0: yung ano niyan, kaya mga alas, that was about 9 o'clock. Sabi ko, Justice, kung maaari po sana'y samahan niyo ako doon sa isang event doon sa Senado. Alam mo, sabi niya sa akin, eh, kung ikaw ang tatawag sa akin, hindi ako makakahindi. Pumunta siya. Can you imagine that? Okay. So, marami pang ibang naroroon. Si Attorney Jeremiah Belhica ay naroroon at marami pang ilang kaibigan. Anyway, nung binigyan na ako ng pagkakataong magsalita, at sabi ko, eh, bago po ako magsalita, eh, nagbigay galang ako sa kanila at sabi ko, tayo dito ay mga kapastoran, mga leaders ng iba't ibang mga denomination. But let me tell you this. Ako po ay isang Bible Baptist na ministro. At sa bagay na ito, let me tell you up front na ako po ay hindi naniniwala sa extra-biblical revelation. Yung kalooban po ng Panginoon ay hindi ko kinukumpirma sa pamamagitan ng araw, ng bituin, ng buwan, ng bulaklak. Mm-mm. Hindi po. At ang basihan lamang ng ating exhortation ay ang salita ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. So ayun ang laman. And palagay ko, teka ha, baka naririto pa yung sinabi ko eh. Sandali, titignan natin.
1: Oo,
0: ha?
1: Mas maganda, Bishop.
0: Oo. Anyway.
1: Tsaka baka, Bishop, may picture ka na makita ng ating mga viewers yung actual picture mo doon sa Senate kasama sila Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Oo nga pala, ano? Ba't hindi ko pala nabuksan ng maaga yan? Sandali, ha? Sorry for that.
1: Opo.
0: Eh, meron namang ilan dito na pwede kong ibahagi sa inyo. Ayan, ang una. So, naroon siya. Doon mismo yan. Ito. Ayan. Ayan, yung isang leader ng aming mga sa Lighthouse, si Dr. Eric Torres ay nananalangin. Ayan, si Attorney Belhica. Ayan ang aking pagsasalita. So, let's see, no, kung narito yung aking... Hindi naman ako talaga nag-outline. Ngunit, ang pinagbasihan ko lang, eh yung una, eh sinabi ng ating banal na kasulatan na supplications, no, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So, ibig sabihin, kaya po tayo naririto, eh unang-una, supplications, tayo ay manaing. Dumaing tayo sa Panginoon para sa ating bayan, para sa ating mamamayan. Okay? Eh kung meron tayong mga leaders na may concern at talagang dadaing sa Panginoon, eh tayo. Okay? Ikalawa, prayers, manalangin. Okay? Ang atin naman panalangin ay maaaring para sa mga kaibigan, no, para sa mga malalapit sa atin, para sa ating pamilya. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, for all men. Ibig sabihin din, ang ating panalangin ay hindi lamang sa mga nasa leadership, kundi yung katunggali nila. Ikatlo, ako, ang sabi is, supplications, prayers, and intercessions. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan, tayo ay mamagitan. Intercede, mamagitan. Eh, kasi sanay lang tayo, nananalangin tayo, pero hindi tayo sanay mamagitan. Kapag may mga forces na hindi nagkakaintindihan, tayo ay mag-ambag ng clarity. Okay? Hindi clarity sa kung ano man, dahil hindi naman tayo authority sa ganung mga issue, kundi sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? And then, giving of thanks. O, ang giving of thanks ay hindi mo magagawa pag galit ka. Okay? Kaya, hindi ka dapat pumasok sa kung ano, pastor ka, pagkatapos, eh, gusto mo makapag-ambag ka ng isang bagay, pero galit ka. Hindi pa pwede yun. Meron kang question sa mga kausap mo. Eh kahit po sa mga senador at mga kongresista, kahit sila nagtatalo sa kanilang mga pag-uusap, hindi sila nag-aaway. Hindi sila galit. 'Yun ang talagang iniiwasan nila. Naobserbahan mo ba yung mga lawyer sa mga korte?
1: Oho.
0: No? Kapag sila ay nagtatalo sa korte para silang magsusuntukan.
1: Oo.
0: Pero trabaho lang 'yun. Hindi po sila nag-aaway. Hindi nagtatanim ng galit. Mm-hmm. Yan ang dapat pag-aralan ng mga mananampalataya, lalo
1: mga pastor. Oo.
0: Oh. Okay. Wala pong mangyayari yung ating kalooban na magpasalamat muna tayo. Hindi ba?
1: Oh.
0: Yun ang gusto kong yung talagang sinabi ko sa kanila. Kaya ito, hindi ako nang gagaling sa punto ng galit.
1: Uh-huh.
0: O sa punto ng para kang huwes.
1: Oo.
0: Hindi ka naman huwes eh. Okay. So, yun ang una kong sinabi. And then, nagsimula na ako na sabi ko, kung meron man ka ako, kasi nanalangin si Bishop Leo Alconga nung simula, na ang panalangin niya, Panginoon, bigyan niyo po ng karunungan. So, doon ako nagsimula. Wala pala akong outline.
1: Mm.
0: Sabi ko, kung meron akong sasabihin sa inyo, ang panalangin ka ako ni Bishop Leo Alconga, magkaroon ng ating presidente ng Senado ng karunungan. Okay? Marami naman tayong karunungan.
1: Uh-huh.
0: Pero yung karunungan po, na karunungan sa bilang lawyer, karunungan bilang guru, karunungan bilang siyentipiko, karunungan bilang kung ano. Pero ang sabi ng Banal na Kasulatan, ang karunungan po ay, ang simula ay ng karunungan ay takot sa Diyos. The fear of God is the beginning of wisdom.
1: Wisdom. Oh.
0: Okay. So ang sabi ko, bago tayo magkaroon ng karunungan, meron dapat muna tayong kaalaman.
1: Uh-huh.
0: No? Knowledge and then wisdom and understanding. Yung palagi kong sinasabi, yun din ang sinabi ko doon. Okay. Now, hindi po tayo mas may alam sa kanila. Ngunit lahat tayo ay dapat magkaroon ng karunungan na ang simulain ay ang pinanggagalingan niyan ay takot sa Diyos.
1: Uh-huh.
0: Lahat po tayo dito ay dapat magkaroon ng takot
1: sa
0: Diyos.
1: Opo.
0: Okay, anong takot sa Diyos? Ang takot po sa Diyos ay pagkilala sa kung sino siya, ano ang kanyang katotohanan. So, nanggagaling tayo sa salita ng Diyos.
1: Uh-huh.
0: Okay? So, ibig sabihin, hindi tayo humihiling lang na Panginoon, ako po ang maging leader, ganyan, ganyan. Okay, so nagsimula na ako ng mga practical na mga bagay. Sabi ko, sabi ko, Your Honor, sabi ko, mahal na Senate President, sa dami po ng issue na ating hinaharap, mas maigi po na kung ano ang tinatadhana ng kautusan ay gawin po ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Okay, sang-ayon sa kautusan, sa saligang batas at kautusan natin bilang bayan. Okay, ngayon, kung sa kalagitnaan ng mga issues na ito at mayroong allegation ng korupsyon, ang isa, manong sige, ang gagawin po natin dito, kinakailangan, bilang nangunguna sa atin, manguna po kayo sa pagtupad ng ating saligang batas. Therefore, may I counsel you to convene the impeachment court. Ginanong ko. Convene whatever people say. If the law provides that there should be an impeachment court that should be convened, then convene the impeachment court. Okay. So yun ang number one. Pero saan po papasok yung sinasabi na the fear of God is the beginning of wisdom? Now, meron po tayong kautusan na mas matayog, mas mataas sa batas ng tao.
1: Uh-huh.
0: At yun ang batas ng Diyos.
1: Uh-huh.
0: Okay? So, ibig sabihin, doon nyo i-apply yung fear of God that as you convene the impeachment court, lahat po kayo, lalo ka na magkaroon kayo ng fear of God. Ibig sabihin, ang impeachment court ay hindi lamang para i-address ang isang issue na merong corruption allegation, no? Kundi dahil there is fear of God in you, hindi lang po kayo mag-a-address ng issue laban sa isang tao, kundi magkakaroon kayo ng pag-address ng lahat ng hinaharap nating issue. Okay? Halimbawa, yung issue ng corruption laban sa ghost projects, mga kung anong claim na bribery, no, yung mga mali-mali, binanggit ko yan. Kinakailangan, hindi lamang po ito address sa isang tao, kundi address sa lahat. At kinakailangan, ang lahat ng nasa impeachment court, kayong mga huwes, lahat po kayo ay mayroong fear of God. Kaya wala ta po itatago. As how you want to address this issue at hand, eh, you also would want to address other issues that our people face. Humaharap tayo sa maraming sigalot, no, baha and everything, darating na we are faced with, ibig sabihin po kinakailangan, ang mga issues ng corruption sa lahat, sa mga nasa Kongreso, sa Senado, okay? At nasa DPWH, eh, lahat po yan, from top to bottom, address that. So hindi lamang po ito impeachment court. Bigyan nyo ng daan ang lahat ng investigasyon. Ginanong ko. So, ngayon, binasa ko yung John 8. Hindi ba naalala mo nung isang linggo, binasa natin yung John 8?
1: Oo.
0: Ang pagkakabasa ko pa, binanggit ko na... So, binasa ko, I am not reading this to, you know, to defend, no, someone or to attack others, no. Binabasa ko lang po ito dahil may reference tayo sa salita ng Diyos na maaari nating i-apply sa ating sitwasyon. Yun lang naman ang sinabi ko. So habang binabasa ko yan, nagdatingan yung iba, aba, ayun, nakinig sila. Diba? Imbis na scribes and Pharisees, diba, na naghatid ng isang babae taken into adultery in the very act, eh, pinalitan ko yun. Ang sabi ko, eh, yung congressman and senators brought to him, ganyan-ganyan. Okay. So, ayun. Yun na nagpabago ng setting. Okay. So, ang ikatlo ako. So, convene the impeachment court and bind everyone na hindi lang issue ng impeachment ang gagawin, kundi lahat ng pananagutan ng lahat ng nasa gobyerno mula nasa taas hanggang nasa ibaba ay bigyan natin ng pagtugon. Ikatlo, kako. Ikatlo, eh tingnan natin kung anong katotohanan nito na ang ating Panginoon, ang sabi doon sa babae, neither do I condemn you. Go and sin no more. Sinasabi ba ng Panginoon na walang kasalanan yung babae? Hindi, ang sabi nga niya, go and sin no more. Alam niya na may pagkakasala. Okay. Pinipigilan ba ng Panginoon yung mga skribo at mga pariseyo na iimplementa ang batas ni Moises? Hindi. Ang sabi nga ng Panginoon, sige, mag-cast kayo ng unang bato. Magtapon kayo ng bato. Pero siguraduhin ninyo na wala kayong pagkakasala. Na kayo ay hindi lang
1: gumagamit kayo.
0: Malilinis kayo. You'll be consistent with the law. Ibig sabihin, kung inyong gustong tuparin ang batas ni Moises, isipin nyo rin kung paano kayo humaharap sa batas ni Moises. Okay. So ako, eh kaya yan ang sinasabi ko. Anyway, so manos lang lahat ito. Unang-una, hindi sinabi ng Panginoon, huwag nyong ituparin ang batas ni Moises. Hindi niya sinabi ng Panginoon yan. Hindi rin sinabi ng Panginoon na walang pagkakasala yung babae. Ang sinabi ng Panginoon, he that is without sin among you, let him cast the first stone. Pero sa ganang Panginoon, ang sabi niya, I do not condemn you. Why? Eh, alam niyo ha, kayong mga leaders kako rito, ito applied sa atin po ito. No? Tayo yung mga leaders ng mga churches. Sino ba ang ina-acknowledge nating puno ng ating mga simbahan? Hindi ba si Kristo? Okay? Lahat tayo rito, ano mang denominasyon natin, Baptist, Evangelical, Pentecostal, okay? Protestante, kinikilala natin ang ating pinakapuno ay ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, ito ang issue. Kung ang ating Panginoong Jesus na siyang ulo natin, ang sabi sa babaeng nagkasala, I do not condemn you. Ba't natin gagawin? Ayun. Ba't tayo ang mangunguna to condemn? Meron tayong sistema na sila ang mag-iimbestiga sila ang maghahanap ng katotohanan, mm-mm, sila ang magpapataw ng parusa.

0: ho ng conviction. Eh, hindi naman tayo lawyer. So pagbigyan natin ang sinasabi ng ating batas, eh wala naman dito magsasabi na ang mga senator na ito ay naririto para baluktutin ang batas. Humaharap sila sa tao. So ibig sabihin, bigyan natin ng lugar sila sa kanilang poder. Ginanong ko sila. So yung abagay na ako yung nakapagbigay ng exhortation doon, eh para sa lahat, hindi lang para sa isa.
1: Mm-mm.
0: So, yun ang nangyari.
1: Oo.
0: At palagay ko naman, eh, yung mga bagay na yan, eh, hayag naman sa lahat.
1: At we give you our snappy salute for becoming a brave mouthpiece of God. Oo. Mm. Kasi mas maganda na yun, Bishop, po, na ikaw mismo ang pumunta doon at nagsalita ka doon kaysa yung mga iba nagpo-post ng kanilang mga...
2: mga side opinion.
1: Pambira. Lalo yes. Na't, sa akin, lalo na't, Bishop, mayroon mga pastor din. Ito, hindi ako kumakampi kay mm-hmm. SP Alan Peter Cayetano. Mm-hmm. Pero, hindi po, kung mali siya, mali talaga siya. Pero, yung kalabanin mo siya diyan sa social media na alam mong pastor ka din at Kristiyano din, parang hindi yata maganda.
0: No, mas pero unang-una, hindi ko maaaring pigilan si Senator Alan Peter para mag-cite ng mga Bible verses.
1: Opo.
0: Eh kung magsa-cite siya ng Bible verse, kahit sabihin ko na dispelinghado ang aplikasyon, hindi naman siya pastor, hindi naman siya graduate
1: tama.
0: Ng theology.
1: Tama.
0: Pagbibigyan ko na siya.
1: Correct.
0: Okay. So, kung magkaroon ng pagkakataon na ipiliwanag ko yung aplikasyon, yung gagawin ko.
1: Opo. Tsaka may okay. Karapat pero, naman siyang gagawin yun eh.
0: Rather than ang kino-quote niya sino si Einstein o si Steve Jobs o si kung sino, mas maganda na na nagko-quote siya ng Bible. Huwag na nating sabihin na nagpapakamatuwid siya. Okay, lawyer din naman yung tao.
1: Oo.
0: Respetuhin lang natin.
1: Ang ibig ko lang sabihin dito, Bishop, sa mga pastors natin, hindi naman na lahat ng pastors sumasang-ayon sa kanya. Pero siguro mas maganda yung open naman ang office niya. Kung talagang kumukuntar ka sa kanyang mga payag, pwede naman siguro siyang puntahan at sabihin sa kanya na gano'n. Kaysa sa i-post mo dyan sa Facebook.
2: Sa media.
1: Diba?
0: Gusto mo itulungan kita.
1: Tama.
2: Na ipaabot doon.
1: Oo, pwede naman yun eh. Kasi parang hindi maatiya, diba? Oo.
0: Halimbawa po, si Senator Win Gatchalian, ngayon yung pangalan niya lumulutang.
1: Oo.
0: Kaibigan po din po natin si Senator Win Gatchalian. Ang nanay niya ay pastora eh.
1: Oo.
0: Oo, mga taga Valenzuela yan, kung saan ang galing ang FEBC. Okay. So, yun din. No? At marami pang iba na lumulutang ang mga pangalan nila. So, ibig sabihin, sa bagay ng meron tayong pagkakataon, huwag natin gamitin para sa ating sarili, kundi let us just raise the truth of God's word.
1: Tama.
0: Eh, siguro maganda na basahin po natin siguro itong Ecclesiastes.
1: Uh-huh.
0: No, halimbawa, bakit Ecclesiastes? Sapagkat po yung Ecclesiastes, yan ay isang magandang reminder sa atin, no, na we are faced with natural na mga bagay sa atin. Ito, halimbawa, ayan. Sabi dito, be not rash with thy mouth.
1: Yun.
0: And let not thine heart be hasty to utter anything before God.
1: Amen.
2: Mm-hmm.
0: Okay. So, sabi dito, suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin. Neither say thou before an angel that it was an error. You know. Ayan. If thou seest the oppression of the poor and the violent perverting of judgment and justice in a province, marvel not at the matter. For he that is higher than the highest regardeth. Mm-hmm. And there be higher than they. Kaya, alam niyo po, pabayaan na, halimbawa, ang Supreme Court, wala pa nga sinasabi ang Supreme Court.
1: Mm.
0: Now, may I say, ito, I will say this publicly.
1: Mm.
0: Alam niyo po itong issue na bumabalot kay General Mo Aplasca.
1: Oho.
0: Yung Sergeant at Arms ng Senado. Alam niyo po, si General Mo Aplasca, kay mana ng palataya yan.
1: Mm-hmm.
0: Sabay po kami nagmumotor.
1: Mm-hmm.
0: Kung baga nga, barkada ka po sa pagmamotor si General Aplasca. Mm-hmm. Okay.

0: eh, ilang beses, kaming dalawa lang ang magbumotor. Punta kami ng Pampanga, punta kami ng doon sa Laguna. Kami lang yan para makapagkapi kami lang. Eh ngayon, siya ay sergeant. Sa babalot po siya ng mga kung ano.
1: Mga controversy.
0: Oo, naiipit siya. Pero yung tao, sabi ko sa kanya, binanggit ko sa kanya, sabi ko, General Mao, ang gawin mo lang, pag-ingatan mo lang, yung iyong mandato bilang sergeant at arms ng Senado. Oh. Do as how your mandate is, according to how it is. Now, over above what you can do according to your mandate, do the will of God always.
1: Amen.
0: Maging tapat ka sa kalooban ng Panginoon for what should be according to His pleasure and glory.
1: Mm-mm.
0: Ayun lang yun. Now, haharap at haharap po tayo sa maraming mga sigalot.
1: Mm-mm.
0: Eh, sasagot lang naman siya. Ang punto, medyo ang media mas maingay.
1: Ganun naman talaga yun, Bishop. Eh.
0: Napanood ko.
1: You cannot really please everybody, lalo-lalo na ang mga nasa media.
0: Halimbawa, tinanong ko siya, General Mao, masyadong negatibo ang dating sa iyo ng media. Oo nga po, sabi niya ganyan. Gusto mo, ako yung nasa media naman ako, gusto mo magpaliwanag, I can talk to you. Sabi niya ganyan, wag na lang, Bishop, hayaan na lang natin ang proseso, may investigation po naman. Hindi ba?
1: Tama naman, sabihin,
0: tama naman yun.
2: Tumusunod sa proseso.
0: Ko siya
2: opo.
0: Oo. Kaya po yung sinasabi ng kung anong investigasyon and everything, yung bang, ano ba, talaga bang was there an attack sa Senado? Kaya sila gumanon? Let the investigation go.
1: Hintayin na lang ho natin kasi magpara-comment tayo.
0: Yes. Opo.
1: Ay.
0: Kasi at the height of all these things, alam nyo, ito yung personal ko ito ha. If I may, personal ko lang ito na pananaw. Siyempre, ang sabi, nandun daw yung NBI para mag-serve ng warrant kay Senator Bato. Okay. Pagkatapos, nung dumating si Senator Bato, imbis na ma-serve na yung warrant, tumakbo siya kaya hinabol. Yun din yun ang sinabi, di ba? Nasa news naman kaya hinabol. Tumakbo kaya hinabol ng NBI. Kaya nagtakbuhan sila. Sabi ko, nung hinabol, ano ang direksyon ng kanyang pagtakbo? Papasok po ng Senado. Ba't niyo hahabulin papasok ng Senado? Trabaho niya yun, senator siya. Kung halimbawa tumakbo siya paloob, hayaan niyo lang. Kasi meron namang proseso na isasamitin ninyo sa pamunuan ng Senado yung warrant at magpapaalam kayo na hindi na kayo tatakbo paloob at hahabulin niyo siya.
2: Tama.
0: Kung siya ay tumakbo palabas, habulin
1: nyo. Palabas eh.
0: Oo, pero hindi palabas, paloob maganda, eh. Maganda, hinabol.
1: Magandang observation yan eh.
0: Oo. Palagay ko sa akin, yun ang sinagsimula ng gulo.
1: Ayun, oo.
0: Kaya nung nagkaroon ng presence ng NBI kahit sa paligid, there was a threat na i-implementa ng sapilitan.
1: Kasi may naunang nangyari eh.
0: Kasi may naunang nangyari. Kaya yung impression na ito, given yan. Pero hindi naman ganyan mag-isip sila. Kung hinayaan lang, kung tumakbong paloob, may trabaho yung tao. Senator pa naman siya.
1: Bantayan na lumabas. Di ba? Usapin sa loob.
0: Habang nasa loob, meron namang proseso. Ipaparesip mo namin yung warrant. Ito, sang-ayon. So, merong warrant. Hindi namin trabahong habulin siya paloob.
1: Ayun. Bishop, maraming salamat po. Marami tayong napag-usapan ngayon. Kaya lang dumating na naman sa oras upang tayo ay magpaalam.
0: Napag-oras na natin, parang maikli.
1: Ang bilis. Pero Bishop, we give you our snappy salute. Maraming salamat po for your boldness. At salamat sa binigay ng Panginoon na pagkakataon na ikaw mismo ay makausap mo ang ating mga leaders.
0: Yes, purihin ang Panginoon.
1: Bishop, maraming salamat
0: po.
1: Sa susunod naman din ulit, marami pa sana akong gustong itanong doon sa mga pangyayari. Pero sa susunod na Monday po, maraming salamat po, Bishop.
0: Kahit magkwentuhan tayo sa likod ng kape.
1: Di ba, Bishop, ipapasyal naman ho kayo dito.
2: Opo.
0: Soon, no?
1: Sige po, Bishop, maraming salamat po.
2: Thank you, Bishop.
1: Yan, maraming maraming salamat. Nakausap natin ang Bishop ng Bayan, ng ating mentor, ay talaga namang ginagamit ng Panginoon. No, no. Kahit,
2: uy, tuwan-tuwan na ginamit si Bishop.
1: Oo, naman kisa doon sa mga ano, Karun eh.
2: Ang ganda ng kanyang
1: pagkalatag.
2: Pagkalatag.
1: Ito naman sa mga kapuan natin manggagawa, no? May mga negative ka mong comment.
2: Ako, yung nasasaktan ay...
1: Iwag naman doon sa social media. Naman. Kapatiran natin yan. Kung at gusto saka, mo, dipuntahan mo doon sa opisina.
2: Tsaka naman, wag naman po gamitin yung pulpito para sa inyong
1: bambira
2: political
1: naman
2: agenda.
1: Hindi naman tayo nagsasabi na sang-ayon tayo lahat sa ating gobyerno, kay President Bongbong Marcos, kay SP, kay Senate President Alan Peter Cayetano. Eh, magkakaiba naman talaga ang pananaw natin. Pero bilang mga Kristiyano, inatasan tayo to pray for
2: tsaka,
1: the leaders.
2: Opo, tsaka maging maingat din tayo sa pagkukuminto kasi lalong-lalo na tayo mga pastor. Ha? Kung ano ang ating sasabihin, siyempre mayroong influence.
1: May influence yan. Paminsan-minsan, kahit medyo hindi tayo sang-ayon, manahimik na lang tayo kung wala naman tayong pagkakataon ng kagaya ng ginawa ni Bishop Abante.
2: Tama.
1: Na pumunta mismo sa Senado at kinausap mismo. Eh, ayan, kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong pagantabay. Salamat, Lel Ubarde. Pastor Abel Manzanilla, maraming salamat.
2: Mamita Sweet, good morning, Tabi. Pastora Dulce.
1: Maganda daw ang paliwanag ni Bishop. Sabi ni Bishop Rowell, Rowena San Miguel, Sister Weng, na-late ka na. Delia DL, maraming salamat. Oh, salamat po sa inyong gabos. Lagi nating paalala habang may oras pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Kasama natin ngayon sa Technical Science si Don Alfonso. Ngayon po ang iyong mga kalakakan kaalmusanan tuwing umaga. Hindi nagbabago, El Solamente, Rico Jalit.
2: Ako naman po ang nagsusulong Guapito, Mr. Guapito, Ronnie Rinsales.
1: Bye-bye, tabi!
2: God bless everyone!
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: It's now 8:31 in the morning.
3: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: A blessed Monday morning sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kasama, lalong-lalo na sa ating mga kakaryans na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa atin mula pa kaninang alas 5 ng umaga hanggang mamaya alas 7 ng gabi. Kumusta po ang inyong weekend at nawa po ang bawat isa ay nakapahinga at nagkaroon ng makabuluhang weekend at ang inyong Sunday ay well spent. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga dito po sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Ito po ang programang hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines at ito po ang FEBC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Kumusta po ang inyong mga almusal? Ayan, sa mga nag-aalmusal pa, eh sana all. Kuya Jun, ikaw nag-almusal ka na. Oo daw, ayan, sana all din. Ayan, batiin po natin, congratulations sa ating kaibigan. Ako, sa ating kaibigan na nagbukas ng kanyang another branch. Oo, napanood nyo na po siya dito sa Crispy King Manito Albay. Ayan, Sister Jane and Brother Chris Paler. Hello, good morning sa inyo dyan sa Manito. And congratulations to another branch. Hooray, hooray, hooray. Di ba, Kuya Jun? Baka may pa Crispy King, ano? Ayan, at syempre, binabati din natin ang ating mga kaibigan, lalong-lalo na si Colleen, yan, taga Monreal, Masbate, na ating nakadaupang palad kahapon. Ayan, mula sa Masbate. Good morning, Colleen. Ayan, nakasama natin siya kahapon. Ayan. And of course, we are praying for you, Colleen, at sa iyong maayos at favorable na result ng iyong mga examinations, ng iyong mga laboratory at ng inyong mga doctor's visit. Eh, aming prayer yan para ikaw ay makauwi na sa iyong bayan sa Monreal. Ayan, kaya magandang umaga sa Monreal. Ayan, napapakinggan tayo dyan at abot ang signal natin dyan sa Monreal. Ayan, happy day sa inyong lahat sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albaya. Happy, happy day po sa inyong lahat. And of course, happy, happy day din sa ating mga kaibigan sa Kamsur, Kamnorte. And happy, happy day sa ating mga kaibigan dyan sa Mysore, Sugon. Pastor Abel Bausa, ayan, na-miss ko bigla si Pastor Abel. At ang iyong mga hipon at crabs. Hello, Pastor Abel, sa Marispo, Mariposque. Ayan, Sorsogon, Pilar Sorsogon. Happy day sa inyo dyan. At syempre, sa inyong may bahay at sa inyong mga napakagwapong mga at magagandang mga anak. Magandang anak. Ayan, happy day po sa inyo dyan. And of course, happy, happy day din sa ating mga kaibigan na nakikinig sa atin sa Rapu-Rapu Albay. Hello po sa inyo dyan sa Rapu-Rapu. And of course, good morning din sa ating mga taga Happy Island of Catanduanes. Hindi lamang ang mga taga Happy Island of Catanduanes. Good morning and happy day din sa ating mga kaibigan sa Masbate and sa Burias and Tikau Island. Hello, hello po sa inyo and I'm excited to have a... kami makapagdaupang palad sa inyo dyan sa Masbate. Hindi lang doon sa Masbate proper, kundi doon sa may ano. Hindi pa ako nakapunta dyan sa Tikau and Burias Island. And soon, makakapunta tayo dyan. Hello po sa Pamilya Alcon dyan sa Masbate. Ayan. And of course, happy day din po sa ating mga nakikinig sa atin saan man po kayong sulok ng Bicolandia at sa mga naaabot ng ating signal sa labas ng Bicolandia, sa Romblon at sa Northern Samar. Magandang araw sa inyong lahat. At magandang araw din, syempre, sa lahat ng mga nanonood sa atin sa ating mga social media platforms. Ito man ay live or ito man ay replay ninyong pinapanood dahil kayo ay may mga trabaho o may mga ginagawa pa. Eh, magandang araw sa inyong lahat. At syempre pa, hindi natin kakalimutan na bumati ng happy birthday today. Ayan, at may special greeting tayo ngayon. Happy, happy birthday, Brother Mark. Mark Carreras, hello and happy day din sa inyo sa buong pamilya. At of course, happy birthday sa'yo. Ayan, birthday ngayon ni Kuya Mark. And happy birthday to you and lahat ng pagpapala ng Panginoon. Ang iyong mga panalangin ni aming dalangin na ito ay ipagkaloob ng Panginoon. They will be done, di ba? Kaya happy day and enjoy your day today, Kuya Mark. At syempre, pabatiin pa natin ang iba pa na nagsiselebrate ng kanilang mga kaarawan ngayon. Happy, happy birthday! At kung ikaw naman ay nagsiselebrate ng anumang celebration or yung mga graduation, yung mga cum laude dyan, yung mga kahit hindi cum laude, basta gagraduate, at yung mga nagsiselebrate ng mga anniversaries nila, kami po'y masaya sa anumang celebration na inyong sineselebrate today. Ayan, kaya magandang araw sa inyong lahat. Kung nais mo na magkomento, may special greetings ka, pwedeng-pwede ka na mag-send sa amin ng message or mag-text or mag-call sa ating number 0998-843-0573. Again, that's 0998-843-0573. At syempre, batiin din natin sa social media ang ating mga nasa social media na ngayon. At syempre, kung nais mo na magkomento at i-share mo na din ang ating mga programa para mas marami pa ang makapakinig ng ating mga programa sa Facebook page, FEBC Bicol-Care, 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube naman at Instagram, FEBC Bicol-Care, 104.3 DWAY-FM. At sa ating online streaming, kung kayo ay may data or may internet at nais mo na mapakinggan ang ating mga broadcast ng lalo na yung mga kanta at magagandang awitin, ay pwedeng-pwede. Ayan, i-type mo lang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At sa ating messenger naman, kung nais mo na mas maging updated ka pa sa ating mga programs, sa ating mga live programs at sa mga kaganapan dito sa ating himpilan, ay pwedeng-pwede ka na magpa-add. Mag-message ka lang at i-add ka namin sa Karian's Official GC. Ayan, kaya naman ngayong araw ng Lunes, every second and fourth Monday of the month, ay kasama natin sa negosyo o sin trabaho ang Department of Science and Technology Region 5. At mamaya po ay mapag-uusapan natin. Ako, maganda yung pag-uusapan natin ha. Alam niyo po sa DOST may mga iba't iba tayong mga napag-uusapan sa ating DOST Kusyunan. At abangan niyo po sa ating DOST Kusyunan dahil mismong ang Provincial Director ng DOST Catanduanes ang ating makakasama maya-maya lamang. At dahil po dyan, tayo muna po ay makinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ganun din ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
2: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
2: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

0: teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Ang tiwala ay mahalagang pundasyon sa matagumpay na pagtatrabaho at pagnenegosyo. Ang sabi nga ni Zig Ziglar, if people like you, they will listen to you. But if they trust you, they will do business with you. Bago ibigay sa iyo ng ibang tao ang kanilang tiwala, madalas ay kailangan mong pagsumikapang makuha ito. Paano nga ba nakukuha at napapatatag ang tiwala sa ating trabaho at negosyo? Ito ang pag-usapan natin ngayon. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ano nga ba ang iba't ibang paraan para higit tayong maging trustworthy o katiwa-tiwala? Una, be authentic. Kung sino ka kapag kaharap mo ang iyong katrabaho o kliyente, dapat ganoon ka pa rin kahit hindi ka na nila nakikita. Kung ano ang mga salitang binibitiwan mo tungkol sa isang kamanggagawa kapag siya ay wala, dapat ay kaya mo pa rin itong sabihin kapag magkaharap na kayo. Authenticity requires that you walk your talk. Ang sabi ng social media marketing expert na si Chris Brogan, own your words. Your words are maps to your intentions. Huwag kang mangako kung di mo naman kayang tuparin. Ang iyong salita ay dapat lamang na makita sa iyong gawa. Pangalawa, build healthy relationships. Mas madaling magtiwala sa mga taong kilala mo at kilala ka. Kaya mahalagang maglaan ng panahon para kilalaning lubos ang iyong mga katrabaho. Ang pagkain ng sama-sama ay magandang paraan upang magkakilanlanan. Ang kwentuhan habang nagkakainan ay mabuting gawain na nagbubukas ng oportunidad para higit na lumalim at tumatag ang ugnayan ng inyong team. People are more relaxed and more open to share about themselves when they are eating. Pangatlo, be competent. Kung gusto mong makuha ang tiwala ng iyong mga kaopisina, boss at kliyente, pagbutihin at galingan ang iyong trabaho. The quality of your work is the best proof that will convince others to trust you. Kahit na napakahusay mong magsalita, kung di ka naman maaasahan sa trabaho, ang magandang pananalita ay baliwala. Build trust by being authentic, by nurturing healthy ties, and by being competent. May nakapagsabing, trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Huwag baliwalain ang tiwala ng iba sa iyo. Pahalagahan, pag-ingatan, at patatagin mo ang tiwalang ito. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.

0: It's now 8:47 in the morning at tayo po'y nagbabalik sa ating programang Negosyo Sin Trabaho. At ako pa rin po si Yvette Pao, ang inyong kasama ngayong umagang ito. Ayan, sa ating programang Negosyo Sin Trabaho. And ngayon nga po ay 4th Monday of the month, at every 2nd and 4th Monday of the month ay kasama na natin para sa ating DOST Corner, ang Department of Science and Technology Region 5. At napakaganda nga ng ating mapag-uusapan ngayon. Kaya tutok lamang po kayo, at kung kayo may mga katanungan or may nice na ikomento, eh maaari po kayong magmensahe sa ating telepono numero 0998-843-0573, o kaya naman sa ating mga social media platforms sa ating Facebook, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, at sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. At kung ikaw naman ay membro ng ating Karen's Official GC, ay magpadala ka lamang ng iyong suggestion or comments or questions para naman maitanong natin yan sa ating resource person for today. At ang ating topic ngayon ay ito po, napakaganda, dahil sinasabing ang yaman ng kultura at kabuhayan ng Kabikolan ay parang hibla ng abaka. Matibay, may dekalidad na ganda, at puno ng potensyal. At mas lalo pa itong nagiging makinang dahil sa tulong ng science and technology. Kaya ngayong araw sa ating DOST Kusyunan, hihimayin natin ang isang napakagandang paksa. Ito po ang DOST Kusyon Season 3, Episode 15, Paano Tinutulungang Habihin ng Siyensya ang Industriya ng Abaka sa Catanduanes. At sa pagdiriwang ng Abaka Festival, dadalhin namin kayo sa isla upang silipin ang mga proyekto at suportang hatid ng DOST para sa ating mga abaka farmers at weavers. Kasama natin ngayong umaga ang ating regional focal person at provincial director ng DOST Catanduanes, si Engineer Marie Grace T. Molina. Good morning, Engineer Grace.
1: Mga nakikinig po at sumusubaybay sa inyo pong programa at sa programa pong diskusyon.
0: Ayan, kumusta po dyan sa Catanduanes, Engineer?
1: Ito po, minsan mainit pero may mga panakanakang pag-uulan din. Ating ipinagpapasalamat kahit pa paano ay nababawasan ng init ang panahon at nabibigyan tayo ng tubig. Kasi alam naman natin pag gantong season, medyo pahirapan tayo sa tubig. Yan po. Pero yan po, tayo po ay patuloy nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na binibigay po sa atin sa araw-araw.
0: Ayan, ako talaga naman po, napakaihalaga ng tubig ngayon. Siguro hindi lang dito sa Bicolandia, pero sa buong mundo talaga, or lalo na po dito sa Pilipinas sa ating season ngayon. Ayan, nako Engineer, bago tayo mag-start, baka po meron kayong mga special shout-out or greetings dyan na may mga special person po kayo na nagsiselebrate ng kanilang mga kaarawan, or may gusto lang kayong i-greet.
1: Binubati ko lang yung mga kasama sa DOST dito sa ating provincial office sa Catanduanes sa Region 5 at sa buong DOST system po. At syempre po sa ating mga partner agencies na kasakasama natin sa pag-roll out ng ating mga programa at servisyo. Sa mga kapwa natin na government employee, magandang umaga po.
0: Ayan, nako, Engineer, simulan na natin itong ating DOST Kusyonan at tayo ay nasa Season 3, Episode 15, at ang ating topic ay paano tinutulungan habihin ng siyensya ang industriya ng abaka sa Catanduanes. At ang unang katanungan dyan, Engineer, ay para po sa ating mga tagapakinig o yung mga nanonood sa atin sa ating mga social media platforms ngayon, maaari po bang kumustahin ang ating textile industry dito sa Bicol at kung ano ang direksyon ng Department of Science and Technology?
1: Opo. Actually po, dito sa Bicol Region, alam naman natin na meron tayong iba-ibang klaseng fiber, no?
0: Yes.
1: Mayaman ang Bicol region sa natural fibers, particularly yung abaka na makikita natin na basically sa Catanduanes as the abaka capital of the Philippines.
0: Mm-mm.
1: Meron din tayo sa Albay, Sorsogon, and Camsur. And of course, yung pinya. Hindi natin pwedeng iwanan yung pinya na meron tayo niyan sa Camnorte.
0: Mm-mm.
1: Specifically from the Formosa variety ng pineapple.
0: Mm-mm.
1: So ngayon, ang tayo po sa DOSC, tinututukan natin ngayon na mas lalo pang buhayin or palaguin yung industriya ng pagdetela kasi kumbaga dati naman na siyang ginagawa dito sa atin. Kaya lang syempre sa paglipas ng panahon medyo ang mga tao ay nawawalan ng interes dahil na yung iba ay nalilipasan na ng panahon, yung iba ay yung ibang dating gumagawa ng mga tela noon ay mga matatanda na, yung iba ay nawala na. So ngayon po, ang ginagawa ni DOSC ay binubuhay para lalong palakasin siya. Kasi alam natin na napakalaki po ng potential at ang value ng tela from the natural fibers. Ano po.
0: Yes.
1: So doon po pumapasok yung technology, yung science and technology. Sa pamamagitan po ng pag-roll out ng programa ng DOSC, particularly yung programa ng Philippine Textile Research Institute, which is another collegial body ni DOST, niro-roll out po natin yung program na tinatawag nating Frontier. Frontier, ibig sabihin ay fostering the revitalization of nascent textile innovation ecosystems in the region of Frontier. Ito po ay isang programa na naglalayo na magbigay ng bagong kaalaman at bagong teknolohiya sa mga stakeholders or sa mga nais na ma-involve sa textile industry. So, ito po ay sinusulong natin. Pero kumbaga, sa ngayon, mas pinapalakas natin yung pagsulong. Although matagal na siyang ginagawa ni DOST.
0: Yes.
1: Hindi lang po yung mismong paghahabi, kundi kasama din dito yung pagkukulay at kung ano-ano pang mga paggawa ng pattern.
0: Yan.
1: So marami po siyang parang mga components ang Frontier program. So ito po yung pinaka-banner program natin when it comes po sa textile development dito sa ating region.
0: Yes. So, katulad nga ng nasambit nyo, engineer, no, ito ay dati na proyekto,
1: yes,
0: programa, pero ito ay mas pinapalakas ngayon dahil syempre nga, yung iba nating mga naghahabi noon, syempre noon, ngayon ay yung iba nga, wala na. Hindi nila naipasa, di ba? Sa kung sino man o naipamana sa kanilang mga anak. Kaya maganda ito na programa ng DOST na ito na talagang tinututukan ito mas lalo ngayon.
1: Opo, ma'am. Kasi, yun nga, dati kasi parang ang textile, hindi natin siya masyadong titignan as economic activity, no?
0: Yes.
1: Sa ngayon, ngayon sa kumbaga sa hirap ng buhay, kailangan natin maghanap ng mga ibang pagkakitaan at isa nga ito sa nakita natin na may malaking potential pala na hindi masyadong natatap.
0: Yes.
1: Although dito sa Catanduanes, meron na tayo, ma'am, isang grupo dito na dati nang involved sa textile, pero ito naman ang kanila namang produkto ay abaka pinukpok. So sila po ay nagsusupply na sa mga designers natin sa Manila at hindi lang aware yung community natin, pero yung ating palang produkto ay nakakarating na sa iba't ibang bansa like sa Europe, kasi hindi lang siya ginagamit as sa clothing, ano, ginagamit din siya sa furniture, sa architecture, kung ano pang mga house decor. So hindi tayo aware na ang laki-laki ng potential niya. Tapos andito lang pakalat-kalat lang yung mga raw material. So doon yung tinututukan ni DOST na mas ma-develop pa siya.
0: Yes.
1: At yun nga, alam natin na ang textile, madami siyang application, hindi lang sa clothing.
0: Yes. At saka mama, sabi niyo nga, engineer, eh mayaman tayo dyan. Ang Bicolandia, yes, eh mayaman dyan. Kaya maganda na ito ay, alam mo yun, kung saan yung ating strength, eh gawin natin itong talagang pangmalakasan. Kaya nga, dinadala sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa.
1: Yes, ma'am. Mm-mm. Totoo po yan, ma'am. Kaya, mm-mm, ang DOSC po, talagang, kumbaga, titignan lahat ng aspeto,
0: yes,
1: kung paano, mm-mm, mas palalakasin itong textile industry.
0: Exactly.
1: Sa kasalukuyan, ma'am, actually, yung totoo po yan, dito sa Catanduanes, ano, kasi siyempre, taga-Catanduanes ako.
0: Yes.
1: Dito sa Catanduanes, ma'am, meron tayo ding isang bagong grupo na tinulungan, mm-hmm, din ng PTRI, DOST5 at ni Hubby Philippines. So, nakikipag-collaborate po,
0: yes,
1: tayo kay Hubby Philippines. Nagpunta po ng isang, nagbuo ng isang grupo,
0: mm-hmm,
1: at meron po silang dinonate na building, and meron din po nag-donate ng area na pwedeng pagpatayuan.
0: Mm-hmm.
1: At si DOST PTRI po ay nagbigay ng 4 na handloom, and nagkandak po tayo ng series of training. Actually, last week, kakatapos lang ng advanced handloom weaving training natin.
0: Mm-mm.
1: At ang mga produkto nila habang nagtitraining sila, ma'am, at nag-iinsayo na,
0: yes,
1: maging eksperto, ay binibili, mm-hmm, na po ni Hubby.
0: Oh.
1: So, ibig sabihin, habang nagtitraining sila, may income na po sila.
0: Yes, oo.
1: And then, natuwa po tayo kasi dahil po dito sa initiative na ito, yung ating po mga partner agencies ay patuloy na din sila na sumusuporta.
0: Mm, yun yung maganda.
1: Atin.
0: Opo, yan yung maganda. At syempre, hindi lamang ito. Maganda to kasi sa Catanduanes, ito ay nagsisimula or ginagawa niya. Kaya nga,
1: yes,
0: po,
1: ma'am,
0: lalo na ngayon, engineer, kasi ngayon po ay Abaca Festival at nakatutok,
1: yes,
0: tayo,
1: opo,
0: ngayon sa Catanduanes, di ba? Ako po ay nakapunta dyan sa Catanduanes nung isang taon pa dahil may mga listeners po tayo dyan at mga taga-suporta sa Catanduanes, sa Virac. Yan po ay ang mga Centelices family. Yan po ang ating mga supporters dyan. At ako ay nakapunta dyan sa Catanduanes at ngayon para excited ako pumunta dahil nga po, Abaca Festival ngayon. Kaya meron po ba o ano nga po ba ang specific na interventions ng DOST ngayon?
1: Mm-hmm. Sa ngayon, ma'am, although alam natin na may crisis, no?
0: Yes.
1: So, ang alam ko is parang magde-digital muna yung Abaca Festival celebration.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, may mandato sa atin ng gobyerno na kailangang mag-cost cutting tayo,
0: yes,
1: support ng pagtitipid natin. Pero ma'am, hindi po humihinto si DOST. Ano po.
0: Yeah.
1: Sa katunayan, isa sa mga i-feature namin ngayong Abaca Festival or yung ating pong tinatawag na NTFIH or the Natural Textile Fiber Innovation Hub.
0: Mm-mm.
1: Ito po ay tinatayo natin sa ngayon sa compound po ng Catanduan State University dito sa main campus nila.
0: Mm-mm.
1: At ito po ay ang MOA nito ay formal na nilagdaan last year. So may MOA to, may MOA po tayo with the DOSC PTRI and Catanduan State University.
0: Mm-mm.
1: So ano po itong NTFIH na tinatawag? Isa po itong isang hub na kung saan kompleto po ito ng mga equipment, no, mga modernong teknolohiya na galing po kay DOSC PTRI.
0: Mm.
1: Ito po, ma'am, ay worth 10 million na project.
0: Oh, mm-hmm.
1: At ang purpose po nito ay gawa tayo ng tinatawag na open fibers. So, ano po yung open fibers? Yung fiber po ng abaka ay puputol-putulin at ipaproseso po siya na maging malambot po siya na para na siyang cotton.
0: Oh.
1: Ang magiging texture po niya ay sobrang malambot.
0: Mm-mm.
1: At ito po ay ibiblend na sa other mga material like yun nga ang cotton.
0: Mm-mm.
1: Ibiblend po ito at ipaproseso para maging yarn. Pero yung pagproseso po ng yarn ay gagawin muna sa Manila, sa PTRI. Yung gagawin po dito sa atin sa Fiber Hub, ito po yung tinatawag na open fiber. So, ang mga component po nitong project na to, meron tayong deployment ng mga machinery. Ano po? Merong Kasama dito, bago pa i-put up to, nag-deploy na tayo ng mga portable stripping knife naman na ang ito namang mga knife na ito ay yung pag-harvest ng abaka na maging pino po siya. Mm-mm. Na talagang yung fiber size niya ay akma sa paggawa ng tela.
0: Mm-mm.
1: Then kasama din po dito ang technology training na binibigay natin at patuloy natin binibigay sa ating mga bakalero at sa kanilang mga pamilya. Meron din po tayong mga equipment yung nabanggit ko kanina na ito po ay ilalagay doon sa isang kinoconstruct na building at doon po tayo tatanggap ng mga fibers na ipoproseso. So, ang kagandahan po nito na NTFIH na ito kasi ito po ay bagong technology at tayo ay magpa-pilot dito sa Catanduanes and eventually nakikita natin na talagang napaka-promising nitong project. Actually, nakita na din nga ito ni Governor Azanza.
0: Mm-mm.
1: And we're hoping na sana yung mailagay din sa mga top priority niya na program na makapaglagay pa sa ibang mga munisipyo para talagang maging textile, ano ba, parang abaka textile capital ba?
0: Yan, oo.
1: Pwede maging ganun, ano, in the Bicol region. So, yun po.
0: Madadagdagan, ma'am, engineer, yung tawag sa inyo na Happy Island of Catanduanes kung kayo ay magiging textile capital of the Philippines na rin.
1: Yeah. Hindi natin alam, ma'am, ano, pero pinagdadasal natin.
0: Yes, hopefully.
1: So, yun po. Tapos ang kasabay po dito may mga iba pa pang tayong mga programa na ginagawa sa DOSC.
0: Yes.
1: Like, hindi lang sa textile, no? May mga sinusuportahan din tayo na mga imbensyon na aligned sa abaka industry. Meron din pong mga products na aligned sa abaka industry din na sinusuportahan po ni DOST.
0: Yes.
1: Yung iba po dyan na yung tinutulungan natin na makapagpa-patent, makapagparehistro sa IPO at yung iba naman po mga grupo ng abakalero na nililink natin sa mga buyers.
0: Yes.
1: Actually, meron tayong isang sinusuportahan na grupo sa LGU San Miguel na nilink natin siya sa isang manufacturer din ng tela sa Manila, sila naka-base. Tapos itong farmers natin ay nagsusupply sila ng fiber na talagang yung fiber size ay akma doon sa pangangailangan ng textile na textile business.
0: Yes.
1: Meron din po yung sa panganiba na sinasabi ko ng mga weavers, sila naman po ay ating pinalalakas at patuloy na pinag-iinsayo para talagang maging expert sila sa larangan ng pagkahabi. At yung iba naman po ay yung tinatawag natin na tying or knotting, pagsusugot na tinatawag yung parang tawag dito binubuhol yung pinagdudugtong yung mga fiber.
0: Mm-mm.
1: Kasi meron din po tayong mga buyers noon. Actually, nung nakaraan may tumawag sa akin, naghahanap siya ng supplier ng sinugot. So, parang sa ngayon natutuwa tayo dahil ano ma'am, nakikilala na ang Catanduanes talaga hindi lang sa paglalabas ng raw material but paglabas ng mga produktong gawa sa abaka.
0: Yes,
1: so, yun naman po yung pangarap natin para sa isla.
0: Yeah.
1: Na sana one of these days, ang lalabas sa produkto ay made in Catanduanes, Philippines.
0: Yes, oo.
1: Hindi lang raw material.
0: Yes, kasi syempre yung raw materials lumalabas, talaga naman na produkto yan ng Catanduanes. At ito ay ginagawa lang ng ibang manufacturers para malagyan din syempre made in, di ba? Napakaganda nga, mama, no, nung inyong pangarap, sana ito ay hindi lang maging pangarap at talagang ay mamangyayari in the future.
1: Ito po ay pinagsisikapan natin, ma'am, na matupad dahil nakikita din natin yung napakalaking economic contribution nito sa ating local economy at hindi lang sa probinsya but sa buong rehiyon.
0: Yes.
1: Given na nandun na yung title na Abaka Capital of the Philippines, so bakit hindi natin dagdagan, di ba?
0: Yes.
1: Na Ang dami-dami kasi mga produkto na pwedeng gawin out sa abaka. So, ang pinag-uusapan pa lang natin dyan is textile pa lang yan, ma'am.
0: Yes, oo.
1: Iba pa, yung woven pa lang yan. So, iba pa yung non-woven. Iba pa yung sa food. Iba pa yung mga industrial applications. So, ang dami-dami po. Kaya ang laki-laki ng potential na abaka.
0: Yes.
1: At yun sana yung ano din na pinagdadasal ko na sana mahikayat, no? Madami yung mahikayat, lalo yung mga younger generation na maging involved sila sa industry.
0: Yes.
1: Kasi alam naman natin, ma'am, na medyo aging na din ano, yung mga farmers natin.
0: Yes.
1: Aging na din yung mga nai-involve. Sabi ko nga, ang abaka industry, hindi siya pang matanda na industriya. Kailangan ma-involve yung younger generation para ma-sustain yung industry.
0: Yung continuity ba ng industry, yan, ma'am. Kaya we are also encouraging our young people na talagang magkaroon din ng interest dito sa ating ginagawa. Ayan. Naku, ma'am, napakalaki pala talaga nung epekto nung tamang machinery na ginagamit sa araw-araw na trabaho na natin, of course. Pero paano naman po itong direktang nararamdaman at nagbibigay ng benepisyo sa mismong pamumuhay ng mga komunidad, lalong-lalo na po sa Catanduanes?
1: Yes, ma'am. Tama po yung nabanggit nyo na yung tamang machine, yung tamang teknolohiya.
0: Yes.
1: Andun kasi, yun yung dapat ini-equate natin sa economic activity.
0: Yes.
1: Kasi ma'am, for the past years, no, parang yung mga abakalero ay gumagamit sila yung mga traditional lang na mga equipment. Which, kung tingnan natin yung productivity nila, medyo mababa.
0: Yeah.
1: Mababa. And hindi rin tayo makapag-demand ng magandang presyo.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga, ang hinahanap sa world market ay yung magandang klase ng sense.
0: Yes.
1: So, doon pumapasok yung pag maganda yung or yung tama yung technology. Like for example, ma'am, yung shipping knife na sakto yung sukat, mas magaan yung paggamit ng mga abakalero. Mas mapapabilis yung pag-produce nila ng fiber na may mataas na quality.
0: Yes.
1: Which, kung pa-pressuan siya, mas mahal siya compared doon sa traditional mabigat at hindi ganoon kaganda yung fiber quality. So doon pa lang ma'am, makikita natin na may value kasi value pag nakita mo within the standard yung product. And then pangalawa, ma'am, yung tamang technology sa pag-weave yung mga handloom, no.
0: Mm-mm.
1: So hindi lang tayo nagbibigay ng basta magbibigay lang tayo ng handloom and all. Kailangan yung specification niya tama din.
0: Mm-mm.
1: At dapat user-friendly din siya.
0: Yes.
1: Pangatlo, hindi lang tayo nagbibigay ng tamang technology, kundi may kaakibat lagi na yung training yon. So, yun po yung ano nun. And sa ngayon, dahil dyan, yung mga farmer natin, na ikukonekta natin, nakikita ng mga investors at mga buyers, yung kagandahan, yung pagkakaiba ng traditional na, mula sa traditional na proseso, at yung mula din sa modern technology, nakikita nila yung pagkakaiba.
0: Yes.
1: Kaya mas nagiging ramdam yung economy na sa yung income. Dahil nga mas nagiging tuloy-tuloy yung pagbili, mas mataas yung kalidad at mas mataas yung presyo.
0: Yes, tama. At saka iba din kasi pagka naproseso sa tamang makinarya, ano po,
1: yes,
0: yung machinery,
1: ma'am,
0: na ginagamit. Opo. Oo. Napakalaki po talaga nitong effect nitong tamang makinarya na ginagamit sa araw-araw na trabaho. At syempre po, ito din syempre yung ano natin yung may benepisyo sa ating mga komunidad, lalong-lalo na po sa pamumuhay ng ating mga taga Catanduanes. Ano, ma'am?
1: Yes, ma'am.
0: Mm-mm.
1: Opo, totoo po yan. Sabi ko nga, sa ilang taon na din kami na nagpo-promote itong program. Madami na din pong mga organisasyon tayong natutulungan. Mula sa pag-bevent, sa pag-upgrade ng kanilang fiber size ng yung harvest, sa pag-subot. So may mga ano na po tayo, may mga natulungan na tayo at patuloy pa rin natin tinutulungan at hindi lang doon nagtatapos kundi nililink pa natin sila sa market.
0: Yes.
1: So naghahanap tayo ng mga direktang pwedeng supplyan ng mga produkto nila. Para naman kahit papano, yung kita, yung presyo, ay direkta din sa farmer mapupunta.
0: Yes.
1: O doon sa mismong gumagawa ng produkto. As much as possible, iniwasan natin yung middleman na siya din nagpapahirap doon sa mga sa mga workers, sa mga abakalero natin.
0: Yes.
1: Kasi kung merong direct na link sila ma'am sa buyers, mas nakukuha nila ng buo yung tubo doon sa yung value ng kanilang hard work.
0: Exactly. Kaya nga ma'am, maganda ito kasi nagkaroon kayo last May 11 to 15 ng Advanced Handloom Weaving Training. Diba? Ako. Maganda ito na talagang tinetrain talaga sila. Lalo na, eto ma'am, yung training na to, yung tamang paggamit na po ba nung machinery? O yung,
1: yes ma'am, kasama na po siya dyan ma'am. At tinuruan din sila nung pattern design. So, hindi lang yung basta nag-hobby, no? So, meron na din mga pattern. Magaganda na din yung naging resulta ng kanilang mga gawa. Kahit training pa nga lang. So, ito ma'am yung grupo ng mga kababaihan dun sa Panganiban na sinusuportahan po ni PTRI at ni Hobby Philippines. At yun nga, tuwang-tuwa din tayo kasi yung kumbaga mas na motivate yung ating mga kababaihan. Sobrang natutuwa kami sa commitment nila ma'am eh, kasi alam namin na busy sila sa syempre alam mo mga gawaing bahay. Pero
0: so
1: they always find time na pumunta doon sa habihan dahil gusto talaga nilang matuto at ma-improve pa yung skills nila. But sobrang nakakatuwa na sabi ko nga gusto ko silang i-commend dahil grabe yung ano nila, yung pagpupursige at yung sakripisyo para talaga matuto.
0: Yes, oo. Yun ang importante ma'am, eh, 'di ba? May interest at saka willing to sacrifice and to learn din talaga dito sa ating mga ginagawa. Kaya ma'am, tunay nga na talagang maaasahan ang DOST. Sobrang maaasahan. At sa kabila ng mga hamon tulad ng bagyo, lalong-lalo na po dyan sa Catanduanes na talagang dinadaanan ng mga malalakas na bagyo at ang syempre, ang pabago-bagong presyo sa merkado, ano nga po ba ang nagiging inspirasyon ng DOST Bicol at ng ating mga weavers at farmers para magpatuloy?
1: Ang isa siguro ma'am sa pinaka makukonsider natin na inspirasyon kung bakit tayo patuloy na sumusuporta at patuloy natin pinapaunlad ang industriya ng pagtitela sa gamit ang abaka is yung nakikita natin ma'am yung ating mga grupo na hindi din sumusuko.
0: Yes.
1: Despite sa ang dami-daming pinagdadaanan, halos taon-taon binabagyo kami.
0: Yan, tama so, ma'am, oo nga.
1: Pero parang para din ma'am ano, parang abaka plant.
0: Mm.
1: Pag nasira siya ngayon, kinabukasan tutubo siya.
0: Mm.
1: So, doon natin hinuhugot ma'am yung inspirasyon at sila naman alam nila na ang at na nakikita nila na patuloy na sinusuportahan ng gobyerno at ng mga stakeholders yung kanilang ginagawa ay nandun po yung kanilang pagpupursige. Isa rin po is yung kagustuhan natin na maipamana yung ating mga tradisyon na nakagawian na ng ating komunidad. At ito nga, sabi ko, itong paghahabi ay isang yaman. Hindi lang yung mismong yung proseso, kundi even yung mga design na ginagawa nila ay kayamanan ano, hindi lang tradisyon, hindi lang sa kultura, kundi talagang may economic value din.
0: Yes.
1: Kagaya po nung yun nga, isa sa mga inspirasyon namin yung Tupa ng Baras na grupo, na yung kanilang mga produkto ay nadadala na po at nare-recognize na sa iba't ibang bansa. Hindi ba sobrang nakaka-proud ano, na makita yung mga produkto natin na tinatanggilik at talaga may kita mo na pinipresyohan siya na talagang hindi tinatawaran yung kanilang kanilang mga sakripisyo sa paggawa ng mga produkto
0: nito. Yes, exactly. Maganda ito, ma'am. At syempre, ma'am, para sa mga samahan, nabanggit niyo yung mga magsasaka, ano? Para sa mga samahan ng mga magsasaka at also yung mga weavers na nais ding mapabilang sa mga programang ito ng DOST, saan po sila pwedeng kumuha ng tamang impormasyon upang sila mapabilang dito?
1: Opo. Kami po ay laging bukas ang aming tanggapan ano po sa kanila. Kaya, Although ngayon compressed work week tayo.
0: Yes.
1: Kami po ay reachable through sa aming FB page. Mm. Kahit anong oras po sila mag-message, meron pong sasagot. Kung hindi naman po, kung walang signal sa lugar nila at makakaluwas sila dito sa Virac, pwede po silang pumasyal dito sa aming opisina. Dito po kami sa may Moonwalk. Katabi po kami ng TESDA at ng PhilFIDA. Dito po ang aming opisina. Ito po ay ang aming pong mga programa ay minsan dinadala din namin sa mga barangay sa pamamagitan po ng negosyo-servisyo caravan.
0: Yes.
1: So, sumasabay

0: programang ito ng DOST. Again, pwede nyo po daw sila, pwede nyo pong i-follow ang kanilang official Facebook page, ang DOST-Bicol o ang DOST-Philippine Textile Research Institute. Ayan po ang inyo pong pwedeng ang kanilang tanggapan ay bukas, di ba ma'am? At reachable at pwedeng ninyo anytime na sila ay
1: anytime po
0: mabisita. Ayan.
1: Kung yung iba po sa akin nagme-message direct pwede naman po yun. Wala pong problema.
0: Grabe ma'am ha. Grabe yun.
1: Iba kasi engineer. Ma'am sa akin nagtatanong. Wala pong wala pong problema pag kung ako po yung makita niyo yung FB account ko, pwede niyo po Gramolina, pwede niyo po ako i-chat para po mabigyan ko kayo ng paunang mga impormasyon.
0: Ayun, nako napaka-welcoming ng ating Provincial Director ng DOST Catanduanes at talaga namang welcome ang lahat at syempre ini-encourage natin ang lahat na sumali dito sa napakagandang programang ito ng DOST. Ayan ma'am, isang napapanahon at syempre at makabuluhang talakayan itong ating napag-usapan sa Abaca Fest. Ano po ang inyong huling mensahe bago tayo magtapos ngayong umagang ito sa ating diskusyonan para sa ating mga taga-subaybay, lalo na po dyan sa Catanduanes?
1: Unang-una, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy na suporta sa aming mga programa, na po, mga programa ni DOST. At ako po din ay nananawagan sa mga gustong matuto na mag-weave or mag-sugot or kung ano pang mga abaka-related technologies.
0: Yes.
1: Punta po kayo dito sa amin sa pag-usapan natin kung like yung mga grupo, kung ano pong mga plano ninyo at mga nais yung mangyari. Na ang aming pong opisina ay laging bukas at kami po ay handang tumulong sa inyo.
0: Mm.
1: Ang lagi ko pong sinasabi, tayo sa government po ay walang ibang hinihiling kundi pag nagbigay tayo ng project ay gamitin nyo at palaguin kasi yun lang naman yung pangarap ng bawat opisina ng gobyerno na makikita na talagang pinapahalagahan yung mga assistance na binibigay natin.
0: Mm-hmm.
1: At yun po, huwag po kayo mag-alala kasi kung halimbawa man na mag-request sila ng technology at mga kababaihan po yan, gumagawa po tayo ng paraan para yung mga i-deploy natin na technology ay kumbaga friendly siya, user-friendly.
0: Yes.
1: Mas magaan at mas productive pag ginamit at higit sa lahat mas mapapabilis yung pag-income natin. Yan naman po yung ano natin makita na umaasenso ang ating mga abakalero at mga stakeholders po sa abaka industry.
0: Ayun, napakaganda po. At kami po'y saludo sa inyong ginagawa sa DOST Region 5 at kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na talagang pag-aasikaso at pag-improve at talagang ang mga programa na inyong ginagawa ay talaga naman makakatulong sa ating mga kababayan. God bless po sa inyo dyan sa Catanduanes at kayo po ay pag-ingatan ng ating Panginoon dyan. Ayan, si Engineer.
1: Salamat din po, ma'am. Ayan. Kayo din po, ingat po kayo lagi.
0: Yes, God bless po, Engineer Marie Grace T. Molina, ang DOST Catanduanes Provincial Director. Ayan, isang napakagandang diskusyonan ang ating napag-usapan ngayon, napakamakabuluhan. Ang ating napag-usapan ngayon dito sa diskusyonan at lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa ating rehiyon. Napakaganda po at tayo'y mayaman sa mga resources na ito at ang DOST ay katuwang natin upang ang kayamanan na ito ay ating mapakinabangan at ito ay makatulong sa ekonomiya lalong-lalo na po dito sa Bicol Region. God bless po sa Department of Science and Technology at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon lalong-lalo na sa mga programa na isinusulong para sa ating mga kababayan. At yan po ang ating DOST Corner at muli sila ay makakasama natin every second and fourth Mondays of the month. Kaya antabay lamang po kayo sa mga susunod pa nating diskusyonan para naman mas ma-inform tayo kung ano mga programa ang maaari nating masalihan at mapabilang tayo dito sa mga programa ng DOST. At bago po tayo pansamantala magpaalam sa umagang ito, iiwanan ko muna po kayo ng isang

0: Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nanagmula sa mga kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling kalunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ito ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Ito po ay isang paalala na ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi lamang pag-rely sa ating pangsariling wisdom, power, and goodness. At alam niyo po, ang pagtitiwala at tunay na pagtitiwala sa Panginoon, kahit hindi natin nauunawaan ang mga pangyayari o mga nangyayari sa ating Panginoon, sa ating buhay, sa ating paligid, sa ating pamilya o sa ating trabaho, ang pagtitiwala sa Panginoon ay ito ay buong puso na naniniwala sa kanyang wisdom, sa kanyang power, sa kanyang goodness. At of course, ito ay ang pagsunod sa kanya. At yan po ang ating Bible verse of the day. At ako muna po'y pansamantala na magpapaalam sa umagang ito at salamat sa lahat ng nakasama natin, Marvin Ray Abello, Anastasio Jr. Bernales. At sa mga hindi po natin masasambit sa umagang ito, sa mga nanonood sa atin sa ating social media platforms, magandang araw sa inyong lahat. Ako muna po'y pansamantala magpapaalam sa inyo ngayong araw na ito at antabay lamang po sa mga susunod nating mga programa hanggang mamayang alas 7 ng gabi dito lamang sa FABC Bicol, ang KR 104.3 The Way FM. At susunod na ang Family Matters with Pastor Joy Mandrilla at ako po si Yvette Pao, nagpapaalam pansamantala para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Salamat din kay Don Alfonso sa pagsama sa akin sa technical side. Have a wonderful day and be a blessing to someone today. Alam nyo, ang pagiging blessing sa bawat isa ay napakahalaga. Lalong-lalo na sa mga panahon na ito na punong-puno ng problema at krisis ang ating bansa, maging blessing naman tayo sa ating mga nakakasalamuha. Isang kumusta, isang hello at isang ngiti ay makakapagpagaan ng loob ng bawat isa. Antabay lamang, ako po'y magpapaalam na pansamantala and I will see you again tomorrow. Ito po ang Negosyo Asin Trabaho, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Bye everyone!
1: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 The Way FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
2: Sa pabago-bagong panahon, nauuso na naman ang mga sakit kagaya ng influenza o flu at influenza-like illnesses o ILI. Narito ang mga paraan ng tamang pag-iwas sa sakit na flu at influenza-like illnesses mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development. Una, magpakonsulta sa primary care provider sa mga rural health unit at city health offices para sa karampatang diagnosis at lunas kapag nakakaramdam ng mga sintomas ng flu o ILI. Karaniwan sa mga sintomas na ito ay ang pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, chills, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka at diarrhea. Ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit o paghawak sa kontaminadong gamit na maaaring maipasa sa bibig, ilong at mata. Pangalawa, bigyang halaga ang preventive measures tulad ng paghugas ng kamay, social distancing, pagsuot ng face mask, lalo na sa mga high-risk population tulad ng mga senior citizens, mga bata at buntis. Pangatlo, huwag kalimutang isabuhay ang mga healthy lifestyle practices tulad ng pag-eehersisyo, pagkain ng masustansya, at paglaan ng sapat na tulog. Pang-apat, ang pagbabakuna taon-taon ng flu vaccine. Pang-lima, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagtakip ng bibig tuwing umuubo at iwasan ang close contact sa mga taong may sakit. Pang-anim, pwede ka ding makatulong na hindi na kumalat ang virus sa pamamagitan ng pananatili sa bahay kung ikaw ay may sakit at panatilihing malinis ang mga madalas hawakang mga lugar. Sa pabago-bagong panahon na nagdudulot ng mga sakit at karamdaman, mayroon tayong kagalingan na nagmumula sa Diyos. Kagaya ng sinabi sa Salmo talatang 103, talatang 3, ang lahat kong kasalanay, Siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3, The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
3: Alas 9:30 ng umaga.
1: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

Alright, yeah. Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Good morning, Karyans. At syempre, Lunes na naman. Dito na naman si Daddy Joy. Dito lamang po sa ating pungahimpilan. Far East Broadcasting Bicol. Company Bicol Care 104.3 The Way FM. Dito lamang po sa Legazpi City. Yan. Kasama natin ngayong umaga si Don Alfon. Yan. Good morning. At syempre, sa lahat po ng nagnanais makasama sa ating pong official group chat ng Karyans. Yan. Maaari lamang po kayong mag-comment dyan sa ating comment section. At kayo po ay aming i-add sa ating pong official GC. At syempre, meron po tayong mga social media platform. Meron po tayong Facebook. Ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Yan. Ayan po ang ating Facebook page. At syempre, meron po tayong YouTube channel. Ang FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At syempre, sa mga nais pong na mga nasa radio lalo na nais pong mag-text at tumawag dito sa ating yung pong impilan, maaari po kayong mag-contact sa number ng 0998-843-0573. Ayan po. Siyempre, good morning, Roslyn Calyacedro. Good morning, Poging Pastor Joy. Malinaw ang mata kay ni Don Alfon, no? Listening while naglalaba. Sana all. Malinaw ang mata kay ni. Pag mga arog kay niya. Comment. Mga magayunon pa ang panghiling. 2020 pa. Ay! Good morning, siyempre. Sa ating pong mga tatay dyan. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating mga driver na mga sweet lover. Wow. Hallelujah. Okay. Type lamang natin to. Okay. Okay. Sa mga tricycle driver, jeepney driver, taxi driver, wag lang screw driver. At syempre, yung mga construction worker natin, mga tatay dyan, mga men in uniform na nakabilad sa init at minsan kahit sa ilalim ng ulan, naglilingkod sa ating sambayanan. At syempre, sa mga office worker natin, mga father dyan, mga bunker, yeah. Habang kayo nasa opisina, tumutok na. Na tayo muli ay magpaalalahanan sa isa't isa. Dahang ilang mga paalala kung paano tayo lalong mag-i-evolve, lalong mag-i-explore. Paano tayo lalong lalago sa ating pong parenting style, particularly being a father. Yan. At syempre, good morning sa ating mga kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Diyan po sa unang distrito ng Albay sa ECICF. Good morning po sa inyong lahat at syempre, yan. Good morning naman sa Al-ECF. Pastor Ben Fernandez. And syempre, good morning sa ating pong 3rd District Christian Fellowship. At sa life, Ligao Interchurch Fellowship. Good morning, Pastor Roland Paloma and family. At syempre sa ating pong Bears of Light family. Good morning po sa inyong lahat. At syempre sa ating pong Bears of Light family dyan sa Nabunton, Ligao. At dyan, also dyan sa Berianya family. Dyan po sa Bears of Light Family Basag. Yan. And syempre, dyan sa Barangay Tambo, Ligao City, Baligang, Ligao City, Namtik, Ligao City, Bears of Light Family. Dyan sa Buang, Tabaco City. Good morning sa inyo lahat. Dito na. Genesis Avila, good morning from Pudoran. Malapit lang to. Malapit lang. And syempre, hello, good morning. Sister Nets Martinez, good morning. Sister Nets, may nagtatrabaho sa church natin ngayon. Pa-verify naman. Okay, Lola Lid is watching with us. Thank you, Lola Lid, for watching. Good morning po. At syempre,
Miko Moreno Buchal, good morning, Pastor. Na-share ko na po. Wow, praise God. God bless. Thank you. Nakikinig po via FB Live while work as a cook po dito sa Eriga City. Wow, saan ano yan? Anong ano yan, ha? Anong ano yan, ha? At masugod nga natin. Ano yan? Restaurant or what? Subukan natin. Baka naman na masugod natin yan. Ano, Don Alphon? Sama ka? Suguri natin yung mga cook na yan. Ano yan? Ako tuwan-tuwa sa mga multitasking father, no? Ang inyo pong lingkod, Don Alphon, makaya pagyabang lang ng konti. Yan. Structural mason. Yan. Structural welder, puro structure. Yan. Ako po ang tunay na foreman, Don Alphon. Foreman da. Hallelujah. At syempre, Timothy Joy Mandrilla Chomp is watching with us. Halika na. Bilis na. Iniintay kita. Dapat kasama ko siya ngayon, Don Alphon. Ayun, naiwan doon sa Mariners. Oh, jogging ka na lang dito, sabi ni Tito mo, John. I'm from Mariners. Okay. Ayan. Kaya tutok-tutok na, mga kaibigan. And syempre, bago tayo magpatuloy, ha? Lubos-lubosin na muna natin to para pag nag-start tayo tuloy-tuloy. Siyempre, isang awitin muna ang ating mapapakinggan, yan, bago tayo magpatuloy. Yan. Don Alphon, ikasamo.

Ayan. Sa mga anak dyan, ha? Baka nagko-confuse kayo, sabi ng Apo Hiking Society, batang-bata ka pa. Aha, relax lang muna. Aha. Oh, sabi kan mga taga Bicol, "Di pakadonong no." Oh. Okay, paalala lang siyempre, ha. Mahalaga na anak man o magulang ay mayroong magandang pananaw para sa pamilya. At yun ang tutulong sa atin na ibigay yung heart natin as we participate and as we consider ourselves that we belong to our family. Diba? Yan ang maghahatak sa atin at magbibigay sa atin ng passion. Okay? I have to sacrifice sometimes. I have to give my all sometimes. I have to keep silent sometimes, yeah, for the sake of the family. Ganun naman talaga. Yeah? Sabi nga nung mga nakaraang Monday na topic natin ay flexibility. Yeah? Blessed morning po sa lahat na nakikinig sa programa mo, Pastor Joy. God bless us all. Sabi ni Manay Jenny Rangas. Ate Lucy Adrados, good morning. Mapagpalang umaga po sa Gabos. At syempre, Mami Malo Tubillo dyan sa Santa Teresa, Malilipot, Albay. Magsap na Mami. Ta, mauli ako, lasunsi na. O, oh, sakto. Okay? So, ngayon pong umaga, mga kapatid, kagaya ng napag-usapan natin na last Monday, mga Carians, tayo po ay ang magtatalakay ulit ng ating pong mga advantages, yan, ng disciplinarian father, yan, parenting, ika nga. Pinag-usapan natin yung mga disadvantage sa last Monday. Ganun pa man, syempre, lahat, because originally and by heart, I believe, you know, na ang objective natin, why we execute discipline is to make them good and maybe a better one, di ba? So, yun ang pinaka-heart natin, di ba, Ate Melinda de Guzman? Yeah, yun ang objective natin, ha? Good morning po sa iyo. At yun ang lagi kong pinapaalala sa atin, ha? Hindi naman tayo lugi, ika nga. Walang kalugihan sa parenting na nag-iisip ng kaayusan. Yeah? Walang kalugihan. Isipin niyo po yan. Ito, bigay tayo ng example. Mang-away tayo ng konti. Mga 5 seconds lang doon, Alpon. Ano? Yeah? Sabi, si Jesus Christ mismo, sabi niya sa kanyang salita, kung kayo nga na mga ama sa laman, na masasama. Oh, take note, ha? May adjective na ginamit. Ah, nag-iisip ng mabuti para sa inyo, ako pa kaya na inyong amang nasa langit. Yes, as a father, meron tayong kanya-kanyang weakness. Meron tayong mga inconsistencies. But then again, ako natutuwa dun sa mga anak na in return, they're still responding positively. And bringing back to the father the respect, love, and submission in spite of the weaknesses na meron ang kanilang mga tatay. So kaya mga tatay, ang bottom line nito is how do we really establish that ties and bond with our kids? In, di ba, kahit sa kabila ng tayo ay may mga kahinaan pa bilang ama. Di ba? Good morning po, Pastor Joy. Yeah? Jackie's Loricot, good morning, Puging Pastor Joy. Malinaw ang mata ka ini. Listening while naglalaba. Aha. Talaga. Nangupyak. Good morning, Dad. Watching here from Amtik, Bears of Light Christian Fellowship Church. May fellowship na may church pa. O, sa inka pa ka. Kumusta? Ilan kayo dyan? Shout out, Ronel Sanchez. Ang samuyang mabuuto na Kuya Ronel. Mabuton pag turog. Okay. Yun ang laging ipinapaunawa sa atin. At sana ay sa buhay na ito ay makita natin lagi ang higit na mahalaga. Yeah. Kasi minsan ay nabablind spot tayo. Nabubulagan tayo ng mga negative circumstances. Yeah? May mga tatay na, sabihin natin, discouraged na sa anak. Diba?
hanggang ngayon doon, Alfon, may mga tono na ang pagpara pa eskwilaon pa ngayon si Junior. Maaguman sana. Ano, Junior? Ariya? Oh, ang tawag ko doon, ang term ko doon, blind spot. Yan. Hindi mo nakikita yung what is ahead of you. Yan. Para sa driver, ano yon? Talagang kurbada, blind spot. Hindi mo nakikita kung ano nangyayari sa unahan. Oh, minsan, nabablind spot tayo with the circumstances, with the discouragement, with anything that we are going through as a father. So, minsan, you know, we as a father, we should be visionary ka nga. Yeah? Ang pinag-uugatan dapat lagi ng pangarap ay ang mga ama. Hello? Yeah? Dapat ikaw bilang ama, tayo bilang ama, mayroon tayong kapasidad na nakikita ang bukas. Yan. Kaya mga anak naman, kung medyo mahigpit si tatay, si papa, si dada, si papsi, si dadski. It is because something in his mind and in his heart making him able to see ahead of you. What is ahead of you? Yeah, bilang anak. Yeah? So, now ay nakukonsider natin yung isang bagay na yun. Kaya sige lang, abanti lang. Tingnan natin. Hallelujah. Purihin si Yahweh. Yan. So kaya ngayong umaga, magpaalalahanan tayo muli. Magtulungan tayo muli na maging bukas ang isip at puso. At tingnan natin paano tayo tutulungan itong ilang pamantayan na ibinibigay sa atin mismo ng ating pong saligang batas. Ang ating main reference po is the Bible and the Philippine Constitution natin and under the Family Code of the Philippines. Ano po? Doon tayo lagi kumukuha ng ilang mga punto at sinusubukan nating i-explore. Ano ho? Para mayroon tayong konkretong basihan ng ating pong mga inaaral. Ano? Yung ating mga tips, advices, mga suggestions on what we are elaborating here, what we are sharing with you, meron tayong konkretong basihan. Ano? Hindi tayo, I'm sorry for the word, hindi tayo naghahapuhap sa dilim. Yan, ika nga, no? Yeah, again, we are really grateful. I'd like to really express again how grateful I am for this opportunity to serve you guys, ano po, out there. Salamat sa avenue na to na pinabayad ng Panginoon. Ito pong Far East Broadcasting Company, Bicol. And Care 104.3 The Way FM, Legazpi. Sa ngalan po ng ating pong station manager, Ma'am Yvette Pao, lagi po tayo nagpapasalamat sa opportunity na ito. Again, before we continue on, I think isa munang awitin ulit, Don Alfon, ang ating mapapakinggan. Yeah? Isa. Ikasamo.

Alright. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Sabi ng kanta, ikaw ang hantungan at aking wakas. Yan. Ibig sabihin, tayo bilang magulang, yun ang iniisip, sinasabi nga natin kanina. We need to enhance our capacity to see what is ahead of us, particularly in the life and the future of our kids. Yeah? Kaya sabi ko kanina, we as parents should be visionary, ika nga. Laging may bukas, laging may pag-asa na nakikita. Mayroon naman mga ups and downs ng ating mga anak. Sometimes they fail on some particular dealings na meron sila. Halimbawa, na-fail sila sa isang subject, na-fail sila sa isang course, na-fail minsan sa love life, ano, Don Alfonso. So, hindi pa naman doon nagtatapos ang buhay. Lagi kong sinasabi na no circumstances can be able to jeopardize our parenting responsibility. No? Walang pwedeng sumira, walang pwedeng lumagpas, walang pwedeng magputol eh. Ha? Oh, sabi ko nung nakaraan, may solusyon. If you really wanted to stop your duty as a parent, may solusyon doon. Oh, parehas ng bertod ng kasal. Ang sabi doon, ang tanging makakapaghiwalay lamang, ang kapangyarihan lamang na maghihiwalay sa pagiging kasal sa asawa ay kamatayan. Oh, parehas po. Ganon din po ang parenting. The only thing that can stop you for being a parent is death. Oh, yun lang po. Wala po. Hanggat nabubuhay tayo, magulang tayo, tatay tayo, we should be somebody to lean on para sa ating mga anak. Ayan. Uy, good morning to the most loving and gorgeous woman in the world. Yeah. Mami namin, Ma'am Rosel Manrilla. Nanood siya, Don Alfon. Dahil ko pati tulos na bati, Don Alfon. May problema kita kayo ni Paguli. She is now in Sorsogon. Okay. Attending a trainer's training. Okay. Hazel Joy Carilla Bataan. Good morning. Nasa San Andres kayo? Kan? Siyempre. Maya-maya lamang, Don Alfon, makakasama natin si Champ. Yan. Andiyan na siya sa may, andiyan na siya sa may unan lamang. Yeah? Okay? So, salamat sa Panginoon. Tuloy tayo dito sa ating pinag-uusapan. Advantages of being a disciplinarian father. Yeah? Again, kagaya ng tanong ko nung last Monday, kailangan ba disiplinahin ng mga anak? At sa tingin ninyo, ano ang mabisang paraan? Yan. Sige po, comment-comment yan. Comment-comment. Kailangan ba dinidisiplina pa rin ang mga anak? At sa tingin ninyo, ano ang mabisang paraan? Sige po. Yan. Hintayin ko yung inyong mga comment, ha? Sige. Hintayin ko. Para naman lalong lumawak yung ating usapan. Sabi niya, disciplinarian parenting, sabi dyan, generally refers to authoritarian parenting. Yeah. So ano po? A style defined by strict rules, high expectations, and a focus on obedience. Yeah. So isa, yun daw po yung tipo ng isang disciplinarian na pagmamagulang. Kumbaga sa isang office work o isang manager, ang manager kasi dalawang bagay. May manager na task-oriented, may manager na people-oriented na tinatawag. Yeah. So, parang yung topic ni Ma'am Yvette kanina, negosyo as in trabaho. No. Itong mga manager na task-oriented, they don't mind about the feelings of the people. If they are tired, they don't mind about their personal issues and concern. Yeah. They just mind on what has to be done. Tapusin yan. Mag-overtime ka, junior. Overtime ka. Kailangan matapos yan. May due date tayo. Yeah, ganun sila. Ang kaibigan lang talaga nitong manager na task-oriented, si Judith. Yeah, si Judith lang talaga ang bukang bibig nito. May Judith tayo. Ano? Ito namang people-oriented, sometimes nalileft behind yung task because they are more concerned about the welfare of the people. Yeah. So, mayroong advantage and disadvantage. And might as well, mas maganda kung balansyado na focus ka sa task, but you also focusing on the welfare of the people. Arog kayan man, mga tugang, ang parenting. Yeah.
Yes, gusto mong madisiplina ang aki mo, pero dahil mo man pwedeng pabayaan. So, sa indang emosyonal na pangangaipo. In other way around, no po. So, si Ringken, sabi digdi, ang disciplinaryan na pagmamagurang, nakapokus na naman sa rules. Oh, sinabi ko, Alfonso, alas 6, umuli ka na. Ay, isa ka si Alfonso, tamay pigpiday-piday na dyan sa biga. Oh, dahil nakauli na alas 6. Oh, anong mangyayari? So, minsan doon lang, mag-execute ng disiplina. Mag-execute ng corporal punishment. Came up to the point na na damage yung emosyon ng bata dahil walang proper investigation, hindi inuunawa ang rason, hindi binabalanse ang mga sitwasyon na nangyayari. Basta mag-execute ng disiplina dahil may rules siyang tinitingnan. Sinabi ko na sa iyo, 'di ba? Yan, yung mga ganun eh. Sinabihan ko na kayo matagal na. Lagi ko na lang sinasabi, paulit-ulit na lang ako. Para na akong sirang plaka, paulit-ulit na ako sinasabi sa inyo, huwag ganito, huwag ganyan. Yan. Yan po yung tono ng, I'm sorry for the word, medyo bias na disciplinarian, father. Yan. Pero, halik ka nga, maupo ka. Yan. Nagsabi na ako sa inyo na ganito. Okay, ano nangyari? Yan. Ito naman, yung medyo balansyadong disciplinarian. Yan. You investigate properly before you execute discipline. Yan. So, yun yung hinahanap natin ngayon. Kasi doon natin naanihin yung mga advantages. Sabi pa nga dito, okay? Sabi dyan, while psychologists often, sabi dyan, prepare more, a balanced approach is strict discipline can offer specific short-term benefits in behavior and structure. Yan. So, yun ang sinasabi natin. Na po, na isang bagay. Kung lumilingon tayo sa ating pagiging ama minsan. Yan. Kasi nga sabi natin last Monday, minsan, nabablind spot tayo. Yan. Ng mga circumstances. Lalo minsan, kagaya ko, nasa ano lang. Kumbaga, pag hindi kumayod doon, Alfon, nako, Diyos ko, hallelujah. minsan, dahil naghahabol tayo ng pangangailangan, magtutwisyo na yung anak. Medyo dubli mo ng diskarte. Medyo nabablinds pa tayo. Kung minsan pagod tayo, minsan discouraged tayo, na nineglect natin yung pagiging ama. Yan. Dahil lang minsan, tayo ay discouraged. Ano ho? Yeah. So kaya, ang paunawa sa atin ngayong umaga, masaya, malungkot, masakit ang katawan, masakit ang kalooban, tatay ka pa rin. Hindi napuputol yung pagiging tatay dahil lang masama ang loob natin. Hindi napuputol yung pagiging tatay dahil lang manipis ang bulsa natin. Whatever the circumstance is, still we are the father of our kids. Yan, you know? So, ito yung sinasabi sa atin. There are immediate benefits, behavioral benefits of a disciplinarian father. Yan. Ano po? Ano po ito? Una, sabi dyan yung tinatawag na clear expectations. Yan. Siyempre, pag yung advantage ng disciplinarian na may paglalatag ng maayos sa prinsipyo. Yan. Na hindi nagkukumand, hindi nagdidemand, kundi naglalatag. Magkaiba po yun. Magkaiba ba yun, Daddy Joy? Magkaiba po. Yung nagkukumand, gawin nyo to, nagdidemand. Pinagagawa ko yan sa'yo, di ba? Pero yung naglalatag, ito, halika kayo. Ito, ganito ha, para hindi kayo napapalo sa susunod. Ito, gawin nyo to, tandaan nyo to. So, malinaw yung expectations. Ikaw, dahil nilatag mo ng maayos, itinuro mo ng maayos, in-instruct mo ng maayos, ikaw mismo bilang tatay, clear ang expectation mo sa mga anak mo. Yan. Yun ang benefits naman ng pagdidisiplina na mayroong latag na maayos. Ano? Sabi yan, children know exactly what is expected of them because the rules are rigid and consistently enforced. Yeah. Consistently and clearly enforced. Yan. Yan ang pinaka magandang gawin natin.
Wala naman. Yes, we have the authority to enforce rules within our home. Why? Because tayo ang tatay eh. Ha? Oh, pwede natin gamitin yung ganitong prinsipyo. Ako ang batas sa bahay kasi akong tatay. Tama po yun. Agree ako dyan. Ha? Ako ang batas sa bahay kasi ha? Ako ang haligi ng tahanan. Ako ang ulo ng tahanan. Ha? Oh, totoo yun. Biblically and constitutionally, malinaw po yun na kinakatigan ng ating saligang batas at ng salita ng Diyos. Ha? Totoo po yun. Yan. But there are components na ina-advise sa atin mismo ng saligang batas at ng salita ng Diyos, how are we going to execute this authority over our family? Na? Na? While we are enforcing the rules, we are protecting them. While we are enforcing the rules, we are loving them. While we are enforcing the rules, we are trying to understand them. Yeah. So ito yung inaanap sa atin. Ano? Again, huwag laging mag-overtake Don Alphon sa blind spot. Yan, baka magkagulatan. Oh, yun yung pinaka word of the day natin. Do not overtake on blind spot. Be patient. Ay, mabagalon Daddy Joy, lalo na nagsasakat ka mo duman sa bitukang manok, Don Alphon. Ang nasundan mo, thriller na pano-pano ning karga. Mas makaskas pa so naglalakaw kaysa sa nagdadalaga na auto, no? Tapos ikaw medyo nainip ka. Minovertake ka tulos. Blind spot. Nagkagulatan sa unahan. O ano nang mangyayari? Di ba? So minsan, there are situations na parang nag-i-slow down yung ating mga anak. Minsan tinamad ng konti sa pag-aaral. Minsan tinamad ng konti sa mga gawaing bahay. Ha? Minsan tinamad ng konti mag-ayos sa sarili. Ano na yung itsura mo yan? Ha? Dumarating po yung iba-ibang mood, iba-ibang level ng kamalayan ng ating mga anak. But still, we are the guiding light of our children. Okay? We need to see the reality of life ahead of them. Para yung ating mga inilalatag na rules and policies, how to execute our discipline as a father. Yeah? Merong malinaw na basihan at merong malinaw na patutunguhan. At kagaya ng ating inaral, one of the best benefits is a clear expectations. Na kahit yung anak mo, hindi siya magugulat. Anong gagawin ko? Hindi siya magugulat kasi hindi. Alam niya, malinaw sa kanya kung anong inaasahan sa kanya. Malinaw sa kanya kung anong kanyang responsibilidad. O magkapaluan man, Don Alphon, hindi magugulat. Kasi alam niya kagad kung ano mali niya. Why? Kasi alam kung ano ang ini-expect sa kanya. O, wala, expected na to. Na dapat nakapaghugas siya in the morning. Every after meal, dapat nakapaghugas siya. Expected na yun sa kanya. At hindi niya nagawa, alam niya na yun. Pag napalo o kay napagalit at napagsabihan, alam niya na yun. Kasi expected sa kanya yon, yeah? So malinaw ang expectations, ano? At isa yon sa ating tinitingnang angulo ng benepisyo ng pagiging disciplinarian na hindi nagtsatsambahan, yan. At hindi napipressure dahil sa pagiging demanding, hindi napipressure dahil sa sobrang command na wala namang malinaw na basihan at patutunguhan, ano? So sa atin ngayong umaga, hopefully ay nagkakaunawa na tayo. Kung nagkaunawa na tayo, matapos na tayo, Don Alphon. Malinaw na pala eh. Pangalawa sabi dyan, increase safety. Yan. O, isa yun sa mga benefits. Pagka maayos ang pagdidisiplina, mas nasisecure natin yung ating mga anak. Ano ho? Sabi dyan, strict adherence to the rules can help keep children safe. In dangerous situations, example, following instructions immediately near traffic or in emergencies. Yan, mga example na ganun. Yeah? So, pagka yung anak natin ay immediately able to obey what we are asking them to do, yeah? Dahil pinalaki silang maayos na disiplina, may maayos na disiplina, mas nai-insure natin immediately, right there and then, yung kanilang safety.
Kagaya nga ng example natin kanina, pag sinabi natin na, oh, ah, Alfonso, alas 6, nakauli na. Ah, amotabi pa. Alas 6 ang umaga. alas 6 ang umaga pala. Akala ko, alas 6 ang hapon. Yun, ha? So, mas na-increase ang safety. Let's say, for example, ako nung maliliit pa yung mga anak ko, pati bunot ng wifi, Don Alfon, may curfew, pati wifi. Ha? May curfew. Ang wifi, ha? Alas 9, bunot na. Pati ako nag-sacrifice. Oh, siyempre, kahit, pati ako wala rin ako wifi. Di ba? Oh, alas 9, bunot ng wifi para makatulog ng maayos. May pasok kinabukasan. Oh, di ba? So, kaya, Marlene Rimpilio, good morning. Oh, kumusta? Anong sagot, Ate Marlene? Okay. So, mas na-increase yung kanilang assurance, yung kanilang security. Mas napapangalagaan natin sila sa mga unwanted circumstances, no? Baka hindi natin gustong mangyari sa kanila. Mas naiiwas sila doon, no? Pagka ganun po yung ating kalagayan. Kaya, sa ating lahat, again, let us just try to widen our perspective towards executing our discipline. No? Nagdidisiplina tayo again. Nagdidisiplina tayo with a clear objective. With a clear conscience, with a clear heart. Malinis ang puso na. Again, di ba yung sabi natin, encouragement natin, huwag na huwag magdidisiplina pagka galit. Sikapin na huminga muna. Ako po ay pastor. Pero aminado po ako na minsan napupuno pa rin yung emotion ko sa mga anak ko. Kaya alam niyo po kung anong ginagawa ko? Masakay ako sa motor, na isang ikot doon sa seawall. Kaikot. Oh, nakahinga na ng malalim, balik. Saka mo kakausapin. Ah, alinga kayo. Mukhang hindi maganda ang nangyayari. Prayer meeting tayo. Ang term pa naman namin, Don Alfon, prayer meeting. Alaka. I-invite ka ni Dad sa prayer meeting. Yan ang asaran ng tatlo kong anak ka. Oy, invited ka ni Dad sa prayer meeting. Okay. Ha? Oh. Eh, kung ayaw ma-invite sa prayer meeting, umayos. So, nag-i-increase yung ating safety. Mas napapangalagaan natin sila. Ano po? Yeah, yun yung pinapaunawa sa atin na sa ating buhay bilang tatay. Kung nahihirapan tayong huminga ng malalim, magkakaproblema po tayo. Na pagka may sitwasyon na nangyari, hindi ka kaagad nakahinga ng malalim, naku, sisingaw yan, sasabog yan. At pag sumabog yan, umamin tayo sa hindi, walang control yung ating mga lingwaheng nagagamit. Ha? Yung words na nagagamit natin, walang control, hindi magandang pakinggan. Ang papangit ng mga salitang nagagamit natin, pagkargado yung emotion natin when we execute discipline. Ano po? And minsan mabigat yung ating kamay. Umamin tayo sa hindi. Ha? When you execute discipline na punong-puno ang emotion mo, mabigat ang kamay mo. Bakit natin pinag-uusapan yon? Kasi what we are trying to secure here is the safety. Yeah? Alam nyo po, pag napapalo natin ang sobra ang mga anak, akala natin nasa bahay yan, pero yung isip at puso niyan ayaw na sa atin. Hello po, kasi punong-puno na rin ng sama ng loob yung mga anak natin pagka ganun ho. Kaya naway nagkakaunawaan tayo sa ating tinutumbok ngayong umaga. No? Yeah? Comment. comment. Ah, nag-heart si Mommy. So, nagkakaunawaan tayo. Tumbukin natin. Ano bang hinahanap natin? Nagpapaligsahan ba tayo ng prinsipyo dito? Hindi po. Again, lagi kong sinasabi, we're not trying to go against the principles that you are facilitating in your own way of being a father. Yeah? Hindi natin yun binabangga. Kundi sinusubukan natin na, oh, baka sobra yan or baka kulang yan. Yan. So, yun ang inahanap natin.
not necessarily exactly or absolutely wrong, but what we are trying, baka sobra ka naman, tatay, baka sobra ka naman sa aspeto na yan. Tay, baka kulang ka naman sa aspeto na yan. So yun yung hinahanap natin. What we are trying to ensure here is the safety and the secured future of our children. Again, ang tanong, dapat bang dinidisiplina ang mga anak at ano ang mabisang paraan? Yan. Comment. Comment. Yan. Ate Melinda De Guzman, Ate Marlene Rimpilio, good morning. And Ate Hazel Joy Bataan, comment. Okay. Comment kayo dyan. Ikaw, Miko Marino, Botchal, tama na ang pagluluto. Sagutin mo tong tanong. Dapat ba disiplinahin ang mga anak? At sa tingin ninyo, anong mabisang paraan? Yeah. Okay. So, hinahanap natin. Again, sabi po dito, ang isang benefits is nag-i-increase yung kanilang safety. Mas napapacilitate natin yung kanilang safety. Ano po? Ngayon, pangatlo sabi dyan, prompt obedience. Anong benefits? Sunod agad. Yan. Pag sinabing prompt, ahead of time. Yan. Kumbaga, kung hindi man on time, ahead of time. Hindi delay. Yan siya. So, prompt obedience. Sunod agad. Yan. Yan po. Nagkamahayos ang disiplina. Yeah? Sabi nga, this style often produces well-behaved children who follow instruction quickly, usually to avoid clear consequence. Yan. Kasi malinaw sa kanila ang consequence. Oh, halimbawa na lamang. Pero ako nagkaroon ako ng twist. Yan. May mga magulang na pagka nasiro ang anak,

ang ipinapakita yung matataas lang na score. Yung mababang score sa kanilang exams, quizzes, ay hindi pinapakita. You know what I did? Sige nga, turuan ko paano maging transparent ang anak ko. Yan. Ang ginawa ko, ang binibigyan ko ng reward, yung mga lowest score. Yan. Dati, di ba, pag naka 100 sa exam, may 5. Pag naka 100 sa quiz, may G's. Yan. Ano po? Ngayon, binaliktad ko ngayon. Kasi, bakit bumaba? Second honor, naging fourth, naging fifth, bumaba ba? Oh. So, ginawa namin, mag-asawa. Sige, baliktad rin natin. Ang bigyan natin ng reward, yung inuuwi na lowest score. Yan. Pero ang totoo, we are disciplining our children from trying to hide from us the truth. Na? Kasi yung mga anak natin, di naman lahat ng pagkakataon. At saka, umamin tayo, kahit naman tayo mga tatay, may mga subject na mahina tayo. Oh, tama? Oh, ikaw, Don Alfon, anong best subject mo? No, ako, recess. Ang pinaka-best subject ko, recess. Oh. Okay, good morning, Don Ramon. Oh, kahit naman tayo mga tatay, may mga mahihinang subject tayo eh. Iba ka mayroon din siyempre yan. Kahit anong gawin natin, kahit anong talino ng mga anak natin, meron at merong subject yan na medyo, sabi nga, Waterloo niya. Yung anak kong isa, iyak, nag-iiyak siya. Ang pinakamahina niya raw na subject doon, Ramon, math. Oh, pag-uwi ng card sa bahay, 92. Sabi ko, pambihira, pigibian so 92. Ako nga na, 76 sa math. Huwag mao, nabiyon ako nagsusuntok sa parus. Yes! 76! Okay. Oh, so alam niyo po, kailan nangyari yon? Ha? Nangyari yon nung... Tinwist po natin. So, nag-execute tayo ng discipline. Dinisiplina natin sa pagsisinungaling ng kanilang score sa test. Naging transparent. Why? Instead na mamalo, instead na manirmon, nagbigay ng twist ngayon. Sige, ang bibilhin ko simula ngayon, G's ang 0, 5 pesos lang yung mga high score. Ba't mas mahal yung 0? Kasi nga, hindi inuuwi ng bata. Nagsisinungaling yung bata. Ang ipinapakita lang sa magulang, yung matataas na score. Di ba? Eh, pag kinalakihan ng bata yon, ano na ang mangyayari? Akala natin nun, mga simple lang. Pero pag naging routine yun ng buhay niya, na kaya niyang itwist yung sitwasyon sa simpleng pagsisinungaling, paano kung yan ay manager na ng isang company? Ha? At ganun pa rin yung lifestyle niya. Magkakaproblema. So kaya, dinisiplina natin. Sa ibang paraan. Hindi masyadong masakit, hindi nasaktan emotionally, hindi napalo physically, pero nabago. Diba? So again, prompt obedience. Pag sinabing, yung mga ano dyan, opo, agad. Agad-agad, kilos agad. Why? Malinaw sa kanila ang consequence ng disobedience. Hindi yung, minsan nagkakabiglaan din po, I'm sorry, yung mga magulang dyan, pag nagkamali, bang! Palo ka agad, pilipit agad ang tainga, kurot agad. Sabi ng anak, ala, bakit? Minsan nagkakabiglaan Pero pagka malinaw sa anak mo kung anong consequence ng mga mali niyang nagagawa, hindi na siya mabibigla. Ibig sabihin, ready siya emotionally, ay alam niya na mapapalo siya. Alam niya na mapapagalitan siya. Kasi, expected niya na kung ano nangyayari sa kanya. Sunod agad. To avoid clear consequence. Okay? Ano pang meron? Yung tinatawag na strong work ethics. Yan. So, ito naman, yung anak, lumalaki, na meron siyang, kumbaga, mataas na respeto sa sarili. Kasi disiplinado siya Sabi ng research, children of authoritarian parents can become a highly goal-driven, and have a high personal expectations. Yan. Meron siyang work ethics. Strong.

0: work ethics, no? So yung mga authoritarian and disciplinarian parents, ganito daw yung nagiging anak nila. Dahil luto sila sa malinaw at maayos na disiplina, mataas yung kanilang goal. Motivated sila. Yeah? Motivated sila kasi as much as possible, dahil malinaw sa kanila yung consequence, ayaw nila ma-fail. So they have that passion to push themselves, to be somebody. Yeah. To be somebody, gusto kong maging. Yeah. Hindi yung gusto kong bumait pero di ko magawa, aray ko. So ito yung nagiging produkto ng maayos na pagdidisiplina, no? Ito yung mga advantages pagka nailatag natin na maayos. Again, tatlong bagay, yeah? Yung pa-demand, pa-command, and yung paglalatag. Yan. And iba yon, ano? Yun yung paraan na unti-unti i-develop natin. I-encourage tayong lahat. I-develop natin ito. I-establish natin ito. Ha? Walang ibang paraan na maaaring ibigay, sa totoo lang. Ha? Out of frustration, sometimes we discipline out of frustrations. Kung kaya nating iwasan po yan, mga tatay, iwasan natin. Okay? We discipline out of failure sometimes. Pag na-fail, saka lang. Ha? Diba? Sabi ni Annabel Legrea, Pastora. Hello, Pastor Noy. Kumusta ate dyan sa Taysan? Mga matatarom ang tabak dyan, ano, Don Alphon? Sa Taysan? Oh. Mga matatarom ang tabak dyan sa Taysan, ata. Yeah, ang Taysan kaya. Oh. kumusta? Nakasap na na? Ever now? Pag nag-iyo ka, pagkatapos kayo ng programa, matukad kita dyan. Mapangunto lamang. Oh. Kumusta ka mo dyan? Kumusta dyan, Sisi? Kumusta dyan si Nax? Yeah. Panoro Nax ka pa. Shirley ka man sana. Ano? Again, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Okay? We will be able to establish our children with a strong work ethics. No? Napakasarap na yung anak mo ay mayroong mainam na pamantayan sa buhay. Di ba? Yung hindi siya sumusuntok sa buwan. Di ba? Di ba? Diskarte mo, no? Isuntok sa buwan yan. Oh, hindi. Malinaw sa kanya kasi lahat ng kanyang ginagawa. Kasi pinalaki mo siya na luto sa disiplina. Alam nyo yung anak na luto sa disiplina, lumalaki yan na mayroong tamang prinsipyo sa buhay. May maayos sa prinsipyo sa buhay, may maayos sa pamantayan kung paano mabubuhay sa pagharap sa alinmang pagsubok. Na, sabi niya, nagkapi pa lang, mari na, ano naman yan? Garubarlik tadang rilo dyan sa Indua. Huh? Alas 11 na, nagkapi pa sana. Uno kan, sabi sa taga Pulanggi, uno kan. Rest day kita, Noy. Sana all. Kaya wara si Manay Nax. Oh, nagsainan. Rabason rest day. Nagpaparabas, ha? Rest day, sing rabas. Uno ka ng mga tao ka, deh. Kinapapauno. Oh. Ha? So, maayos yan. Yeah. And siguro bilang tatay, lalo tayong proud na proud, di ba? Yung ako, tuwan-tuwa ako. Yan. Na ang mga anak ko respetado ng kanilang kaklase, respetado ng kanilang mga kaibigan. Yan, ako doon ako kilig na kilig ako doon bilang tatay. Grabe, galing ng anak ko, ah. Di ba? Why? Because of that so-called work ethics, no? Being a friend, you observe ethics, no? Being a classmate, you observe ethics, di ba? May itikita, may ibig sabihin, nangangalaga ng kanyang dignidad bilang tao. Oh, at yun naman ang gusto nating lahat, ha, mga tatay, di ba? Na mabuhay ang mga anak natin na mayroong dignidad at responsable sa mga bagay-bagay. That is so-called working ethics. Ano ho? So, and I believe na yun yung pinaka-obheto ng ating pagdidisiplina. Hindi naman tayo nagdidisiplina para sirain ang ating mga anak. Di po ba? Nagdidisiplina tayo para iayos, ituwid, at dalin sa mas tamang daan na ng buhay na kanilang tinatahak ang atin pong mga anak. Ano ho? Kaya salamat sa pagkakataon nito, no? 'Di ba? Nina Rio Prio, blessed morning po. Watching while eating pakwan po. Oy, paabotaman niyan digdi sa studio, ano daw? Oh. Oh, yung pakwan na yan na nagkakaon man daakan ining technician digdi si Don Alfon. Oh. Mangiinggit pa kamo. Nagkakaon man kami ka. Okay, thank you. Araniyon man sa napati ining pakwan ay doon Alfon, duman sa Santa Elena malinaw. Doon Ramon, baka makaabot ini duman sa imo. Tayaon ining pakwan sa Santa Elena malinaw. Oh. Ha? Oh, ini sa roaming engineer digdi o taga Malinaw. Oh, malay mo, makaabot duman. Ha? Oh, iyan po. Sana'y nakikita natin yung pinagkakaisahan nating gusto. Yan, kung saan natin dadalhin yung ating mga anak. Ya? Anong bukas na naghihintay sa kanila? Yun ang gusto nating ipaghanda. Yun ang gusto nating pandayin. Again, sabi ko nga one time dito sa ating programa, hindi laging grade 1 ang anak natin. Ya? Baka dumating yung time, may anak na rin yung grade 1. Ikaw pa rin ang tatay niya. Di ba? Kaya... so much more with that, mga Kerians, makalipas po ng ilang paalala.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa... Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang. Inuuna ang kapakanan at umiiralan lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna.
3: Diba?

Amen. Praise God. Good morning, good morning, good morning. Yan, tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Yan, tuloy-tuloy tayo. Yan. Champ, nandiyan ka sa labas, tawagan mo si Ate Mo Eunice. Yan. Okay. Then, another one, another benefits is time management. Yan. Okay? Constant adherence of schedule, example, homework before play, can instill a lifelong habits of punctuality and task prioritization. Yeah. So, isa yun. If we discipline well, di ba? Ate B. Kasim, good morning sa'yo. And Manay Jerry Rangas, blessed morning po sa lahat. Okay. So, sila mismo natututong mag-manage ang kanilang time. May oras para sa laro, may oras para sa aral, may oras para sa bahay, may oras sa sarili. Yan. Kasi minsan naman, puro ka na lang dyan, po, lika dito. Yan. Minsan, iginagala ko rin yung mga bata. Inaangkas ko rin sa motor. Tara, tayo. Yan. Ganun din, po. So, minsan, 20 minutes, 30 minutes, ang saya-saya na po nila. May kunting selfie, may kunting picture, uwi. Oh, yan. Ano na po, talagang sulit na yon, ano? Sulit na yon. And that way, mas nakakapag-establish ng strong bond at when we execute discipline, hindi mahirap kasi connected tayo sa kanila. Ano? So, isa yon sa mga benefits na napakaganda once na luto sila sa disiplina. So, yun yung mga advantages ng disciplinarian father. But again, there is a right principles on how we execute our discipline. Ano po? So, yun yung inaasap, properly investigate, then consider their emotions and capacity to understand the circumstance. No? May mga sitwasyon na hindi akma sa edad ng bata. Pero kung makadisiplina tayo, wagas. Kung makaparusa tayo, wagas. Ano? May mga nangyari na hindi akma sa edad. Halimbawa, 3 years old, nakabasag ng plato. Tapos, sabi mo, bumili ka niya na, bayaran mo yan. Paano? Paano? Na? May mga lingwahe, punishment, at damdamin na ina-apply tayo na hindi akma sa pagkakataon at kapasidad ng ating mga anak. So, aralin natin yon, no? Aralin natin yon. Yes, sayang. Yes, talaga naman. Siyempre, tayo magulang, nagpupundar tayo, dahan-dahan, ayon sa ating kakayahan. Pero minsan, sa simple at kunting kilos lang ng mga anak, minsan nasisira, nababasag, ay natural po yon. Anong gusto mo masira? Plato nyo o anak mo? Oh. Ganun lang naman. Ha? Alin pipiliin mo nasira? Plato nyo o anak nyo? So, minsan, siyempre, out of frustrations, ika nga. Dahil siyempre, bumili ka, nag-provide ka. Then, another benefits is accountability. No? Children learn early that their actions have dire consequences. Which can foster, sabi dyan, a sense of responsibility for their choices and actions. Yan. Yeah. So, magiging ay ito. Kumbaga, natututo yung bata na magtimbang ng mga pros and cons na tinatawag. Yeah. Natututo yung bata na magtimbang kung ano ang anong gagawin. May assumption yung bata, may perception yung bata na ito ang maaring maging resulta. May anticipation, ina-anticipate ng bata. Ibig sabihin, pag ginawa ko to, posibleng ganito magiging resulta. Pag hindi ko to ginawa, posibleng ganito magiging resulta. Diba, Miko? Please pray po, Pastor, of our sponsorship po sa aming pang-entry sa basketball league po namin. To share the gospel din po sa mga kabataan na mag-involve po sa pa-basketball. Punta ako dyan, magre-referee ako. I am a licensed
SBV referee, mang basketball. Oh, ha? Okay, oh. So, yon, sabi nga, sabi nito ni Champ, Ndaya, hindi jumaming sa akin doon, Alphon, pero nag-message. Sabi niya, we all have different ways of applying discipline on our children. Wow, parang tatay na tatay ito. Paagumong ko na ini doon, Alphon. But in all our ways, sabi dyan, may our intention be filled with the interest of our children's growth. Hindi pwedeng basta-basta na lang ang pagdidisiplina sa bata. Bilang mga magulang, alam ninyo kung ano ang makakabuti sa bata, kaya dapat ang pagdidisiplina ay nakasalalay sa ikabubuti at growth ng bata, hindi sa pansariling interes o kagustuhan ng magulang. Oy, talagang. Oh, magum ka na, champ. Oh. So, yun yung isang ano sa atin, in conclusion, itong isang paunawa sa atin. Ano po? Kaya, again, responsibility and accountability. Kumbaga, mas oriented yung anak natin doon. Mas focus doon. Na, that they will learn to be responsible in every actions, in every decisions in life na kanilang gagawin. Marami na kaagad silang anticipations na kakaya nilang timbangin ang possibilities. Ika nga. They learn to weigh all the possibilities in the near future. Pagka ganun po. So, yun yung mga benepisyo. Ano? Mga benepisyo. Yan. Sa Monday, ating pong pagbabanggain. Traditional style and modern style of parenting. Pag anuin natin yun. Subukan natin i-collaborate yung dalawa. Yung traditional style and modern style of parenting. Yan, pag-usapan natin yon. Para naman, kasi ngayon kasalukuyan, mayroong mga parents ngayon. Ako, inabot pa ako ng medyo traditional na disiplina. Abay kung ako yung magkukwento ng disiplina ang pinagdaanan ko. Ha? But my style now is modern. Kagaya nga na sabi ko sa kanya na i-share ko kanina. Nung kami noon, pag na-zero kami sa test, palo ka agad. O, nung ako ang tatay na, baliktad. O, binili ko yung zero kaysa magpalo ng anak. O, diba? So, yun. Ha? Pag-usapan natin yung traditional and modern style of fatherhood. Yan. Yun ang pag-uusapan natin sa Monday. No? So, kaya tutok-tutok lang lagi mga Kerian sa ating programa every Monday dito po sa ating Family Matters, ang Fatherhood Edition with Daddy Joy. Salamat po sa opportunity again. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtutok at pagtuon dito sa ating programa. Simula umaga hanggang gabi. Sa ngalan po ng aming pong station manager, Ma'am Ibit Pao, at kasama natin ngayon sa ating pong studio si Don Alphon. Kami po ay patuloy na bumabati ng happy lunchtime sa inyong lahat. Pwede nyo po kaming padalahan. Sa tingin nyo, makukuha ng Food Panda itong, makukuha ng Food Panda, Don Ramon, itong studio? Ay, kuhang-kuha. kuhang-kuha. Kahit ng beep, beep, beep. Kuhang-kuha. Hanapin nyo lang po yung puging Don Alphon dito, kay Kuya Guard. Ay, ituturo po kayo. Sige. So, salamat sa pagkakataon again. Miko, we will pray for that. Usap tayo, no? Yeah, mamaya, magtawagan tayo regarding that community project na meron kayo. Pagtulong-tulungan natin. Again, kami naman po dito sa aming sa ating pong impilan, naka-engage kami sa pag-i-encourage at panalangin po sa inyo. Let me pray for all of you po, mga kapatid. Ama naming Diyos, patuloy kaming nagpupuri at dinadakila ang iyong pangalan sa patuloy na paggabay na binibigay niyo po sa amin, lalo na sa lahat ng pamilya sa buong mundo, particularly Filipino family. Lord, just continue to enlighten our hearts, our mind. We as parents, help us, Lord, to be a guiding light to our children, na madala namin sila higit sa lahat doon sa layunin mo, doon sa purpose mo, doon sa pagkatawag mo sa amin. Naway ang aming mga ginagawa bilang magulang ay maging inspirasyon ng aming mga anak, maging bukal ng kagalakan at karunungan,
maging bukal ng totoong diwa ng pagiging pamilya at pagmamahalan. Yeah, maraming salamat sa lahat ng mga tagapakinig at naabot ng programang ito. Igawad mo po ang bendisyon at pagpapala sa kanilang lahat. Lalo na, Panginoon, mag-provide at mag-bless ka nitong mga anak mong ginagamit na maglingkod sa sambayanan na narito full-time na naglilingkod sa amin pong himpilan. Panginoon, simula sa amin pong station manager hanggang sa lahat ng kasama niya dito, patuloy ka, Panginoon, na magbigay ng lakas. Patuloy kang magbigay ng pagpapala sa sampu ng kanilang pamilya, Panginoon, ng pag-iingat at pagbalot ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus, lagi mong iparana sa kanila. And Lord, I pray for all the answered prayers sa kanila pong lahat. I know and I believe they have a lot of prayers and Lord, wishes and plans for their lives and their family. Pero sinabi mo, Panginoon, na nasa taong pagpaplano, subalit nasa iyo, Panginoon, ang pagpapatupad. And I pray, Lord, with your intervention, everything that they are praying for will come to pass in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon. Pagkaisahin mo lagi kami sa diwa ng paglago sa amin pong pagmamagulang. Hanggang sa mga susunod na Lunes, Panginoon, at sa mga serye ng programa ng Family Matters dito sa himpilang ito, pagpalaan niyo po kaming lahat at pagyamanin lagi ang aming pananaw at diwa ng pagmamagulang. Maraming pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Again, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsama sa amin sa tuwing alas 9:30 ng umaga. Salamat po. Ang Diyos pong patuloy na magpala at magbalik ng kalakasan at buhay sa inyong lahat sa araw-araw. God bless us all po.

iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa inyo mga ka-TNT! Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, KR 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, makakasama niyo po sa tanghaling ito, walang iba kundi ang inyong cute na uncle, si Elvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa inyo. Kumusta ang bawat isa ngayong tanghaling ito? Medyo matindi ang init sa labas. Kaya sa ating mga ka-TNT na may ginagawa outside, ayan, sa mga siguro yung iba ay nag-aasikaso ng mga kung ano-ano pang gawain sa schools, mga requirements, mga projects, mga yung iba pa nga is may mga naririnig pa akong nagpa-practice pa sa mga sandaling ito or sa mga araw na ito. Yun, if ever na may gagawin ka sa labas, yan, I do suggest na sana magdala ka naman ng payong. Kung ayaw mong buksan ang iyong payong tuwing umuulan, siguro naman ngayong mainit ang panahon, sana sipagan ka ng gamitin ang iyong payong. More than that, yan, aside from umbrellas, yan, let's also bring bottled water, no? Dahil mahirap nang maging mahirap nang ma-dehydrate sa mga panahong ito. And if this is your first time listening, yan, hayaan mong magpakilala ang ating himpilan. Yes, tayo po or kami po ay ang Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station. And ito po ang regional station na KR 104.3 The Way FM. At bahagi po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre ikaw ay nakikinig dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Yan, minsan ko nang natanong kung ano bang ibig sabihin ng TNT. Kasi bilang isang gamer, ang pagkaintindi ko sa TNT, or kung ikaw man ay nakakapaglaro dati, pag may mga explosives sa isang laro, may nakalabel yan na na TNT. Yeah, tapos yun pala, ang ibig sabihin ng TNT na natin dito is yan, trending now talaga. Kung saan dito natin pag-uusapan yung mga topics na nagva-viral online at yung mga madalas nating makikita sa yan, sa mga social media sites. Yan, sinerch ko yung ano, yung isa pang meaning ng TNT. Ito naman is naka-caps lock lahat. Yan, so ano pala siya, no? Isang chemical na pwedeng mag-push. Pero anyway, so dito sa ating programa, ang ibig sabihin ng TNT ay trending now talaga. Yan, so mga pag-uusapan natin dito yung mga topics na madalas yung nadadaanan sa inyong Facebook feed, Instagram feed. Kung ikaw ay nagre-Reddit, actually isa rin sa mga magandang tambayan ng Reddit, no? Dahil may mga may mga iba't ibang opinion na naghahalo-halo. So, kailangan mong makikita mo, kumbaga doon mo mapupulsuhan yung bayan. At the same time, yan, so yung ilan din sa mga napag-uusapan natin ay pwede mong makita kung ikaw man ay gumagamit ng X or Twitter. And ano bang mga aabangan ng ating mga ka-TNT ngayong tanghaling ito dito sa ating programa? And so maya-maya, no, tayo magkakaroon ng tanong ni Tol.
sana pwede kayo mag-send ng inyong mga kasagutan maya-maya sa ating mga contact numbers na ating babanggitin in just a little while. And magkakaroon din tayo ng ating trending now talaga. Saan bibigyan ko kayo ng summarization ng ating pag-uusapan maya-maya. And later on, magkakaroon tayo ng isa sa ating resource speakers. Madalas nating nakakasama tuwing Monday edition ng ating programang TNT Your Lunch Break Cafe On Air.

Yes, if nais mong mag-send ng messages or mag-text or isend ang iyong shoutout via message, pwede mo yung i-text sa ating contact number 0998-843-0573. At maaari ka rin mag-comment sa ating Facebook Live na iyong matatagpuan sa ating official Facebook page sa FEBCB Call-Care 104.3 The Way FM. At pwede mong i-share sa iyong friends and family ang ating Facebook Live. And syempre, meron din po tayong YouTube channel and Instagram account sa FEBCB Call-Care 104.3 DWAY-FM. Syempre, meron din po tayong online streaming site na kung saan, wherever you are, whenever, wherever you are, where, whatever it is, tama ba? Nasaan ka man, ayun, Tagalog na lang natin. Nasaan ka man, anong oras mo man gustuhin, pwede kang bumisita sa ating online streaming para makapakinig ng mga programa ng ating himpilan sa bit.ly/TheWayFM. At syempre, meron din po tayong messenger. Kirian's Official GC. Yan po ang ating mga contact information na pwede mong sendan ng iyong mga messages, shoutouts, greetings, at kung ano-ano pa.

Yun, wag nating kalimutan batiin ang ating mga tagapakinig. Hello, hello po sa bawat isa sa inyong nakikinig ngayong tanghaling ito. Sa mga manong drivers dyan, shoutout po sa inyo. Sa mga nanay at tatay sa kani-kanilang mga tahanan, naghahanda ng kanilang pananghalian. Yes, happy lunchtime po sa inyo. And syempre, yan, sa mga nasa trabaho nila, naka-lunch break, naka-coffee break, or ano pa mang uri ng break ang ine-enjoy nyo ngayon, huwag lang sanang heartbreak, no? And syempre sa mga nagse-celebrate ng kani-kanilang mga kaarawan at mga espesyal na araw. Uy! Yan, ito di ko sure kung legit to. Happy birthday sa ating Christopher Lieba Menes. Christopher is in the house. Yan, so hoping na makilala ng ating mga ka-TNT at ka-Kirians. Yan, si Tope. And syempre, yan, sa mga simpleng nakikinig lang sa atin ngayong tanghaling ito, ano man ang inyong pinagkakaabalahan, ano man ang inyong ginagawa sa mga sandaling ito, pwede kayong makipagkwentuhan sa atin today.

bang aabangan nilang pagkwekwentuhan natin ngayong tanghaling ito? Medyo related ang ating pag-uusapan sa mga topic patungkol sa pangarap or ambitions, mga dreams natin sa buhay. At syempre, maya-maya yung ating tanong ni Tol, no? Mag-share tayo ng konting ano ba yung mga pangarap ninyo sa buhay, ka-TNT? And ano bang mga, may ilan kasi sa atin, no, na pag sinabing pangarap, eh parang binitawan na nila all together yung kanilang mga dreams. While hindi naman natin sila masisisi, no? Kasi some people set their dreams aside to pursue something that's practical. Kunwari, dream nilang mag-artista. Yan, ikaw ba, ka-TNT? Pangarap mo rin bang mag-artista? Pero pag tinignan kasi natin yung practicality, yan, so may mga bagay kasing minsan kinoconsider natin. Yan, kunwari, gusto mong maging isang musician. Pero because of practicality, mas pinili mong i-pursue yung isang field na sabihin nating para sa'yo or sa tingin mo is mas magbibigay sa'yo ng many opportunities ahead. And some people consider their own age as hindrance sa pag-pursue ng kanilang mga pangarap. Kaya yan ang ating pagkwekwentuhan maya-maya lamang, mga ka-TNT, no? Kaya habang tayo ay nag-aantay sa ating mga ka-TNT na mag-send ng kanilang mga kasagutan, yan, pakinggan muna natin ang isang awiting related dun sa topic na ating pag-uusapan today. Ito, ano to, naging team song din to ng mga millennials ng mga trentahin. Kaya ating pakinggan ang awiting may pamagat na What Dreams Are Made Of by Hilary Duff. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM.

para sa ating tanong ni Tol. Ano ang pangarap mo ngayon na nais mong matupad ka TNT? Again, para sa ating tanong ni Tol, ano ang pangarap mo ngayon na nais mong matupad ka TNT? Para sa mga nais mag-send ng kanilang mga kasagutan, pwede po kayong mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 at maaari ka rin mag-comment sa ating Facebook Live or sa ating Facebook page sa FEBCBCall-Care104.3 The Way FM. Meron din po tayong YouTube channel and Instagram account on FEBCBCall-Care104.3 DWAYFM. Meron din po tayong online streaming site para sa mga ka-TNT natin na palaging connected sa internet wherever they go. Yan, pwede po ay makinig sa ating online streaming site, as I've said, bit.ly/TheWayFM. At syempre, meron din po tayong group chat sa Messenger. Ito po ay ang Kyrians Official GC. Yan po ang ating mga contact information. At syempre, again, para sa mga ka-TNT natin na nais mag-send ng kanilang mga kasagutan, no? Or nais sumagot para sa ating tanong ni Tol. Yan, ang ating tanong ay ano ang pangarap mo ngayon na nais mong matupad ka-TNT? Pag sinabi natin pangarap, this can be big or small dreams. This can be for yourself. This can be for others. Kasi di ba meron namang ilan sa atin na pag sinabing pangarap, not necessarily limited para sa ating sarili. Kunwari, ako ay may pangarap para sa aking pamilya. Yan, nais ko silang magkaroon ng hasyenda. Wow. Ganon. Pwede ka din naman magsabi na as small dreams, kunwari, nais mong mapagsabay ng maayos ang iyong pag-aaral at ang iyong pagtatrabaho. Though that's actually not a small dream, no? Napakalaking ano niyan. Napakalaking pangarap niyan. But, napakalaking pangarap, but at the same time, maraming taong sasaludo sa'yo if magawa mo yan. Yan. So, thank you so much for our listeners. Thank you so much sa ating mga TNT na nakatutok ngayong tanghaling ito dito sa ating programa. Mm-hmm. So, basahin na natin ang mga nag-send ng kanilang kasagutan. And shoutout din pala kay Carmela de los Reyes, kay Glesi Botecano Bolaños. Yan, so, sana tamang pagbigkas ko ng kanyang pangalan. No? So, shoutout sa'yo. And hello din kay Randy Canyares, na sumagot din siya sa ating tanong ni Tol dito sa ating Facebook post. So, yun. So, ang kanyang kasagutan, sabi niya dito, makapag-enroll ulit po sa college. Though my age na po ako, but believing to finish this course po, also have to work and business and salvation of my father, Rogelio Legal. Uy. Oh, so, yun ang kanyang dream, no? Medyo ano to? Itong dreams niya is not just one. Pero parang kung makita natin, these are really good dreams. Sabi niya dito, makapag-college ulit kahit my age na, to finish the course, to have work

and business, and also yung salvation ng kanyang tatay. Yan. So those are really beautiful dreams, and those are really honorable dreams as well. Yan. So sa mga TNT natin na nakikinig, so sa mga students, and also dun sa mga siguro nagkaroon or nagka-experience ng different types of situations wherein kailangan muna nilang i-set aside yung kanilang goal ng pag-graduate, because sometimes may mga situations sa ating buhay na we'll have to choose another path for a while para sa ikabubuti natin at ng ating pamilya. So, grabing sacrifice yun, no? Para dun sa mga ka-TNT natin na sineset aside muna yung dream nila na makapagtapos para lang magkaroon ng income yung family. So, we're all with you in this dream sa mga ka-TNT natin na nakaka-experience ng ganyan. And it's never too late to pursue your dreams. Yan. So, sa mga ka-TNT natin, yan. So, sa mga nais pang mag-share, yan, open po ang ating mga contact information and ang ating mga social media sites sa inyong pag-share ng mga kasagutan nyo dito sa ating tanong. Pagdating naman sa akin, ay naku po mga ka-TNT, ang dami-dami ko pong pangarap. And it's not as some of them big, some of them small. Pag sinabi nating akin, pag sinabi nating big, pag sinabi nating small, nakatutok tayo niyan most of the time sa magnitude ng pangarap na yon. Sa akin, small dreams, or sabihin natin, may yung ano na lang, yung isa sa mga naka-ano sa aking isip. Yan. So, nais kong mag-ano ulit? Nais kong mag-aral ulit, actually, and if given the chance na makapag-aral or makapag-pursue ng isang course. Yan. So, mas gugusto or pipiliin ko talaga is yung psychology. Yan. Pero graduate po ako. Graduate po ako ng isang course na hindi rin align sa kung anong ginagawa ko ngayon. Yan. So, ako ay graduate ng Agricultural and Biosystems Engineering. Di ba? Parang ako ay graduate ng engineering, Agricultural Engineering. And nasa broadcasting. Tapos ang pangarap ko pa is makagraduate ng psychology. And so sabi kasi nila, mas madali daw pag mag-pursue na lang ng master's. Kasi di mo na kailangan dumaan pa dun sa bachelor's degree. Pero kasi parang sabi nila, wala naman daw gumagawa no, na mag-take up pa ng bachelor. O di gawin natin first time. Wow naman. So mga ka-TNT natin dyan. So it personally sa akin, kung if my resources tayo, no, I would have pursued it immediately. Pero syempre marami ka pang i-consider, di ba? Sabihin natin kung may resources ka, pero yung time naman yung ano mo, struggle mo, eh medyo mahirapan siguro tayo nun i-pursue talaga na all out yung ating dream. So there are different types of situations, di ba? So, sa mga ka-TNT natin dyan, yan. So, ano po ba ang inyong mga pangarap pa na nais nyo pang habulin or i-pursue? So, some situations kasi may force us to set aside our dreams, kagaya nung situation nung iba sa atin na kailangan natin mag-work. Pero, paano ngayon, ka-TNT, pag everything is already there, the time, the resources, pero isa sa mga sabihin nating factors na kinoconsider mo kung ipupursue mo pa ba yung pangarap mo or hindi is your age. Ano ang magiging response mo ka-TNT? So ipupursue mo pa ba yung iyong pangarap? Ipupursue mo pa ba yung iyong goals, your dreams? Kahit na medyo sabihin natin na may edad ka na. Yon, anong magiging ano mo? Anong magiging response mo? Or anong magiging kasagutan mo doon ka-TNT? I personally think na age is not
it shouldn't be a means para hindi mo i-pursue ang iyong pangarap. Ibig sabihin ko nun ka TNT, no? Hindi dapat maging hadlang yung iyong edad to pursue whatever dream you have. Ibig sabihin nun, whether ikaw ay nasa 30s, 40s, 50s, and up, so long as nais mong i-pursue ang iyong pangarap with passion, with fervor, yun talaga eh, kailangan na meron kang driving force para i-pursue mo yung iyong pangarap regardless of your age. Ako nga, feeling ko ang cool nun, no? Ang cool nun tingnan kung medyo kung medyo may age ka na. Kasi you carry all sorts of wisdom that you've experienced in your life. Nasabihin natin na medyo lacking pa yung mga younger generations. Even me, kunwari, ako ay nakalimutan ko yung edad ko. Ako ay, I think, around 29. Yan, isang taon na lang. Naho, magkakaroon na ng zero ang aking edad. So, personally, pag nakakita ako ng isang iba kasi yung wisdom na dala ng isang tao na may experience na sa buhay kaysa dun sa mga younger generation. Kasi iba din yung yung dala nila. Pag in comparison sa mga tao na may edad, ang wisdom na nadadala nila came from their experience in life. And the younger generation naman kasi, more of them, may alam din sila na hindi din alam ng mga matatanda. Pero majority kasi ng knowledge ng mga younger generation are just information, data, na hindi pa nila na-experience firsthand. So they know all sorts of information because yun nga, they live in a time or in an era na kung saan information is just a click away. So they can read, they can consume information. Pero pagdating sa application nito sa buhay, medyo sabihin natin, dun pa sila lacking. Whereas naman, yung mga tao na may age na, is iba yung experience nila sa buhay and iba din yung wisdom na dala-dala nila. So because of that, grabe yung, personally, yung respect ko sa mga tao na may edad. And at the same time, yung hindi nila basta-basta sineshare yung kanilang Kumbaga, kasi may ibang mga tao, regardless of age naman to, na gusto lang nilang magsalita ng kung ano-ano, kahit na medyo sabihin nating off-topic or off-naman. So may tawag dyan eh. Actually, naging usapan namin yan sa aming fellowship kahapon. Yung tinatawag na Dunning-Kruger effect. So people often think that they know a lot, kahit na in truth, wala na, konti lang yung alam nila. So because of that, that effect, feeling nila galing-galing nila sa pagsalita, sa pag-ano, feeling nila very expert na sila sa mga ganitong topics. But no, they're not. So, sa mga ka-TNT natin, regardless of your age, yan. So, we need to respect yung mga taong sakakatanda sa atin out of their wisdom. And at the same time, yung mga younger generations naman, huwag nating i-disregard yung wisdom ng mga nakakatanda. So it's we have to learn the balance between those things, no? So the older generation should not underestimate what the younger generation knows, and at the same time, let's respect the older generation for their wisdom and experience in life. Shout out kay Marilyn Rempilio. Sabi niya dito, good noon. Pangarap, makapagtayo ako ng boarding house para pambayad sa taxes. Grabe ang taxes dito sa Legazpi.
Kahit lote lang, mahal. Aha. Mahal. And yan, naman ng taxes. Ah, ito. So, ang taxes dito sa Legazpi, kahit lote lang, mahal naman ng taxes. Grabe. In spite of economic crisis. So, pangarap, maging healthy, lalo na seniors na. Hehehe. Oh. Yun, uy, magandang ano din yun, no? Magandang, magandang goal din yun na magkaroon ng isang property na kung saan, eh, yun yung nagiging income mo. So, actually, if you're going to consider, kung tama ako ng pagkakaintindi, ayan, correct me if I'm wrong, ka-TNT, ang isang boarding house, that can be a source of passive income. Kasi konti lang yung gagawin mo, hindi naman ganun ka, karami yung iyong gagawin. Siguro, as kasuhin mo sa una, pagbili ng lote, pag-asikaso na, or pagpatayo ng structure. Siyempre, lalagyan mo yan ng mga appliance, ng mga kung ano, and so on. Pero pag okay na, naasikaso mo na yung mga permits, parang mag-maintain ka na lang. Kung tama ako sa aking pagkakaintindi, boarding house can be a source of passive income. So, yun. And at the same time, sabi din ni Marilyn Rampillo, no? Yan. Ano na din daw? Parang pangarap niya na maging healthy throughout. Throughout nung ano, nung kanyang buhay. Para ma-enjoy pa rin yung ano, yung buhay, no? Kasi medyo ano nga naman talaga, pag may edad na, ako nga eh, magti-30 pa lang, feeling ko yung mga buto ko ay ano na, mas matanda na kaysa akin. So yan, sa mga TNT natin, no, let's not forget about taking care of ourselves and our bodies as well, no? Dahil baka magkaroon tayo ng disagreement, yung ikaw at yung katawan mo, baka ikaw ay magkaroon ng disagreement pag medyo nag-ano ka na, nag-tanda ka na, nagdi-disagree ang iyong mga joints, ang iyong mga kasuan. So kailangan natin alagaan ang ating katawan. Yan. So kay Ate Marilyn Rampillo, thank you so much po sa inyong pag-share ng inyong pangarap. Napakagandang pangarap, no? Na magkaroon ng boarding house and at the same time magkaroon ng healthy body. Yon, shout out po sa inyo.

And yun, sa mga ka-TNT natin na nais pang mag-send ng kanilang mga kasagutan, pwede po po kayo magpahabol sa ating contact number. That's 0998-843-0573. Pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live or sa ating Facebook post. That's on FEBCB Call, Care 104.3 The Way FM. At pwede ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube and Instagram account on FEBCB Call, Care 104.3 DWAY FM. And syempre, meron din po tayong online streaming site sa bit.ly/TheWayFM. Meron din po tayong group chat sa Messenger. That's Kirian's Official GC. Pwede ka dyan mag-send ng iyong mga kasagutan, mga pa-shoutout, or kung ano pang message ang nais mong i-share dito sa ating programa. And syempre, yan, sa mga TNT natin na nakikinig ngayon, especially dun sa mga nakatutok sa ating PM radios, yan, shoutout po sa inyo. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa. Bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na Patuloy ang Pangarap by Angeline Quinto. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT or Lunch Break Cafe on air dito lamang sa FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM.

0: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat? O hanggang shisyo na lang talaga? Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At pang-lima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vella? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Palalanghatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
1: Kabayan, ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga.
2: Oo nga. Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama. Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku, sunburn na yan.
1: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
2: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Kapag nagkakaroon ng pagputok ang isang bulkan, naglalabas ito ng abo at maaaring magkaroon ng ashfall o pagulan ng abo. Ang abo na nagmumula sa bulkan ay naglalaman ng carbon dioxide at fluorine na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating katawan. Narito ang mga epekto nito sa kalusugan ng tao. Pangangati ng mata, ilong at lalamunan, matinding pag-ubo at hirap na paghinga, iritasyon sa balat at pinsala na dulot na nagibang bubong o aksidente dahil sa madulas na mga kalsada. Kaya pinag-iingat ng mga awtoridad ang mga mamamayang apektado ng pagsabog ng bulkan. Bilang pag-iingat, narito ang mga dapat gawin bago pa man mangyari ang naturang ashfall. Una, makinig ng abiso sa radyo o telebisyon at tingnan ang official website o social media ng awtoridad sakaling may pagputok ng bulkan na maaaring magbunsod ng ashfall. Pangalawa, ihanda ang emergency supply kit at ilagay ito sa lugar na madaling makuha. Pwede rin itong ilagay sa inyong sasakyan upang magamit sakaling maipit sa biyahe. Pangatlo, maghanda ng face mask o malinis at basang telang panakip sa ilong at goggles bilang proteksyon sa mga mata. Pang-apat, alamin ang lokasyon ng evacuation area sa inyong lugar. Panglima, maghanda ng mga gamit panlinis gaya ng walis, pala at vacuum cleaner na may karagdagang bag at pansala. Magtabi ng mga pagkain at tubig para sa mga alagang hayop. Pang-anim, kung may anak na nag-aaral, alamin ang emergency plan ng paaralan. At pang-pito, maaari ring maghanda ng indoor games at iba pang mga aktibidad para sa mga bata upang maiwasan nilang lumabas at maiwasan ang pagkalanghap ng abong mula sa bulkan. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX, DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3, The Way FM.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Trending now talaga muli ang janitress sa Tugigiraw na nagtapos ng kindergarten sa edad na 42. Karaniwan mga magulang ang nagtutulak sa kanilang mga anak na mag-aral para magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Pero sa viral story na nag-umpisa noong 2023, naging inspirasyon ang kwento ni Remilyn Dimla na 42 years old mula sa Tugigiraw City. Tila nabaliktad ang sitwasyon dahil ang mismong bunso niyang anak ang naging dahilan para siya'y muling mangarap at bumalik sa paaralan. Si Remilyn na nagtatrabaho bilang janitress sa Tugigiraw East Central School or TECS sa Cagayan ay nagtapos ng kindergarten sa parehong paaralan kung saan siya araw-araw na nagsisilbi. Dahil dito, umani ng atensyon at paghanga online ang kanyang kwento, proving once again na walang pinipiling edad ang pag-aaral. Hindi naging madali ang buhay ni Remilyn. Dahil sa kahirapan, hindi siya nabigyan ng pagkakataong makapag-aral noong bata pa siya. Mas lalo pa itong naudlot nang maging ina siya sa edad na 14 years old. Simula noon, inalay niya ang kanyang panahon sa pag-aalaga sa anim niyang anak. Ngunit sa pagdaan ng panahon, isang simpleng realization ang tumimo sa kanya. Hindi niya matulungan ang kanyang mga anak sa kanilang assignments dahil hindi siya marunong magbasa at magsulat. Ayon sa isang panayam, ibinahagi ni Remilyn, quote-unquote, "Pag minsan magpapaturo sa akin, wala naman po akong maituro sa kanya." Dahil dito, hinikayat siyang mag-enroll sa kindergarten at buong tapang niya itong sinubukan. Sa loob ng classroom, kakaiba man ang kanyang sitwasyon bilang isang 42 years old na estudyante sa gitna ng mga batang nasa 5 taong gulang pa lamang, hindi ito naging hadlang para makisabay siya sa mga aktibidad ng klase. Quote-unquote, "Mga pambata po yung ginagawa eh, di nakikijoin po ako. Siyempre, kinder po ako." Natatawa niyang kunento. Dagdag pa niya, quote-unquote, "Sumasayaw sila, sumasayaw din ako." Hindi rin naiwasan ni Remilyn ang panunukso mula sa ilang tao na nagsasabing matanda na siya para mag-aral. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, lalo pa niya itong ginawang inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Ngayon, unti-unti na siyang natututong magbasa at magsulat. Isang bagay na noon ay tila imposible para sa kanya. At para kay Remilyn, hindi rito nagtatapos ang kanyang educational journey. Sabi niya, quote-unquote, "Kung hanggang saan po yung kaya ng utak ko, gagawin ko po. Basta mag-aral lang na mag-aral." Isa lamang si Remilyn sa nagpapatunay na ang pangarap ay walang deadline. Sa panahong kung saan maraming tao ang natatakot magsimulang muli dahil sa edad, sitwasyon o opinyon ng iba, ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na hindi kailanman nakakahiya ang matuto, magsimula muli at mangarap. Indeed, education is not only for the young, it is for everyone willing to learn. Maraming mga netizens ang nagbigay ng kanilang komento tungkol sa viral story. Sabi ng isang netizen, "To those who laughed, it's easy to mock something you don't understand. She's 42, working as a janitress, and still choose to walk back into a classroom to finish kindergarten so that she can help her kids. That takes more courage than most of us show in a lifetime. If all you can do is laugh at someone else's growth, ask yourself what you're doing with yours." Sabi pa ng isang netizen na nag-quote ng isang kataga ni Jody Ann Santa Maria, "Delayed doesn't mean denied." Sabi pa ng isang netizen, "You're not too early, but you're not too late. Every one of us have our own race track, but we have a same finish line." Ika nga ng Bini, buhay ay hindi karera. Sabi pa ng isang netizen, "Please have her take the placement test so she doesn't have to go back all the way to kinder." Sabi din ng isa pang netizen, I went to study Japanese in Kyoto and whilst living with a homestay family, there was Kenji, a 4-year-old watching ABCs in the morning while eating breakfast together. We both looked at the TV, then at each other, and I said, "Don't worry, I'm in the same boat as you." But in saying all of that, hope she finds her education and dreams. Kaya para sa ating trending now talaga, pag-usapan natin ang It's Never Too Late, Dreams Have No Age Limit. Yan ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe On Air. And syempre, bago natin umpisan ang ating talakayan, no, batiin muna natin si Marinela Legaspi Rempillo. Sabi niya, no, sarili ang lote, kaya nga super mahal ng taxes, singil ng taxes na Legaspi. Ayan, so sabi pa niya, anak po ito. Ito daw yung anak ni Marilyn Rempillo. Ayan, so sabi pa niya, salamat po sa shoutout kay Doña M po. Ayan, so shoutout kina Marilyn Rempillo and kay Marinela Legaspi Rempillo. Thank you po for listening. Ayan, and God bless po sa inyo ngayong tanghaling ito. And this time, hindi po mag-isa ang inyong uncle dahil kasama natin via Zoom. Walang iba kundi ang ating Tol Raff. Ayan, hello po sa inyo, Tol Raff. Isang
1: hello, tanghali po sa inyong lahat. Yun. Naririnig ba ako?
0: Yes po, Kuya Raff, loud and clear.
1: Mm-hmm. Yun.
0: So thank you, Kuya Raff, and kumusta ka po, Kuya Raff?
1: Kailin ko lang kagabi. Kababalik ko lang ngayon dito sa Cavite.
0: Oh. So,
1: Hindi ko na inabot yung Monday.
0: Yun, so okay lang yan, Kuya Raff. Thank you so much for being with us sa programang ito. And baka, Kuya Raff, may nais kang batiin na ating tagapakinig ngayong tanghaling ito.
1: Siyempre, binabati ko. Walang iba kung yung aking pinakamamahal na nandiyan sa Bicol. Yun. Umuwi ako kasi nag-celebrate ako ng aming manserve.
0: Wow! Ayun, so shout out din.
1: Meron din kami nag-family outing din kami sa Bacacay.
0: Mm-hmm.
1: Sa may Viento de Mar. Nag-overnight kami buong family.
0: Ah, sa may Bacacay, Viento del Mar?
1: Tama? Oo, sa Bukit Bacacay, Albay.
0: Ayun. So yun, shout out.
1: First time namin kumuha, no? Buong family, kasama yung mga anak ng aking mga kapatid.
0: Mm-hmm.
1: Yan, tapos nag-overnight kami. Nag-rent lang naman kami ng mga limang TP house.
0: Mm-hmm. Uy, yun, so mukhang nakapag-ano na po kayo, no? Nakolora na ang drawing na swimmy ng inyong pamilya.
1: Kami, island hopping ba ang tawag ito?
0: Yes, naman. Wow.
1: Na hindi naman pumunta sa iba-ibang mga isla. Boating.
0: Island sightseeing lang pala, no?
1: Yan. Island sightseeing.
0: So, pero medyo nainggit naman tuloy ako sa inyo, Kuya Raff, dahil yung family namin ay hanggang ngayon, draft pa lang din ang kanilang naka-draft pa lang po ang aming swimming. Yan. Pero yeah, yung mga friends, churchmates, yan, nauna na. Yan. So thank you so much, Kuya Raff, for that. And ito na po ang ating pagkwekwentuhan ngayong tanghaling ito, Kuya Raff, no? Ano po ba yung iyong naging reaction nung nakita mo itong ating trending topic? Pero ano na po ito, no, Kuya Raff? This happened way, way back 2023. Pero muli siyang nag-trending. So, ibig sabihin, muli siyang lumabas na balitang ito. So, ano po yung inyong naging reaksyon nung nabasa nyo itong ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito?
1: Siyempre, namangha. Mm-hmm. At naghahangad sa kanyang dedikasyon na kahit 42 years old na siya that time, ay naisipan niya pa rin pumasok sa pag-aaral.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, grabe yung confidence ang kanyang inipon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kay Dara niya, siguro kaidara niya ng anak niya siguro, o kaya kung may pamangkin na siya, no?
0: Mm-hmm.
1: Pamangkin o kaya apo. Pero ay, yes, siguro wala pa naman siya.
0: Mm-hmm. Parang ang sabi nga po doon, Kuya Raf, ang kanyang edad during that time was 42 years old. Tapos ang mga kasabayan niya daw po doon is mga 4 or 5 years old. Mm-hmm. So parang ano talaga, parang may malaking age gap between her and yung mga classmates niya.
1: Ano na siya? Assistant na siya ng teacher.
0: Parang ano na din, no? Parang nagiging assistant na din ng teacher.
1: Tinatagaan ng mga bata. Mm-hmm. Mga classmates niya pala.
0: Yes. So, nakakatuwa, no, Kuya Raf. In fact, parang kagaya nyo na namang ha. Ako din mismo ay na-amaze dun sa ano, sa courage, dun sa passion nung ating nitong janitress. Dahil mas hindi naging hadlang sa kanya yung age to go back to studying once again. Kaya nagiging ang nakakatuwa tong mga gantong stories, no, Kuya Raf. Which is pag ano po ba, pagdating sa ano, sa mga tao who wants to pursue their dreams, madaming factors, Kuya Raf, di po ba, pag madaming factors sa buhay kung bakit minsan sineset aside na lang nila yung pag-pursue ng kanilang pangarap. So, ito po, Kuya Raf, sa tingin nyo po, is it true na hindi pa huli ang lahat para to pa rin ang pangarap natin? Especially pagdating, Kuya Raf, sa ano po, sa age. Dahil yung ano niya eh, yung isang factor kung bakit, yung isang factor talaga naging amazing itong story na to is because of her age. So, is it true po ba, Kuya Raf, na hindi dapat maging hadlang ang edad sa pag-pursue ng ating pangarap? Mm.
1: Yep, totoo-totoo yan. Walang takdang panahon o edad para maghangad ng mabuti para sa sarili. Ang buhay ay puno ng pagkakataon at ang pangarap ay walang petsa ng expiration, walang expiry date. Mm. Bawat araw na tayo ay nabubuhay ay pagkakataon para itama kung may mga pagkukulang man o kaya matuto ng bago o kaya abutin ang mga bagay na inaasam natin. Ang mahalaga ay ang kagustuhan at ang pagsisikap, hindi kung ilang taon ka na. Maalala natin nung ano, no, nung board exam, yung bar exam.
0: Mm-hmm.
1: Oy. Yung tatlong beses yung nag-take. Mm-hmm. Ika-apat na yung test. Pag-take ata yung, di ba na lumabas yun sa balita na,
0: yes, opo.
1: Ano, hindi nga agad inilabas yung pangalan niya eh. Kasi siguro may pagdududa pa kung tama ba talaga yung pag-check. Kasi nga yung taong ito, tatlong beses na siyang nag-take. At tatlong beses na siyang nag-fail.
0: Uy, magandang exam.
1: Ika-apat niya, top doctor pa siya.
0: Wow. Maganda example yan, Kuya Raf. In fact, one of as you were talking, isa sa na-realize ko is that so long pala as tayo ay nagigising sa bawat araw ng ating buhay, I think that's also parang another opportunity for us, another chance of not just siguro pursuing dreams, no? Kasi pursuing dreams is one part. Pero yun nga yung sinabi nyo, to correct our mistakes, to reconcile with the people na minsan nating nasaktan, who've hurt us also. Ibig sabihin pala nun, Kuya Raf, no, the each day na tayo ay nagigising is another second chance, is a second chance for us. Napakaganda, Kuya Raf, ng inyong na-share ngayong tanghaling ito. So, may idadagdag ka po ba doon, Kuya Raf?
1: I think yun na.
0: Ayan.
1: Pero siya maganda, no, intindihin natin bakit may mga taong tumitigil na mga mangarap habang tumatanda. So, yes, importante din na ano na factor. So yun, maraming mga dahilan kung bakit may mga tumitigil ng mangarap habang tumatanda.
0: Mm-hmm.
1: Minsan dahil sa mga pagsubok at kabiguan na naranasan nila in the past, nawawalan sila ng lakas ng loob. May iba na nag-aakalang dahil matanda na sila, wala nang saysay na magsimula ulit. Meron din mga natatakot na sasasabihin ng ibang tao. Kaya naman ay nabibigitan sa mga responsibilidad sa buhay. Kaya nakakalimutan na nila ang kanilang mga sariling hangarin. Minsan, na nakakapanghina pa rin. Humihina ang kanilang pakiramdam. Dahil nga, yun nga, feeling nila, wala na sila sa panahon. O iba na ang takbo ng panahon. Parang sa mga ano, no? Yung mga matatanda dati, ay, hindi na ako mag-Facebook kasi hindi na ako niyan, ano, hindi ko na yung kakayanin. Pero tingnan mo ngayon, sino mga naiwan sa Facebook? Yung mga matatanda. Di ba? Kasi natuto na rin sila.
0: Yes.
1: Sabi nila, wala na kami puwang dyan. Ganun. Kaya ngayong AI, di tayo magugulat. Kahit yung mga tayo, na feeling natin matatanda na tayo, kaya pa natin matutunan ng AI.
0: Yeah.
1: Pero, yun nga lang, umaalis na, di ba? Yung mga kabataan, dati sila nauna sa Facebook.
0: Yes.
1: O, lumipa na ng app kasi alam na ng mga magulang kung paano gumamit ng Facebook. So, basta stock na sila. Ang naman IG.
0: Yes.
1: Pero patapos na rin ang era ng IG.
0: Yes, Kuya Rafa. Ang ganda na mga example, Kuya Rafa. Kasi may nakikita na din ng mga matatanda na pag nagpo-post sila, gumagamit na ng ChatGPT sa caption. Which is, that's a really good example, Kuya Rafa. Kasi as simple as our social media, kung feeling natin na tayo ay nahuhuli na, parang masyado nang mabilis yung panahon na pag-iiwanan na tayo, look at social media. May iba sa mga elderlies na, ayoko mag-try ng Facebook na yan. Pero pag nung simula naman ang natutunan nila mag-Facebook, grabe na din yung nila, nagdo-doom scrolling na rin yung mga matatanda, nag-aaral na din sila, nag-e-enjoy na rin ng mga reels. That's a really good encouragement, Kuya Raf. And at the same time,
1: Yes. Sa kabinet. Yeah. Lahat na lang nire-reels. Ang mama ko,
0: Wow.
1: Although may mga time na, di ba, pag sa reels, meron doon na music na gagamitin. Tapos meron yung parang cap, yung title. Eh minsan, hindi niya man alam kung na paano yung tanggalin. Kasi nga, may ganun pala, may option pala na yung reels mo may tugtog pero hindi makikita yung parang subtitle or caption or whatever. So yun, di natatakpan yung mukha niya. So sabi ko sa kapatid, turuan mo nga si Ma, paano tanggalin to para pag nag-post siya, marunong siya. Ayun, ngayon marunong na siya.
0: Yes, kaya
1: na. Kaya po siya mag-posting namin. Papunta pala kami sa naka-post niya. Pati paano pagbukas niya kung mga tipi hat.
0: Wow. Yun.
1: Niya bin? Tapos nagsasabi pa sa parang vlogger. sabi niya, kasi yung room good for two. Sabi niya, pumasok na ako dito. Mag-isa lang ako. Mag-isa lang ako sa room na to.
0: Nagbablogging na din.
1: Yeah, matatawa ako, whatever. Pero sabi nga, walang pasagan ng trip.
0: Yes. And as well, it's not too late to enjoy on those things. Kaya sa mga ka-TNT natin na medyo may edad na, and just enjoy those things. No? Naalala ko tuloy yung aking tatay minsan, napagsabihin niya kami na ibabaan nyo na ang cellphone nyo, ganyan. Pero siya, nakaganon din sa kanyang cellphone. Di sinabi yan namin, ikaw nga nag-ano ka rin. So, di niya din naman binaba. So, natawa na lang kami doon sa aming tatay. So, ang ganda noon, Kuya Raf, no? Kasi, that may seem like a small thing. Pero, if we're going to put that in another perspective, it can make us realize na it's not really too late for anything. Kung yun nga yung isang matandang nakita kong chat GPT na para sa kanyang Facebook caption, natuto niya. So I think it's also it should also serve as an encouragement sa ating mga ka-TNT. And ang ganda na lang, and let me just point out din yung sinabi niyo, Kuya Raf, no. Sometimes some of us are afraid of pursuing our dreams because of siguro nakaranas tayo ng failure. Nandiyan yung fear of the opinion ng ibang tao. And some of us at the same time is because of the responsibilities, eh, we understand. And at the same time, pag tayo ay natatakot, pag tayo ay afraid of experiencing failure, one of the things siguro, Kuya Raf, na maging, na pwedeng maging encouragement sa atin is take one step at a time. And hindi naman natin kailangang i-ano, no, i-biglaan. But hinay-hinay na process. Ayan. So, pagdating naman sa ano, Kuya Raf, so, pagdating naman sa ano, sa driving force natin sa mga ka-TNT natin na nais pang i-pursue yung kanilang ano, yung kanilang dreams. Gaano po kahalaga yung determination and yung pagtsatsaga sa pag-abot ng goals natin sa buhay?
1: Ano yung mga nagtutulak ba yon sa isang tao na magsimulang muli kahit mahirap?
0: Yung ano po, gaano kahalaga yung determination and tiyaga sa pag-abot ng goals natin sa buhay?
1: Napaisip ako, no? Pero ano talaga sa ano, yung determination kasi ano siya, kapag nakikita

0: pag in-overthink mo yung mga worst possible scenarios, why not i-overthink mo din yung best possible scenario at the same time? So kasi parang tayo, Kuya Raf, no, one of the reasons kung bakit tayo afraid of trying is because we're fear of failing, we're fearful of being rejected, natatakot tayo na anong sabi, baka kung anong sabihin ng iba, sa opinion ng iba. Pero hindi na, it rarely enters our mind kung paano kaya kung maging favorable yung results. Paano kaya kung maging successful yung endeavor kong papasukin na to? Paano kaya kung, kunwari, isang mga ka-TNT natin na may age na pero nais pang mag-aral ulit. Ano kayang magiging in 10 years time pag tinuloy ko tong pag-aral muli? Ano na kaya ako ngayon? So, it's good to think about the positive outcomes as well. And wag lang tayong maglinger dun sa mga negative. But let's think of the possible positive outcomes. And one of the things para magawa natin yun is to have determination and pag-persevere, Kuya Raf. So, napakagandang reminder sa ating mga ka-TNT. Yan. So,
1: dapat
0: maging goal-oriented ang ating mga ka-TNT. So, thank you.
1: Good things. Good things sa ating sa FABCB call. Mm-hmm. Meron tayong mga provide dati na way para matutuwa ang mga listeners natin, katulad nung mga partnership natin noon sa TESDA.
0: Mm.
1: So meron tayong mga ganun. Tapos yung partnership with the schools,
0: yes,
1: na kahit na online, pwede silang matuto ng mga bagay na makakatulong sa kanilang mga pagdidesisyon sa pang-araw-araw.
0: Yes, yun. So may mga partner agencies tayo, Kuya Raf, no, para i-connect tayo dun sa mga tao na matutulungan tayo in pursuing these dreams. Yun, so konting oras na lang ang meron tayo, Kuya Raf, no. So last na po. Ano pong mensahe yung nais niyong ibahagi at pwedeng makuha ng ating mga listeners sa kwento ng ating ni Nanay Remilyn, na 42 years old na pero nakagraduate pa rin ng kindergarten.
1: So, para sa akin, ang isa sa pinakamahalagang mensahe sa ating trending now talaga na video ay huwag na huwag susuko sa iyong mga pangarap. Ano man ang iyong edad o kalagayan sa buhay, huwag sumuko. Ang kwentong ito ay paalala na ang edukasyon, pagkatuto at pag-unlad ay para sa lahat, bata man o matanda, mayaman man o mahirap. Ipinapakita nito na kahit kaano man kaliit o kasimple ang iyong layunin, kapag ito ay pinagsikapan at tinupad, nagiging dakila at kahanga-hanga ito. Mm-hmm. Huwag hayaang pigilan ka ng sino man o ng panahon. Ang pinakamagandang oras para sa pagsisimula ay always ngayon.
0: Wow! Napakagandang reminder sa mga TNT natin, no? If you are doubting, if you are hesitating to try again, and if you're looking for a good time, maybe
1: the time is now.
0: Thank you so much, Kuya Raf, for those reminders. Pwede ko po bang i-request na ipag-pray mo po, Kuya Raf, ang ating mga TNT, especially those na nakaka-experience ng siguro sila ay nag-hesitate na sumubok muli or mag-try muli i-pursue ang kanilang mga pangarap. Sige po, Kuya Raf.
1: Kaya po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa katotohanan na higit kanino man, ikaw ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa sa amin. And Lord, pinakilala mo po ang iyong sarili na Panginoon na makapangyarihan at may control sa lahat ng mga bagay. Maaaring may mga paghihirap kami mga pinagdadaanan, iba't ibang level ng paghihirap sa buhay, pero ganun pa man, hindi nito naiwawala ang katotohanan ng in control ka po, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon. At kung

0: may pag-asa man dapat kaming paghawakan, ito ay ang pag-asang nagmumula po sa inyo na kayang makagawa ng mga bagay higit pa sa aming mga ninanais at aming mga pinapanalangin. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na una sa lahat ay idulog sa iyo ang lahat ng aming mga sitwasyon, at kung meron man kami mga takot na magsimulang muli, ikaw po ang magpawi ng mga takot na ito, at palalahanan mo kami na sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, nandun ka po, handang gumabay, handang tumulong, handang samahan ang bawat isa sa amin. Kaya kung ano man po ang mga pangarap na kinalimutan or ayaw nang gawin ng sino man na kasama namin ngayon dahil sa takot, sa hiya, o kung ano pa mang mga kadahilanan, maaaring sa takot na kung anong sabihin ng ibang tao, I pray na ikaw po ang kumilos po sa kanila at ikaw po magpatatag sa kanila. Ano man po itong pangarap na ito, pangarap po nila sa kanilang mga sarili, pangarap na trabaho, pangarap para sa kanilang pamilya, pangarap para sa kanilang mga anak, kung sila man ay mga magulang, pangarap na magandang buhay. Lord, mapangyayari po ito dahil ikaw ang may tanging kakayanan na sumama po sa kanila at tumugon sa lahat ng kanilang pangangailangan upang matupad ang anumang pangarap na ito na meron po sila, Panginoon. Salamat, Lord, kasi more than anything else, ang kailangan kami mikling, hindi doon sa mga material na bagay na pangarap namin, kundi doon sa katotohanan na kasama ka po namin, Panginoon, sa bawat yugto ng aming buhay. Nandun ka sa mga panahon na kami ay nagtatagumpay. Nandun ka din po, Panginoon, sa mga panahon na kami ay nakararanas ng failure, ng rejection, ng brokenness, ng mga hindi kanais-nais sa mga sitwasyon. At ayan mo nga po, Panginoon, na kahit na sa mga panahon na ganun, ay makatulong ito upang mapatatag ang aming pagkilala po sa inyo at ang aming pananampalataya po sa inyo. Tulungan mo kami na sa inyo lamang po kami sasangguni sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga desisyon na gagawin namin sa aming mga buhay. Lord, gawin mo kami katulad kay nanay na kahit na 42 years old na siya ay hindi siya sumuko sa buhay. Ganun din po ang danasin ng bawat isa sa amin na sa aming mga tagapakinig at tagapanood sa radyong ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Maraming salamat ka TNT sa inyong pagsama sa amin ngayong tanghaling ito dito sa ating programa. And syempre, maraming salamat din kay sa ating tol Raf, Kuya Rafael Magdaong na sinamahan tayo sa ating programa. Pasalamatan rin natin si Don Ramon, si Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. Nakasama niyo po sa programang ito, ako po si Alvis Ray Aison.
1: At ikaw naman po, si Tol Raf.
0: Yes, and thank you so much sa inyo mga ka-TNT. Thank you so much din, Kuya Raf, sa iyong pagsama. We will be seeing you soon and susunod na po ang ating Chinese program. Ingat! God bless! Bye-bye!

0: let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat? O hanggang shisyo na lang talaga? Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At pang-lima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vella? Why you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Palalanghatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.

0: This is CARE 104.3, The Way FM, communicating Christ to the Bicolanos, a station of the Far East Broadcasting Company.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.
2: Sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ang aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Juan 14:21. Ako po si Helena Ansures. Nais ko pong ibahagi ang aking kasaysayang patotoo dito lang po sa Tanikalang Lagot. Ang kabutihan ng Diyos sa akin. Pakinggan po ninyo.
3: Helena! Mabuti at nakita kita. Lapit ka nga rito.
4: Bakit, Dory? Anong meron ba dito? Halos mga kababaihan ng baryo natin ang nandito ah.
3: Mga nagsisi-apply ng trabaho sa Manila. Gustong umasenso ang buhay.
4: Aba, ganun ba? Puro mga palaban yung mga kakilala ko ah. Mga dalagitang ina, mga dalagang ina, at hiwalay sa asawa. At may mga tambay rin dito sa Pantalan. Mga nagbebenta ng panandaliang aliw?
3: Sila kasi ang kailangan ng recruiter. Magtatrabaho sila sa Angeles, Pampanga at sa Olongapo. Kasi may Clark Air Base at Subic sa Luzon. Sayang naman ang mga kagandahan ng mga yan. Kung dito lang sila magbibilad na parang daing.
4: Ako, Dory, gusto kong mag-apply. Kahit wala pa akong karanasan sa lalaki, lalaban ako.
3: Talaga? Sige. Tara. Ihiwalay kita ng pila. Mismo sa recruiter kita i-a-apply. Tara, dun tayo sa likod.
4: Sana nga, Dory, matanggap ako.

0: nagsisipag-applyan ng mga taga-baryo. Tila mga laman dagat. Ilan ang pupwede? Kaso talagang matagal na pagaganti ng mga napili namin. Kesa naman bumalik tayo ng Manila na luhaan.
1: Emilio, tingnan mo ang ipapakilala ko sa'yo. Gusto rin niya magtrabaho sa atin sa club. Maayong buntag sa inyo, sir.
0: Yan! Yan ang hanap ko! Panalo! Anong name mo, ganda? Sure ka bang magtatrabaho sa amin sa Maynila? Marunong ka bang kumanta? Magsayaw! Kasi, bibigyan kita ng espesyal na number.

0: Dory, ibinigay mo na ba yung una niyang sahod dito sa ating club?
1: Yes, my darling Emilio. Oh, Helena, heto na ang sahod mo ngayon. Sa ngayon, di ka pa namin kakaltasan ng komisyon para makapamili ka ng mga damit mo, yung akma dito.
2: Talaga? Naku, salamat. Pero wala akong alam na lugar dito eh. Saan naman ako mamimili?
0: Si Fanny ay pupunta ng Manila. Pasasabay na kita at sasamahan ka ni Bakla na mamili ng mga damit sa Rustans. Kailangan, bongga ka day sa iyong performance.
2: Sige, Emilio.
1: Helena, simula na ng katuparan ng mga pangarap mo sa buhay. Basta, no drugs at marijuana.
2: Yes, Dory. Para naman ma-maintain ko ang katawan ko at huwag malosyang agad.
0: Bichon! Musta na, yo? Long time no see! Mabuti at napasyal ka rito sa daong. Inom ka ba?
3: Oo, oh, Emilio. Naispatan ko agad na may bago ka palang recruit. May itsura, ha? May itsura ang singer mo, ha? Pwede ko bang i-table? Yung bago mong alaga? Kakaliskisan ko lang. Name the price.
0: Wag yan! Mag-aaway kayo ni Dory. Si Dory ang handler niya. Helena ang pangalan niya.
1: Oh, Richard. Nauwi ka ngayon ng Dao. Kamusta ang PX products mo ngayon?
3: Malakas ang benta. Pato!
2: Ikaw pala yung Richard na pinagtatalunan ng mag-asawa. Anong meron ba sa'yo?
3: Ilalakas ako ng mag-asawa. Mga dati ko silang barkada. Mga walang-wala nang makilala ko. Pinigyan ko sila ng puhunan na magnegosyo. Dito sa Angeles, kasi may Clark Air Base. Umasenso naman silang mag-asawa. Kaso, ikaw lang talagang hindi ko matabla kay Dory.
2: Kababaryo ko kasi siya. At kapag may nangyari sa akin masama, pati ka mag-anaka niya, isusumpa siya ng mga to. Sa lugar kasi namin, lahat ng galawan doon, walang maitatago.
3: Ayos pala sa inyo. Bata mo pa para sumabak sa ganitong trabaho. Wala ka bang natapos na kurso para maiba naman ang trabaho mo? Malaki nga ang kitaan dito, pero lamog ka naman. Lamog ka naman sa mga puti at negro. At lalo na sa mga businessman. Para kong pulutan na masarap papakin.
2: Nakukuha naman to sa paligo at masahe. Kaya nawawala ang lamog. Ikaw, ang sabi ni Emilio ay single ka pa rin hanggang ngayon. Pero marami kang chika, babes. Dagdag pa nga ni Dory, lahat daw ng matipuhan mo dito, lalo na kung laseng, kahit halimaw sa banga, ikakama mo. Ganun ka pala.
3: Alam mo, mausay nga silang handler mo. Mababait sila sa'yo. Kasi, kung siraan ako todo. Ano? Pwede ba sa akin?
1: Table lang. Bawal i-take home. Kung pakakasalan mo, mataas ang tubos. Pero kakayanin mo.
3: Alam mo, ang nakikita ko sa dalawa mong mga mata, dollars! Hindi ka na nagbago ng mukha.
1: Talaga? Cute pa rin at mukhang bata.
3: Hindi ah. Mukhang pera. Ano ba to, Emilio? Ang waswit mo. Mas tuso pa sa'yo.
0: Bahala kayong dalawa riyan. Basta ako, labas dyan. Kasi kapag nanghimasok ako sa inyo, 100% outside di ko lang buo ako. Mamayang gabi at forever.
3: Okay, sige. Table lang muna. Para makipagkilala ako.

0: Hindi sa nakikialam ako sa buhay ni Helena. Maaring naikwento na niya sa'yo, Richard, ang papel namin sa kanya. Halos lahat ng mga nagtatrabaho dito sa club ay mga Bisaya. Mga walang trabaho dun sa amin. Binigyan ko sila ng trabaho para kahit sa ganitong sitwasyon ay maiba naman ang kanilang buhay. Yung iba naman, tinututuo ng mga US Navy. Nadala sa US.
1: Ang dami mo naman pasakalye, Dory. Pakakasal lang ko si Helena. Iba kasi ang tama nito sa akin. Kaya kinakausap ko kayong dalawa ni Emilio para humingi na rin sa inyo ng basbas.
2: Richard, kilala ka namin ni Dory. Malaki yung utang na loob naming mag-asawa sa'yo. Pero mas pinakaingatan namin si Helena. Bukod sa inosente, nagdala ng swerte sa aming club. At parang anak na namin siya. Tiwala ako sa'yo, Richard. Sa dinami-dami ng babae mo, taas kamay nga kung sa amin ka nagpaalam. Sino ba naman kaming dalawa ni Dory sa'yo, di ba? Wala.
1: Mahalaga na kayo sa buhay ko ngayon.
3: Emilio, Dory, nung una, wala akong tiwala kay Richard. Pero sa katagalan, totoong tao pala siya sa akin. Napamahal na rin siya sa akin. Kaya nga, ako na rin mismang humingi sa inyo ng basbas. Bilang respeto, magpapakasal ako kay Richard.
0: Naiyak naman ako sa magandang buhay na ibibigay sa iyo ni Richard, Helena. Mahalin mo rin yung mokong nito, ha? Kahit kilala na namin si Richard, wala nagmamahal ng totoo sa taong yan. Pera lang naman talaga niya ang gusto ng mga babae sa kanya.
1: Teka nga muna. Paiyak-iyak ka pa, Dory. Parang sinabi mo naman pangit akong lalaki.
3: Huy, huwag ka nang mirit pa. Masasaktan ka lang kung sasagot pa si Dory.

0: Nagsara na ng club sina Emilio at Dory. 5 buwan na pala silang sarado ang club.
1: Ha? Bakit daw? Teka, kung dalawin kaya natin ang mag-asawang yun, para matulungan natin, mahal.
0: Sige.
1: Mahal, sila rin naman pala ang may-ari. Kaso, hindi na ito club. Parang simbahan na ata ah.
0: Simbahan? Oo nga. Totoong sinabi nung kabanda ko. Naging born again na itong mag-asawa. Isang Amerikano daw ang nag-share ng gospel sa kanila. Kaya naging born again. Nasa Vietnam daw yung dalawa. At nagmi-mission.
1: Ah, bumalik na lang kaya tayo kapag nandito na sila. May apartment ka naman dito na bakante, di ba? Doon na lang muna tayo tumuloy. Mamili na lang muna tayo ng bedding sa Dao. At yun ang gamitin natin.
0: Tama ka nga, mahal. Hindi na natin paupahan yung bakante. Tayo na ang titira. Sabik na rin akong makita si Emilio at Dory. At interesado ako sa pagiging born again nila.
1: Ako rin, mahal. Dalo kaya tayo dito bukas. May Sunday service daw. At may pastor palang magtuturo dito ng gospel. Para maiba naman, makinig tayo sa preaching nito.
2: Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masamang hilig. Huwag na ninyong ipailalim sa makapangyarihan ang kasalanan na alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasakapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog nyo sa Diyos ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Mababasa po ninyo ito sa Roma 6, sa mga talatang 12 at 13. Let us pray.

0: nagbalik sina Emilio at Doris sa Clark, kami ni Richard ay kasapi na ng Christian Church. Kami ni Richard ay mga born again na. Kaya tuwang-tuwa sa galak kaming apat. Mga dating makasalanan, ngayon po ay mga disciples na ng Diyos sa pagpapahayag ng mabuting balita. Dito na kami ni Richard sa Amerika at sina Dore at Emilio naman ay nasa Vietnam na. Ang dating club ay giniba na rin ng gobyerno kasama itong nalubog ng Mount Pinatubo. At sa biyaya ng Diyos, patuloy kaming humahayo upang mag-evangelize.
1: Ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad dito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Juan 14:21.
2: Diyan po nagwawakas ng pagsasadulan ng tanikaling lagot mula sa padalang liham ni Helena Sures ng Surigao. Binigang buhay ni na
3: Nancy Lasarte,
4: Yul Serbonieto,
5: Marjorie Maglinte,
6: A.G. Gabrilio,
7: Byron De La Cruz.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Hello, hello, kaibigan. It's Monday and it's the 25th of May, 2026. Kamusta kayo, kaibigan? Sa araw na ito, napakainit pa rin ang ating panahon. Sana ay okay pa din tayo sa ganitong panahon, ano? Grabe na ang heat index. Halos umaabot tayo ng mga 38 to 41 degrees Celsius. Kaya ingat-ingat pa rin tayo guys, dahil sa ganitong panahon ay common po ang dehydration.

Rimmel. Kamusta? Sana ay sabayan nyo nga po ako for another edition of Music and Chat Recharged, kung saan we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Happy birthday pala sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today. Ayan, baka may mga kakilala kayo na gustong i-shout out ninyo today. Pa-shout out naman sa kanila, no? And hello sa ating mga kaibigan dito sa probinsya ng Albay. Hello din sa ating mga kaibigan dito sa Happy Island of Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Hamsur, and of course sa Samar, Leyte. Kamusta po kayo sa Romblon din? Of course sa buong Philippines at sa ibang parts of the world. Good morning or good afternoon or good evening po sa inyo. And of course, ating pong link ng program ay naka-post na po dyan sa ating FB page. At pwede niyo rin po itong i-share. And of course, para po sa inyong mga comments, messages, and shoutouts, and song requests, ay pwedeng-pwede po kayo mag-comment dyan. And we are assuring you na ito po ay ating babasahin sa hapon na ito. Parang nabubulol. May ano kasi sa lalamunan ko ngayon. Parang may sumasabit-sabit. Ayan, kasi nga, alam nyo ba, pag sobrang init ng panahon, hindi talaga natin maiwasan na hindi uminom ng medyo malamig na tubig, ano? Or medyo malamig na mga inumin. To just relieve yung ating nararamdamang sobrang init talaga. Pero ingat-ingat pa rin tayo, ano? Wag basta iinom ng malamig. Lalong-lalo na kung kagagaling lang po natin sa labas. Na napakainit talaga, no? Ng sikat ng araw. Kung kaya natin na uminom lang ng normal na temperature ng tubig, yung tap water o kaya yung ating mga mineral water dyan, na hindi na kinakailangan lagyan ng yelo, eh mas maganda yan, di ba? Okay, so sa araw din naman na to, sa ating kasaysayan, noong 1924, si Henry C., the Chinese-Filipino business tycoon who founded ang isa pong napakalaking mall, ano, group of companies, one of the largest conglomerates in the Philippines, ay pinanganak po sa Fujian, China. Araw din pong ito, May 25th, is the day where we are celebrating globally sa Africa, ano? Ito ang kanilang Africa Day. Sa World Football Day naman po, ano, sa mga mahilig sa football, ito po ay araw ng mga taga, ayan, mahilig sa football or yung larong football. And ngayon din ay tinaguri ang World Thyroid Day. Kaya ingat-ingat lang din tayo, ano, sa ating mga kalusugan dahil nauuso na nga po itong thyroid cancer. So, ingat po tayo. Di basta-basta dahil nagugutom tayo, ano-ano na lang kakainin natin. Hindi pala maganda sa ating kalusugan. Alright, so mga paalala po yan para sa atin ngayong hapon na to. And ano pa, maabangan mo kaibigan. Meron pa rin po tayong music trivia. Sa ating music trivia, syempre, we have been featuring our local bands or artists. Mamaya po ay kilalanin natin si Jonella. Sino ba ito si Jonella? And we'll be listening to one of his songs. Meron pa rin po tayong free chat recharged. Ano ba dapat ang maging saloobin mo kapag ikaw ay hindi imbitado sa isang okasyon? Para lang, of course, mapangalagaan ang ating pong respeto sa ating mga sarili. Ano, kasi minsan sa ating mga Pinoy, usong-uso to. Ano yan? Yung mga hindi naman imbitado, biglang bubulaga sa'yo. Ayan, nagugulat na lang yung mga may okasyon. Hindi pa naman yan ito imbitado ba? Ba't siya napunta dito? Ayan, ang hindi pagdalo sa mga okasyon kung saan hindi ka imbitado ay nagpapakita po ng pagrespeto sa sarili. Mamaya po yan, pag-uusapan natin.

Alright, at ang bato-bato sa langit, ang tamaan ay wag magagalit kundi magbago. Okay, so yan po ang ating free chat recharged mamaya. Share nyo din mga saloobin nyo patungkol dyan. Siyempre pa, meron pa rin tayong by request. Tunog Pinoy at meron tayong bagong song of the week for this week. Follow up ito doon sa ating na-feature last week na song called Paghilom ng Victory Worship in connection pa rin po sa pinagdadaanan ngayon ng ating bansang Pilipinas. At isa naman na foreign artist ang ating pong i-feature dyan with her song, ano, mamaya abangan nyo. Siyempre pa, may prayer time pa rin tayo at marami pa pong iba. Kaya tumuto ka lang dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM with your friend Mel. At eto naman ang mga paraan para kayo ay makipag-ugnayan sa amin. Cellphone number po natin ay 0998-843-0573. Sa FB po ay FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube and Instagram naman po ay FEBC Bicol Care 104.3 The Way or DWAYFM. Siyempre pa, naka-online streaming din po tayo. Search nyo lamang ang bit.ly/TheWayFM. That's bit.ly/TheWayFM para mas marinig nyo po ng mas malinaw ating mga naka-lineup na song sa hapon na to. And syempre sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC, chat ka lang. Maganda hapon sa ating mga kaibigan na naka-tune in sa ating pong Portable Missionary Radio or PM Radios. Saan ka man ngayon, kaibigan? Hello pala kay Tatay Jose dito sa may Inarado area. At sa iba pa po na nakatanggap ng radios dyan, maganda hapon po sa inyo. At sa buong Bicolandia na meron na pong hawak kayo na portable missionary radio. Personal talaga yan. Para po sa inyo at para lamang sa inyong pakikinig sa ating himpilan, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. 1:27 in the afternoon. Siyempre sa technical side ay nag-a-assist din po sa atin ang ating Chief Tech, Don Alfonso Apinado. Kaya just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM for music and chat recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Ito na unang salbo na ating mga naka-lineup na song sa hapon na to. Para sa iyo, kaibigan. She has an anomaly.

Our time now is 1:49 na po ng hapon. And magandang hapon muna kaya Myra Babasoro David. Magandang hapon po. Thank you po sa pag-join ngayong hapon na to. And of course, hi din. And magandang hapon sa ating mga nakaantabay kanina pa. Sa mga silent listener lang po natin and viewers. Thank you so much sa inyong patuloy na pag-antabay. Tuloy-tuloy lang po, you can still send in ang inyong mga komento, messages, shoutouts, and song requests. Nakapost na po sa ating FB page ang link po ng ating programang Music and Chat Recharged para po sa inyong mga komento. Sige, tuloy-tuloy na tayo dito. Ayan. Pag-uusapan nga po natin yung paano natin mapapanatili ang pagkakaroon ng respeto sa ating mga sarili or self-respect. Siyempre, pag may self-respect ay hindi po malaot madali, rerespetuhin din tayo ng ibang tao. Unang-una dito ay ito, napaka-common po ito na kaugalian minsan natin mga Pilipino na dapat po nating baguhin. Yung feeling included ka kahit hindi ka naman imbitado. Iyon. Iyan, sana po ay isa-alang-alang natin ito kung gusto po natin na tayo ay marerespeto ng ibang tao. Kasi ang hindi po pagpunta sa isang occasion kung saan hindi ka naman iniimbitahan ay isang first and foremost, pagpapakita ng respeto sa iyong sarili at maging doon sa host siguro ng isang okasyon. Mahalaga po ito upang mapanatili ang iyong dignidad at maiwasan din yung hindi komportableng sitwasyon o pakiramdam. Siyempre, ipapakita mo na nirerespeto mo ang mga hangganan ng ibang tao na isinet nila. Di ba? Madalas kasi, kapag may bawa kaibigan natin na naimbita sa isang okasyon at narinig natin yon, parang feeling natin kasama na tayo doon. Kaya, tayo pa ang malakas magyaya, di ba? Ayan na, tara na. Pero hindi naman pala talaga siya yung iniimbita. O, di ba po? Nakakahiya naman. So, narito po ang ilang mga dahilan kung bakit napakahalaga po, no? Nang hindi natin pagpunta sa isang pagtitipon na hindi naman tayo imbitado. Unang-una yung pagpapanatili po ng ating dignidad. Ang pagpipilit na pumasok tayo sa isang lugar o kaya okasyon kung saan hindi naman po tayo kailangan ay maaaring magbabala ng iyong sariling pagpapahalaga. Or magbaba ng ating pagpapahalaga sa sarili. Ang pag-alis o hindi pagpakita ay nagpapakita na alam mo ang iyong halaga. So, mahalaga po na bigyan na ito natin ng pansin. Bawa, na-realize mo na hindi ka naman pala imbitado. Tapos, nalaman mo may ano pa pala itong okasyon na to, RSVP. Kailangan mo na mag-confirm kung ikaw ay pupunta o hindi. Eh, kung hindi ka naman nakatanggap ng ganong imbitasyon, eh di ba po, nakakahiya naman. Kasi normally, yung mga nagko-confirm, eh di, ililista yan sila at bibigyan na nga po ng naka-reserve na seats. So, paano kung napunta tayo doon sa isang okasyon, di mo pala talaga tayo imbitado, or minsan, sinasama na lang din tayo ng iba, dahil feeling natin, kasama na din tayo kasi kasama yung kaibigan natin. Eh di, di ba nakakahiya? Baka hanapan kayo bigla ng invitation. Normally pag RSVP, maglalagay sila dyan ng contact number. Syempre yung date and of course yung venue. Tapos ilalagay din nila kung ilang seats ang naka-reserve para sa inyo. And you have to confirm kung kayo ba ay pupunta o hindi. So, kaya, paano kung nandun na kayo tapos sa normally, chine-check po talaga nila yan, sa mga list ng mga nag-confirm. Paano kung hindi pala kayo napasama doon? Kasi hindi naman talaga pala kayo invited. Eh, diba? Nakakahiya talaga. So, once na-realize nyo na hindi talaga ako invited, ayan, may pagkakataon pa para matahimik na umalis sa lugar. Para kahit papaano, napapreserve po natin ang ating mga self-respect.
Isa pa kung bakit mahalaga ang pagpapanatili po ano ng pagseset ng boundaries is yung pagrespeto ng hangganan. Bawat tao po ay may karapatan na magdesisyon kung sino ang nais silang makasama sa kanilang espesyal na okasyon. At ang paggalang po dito ay tanda ng pagiging mature. Ayun, paano naman? Kung hindi tayo, ano, magpakita nito. E di, ano, opposite ng matured, e di immature. Diba? So, ayaw natin na ma-label tayong ganon. And mahalaga din ang pag-iwas sa tensyon. Ang pagpunta po ng hindi inaanyayahan ay madalas na nagiging sanhi ng awkward na sitwasyon, sama ng loob o hindi pagkakaunawaan na maaari pong makasira ng mga relasyon. Diba, maayos sana yung relasyon. Pero since nagpumilit ka na pumunta sa isang okasyon, hindi ka naman invited. Alam mo, ayun, pwedeng may tensyon na mangyari. At meron nga ako naalala. Alam mo, yung pag hindi mo pagpunta sa isang okasyon ng isang kaibigan, ay tulong mo na yan sa kanya. Lalong-lalo na alam mo nagagasto sila ng malaki. E di, pag hindi ka pumunta, bawas ka na doon sa pwedeng gastos, di ba? Siyempre, mahalaga din ang kapayapaan sa isip. Sa halip po na ipilit ang sarili sa isang kaganapan, kung saan hindi ka sigurado kung tanggap ka, mas mabuting bigyan ng oras ang sarili sa mga aktibidad o taong sigurado kang nagpapahalaga sa iyong presensya. Sa pamamagitan po ng simpleng hindi o hindi pag-imita sa sarili, pinapakita mo ang mataas na antas ng respeto dahil alam mo kung saan ka nababagay at kung paano pahalagahan ang iyong sarili. Kaya guys, nako talaga naman, napaka-crucial ano? Nang usaping ito, na kapag hindi ka invited, huwag mong imbitahan ang sarili mo. At hindi po lahat ng okasyon ay kinakailangang nandun ka. Dahil hindi po lahat ng mga nangyayari lakad ay umiikot sa iyo. Higit sa lahat, hindi porke kapamilya ka ay automatic kasali ka. Maghihintay po tayo no, na tayo ay iimbitahin. Kasi kung hindi po tayo personal na inimbita ng isang taong nagplano, ibig sabihin nun, hindi ka kasama. Masakit man, pero kailangan po nating unawain yon, ano? And period na yan. Hindi na po yan negotiable, okay? Wala nang yung akala ko kasama ako. Wala na yung mga, ay, family naman tayo, di ba? Baka pwedeng sumama. May bakante pa naman sa sasakyan. Pwede pang sumiksik. Pero pag hindi ka po kinausap, may dahilan po yan. Bakit kaya? Pag hindi ka din sinama, hindi po ibig sabihin na masama na sila. Hindi po lahat ng hindi pagsama ay personal. At hindi po lahat ng hindi pag-invite ay may masamang intensyon. Minsan, yon kagaya ng nabanggit ko, simple lang ang dahilan, kulang ang budget. Kaya minsan, solemn yung okasyon at para lang talaga sa mga immediate family. Minsan, pili lang talaga yung mga taong kailangang nandoon. At yung mga in-invite naman po, wag na po kayong mag-sabi nga, mag-invite din ng iba pa. Kasi hindi naman po kayo ang host. Inimbita lang din po kayo. No? Pag kasi sumama din yung in-invite nyo, inilalagay din po natin sila sa alanganing sitwasyon. Kaya guys, hindi mo na kinakailangan magtampo kung hindi ka na-invite. Wala ka din naman sa lugar para magalit. Lalo na kung alam mo na sa sarili mo kapag ikaw ay may plano, hindi mo rin naman sila isinasama. Diba? Pero hindi naman po yan like amanos tayo. May rason lang mo din po ang bawat isa sa atin. Lalo-lalo na sa hirap ng panahon ngayon, diba? So let's just learn to respect one another. At unang-una sa lahat na inirerespeto po natin dito is ourselves. Ayan guys, so sana meron kang natutunan sa hapon na to, sa ating pinag-usapan. Na talagang napakahalaga, no? Ang pagpapahalaga po natin sa ating mga sarili at pagbibigay respeto dito. Kagaya ng kapag hindi ka imbitado, eh wag ka nang pumunta.
Huwag mo na ipilit ang sarili mo. Okay? Sige po. Ayan, ayan. Napakahalagang values na dapat nating matutunan. 1:59 na ng hapon. Bukas, abangan nyo. Meron pa tayong mga pag-uusapan patungkol dito sa pagpapanatili na ang ating pong respeto sa ating mga sarili. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras po natin is 2:06 in the afternoon. And ikaw pa rin ay patuloy na nakatune in dito sa Music and Chat Recharge. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. We are broadcasting mula po dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. And ito po ang ating Monday edition of Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel. And may batiin muna tayo this afternoon. And tuloy-tuloy pa din po tayo until 2:30 in the afternoon. Send in your messages, song requests, and shoutouts. Naka-post na po sa ating FB page ang link po ng ating programa. Comment lang po kayo dyan. Hi muna and magandang hapon kay Ate Lilia Dig na may song request na Pag-asa ko, Pag-asa mo by Butch Charvet daw. Hello po sa inyo Ate Lilia and thank you so much po sa inyong pag-antabay at of course may pa-request song pa kayo. Very good po. Thank you so much. Sige lang, tuloy-tuloy na tayo dito para sa ating by request at susundan na po ito ng ating Tunog Pinoy. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM para sa ating Monday edition of Music and Chat Recharged. Kasama niyo nga po ako si Mel.
1: Music and Chat Recharged by Request.

Let's pray now. Father, we thank you sa hapon na to for giving us another time to be with our friends dito po sa Music and Chat Recharged. Thank you din, Lord, sa bagong linggong ito na hinaharap namin. Hiling po namin ang inyong patuloy na paggabay at pag-iingat. And also, Lord, for sa mga concern po ng aming mga tagapakinig. Ikaw po ang patuloy na nakakaalam ng mga dinadala nila ngayon ng mga kabigatan. Salamat na pag kami ay lumapit sa iyo, ay meron po kaming kapahingahan na mararamdaman. At ang iyong imbitasyon sa bawat isa sa amin ay nagpapatuloy. Kaya Lord, tulungan mo kami at if we have the opportunity, and we have always the opportunity to come to you, ay gawin po namin. So we can find rest and refuge in you. Bless all of our listeners and viewers, Lord. For this we ask in Jesus' name. Amen.

0: Maraming tao ang hindi nakauunawa patungkol sa mga bagay na sinasabi nilang pag-aari. Ako ay naniniwala na ang ganitong kaisipan ay bahagi na ng kabuuang pagkatao ng isang nilalang. Pansin po natin ang mga bata, bagamat wala pa sila sa tamang gulang upang magpasya ng nararapat sa kanilang buhay, ay makikita natin na sadyang napakahirap sa kanila ang maging mapagbigay. Wala kang maririnig sa kanilang bibig sa sandali na sa palagay nila, ang isang bagay na kanilang pag-aari ay pinagtatangkaan ng iba, kundi ang mga katagang, sa akin yan. Kung minsan iniisip ko tuloy na ito ang dahilan kung bakit nagiging sakim ang isang tao, hindi na bago ang katotohanan ito. Maging noong kapanahunan ni Pablo ay naging suliranin sa Iglesia ng Corinto ang maling pananaw tungkol sa maling pag-aari ng isang tao. Basahin po natin ang mga binanggit ni Pablo sa 1 Corinto, Kabanatang 4, Talatang 7 patungkol dito. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Di ba ang lahat ng nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo pinagyayabang na wari hindi kaloob sa inyo?
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa 4 na kabanata sa aklat ng 1 Corinto, na kung saan tinalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagkakabahabahagi at ang tungkol sa espiritu ng hindi pagkakasundo sa loob ng iglesia sa Corinto. Dito ay tinalakay din niya ang tungkol sa kalagayan ng mga alipin ni Kristo. Sa pagkakataong ito, basahin po natin ang unang talata sa 4 na kabanata ng 1 Corinto na ganito po ang sinasabi. Kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Sandali po nating pag-aralan ang kahangahangang mensahe ng talatang ito. Sinabi ni Pablo, kami mga lingkod ni Kristo. Patuloy kong pinangahawakan ang isang katotohanan na ang bawat mananampalataya ay lingkod ng Panginoon. Malimit na ang mga tinutukoy nating ministro ay ang mga tagapanguna ng iglesia tulad ng mga pastor. Subalit bawat mananampalataya ay merong tungkulin na dapat gampanan sa gawain ng Diyos. Ito ay maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo, kaibigan, tanggapin mo man o hindi, ikaw ay isang mamamahayag ng salita ng Panginoon. May mensaheng makikita sa buhay nating lahat. Ang uri at takbo ng ating buhay ay may mensaheng hatid sa mga taong nakapaligid at nakakakita sa atin. Hindi ito maililihim. Anong uri man ang buhay meron tayo, may mensaheng dala ang buhay ko sa inyo at ang buhay ninyo ay may mensaheng dala para sa akin. Anong uri ng mensahe ang nakikita ng mga tao sa iyong buhay? Subalit dapat nating pag-isipan na ang mga mensaherong lingkod ng Diyos ay tagapag-ingat ng mga hiwaga ng Diyos. Sa ibang salin ng Biblia, ang katagang tagapag-ingat ay may ibang salin na tagapamahala. Ito ay tumutukoy sa tao na bagamat hindi siya bahagi ng pamilya na namamahala sa isang simbahan. Ang taong ito ay tinatawag nating katiwala. Siya ay may tungkulin sa buong sambahayan, sa pagkain at damit na isusuot ng kanyang amo at ng kapamilya nito, at mga bagay pa na tulad nito. Siya ang magbibigay ng lahat ng mga pangangailangan ng sambahayan ayon sa pangangailangan. Tulad ng mga mensahero ni Kristo, kinakailangan na ibahagi ang salita ng Diyos sa bawat membro ng buong sambahayan ng mga mananampalataya. Makikita rin po natin sa unang talata ang katagang hiwaga. Ang tinatawag na hiwaga ay ang mga bagay na nanatiling lihim noon, subalit sa kasalukuyan ay naihahayag na. Ang hiwaga kailanman ay hindi maunawaan ng taong makasalanan sapagkat tanging ang Espiritu ng Diyos ang makapagpapahayag nito sa mga taong merong matuwid na kaugnayan at relasyon sa Diyos. Ang hiwaga na binanggit dito ay ang salita ng Panginoon. Yamang tayo ay tagapamahala ng salita ng Diyos, kinakailangan nating ihayag ito dahil ito ang pangangailangan ng mga sambahayan at ng buong daigdig. Bahagi ng mga mensahe ng Panginoong Hesus tungkol sa mga talinghaga ng hiwaga. Sa Ebanghelyo sang-ayon kay Mateo, kabanatang 13, ay makikita po natin sa talatang 51 ang ganitong mga kataga. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ng Panginoong Hesus. Opo, sagot nila. Sa kabila nito, matibay ang aking paniniwala na bagat sumagot sila ng opo, hindi nila ganap na naunawaan ang nais ipahiwatig ng Panginoong Hesus. Subalit patuloy na sinabi ng Panginoon sa kanila ang mga ganitong salita. Sa Ebanghelyo ni Mateo, kabanatang 13, talatang 52, ganito po ang sinabi. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskreba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. Ito ang dapat na gawin ng katiwala o tagapamahala ng mga hiwaga, ang magpahayag ng salita ng Diyos. Maaring ito ay bago o lumang mensahe. Kung minsan ay sinasabi rin sa akin na makaluma ang aking ginagawang pagpapahayag ng mensahe, ang tugon ko ay tagapag-ingat lamang ako ng mga mensahe, ito man ay luma o bago sa pandinig ng iba. At marahil sa oras na ito, ang mensaheng ito ay luma sa inyong pandinig. Wala akong magagawa. Dito ako tinawag ng Diyos. Dapat kong ipahayag ang kanyang mensahe, maaring ito ay luma o bago. Ito ang tungkulin ng isang tagapamahala ng hiwaga ng Diyos. At wala na akong maisip ang uri ng pagkakatawag na hihigit sa tagapag-ingat ng hiwaga ng Diyos. Patuloy po nating basahin ang ikalawang talata kung saan tinalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa katiwala o tagapamahala. Ganito po ang kanyang sinabi sa ikalawang talata. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Pansinin po natin sa talatang ito na hindi kailangan para sa isang katiwala ang maging dihasa o magkaroon ng maraming kaloob mula sa Diyos. Pagdating ng araw na igagawad ng Diyos ang gantimpala ng mga naging tapat sa Kanya, marami ang tatanggap ng gantimpala, hindi dahil sa marami silang alam. Tatanggap sila ng gantimpala sapagkat sila ay naging tapat sa Diyos. Sa loob ng 44 na taon na aking pagpapastor, ay napatunayan ko na meron lamang iilang tapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Sa kanila ako maliligtas sa mga gawain. Alam ko na mananatili silang tapat sa kanilang paglilingkod. Kaugnay sa katapatan na nais ipaliwanag ni Pablo sa mga talata na ating natalakay, basahin naman po natin ngayon ang 34 na talata sa 4 na kabanata sa aklat ng Unang Korinto. Nais kong magbigay ng palagay na merong tatlong uri ng hukuman na haharapin ng tao sa panahong darating. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang 3 at 4. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o nang alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Marahil sa pandinig ng marami ay lubhang mahirap ipaliwanag ang mga talatang ito. Subalit sa totoo ay hindi naman siya ganoon kahirap ipaliwanag. Ipinapakita ng mga talatang ito na wala tayong karapatang muupo sa hukuman ng Diyos upang hatulan ang tao. Wala akong karapatan na lumagay sa kalagayan ng Diyos upang hatulan ang kahit na sino, dahil tayong lahat ay haharap sa tanging hukuman na hahatol sa bawat isa sa atin. Ang Panginoong Hesukristo, ito ang dakilang hukuman kung saan haharap ang lahat ng tao. Ang tatlong hukuman na haharapin ng tao ay ang mga sumusunod. Una ay ang tinatawag na mababang hukuman. Ito ang hukuman na kung saan ay dinirinig ng ating kapwa ang palagay ng lahat ng tao. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa Unang Korinto, 4 na kabanata, talatang 3. Hango sa ibang salin ng Biblia. Sa katunayan, Napakaliit na bagay para sa akin kung anuman ang inyong palagay sa akin. Hindi ito literal na salin ng ikatlong talata, subalit sa aking palagay ay makakatulong ito ng malaki upang maipaliwanag ang mababang hukuman na nabanggit. Ito ang hukuman ng tao, hindi ito ang hukuman natin ngayon na pinamamahalaan ng mga mambabatas. Ito ang hukuman na pinapatakbo ng mga taong nakapaligid sa atin. Sila ang mga taong nakakapansin at malimit na humahatol sa ating mga ginagawa. Sa kabanatang ito ay binanggit niya ang tungkol sa bagay na ito. Mababasa ito sa mga talatang 11-13 ng ika-4 na kabanata. Mapapansin natin na hindi matanggap ni Pablo ang mga maling puna tungkol sa kanya. Hindi ang mga puna ng iba ang nagpapatakbo sa kanyang buhay. Hindi niya ito hinayaang makasira sa kanya. Tanggapin man natin o hindi, tayo ay hindi makakaiwas sa panghuhusga at paghatol ng iba. Lubhang mapanganib ang makinig sa puna ng mga taong hindi mananampalataya. Sapagkat dito sa ating bansa, kung minsan ay mas kinikilingan ang tinig ng nakararami. Pilit nilang sinasabi na ang tinig daw ng nakakarami ay ang tinig ng Diyos. At kung minsan ay sinasang-ayunan ito ng mga nakakataas sa halip na ipatupad ang batas. Makikita natin na kahit na ang mga nasa katungkulan ay mas pinapanigan ang nakararami sapagkat sila ang sumusuporta sa kanilang mga hangarin, lalo na sa panahon ng halalan. Marami ang nagbibili ng kanilang dangal at paniniwala dahil sa hinihiling ito ng tinig ng nakararami. May isang tao na nagngangalang John Melton na nagsabi ng ganito, ang kahuli-hulihang kasalanan na makikita sa taong kagalang-galang ay ang pagmamahal sa katanyagan. Nakalulungkot, subalit ito ang pilit na hinahangad ng marami ngayon. Si Horace Greeley, na isang manunulat, ang nagsabi ng ganito, ang karangyaan ay isang pagkakataon, ang pagiging kilala ay hindi inaasahan. Bibigyan ka ng papuri ng yaman. Ang mga taong nagtataas sa iyo ngayon ay ang mga tao ring magbababa sa iyo bukas. Isang bagay lamang ang tiyak na tatagal. Ito ay ang pag-uugali. Pangalawa ay ang tinatawag na mataas na hukuman. Ito ang hukuman ng budhi ng tao. Batay ito sa sinabi ni Pablo sa 3 na ganito po ang sinabi, ni ako may di humahatol sa aking sarili. Ligtas ba na magtiwala sa budhi ng tao? Wika ni Pablo, hindi ito ganap na mapagkakatiwalaan. Kinakailangan na mayroong malinis na budhi o konsensya ang isang tao. Dapat nating isipin na may panahon na uusigin tayo nito at sasabihin sa atin na mali ang ating ginagawa. Sa ganitong panahon ay kailangan natin itong gawin. Ganon din naman, sasang-ayunan ng ating konsensya ang ating mga simpleng hakbang na magbubunga ng ating ikapapahamak dahil sa lilinlangin lamang tayo nito. Kaya't kinakailangan na mag-ingat tayo sa dikta ng ating konsensya. Sa hukumang ito ay maaari tayong magtagumpay at maaari din naman tayong mapahamak. Ang taong si Longfellow ang nagsabi ng ganito, hindi sa pagpupunyagi ng madla sa lansangan, hindi rin dahil sa nilalabanan ka ng tao, kundi na sa atin ang tagumpay o kapahamakan. Ang taong tapat sa sarili, kailanman ay hindi nagpapadala sa kaisipan ng tao. Sa halip ay gagawin niya ang inaakala niyang tama. Ito ang matapang na sagot sa ganitong kalagayan. Ito ang dapat nating gawing pamantayan. Bahagi na yata ng ating pagkatao ang humatol sa iba at maging mabuti sa ating sarili. Ito ang naging suliranin ni David. Nakita niya ang kasamaan sa buhay ng ibang tao, subalit hindi niya nakita sa kanyang sarili. Kumusta ka, kaibigang nakikinig? Ganito ba ang iyong pananaw sa iyong sarili? Dapat mong malaman na maaring baguhin ng Diyos ang mga pasya ng pangalawang hukumang ito, ang hukuman ng ating budhi. Ang pangatlong hukuman ay ang hukuman kung saan tayong lahat ay hahatulan. Sinabi ni Pablo, ang huhusga sa akin ay ang Diyos. Ang kataas-taasang hukuman ay ang kinalalagyan ng Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo na siya ay tatayo sa harap ng kataas-taasang hukuman ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Bawat isa sa atin ay tatayo sa hukumang iyon. Tatalakayin din ni Pablo ang bagay na ito sa 5 kabanata sa kanyang 2 sulat sa mga taga-Korinto. Sino ang mga hahatulan ng Diyos sa hukumang iyon? Tayong mga mananampalataya ay hindi nahahatulan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, sapagkat ang kasalanan ng mga mananampalataya ay ganap ng napatawad. Nasa ilalim na tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesus at nilimot na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Sa panahon na haharap ang mga mananampalataya sa kataas-taasang hukuman ng Diyos, ang hahatulan doon ay ang kanilang katapatan bilang tagapamahala ng mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Kaya't masasabi natin na napakahalaga na ang mananampalataya ay manatiling tapat. Nalaman natin na ang lahat ng bagay ay kay Kristo at tayo ay kanyang pag-aari. Ganon din naman, wala tayong anumang pag-aari tulad ng ating napag-aralan. Bagamat nakita natin sa huling bahagi ng 3 kabanata na ang lahat ng bagay ay sa atin. Ang daigdig na ating kinalalagyan ay pag-aari ng Diyos. Maari nating namnamin ang kagandahan nito at ang mga magagandang tanawin, ang mga bundok, ang mga punong kahoy, ang karagatan, ang buhay ay sa atin, maging ang kamatayan. Ganito ang mga binanggit ni Dr. Parker. Pag-aari mo ang kamatayan, hindi ka dapat pagharian nito. Ikaw ang dapat maghari sa kamatayan. Paano ito nangyari samantalang wala tayong pag-aari sa ibabaw ng mundong ito? Sa sandali na napasakop tayo kay Kristo at naging pag-aari na niya tayo, ang lahat ng bagay ay nagiging atin, ang pangkasalukuyan at ang panghinaharap. At tayo ay tagapamahala ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Dahil sa katotohanan ng kalagayan nating ito, ay sinabi ni Apostol Pablo sa 5 talata na wala tayong karapatang humatol. Ganito po ang sinabi, kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos. Kung tayo ay humahatol sa iba, kinukuha natin ang isang bagay na para lamang sa Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang may karapatan at kapangyarihan na humatol sa tao. Kaya't huwag nating susubukang humatol dahil siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Maging ang mga lihim na gawa ng masasama ay mabubunyag sa harap ng Panginoong Hesukristo. Ibubunyag niya ang lahat ng lihim, gayon din ang mga hayag. Kaya't kinakailangan na maging maingat tayo kung papaano tayo mabubuhay sa panahong ito. Sa aklat ng Ecclesiastes, 12 kabanata, talatang 14 ay ganito po ang sinasabi. Lahat ng gawin natin, hayag man ang lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Sinabi naman ni Pablo sa mga taga-Roma, 2 kabanata, talatang 16. Ayon sa mabuting balita na aking ipinangaral, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa 6 hanggang sa talatang 21 ay makikita po natin na tinalakay ni Apostol Pablo kung papaano natin maipapamuhay ang mga aral na kanyang itinuro. Basahin po natin sa 6 na talata sa aklat ng 1 Korinto. Ganito po ang kanyang sinabi, mga kaibigan, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang
2: huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalakin hinuman ang isa at hamakin naman ang iba. Alalahanin po natin na isa sa mga suliranin sa iglesia sa Corinto ay ang pagkakabahabahagi. Sa talatang ito ay sinabi ni Pablo na gagamitin niya ang katotohanan ito upang ipaliwanag ang mensahe na nais niyang ipaabot. Magkaibigan si Pablo at si Apolos, silang dalawa ay pag-aari ni Kristo at si Kristo ay sa kanila din. At dahil dito, ay ginamit nila ang mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Diyos. Patuloy po nating basahin sa ikapitong talata na ganito po ang sinabi. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Ano ang mga kakayanan na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos? Marahil wala nang hihigit pa sa talento na ibinigay ng Diyos sa iyo, subalit sa kabila nito ay wala kang may pagmamalaki sa Diyos sapagkat ito ay ibinigay lamang niya sa iyo. Hindi sa iyo nagmula ang mga kakayanang nagagawa mo ngayon, kaya't marapat lamang na pasalamatan natin ang Diyos sa mga kaloob na ibinigay niya sa atin. Patuloy po nating alamin at basahin ang 8 at 9 na talata na ganito po ang nasusulat. Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na kayo, kayo pala'y mga hari na, hindi na ninyo kami isinama. Sana nga'y naging hari kayo upang kami na may maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatula ng kamatayan. Siyang panuori ng sanglibutan ng mga anghel at ng mga tao. Ginawang parang isang napakagandang panuorin ang mga apostol ng panahon na sila ay binitay dahil sa kanilang pananampalataya. Ang pangyayaring iyon ay nagsisilbing hamon sa bawat isa ngayon. Maraming mananampalataya ang nagpakasakit at tayo ngayon bilang mga mananampalataya ay dapat ding magpakasakit tulad nila. Binanggit din ni Apostol Pablo kung ano ang naging karanasan niya. Basahin po natin sa 10-13 talata, ganito po ang sinasabi. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo, kayo'y marurunong tungkol kay Kristo, mahihina kami, kayo'y malalakas, hinahamak kami, kayo'y pinararangalan hanggang sa oras na ito. Kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad, pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Kung ating iisipin, labis na pagpapakasakit ang ginawa ni Apostol Pablo. Maibahagi lamang ang magandang balita ng Panginoong Heso Kristo. Naghayag siya ng balita ng kaligtasan sa iba't ibang panig ng daigdig noong pamuritos siya sa sanlibutan. Nalaman naman na sa Dakong Asya, lahat ay nakarinig ng kanyang pangangaral, maging Hintil o mga Hudyo. Siya ang misyonero na naghayag ng tungkol kay Kristo sa mga tao. Ganito po ang sinabi, ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak at minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama. Sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo, Jesus sa pamamagitan ng magandang balita, ipinangaral ko sa inyo. Kapag may nailapit kang kalwa sa Panginoon, napakasarap isipin na ikaw ay ibinibilang nilang ama sa pananampalataya. Tulad ito ng kaugnayan ni Pablo at ni Moises. Sa talatang 17 ay mababasa po natin kung papaano pinarangalan ni Pablo si Timoteo. Ganito po ang sinasabi. Dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Siya ang magpapaalala sa inyo ng mga patakaran ko sa buhay sa aking pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ang mga patakaran ding iyon ang itinuturo ko sa bawat iglesia saan mang dako. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 18-20 na ganito po ang nasusulat. Nagmamataas ang ilan sa inyo sapagkat akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung luloobin ng Panginoon, ako'y paririyan sa lalong madaling panahon at titignan ko kung ano ang kanilang magagawa sa dami ng kanilang sinasalita sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita kundi sa gawa. Sinabi ni Apostol Pablo na hindi siya interesado sa kanilang mga sinasabi. Ang nais niyang malaman ay kung may kapangyarihan sa kanilang buhay. At ang paraan upang malaman ito ay sa pamamagitan lamang ng kanilang ugali at mga ginagawa. Ganito po ang kanyang sinabi sa talatang 21. Ano ang gusto ninyo? Pumariyan ako na may pamalo o may pag-ibig at diwa ng kahinahunan? Ang kanilang ugali at gawa ang magiging batayan ni Pablo kung papaano niya haharapin ang mga taga-Korinto. Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Nagbigay ba ng kaliwanagan ang mensaheng ito sa iyong buhay na kinalalagyan sa harap ng Diyos? May mensaheng hatid ang iyong buhay ngayon sa mga taong nakakakita at nakapaligid sa iyo. Pinagkakatiwalaan ka ng Diyos ng mga kaloob. Papaano mo ito ginagamit kung sakali man na ikaw ay nagkulang sa iyong tungkulin sa Diyos at sa tao? Mag-umpisa ka ngayon sapagkat ngayon ang pasimula ng iyong paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kami po ay nagpapasalamat na lumalapit sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos naming banal. Sa iyong mga salita na patuloy po nating binubulay at pinag-aaralan, itanim mo po sa kaibuturan ng aming mga puso, gayon din sa aming mga isipan, upang huwag naming malimutan ang mga mensaheng dala ng mga salita mo. Kami po, Panginoon Diyos, ay pangunahan mo sa patuloy naming pag-aaral. Gayon din po, Panginoon, sa mga nakikinig ng iyong salita, dalangin ko po, Panginoon Diyos, na ipagkaloob mo ang iyong pagpapala at biyaya sa kanilang mga buhay. Kami po ay umaasa na ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
7: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Magandang magandang hapon po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming taga-subaybay, taga-pakinig, mga ka-faith, kapuso, kadiwa. Ito po ang ating paboritong programang Papuri. At gaya po ng kagawian natin tuwing Lunes ng hapon, ang makakasama niyo po ang inyong Kuya Arnel De Pano na nakikigalak sa inyo sa bagong araw na gawa ng Panginoon. Ang ating programa ay dedicated ngayon. Malapit na kasi ang anniversary ng ating minamahal na Far East Broadcasting Company. Kaya bilang paghahanda ay i-feature natin yung mga songs ng ating mga ginigiliw na Papuri program hosts. Kasi po kami po ay aawit sa ating anibersaryo. Kaya ito po ang ating official announcement. Magkita-kita po tayo sa darating na June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng Far East Broadcasting Philippines. Join us and be equipped for the Great Commission. Tampok ang speakers na sina Pastor Carlo Panlilio at Pastor Roman Guevara. At syempre makakasama niyo kami para sa mga awitan. Marami kaming inihanda sa inyo, kaagapay, kaya we'll see you there. Yon, kaagapay good news, available ng ating mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. So bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. Makinig sa ating programa para sa upcoming releases. At makakasama nyo rin po ang ating 702 DZS anytime, anywhere. Basta magpunta lamang po kayo sa Play Store or Apple App Store. Hanapin nyo po ang 702 DZS para ma-download nyo ang app. O kaya naman, bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Hindi ko na po papatagalin ang ating mga awitin, ang mga sumusunod. From Papuri 7, kailan pa man, composer and artist ang inyong lingkod. Monday edition ng Papuri program. From Papuri 19, ngayon ng taon, ng pagkakataon, composer, artist, Junji Marcelo, kasama po dyan niya si Francis Magalona. Tuesday edition naman po si Kuya Junji. And from the 70th anniversary album, Umasa Ka, composer Sok Villanueva and Olive Robles, kakantahin ni Dennis and Charmaine Campagnier. Sila po sa Wednesday. Kasama na rin po ang kanilang anak na si Tricia Denise Campagnier na aawitin ang awitin from Papuri 24. Walang makapaghihiwalay composer yung kanyang daddy na si Dennis Campagnier. Yun po, pakinggan po natin ang mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri

Nagpapatuloy po ang programang Papuri at ang aming panalangin. Kayo po ay nabibless habang nakikinig. At kaagapay para mapakinggan ang ating iba't ibang Papuri songs, bisitahin ang ating Papuri official download site sa Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. I hope nag-enjoy kayo sa mga awitin at kwentuhan. Gaya po, ako po ay nakikigalak sa inyo. Ang ating mga Papuri singers ay mapapanood niyo po sa ating anniversary, 78th anniversary ng FEBC on June 6, Sabado. Mapapakinggan din tayo sa June 12. Mapapanood niyo kami sa Usapang Worship sa Jesus Global Mission po sa Cubao. Kasama po si Pastor ang Pastor Romel at Susan Guevara. Makasama rin niyo po ang Papuri Singers na nag-worship doon. And meron din po tayong Inside Out na conference. Gagawin din po sa Cuneta Astrodome. Ito po ay sa June, sa Sabado, June 20. Makakasama rin niyo po ang mga Papuri Singers dyan. So, meron po kayong mga pagpipilian and we hope we get to see you at makasalamuha, makapagkwentuhan tayo at importante po sa amin na nagko-connect po tayo kung saan man tayo magkita-kita. Huwag po kayong mahihiyang i-approach kami dahil we share in this ministry, kaya just go to us, magkwentuhan tayo, kung meron po kayong gustong mga Papuri Singers na makipag-picture, pwedeng-pwede po yan. Anyway, magpapatuloy po tayo sa ating musikahan kay Cathy Azada Amaka, Thursday edition. Awitin po niya ang isa sa mga multi-awarded na kanta ng Papuri, ang Yahweh Elohim, composer Jerdy Francisco, Katha Music Awards, Best World Recording, and Katha Music Awards, I think Song of the Year. Produced by Kuya Junji Marcelo, arranged by ang ating magaling na kaibigan, si Mega Mel Villena. And then from Papuri 8, habang mayroong lakas, Composer Abel Manlapi, gaawitin po ni Ate Cathy Alvarado. Isa siya sa mga hosts din natin sa Papuri program. At syempre, from Papuri 16, ikaw pala ni Laarni Mata Maharaeg, gaawitin po ni Ate Terry Javier Ellis. Si Ate Terry po ay lilipad papuntang Pilipinas para po makasama natin sa anniversary ng FEBC. Kaya please take the opportunity to come and see us and visit with us doon sa anniversary ng FEBC. At ang huli nating awitin dito sa segment na to, from Salmot Sari, Dakila, composer Junji Marcelo, awitin po ni Bishop Bong Hermosa. So yan po, pakinggan natin ang mga awitin to sa pagbabalik ng programang Papuri.

Napakabilis po ng oras at ngayon kailangan na nating pagsamantalang magpaalam. I will see you again next Monday. Hunyo na on our next program. At bilang din pag-o-honor sa aking popapuri composer, ang aking administrative pastor for the past years, nagpumasok sa Kamuning First United Methodist Church during the time of pandemic at iniwan niya sa aming iglesia ang napakayamang pamana ng mga ministries. So, Pastor Reverend Dr. Randy J. Austria, maraming salamat po sa iyong mabungang misyon sa Kamuning First United Methodist Church. Siya po ay magiging district superintendent na ng Southeast District ng Quezon City Philippines Annual Conference East pagtapak po ng June 1. Yon. Do message us on how Papuri has helped you. At kung meron po kayo mga komento or song request, alam niyo na po paano kaming makontakt. Either sa Facebook page, sa YouTube Live, o ang ating mga Globe at Smart numbers. Kaibigan, kung nais niyo pong makilala ang Panginoon ng personalan, sumubay ka po sa ating panalangin ng pagtanggap. It's the best decision that you'll ever make in your life. Pangako yan at promise yan. Hindi napapako ang pangako ng ating Panginoon. Let us pray. Thank you, dear Father, for your great love for us. Sa kabila ng aming pagkakasala at ang aming pagsalamsang sa iyong dakilang hangarin para sa amin, nagawa mo pa rin abutin kami magmula sa langit. Ipinadala mo ang iyong bugtong na anak na Jesucristo bilang kabayaran ng aming mga kasalanan. Nabayubay siya sa krus, dumalo yung dugo na siyang sanhi ng pagkahugas ng aming mga karumhan. At ginawa mo kaming karapat-dapat muli na humarap sa iyong kabanalan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng kasalanan namin to. And right now, tinatanggap ka namin, Jesucristo, bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po ang gumabay sa aming bawat hakbang, manahan ka sa aming puso at isipan, at ikaw ang manguna sa amin magmula ngayon hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Maraming salamat, O Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Maraming salamat po mga kaagapay sa pagsama sa akin ngayong araw na ito. At hanggang sa muling episode po muli, ito po ang inyong Kuya Arnold Depano. Ang panalangin ko po palagi ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang paggugumantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Samahan niyo po ako sa pagsambit ng sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap nang makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Helpline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Hello, magandang araw mga kaagapay. It's Monday again. At eto na naman kami para ihatid sa inyo ang inyong favorite counseling program on air, ang Heartline. And once again, ako po ang inyong program host para sa Monday edition, ang inyong Ate May Gomez. Ayan, isang licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. Shoutout muna po muli sa atin pong mga listeners and viewers. Sa inyo pong lahat na inaabot ng frequencing ito, kayo man po ay bago lang naming nakakasama or matagal ng suki ng Heartline, binabati namin kayo. At sana po ay samahan kami no, hanggang matapos po yung ating program. And of course, gusto rin po naming mag-shoutout para dun sa ating mga listeners and viewers ng CARE 104.3 D-Way FM sa May Legazpi, Albay. Yan, hello, hello po sa inyong lahat. Ayan. And pwede pong mag-comment, magbigay ng feedback sa atin pong comment section. Yan po sa inyong mga social media platform, kung kayo man po ay nanonood sa YouTube or sa Facebook. Ayan. Alam niyo po, napakarami po talagang malalaking kaganapan dito sa ating bayan recently. Particularly po sa politika, no? Mga nakakagulat na mga pangyayari na bumabasag po sa katahimikan ng marami. At nakakapukaw ng mga damdamin, nagdudulot po ng pag-init ng mga balitaktakan at palitan ng mga kuro-kuro. At alam niyo po, kapansin-pansin din po talaga no, yung umiinit na social media araw-araw. Ako talaga, mga kaganapang pangpolitika na nagdudulot ng pagkakaisa-isa sa mga magkakatulad ang pananaw at paninindigan. Pero pagkakahati-hati naman po yung mga paksyon, no? Bilang may mga magkakabilang grupo na may mga kanya-kanyang sinusuportahang politiko at mga paninindigan, no? Pero ang tanong po, no? Napapanahon pong pag-usapan yung ito po yung pag-uusapan natin ngayon bilang mga tagasunod ni Kristo, no? Mga Kristiyano. Hanggang saan po ba yung kalayaang iyan, no? Na mag-express ng ating mga political opinions, mga sinusuportahang politiko o yung pwede bang mas safe na sarilinin na lang natin yung views and preferences natin, ano? Para hindi na tayo makadagdag pa sa gulo na dulot ng mga isyong pampolitika these days. Ano nga po bang dapat, no? Well, para po tayo ay tulungan pag-usapan ang mga sagot sa mga katanungang mula sa ating mga listeners and viewers, gusto ko muna pong i-introduce sa inyo, no? Yung ating pong mga kaagapay na silang makakakwentuhan natin at makakatulong, no? Na tumugon sa mga letters na ating babasahin. Ayan. Of course, gusto ko muna pong ipakilala sa inyo, no? Ang minsan na nating naging suki dito sa Heartline. Batang-batang pastor at isang tapat na lingkod, no? Ng Diyos. Tapat na asawa. Ayan. Inaanak ko sa kasal. Si Pastor Joshua Garcia ng Lord Jesus Christ Cornerstone Church at siya po ay 9 years ng pastor dyan. Okay, Pastor Josh, baka meron kang babatiin, mga announcements. Sige, take it away.
2: Yeah, maraming salamat muli, Heartline, sa pag-imbita sa akin na maging kabahagi minsan ulit ng gawain ito. I was so privileged. Actually, kakagaling lang namin sa church camp kanina, 3 days camp yun. Shout out sa lahat ng mga kasama namin sa Lord Jesus Christ, Carson Church, sa church camp. Nagdaos din tayo ng 16 years anniversary ng church, no?
1: Wow.
2: Yung araw, so sa Cavite. Kaya marami kaming mga karanasan ng mga kabutihan ni Lord. So shout out sa mga pastors, sa mga workers, sa mga staff ng camp, sa mga naging attendees, participant ng camp. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa aking asawa, hello, sa mga estudyante ko sa CVSU, magandang gabi sa inyong lahat.
1: Ayun, yan si Pastor Josh, no? At happy anniversary sa church nila, no?
2: Salamat.
1: All right. Sige, introduce ko naman po yung ating first timer, no? At nagagalak tayo na tayo po ay napaunlakan niya, no? Sa kabila ng kanya po, alam ko po sabi, napaka-busy din po ng ating pastor na ito. Si Reverend Genesis Barrera Villaflores, siya po ay servant ng Panginoon simula pa noong 2014 at currently serving as the lead pastor ng Firstborn Christian Fellowship Novaliches, yan, sa Quezon City. He is a husband, a father, a teacher, a trainer, and the Lord's servant, of course. So, Pastor Jen.
3: And of course, Ma'am May and Pastor Joshua, ako po yung nagagalak na ako po yung naanyayahan dito. Of course, I would like to ask you to always pray for the churches, no, sa ating mga Christian churches. And magawi kayo sa bandang Novaville, doon po yung church namin. So we will invite you. Every Sunday po yan, 10 a.m. ang aming service. And if you need trainings, if you need seminars, team buildings, or consultancy for your businesses, you can find me also at GenXP Training Consultancy Services po. Ayun, hi po sa aking asawa at sa aking tatlong mga chikiting. Magandang gabi po sa inyo.
1: Ayun, magandang gabi din, Pastor Jen. Siya pala ay merong training services?
3: Yes po, Training Consultancy Services po.
1: Training Consultancy Services. Ayun. Sige po, kontakin natin si Pastor Jen pagka may need tayo for seminars and trainings, no? Ayan. All right. Sige po. So, para po sa mga kakatutok lang, muli ito po ang inyong Ate May Gomez, ang inyong pong program host. Mula po ako sa Amara Counseling and Training Center. And of course, ang atin pong mga guests for this evening, si Reverend Jen Villaflores at Pastor Joshua Garcia, para po sa Heartline Monday Edition, isa't kalahating oras ng usapang puso at counseling na papakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBCPH Stream, kung saang panigman ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. And of course, para po sa inyong counseling concerns, ayan. Batiin ko rin po yung aking husband, si Dan, and of course, yung amin po mga anak, si Dustin, at yung kanyang wife, si Hazel, si Dea, at yung kanyang husband, si Jai, si Dominic, si Don, si Dre, at si Dalian po yung aking mga anak. And of course, yung mga tatlo kong apo, si Chuck, si Dylan, at si Sela Devine. Okay. Of course, gusto ko rin batiin yung ating mga pastors and leaders ng Pleasant Christian Alliance Church sa pangunguna po ni Pastor Kevin at Pastora Shine Cabornay dyan sa San Jose Del Monte, Bulacan, maging sa In Christ City Church sa Savannah Park, San Jose Del Monte, Bulacan, sa pangunguna ni Pastor Henry and wife Pastora Helen Brown. At ganun din, yung The Fruit of the Branches Discipleship Group ng CCF, San Jose Del Monte, Bulacan, sila Sisters Zan, Doris, Alma, Tess, Sag, at Bing. Ayun, sana wala akong nakalimutan. Alright. Okay, so simulan na po natin magbasa, no, ng atin pong letters, no, para makarami tayo. Alright, ito po yung una, no. Bilang punong pastor sa aming iglesia, palagi po akong naiipit sa sitwasyon na kailangan kong magbigay ng paninindigan tungkol sa politika. Okay. Pero takot po akong maging dahilan ito na may hindi umayon at magkaroon ng paksyon na pwedeng maging simula ng kaguluhan. Paano po ang dapat gawin? Ayun. So, pastor po siya, no? At of course, mga pastor, madalas po yung tanungan niya ng mga miyembro, no? Pastor, sino bang kakampihan natin dyan? Kanino po ba tayong politiko? Kanino ba tayong partido? Ayan, alright. Sige po, Pastor Jen, help us.
3: Ayun po, Sister May and Pastor Joshua and sa listeners natin, ano? Actually, napakahirap ng posisyon talaga ng isang pastor o isang leader ng simbahan pagdating sa usaping politikal. Kasi it may divide, tama siya, no? It may divide the church doon sa paniniwala. O kung halimbawa man si pastor kampi sa isang politiko, meron siya mga miyembro na against doon sa politiko na 'yon, nagiging personal. No, imbis na ang natututukan ay yung salita ng Panginoon, ang nangyayari, nagiging personal na yung atake kay pastor. Eh, kasi makapula, makadilaw, o kung anumang kulay yan. No? So, pero alam nyo yun na mga involvement natin sa politics bilang mga lingkod ng Panginoon, actually, it's a personal conviction. No? It's a personal conviction. Hindi naman ito naaayon o mababasa pa sa Biblia, pero ito ay personal na conviction natin tulad ng pagboto, pagpili, lahat naman yan, personal conviction. Pero sana tatandaan natin na bilang mga lingkod ng Panginoon, tayo ay asin at ilaw ng sanlibutang ito. No? Salt and light of the world. That is why we must be promoting justice, we must be promoting equality. Kung meron man tayong mga preferences, make sure na hindi natin sinisira yung preference ng ibang tao. No? Pwede mo namang ihayag kung ano, sino yung iboboto mo, sino yung napipisil mo, without maligning o nang hindi sinisiraan, no, yung ibang kandidato o ibang political parties. Mm. Kasi dapat ang iniisip natin palagi is how to unite our country because we are Christians and we love all the citizens of this world because Jesus loves everyone din. Yun po. Ayun. Sa akin.
1: Okay, thank you for that, no, Pastor Jen. Talaga nga po, no, yung mga pastor kailangan maalala natin na tayo ay shepherd, no? Hindi tayo campaign managers. At maganda po yung sinabi niyo, no, yung reminder that we are salt and light, no, to this world. Kailangan po talaga na hindi tayo yung nagiging cause para nagkakaroon ng ano, ng dilim, no, at kaguluhan, ano. Yan, okay. Maganda po yung mga points, no, na binitawan ng ating kasamang Pastor Jen. Ayan. Wag daw sirain ang preference ng iba. Totoo naman po yan. Maging maingat po, no, kung paano natin dinideliver yung ating sariling preferences. Alright, Pastor Josh, how about you?
2: Totoo lang, napaganda po ng sinabi ni Pastor Jen. Ano?
1: Yeah.
2: It's a matter of conviction. No? Pero po bilang mga pastor, tama din, sinasangayunan ko po yung pinag-usapan natin na hindi dapat sa atin nagsisimula yung paksyon. Hindi sa atin dapat, hindi tayong promotor ng pagkakagulo. Diba? Promotor tayo ng kapayapaan at pagkakaisa. We should have one purpose, united in love, di ba? Yun yung sinasabi sa atin ng Philippians chapter 2. Pero napakaganda din na maintindihan natin na bilang pastor, our primary calling is to preach the gospel and to shepherd the flock of Christ, di ba? Yun yung ating trabaho. Hindi lang para maging commentator ng anumang political issues or what, or commentator ng paninira ng isang tao kasi kasiraan ng mga pinuno o kung sino mang mga tagapamahala. Kasi nga, whether we like it or not, sa loob ng church, may iba't ibang mga perspective yan. May iba't iba silang mga preference. May iba't iba silang mga, minsan, di ba, dahil sila ay galing sa ganitong probinsya, yun yung kanila sinusuporta.
1: Mm-hmm.
2: Oh, it somehow offends them, di ba? Pero yun nga, for the sake of peace, 'di ba? Let's try to be wise in commenting, 'di ba? Let's try to be wise and more of promote yung ano ba yung dapat, yung common. Siguro mas maganda instead na magbigay lang tayo ng komento, personal na komento. Mahalaga din na let us educate our people from a biblical perspective, from a biblical truths para sila din alam nila kung paano sila magti-take ng sides, diba? Mm-hmm. Let us point them to the principles of the scripture. Okay? And siguro yung mga comment natin, para maging example tayo, let us comment from the perspective ng truth, sinasabi ng scripture. At least, hindi natin tinitira lang yung isang politiko para ma-offend yung isa, para naman paboran yung isa. Kasi ganun eh, diba? Actually, may nagtanong nga sa church, one time, ikaw, pastor, anong mano? Sino ba sa'yo?
1: O, diba? Natatanong talaga kayo, no?
2: Tapos ang sabi ko, kayo po ba? Ano po bang tingin niyo? Sabi niya, ikaw muna, pastor. Matagal na akong magsabi pag meron ka ng comment. Ganun siya. So, syempre, mas ahead ng age akin yung si tatay. Pero yun nga, no, let us be the agents of peace, di ba? Unity at yun, let us always point them to the truth of the scripture para alam nila kung saan sila papanig, anong issue ang titingnan nila according doon sa tinuturo at pamantayan ng Biblia.
1: Amen. Yeah, maganda yung sinabi mo, Pastor Josh, no, na i-educate natin, no, yung ating mga miyembro, hindi sa ating ano, no, sa ating conviction or view, no, kundi sa biblical, based on the biblical perspectives, no. Pero I just wonder, meron kayang mga cases na sabihin ni Pastor, ito yung ano, no, ito yung biblical perspective that we can actually apply to what has been happening, no, sa ating political arena, pero later on nililid mo na sila doon sa you're already taking side at sinasabi mo, pwede kaya yun? O nangyayari ba yun? Kumbaga, sinisway mo na sila towards, leaning towards your, ano, the side that you are actually taking.
2: Yeah, tingin ko po pwede, may chance, no, na ma-influence yung ating, pero dapat ngayon nga, when it comes to biblical interpretation, although medyo lalayo, no, dapat hindi influence yun ng preferences din natin. Diba? Kaya nga dapat meron tayong submission doon sa scripture, no, kung para hindi tayo yung tipong personal lang natin na preferensya at impluwensya ang magbibigay. Kumbaga, we start from scripture and we end to ourselves. Yo? Parang yun yung nakakatawa. Diba? That's the idea. So, pero yes, nangyayari po siya, no? Mm-hmm. Pero dapat sana iwasan. Maging mas wise tayo.
1: Kasi, di ba, no, well, I don't know if you'll agree with me also, no, Pastor Jen, na yung bang meron tayong gigil minsan pagka ano, may mga makukulit sa church or saan man yan, na hindi sila umaayon sa atin, samantalang we are so convinced na ito yung ano, ito yung tama at mali yung kabila, yung ganun.
3: Yun. Diba? Actually, yun. Tama yun, Sister May, no? Kapag masyado ka na sisway ng emotions,
1: yeah,
3: no?
1: Yung emotions.
3: Masyado tayo nag-give in, lalo na kapag we are supporting someone who we think are the right fit, no, for a political party, masyado tayo nang gigigil and we get swayed with our emotions. Pero tama si Pastor Josh, no, we always go back to the biblical roots, no. That's why napakahalaga sa isang lingkod at manggagawa ng Panginoon yung discernment, no. We should discern kung tama pa ba itong ginagawa natin, tama pa ba yung pinagtatanggol natin, kasi tandaan natin, hindi man natin gustuhin na tayo yung i-follow talaga ng ating congregation, pero tayo yung isa sa mga tinitingnan, no? At tinititigan na kung saan tayo pupunta, malaki yung influence natin. Kaya nga, pansinin niya tuwing election, nililigawan tayo ng mga politiko eh.
1: Oo.
3: Bakit?
1: Nga.
3: Kasi nga, tayo yung merong malaking influence. So we need to use that that privilege that the Lord gave us the right way, no, with discernment, and of course we go back to the biblical roots. Yun po.
1: Mm-hmm. Okay.
2: So, totoo yan, no, ma'am, na dapat yung sentro ng unity na meron ang church ay hindi nakabase sa unity ng preferensya natin sa politika o sa point of view ng politics. We are united because we are Christians, we are believers, we are followers of Christ. Mga anak tayo ng Diyos, nasa isang katawan tayo.
3: Oo.
2: Ilan kung bakit tayo united.
1: Uh-huh.
2: So, there are types of preferences sa politika, you know, let us pursue unity. Yeah.
3: Pero alam nyo, ma-share ko lang na po, Pastor Josh and Sister May, no? Meron kami ina-attendan dati na Bible study ng mga pastors to, pastors. Nung una, maganda yung Bible study kasi nakasentro talaga sa Biblia, you know, the discussions is about the Bible.

0: parang may hidden agenda ganun.
1: Tama, tama.
0: Oh, nakakalungkot naman 'yun ano. All right. Anyway, maraming salamat po doon sa mga insights, no? At tayo po ay subukang sumagot ulit ng another letter here. Sabi pong ganyan, ano, maikling question lang. Okay lang po bang magsalita ang Christians tungkol sa politics online, no, sa kanilang social media platform? O dapat po bang ipagkatiwala na lang yung mga ganyang usapin sa tagalabas ng simbahan? Yun, nako. Magandang tanong yan. Ano? Marami siguro ang may ganyang katanungan sa isipan nila. Alright. Pastor Josh, what do you have to say?
2: Yeah. Actually, parang just this week, meron akong ano, although, ano ta, nakita ko lang po ito sa ano, nakita ko lang po sa Facebook, sa Blue Apps. And then sabi dun sa content na yon, sabi niya, Christian ka pero DDS ka. Sorry sa term. Hindi ako magiging panik. Pero may ganon. Ganon siya. So, parang question nila, ano yung value mo bilang Christian kung ganyan yung perspective mo? You know, hindi ko naman, di naman yun yung intention ko. Pero, meron ba tayong karapatan na mag-post online or magbigay ng komento online? Well, of course, oo naman. Malaya tayo magpahayag ng ating opinion at gusto nating i-post sa social media. Pero ang question dito, ano eh, we have to be careful. We have to be discerning. We have to be wise. Dahil, whether we like it or not, marami nakakita nun. And, pwedeng maka-influensya yun, okay, kung hindi tayo magiging mas discerning, na magkukos din ng kaguluhan, magkukos ng pagkakatalo-talo, diba? Kasi sabi nga ng Colossians chapter 4, let your speech always be with grace. So, yung speech na yun, hindi lang yun sa verbal, ngayon, yung mas malaya ka na makapagpahayag online, right? So, mas exposed ang tao sa ganyan. Kaya nga dapat, ano yan eh, kapag nagpo-post ba tayo online, nagko-comment tayo online regarding sa mga political issues na ito, ano ba pinopromote natin? Is this to promote this, yung culture ng truth? Or nagpo-promote tayo ng peace, ng unity? Or baka nagko-question ng kaguluhan or debate, di ba? Pagkakahati-hati ng mga paniniwala ng church. So, issues. Yun nga, ang masabi ko lang po pagdating sa tanong na ito, yes, malaya tayo, but we have to be discerning, we have to be wise, we have to be more careful. Okay? Sa kung ano ba yung pinopromote natin. Yun yung sa tingin kong ano, importante. Hindi dapat, siyempre, bilang Christians, no, dapat ano tayo, nag-fact check.
0: Ayun.
2: Paminsan, hindi man tayo pero nag-share tayo. Sinishare naman natin yung mga post. E, tinan mo naman, baka naman AI-generated yan, di ba? Fake news pala yun, no? Mga trolls. Yun yung dapat iwasan natin bilang believers.
0: Okay. Yun po. Alright. Yan, napakahalaga pala nun, ano, bilang pastor or leaders ng church, no, na ikaw mismo marunong kang mag-fact check, no? Or hindi ka masyadong very hasty na post ng post without checking sa ano ba yung source mo, 'di ba? Ito ba ay legit na source, 'di ba? Kasi minsan ang dami po talagang naglipa na, no, na mga kung saan-saan galing, no. Sabi niyo nga mga trolls, no. At napakauso talaga 'yan, ano, yan talaga yung kalakaran ngayon, na they hire mga trolls, no, at swelduhan talaga yung mga yan. And so, of course, yun nga, kanina nabanggit ni Pastor Jen, ano, na talagang minsan emotionally charged yung ano, no, or emotionally driven yung tao, that hindi na siya open, no, sa ibang, view, point of view, no, dahil ito yung tama, no. Probably, alam mo, minsan I heard someone, ano, na talagang loyal na loyal siya dun sa isang politiko kasi talagang marami siyang napakinabangan doon. Marami siyang ilang beses siyang na-hospital na yun ang ano, no? Yun yung nag-aabot, sabi, no? Yung pangalan yun, yung ginagamit, ano, para ano, makapag-abot, no, ng ini-extend na help para sa mga na-hospital. So, you know, no matter what ano people say about that politician, hindi na talaga siya matitinag, no? So, because of that, so, yun nga, no? Maging, ano tayo, maingat talaga, sabi nga ni Pastor Josh, no? Na tayo ay hindi talaga, no, no, na nadadala.

0: ng mga, you know, mga hindi, maka, hindi makatotohanan, ano, na mga bagay, no, patungkol sa mga parties and politicians. Okay, sige, let us hear from Pastor Jen, and what do you need to add or comment?
1: Actually, when it comes to social media, when it comes to posting, napakadelikado po niyan.
0: No, napakadelikado, oo.
1: Minsan, even your biblical stand, marami ka makakaaway eh. Even your biblical stand, ah. Pero alam nyo, dito sa atin naman ng mga Kristiyano, it's okay because we have the privilege of free speech, no? It's a right, no? Karapatan natin yan. Pero syempre, may biblical teachings that put emphasis on some things. Una dyan yung sa Ephesians 4:29 and James 1:19. Ang command doon, believers to avoid gossip, slander, and corrupt speech, focusing instead of edification and grace. So if it is not edifying to the body of Christ, well, don't talk about it. No, pero minsan kasi dahil sa emotions natin, halimbawa yung politikong ipinose natin na sinusuportahan natin bilang Kristiyano, biglang na-bash. Eh sa social media pa naman, napaka-open ng mga bashing.
0: Oo nga.
1: Diba? Biglang binash. Tapos ikaw, kilala ka nilang Christian sa community, biglang pumatol ka. No, nagsalita ka hindi maganda, tapos naging corrupt yung language mo. Well, ang nadudungisan doon hindi na yung politiko, yung Diyos na pinagsisilbihan mo. That is why we should be very, very careful, no? And let's always remember that our mandate is to evangelize, not to promote. Hindi tayo mga political ano dito, ha? Yung tao dito, yung kapag ka-election, yung ikaw yung nangangampanya para sa politiko. No. Our mandate is to evangelize and to ease tension among people. Mm. Yun talaga yung trabaho natin, to promote peace, to show the love of Jesus, no? Yun yung talagang ano natin. Pero once we use our social media as a platform to promote politicians, to promote political beliefs, sigurado yan, magkakaroon tayo ng problema dyan. Kasi nga, although it's free speech, although it is your right, pero tandaan natin, we always walk, no, as the representative and ambassador of Christ. Huwag nating dungisan yun. Yun po.
0: Ayun, okay. Well said, no? Talagang mahirap po talaga, no? Dahil ito ay social media at yung audience mo dyan, hindi mo alam kung gaano kalawak, ano? At once na may nabitawan ka, like, na, yun nga, ano, yung emotions mo ay talagang na-trigger, no? Because of one content, no? Or one, kahit one line yan na hindi mo nagustuhan, and then nag-comment ka or what, no? Wala na, pag nabitawan mo yan, ako si Pastor, bumigay.
2: Totoo lang, hindi. Ito, additional lang.
0: Oo.
2: Mag-comment, alam mo, totoo lang. Pero, hindi sa lahat ng may kita mong post, kailangan may comment ka.
0: Ayun.
2: Hindi sa lahat ng may kita mong mga content dyan, ay, laging active.
1: Oo, totoo yan, totoo yan.
2: Laging may bash, di ba? Talaga, hinay-hinay. Laging mahilakas sa pag-ibig.
1: Alam mo ba, Pastor Joshua, Sister Kay, no? Oo. Oo, talaga. Ang tagal ko bago kinuha at tinanggap yung calling ko sa pagpapastor. Alam niyo kung bakit? Pag naging pastor ka, para kang inilagay sa aquarium. Nawala nang ginawa yung paligid mo, kundi titigan ka kung anong gagawin mo. Eh imagine, kung ikaw yung pastor na palaaway sa social media dahil sa politics,
0: ayun.
1: Naku po, anong klaseng testimony tayo niyan? Yun.
0: Ayun. Sabi mo nga kanina, no? No. Pag hindi edifying, don't talk about it.
1: True.
2: Yes.
0: Okay. Yeah, kasi yun nga, no, we are called to be peacemakers, no? Lalo na tayong mga leaders, no, mga pastor sa ating mga iglesia, no? At hindi tayo yung ano nagiging dahilan para yung iba ay matisod, ano? O lilipat na lang sa ibang church na yung pastor ay tahimik sa mga ganung bagay. All right. Okay. So, well, may question lang ako dyan, ano? Is it better na dahil nga ayaw mo ng faction, ayaw mo na mahati, no, yung iglesia, ay pwede mo bang sabihin na okay, from now on, dahil ito ay nagiging source ng paguluhan sa loob ng iglesia, ay huwag na natin itong pag-usapan, never na mag-uusap tayo about politics. At ayoko din na may mga nagpo-post sa social media, blah, blah, blah, ganyan. Pwede ba yung ganon? What do you think?
1: Actually, pwede naman. Pwede natin sabihin yun. Pero alam nyo, experience-wise, whenever you say that to the congregation, susunod yan, mga ilang linggo lang. Pero makikita mo, they will come back to it. Ang mangyayari dyan, you will be policing people, no? Yung ang magiging trabaho ng pastor, hindi na to give direction, no? To educate, to teach. Nagiging police na tayo. And siguro, magandang way niyan is to really educate them on what the Bible stands for it, no? O, ano bang sinasabi ng Biblia dyan? Ang sa akin lagi, kung hindi mapakiusapan, ako, ang principle ko, kung hindi mapakiusapan ko bilang pastor o bilang leader ng church ang mga taong ito, I pray to the Lord that the Lord changes their hearts. No? Na si Lord ang focus at hindi ang mga kaganapan sa paligid natin.
0: Okay.
2: Sa akin po, ano, pwede siya, no? Pero ang mas healthy siguro, instead na pagbawalan, parang iban natin, huwag natin pagsapan to, is let's guide them kung paano natin to dapat pag-usapan. Anong platform, anong venue, anong oras. Diba? Parang, para hindi siya yung parang spontaneously na kung sumasabog na lang lahat ng issue. So, make time kasi may mga taong ganun talaga eh, politically minded. Diba? Paano kapag mayroon kang members sa church na nasa politics, how do you, diba? Yeah. How do you address it? So, make a venue, proper venue to talk about those things. And ang mas possible i-avoid is yung give them proper guidelines, ethics, online ethics, paano dapat bilang isang believer. Yeah. Tapos, proper venue, pag nagkita tayo, gusto nyo ba pag-usapan to? Ano bang gusto nyo para hindi siya nagiging, alam mo yun, wala lang silang comment, wala silang pakialam. Diba?
1: Mm-hmm. Tama yun, ano, yung ano, para hindi sa Bible study nag-talo-talo, ano?
2: Yes.
1: The proper platform. Kasi minsan, ganda na eh. Okay na, you know? Magpo-pour out na ng heart yung iba, biglang papasok yung political, no? Tapos sira yung Bible study. Tama ka na,
2: Pastor. Totoo yun.
0: Kaya nga po, sabi nga ni Pastor Josh, maganda, meron talagang venue for that, no? Or avenue na kung saan, okay, baka pwede tayo magkape dahil maiinit yung mga, ano, no? Mga pinapasok yung usapan. Maganda na, i-delay muna natin yan for now, i-reserve natin yan sa ating pagkakape at doon tayo kumbaga magbibigay ka na rin ng guidelines, no, paano hindi nagkakainitan or what, no. At maganda kasi yun, minsan kasi, you know, there are times na tayo punong-puno ka eh, dahil siguro ang dami mong ano, no, mga of course, lalo na ngayon, itong mga huling araw, no, ang dami mong ano eh, inputs from the news, no, mga nababasa mo sa social media, sa balita. So, sumasabog ka minsan, gusto mong pag-usapan eh. And what a better place would be the church kung ito ay ano, no, guided, no, na dahil dun nga din natin na ipapasok yung biblical ano, no, guide, no, para hindi sabog yung mga tao at merong talagang venue for it, na kasi yun nga, hindi tayo puro Bible lang or hindi lang tayo puro kung ano man, ano, na usual na pinag-uusapan. There should be also, no, lalo na kung malapit na election, di ba, meron tayong mga, let's say, ano bang mag-invite ka ng isang political expert or baka si kapitan or whoever, no, huwag na siguro si kapitan. Biglang wag na si kapitan. Na ano, di ba, better person to explain things, no, like medyo ano sila, like mga abogado or whatever, no, or mga dating politicians, ganyan, di ba, to explain things, no, na siguro Christian, para of course, no, may mga biblical ano, no, inclination sila. Ayan. So may gusto pa ba kayo idagdag doon? All right, meron pa po ba?
1: Wala. Okay na po.
0: Wala na. Okay. Sige po. Ayan. Yung social media po talaga, no, it amplifies emotions, no? So, kapag galit or takot yung tao, mas impulsive at less ano, empathetic sila. Kaya mahalaga po talaga yung sabi ninyo kanina, discernment, no? Bago po mag-post. Ayan. Alright. Okay, so, nako. I'm sure po nakaka-relate po yung marami, no? Sa ating mga tagapakinig at tagapanood, no, sa ating pong pinag-uusapan tong araw na to. Well, may ilan pa po tayong mga babasahing liham sa ating pong pagbabalik. Magbe-break lang muna po tayo, no, maikling break lang po at magbibigay tayo ng daan sa ating pong mga ads. and announcements no, ng ating radio station. Stay tuned po mga kaagapay, we'll be right back.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
5: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
6: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
7: Hay, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
8: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
9: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka. Si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
10: Ito ang Care 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Hello, welcome back at salamat po sa pag-antabay. Para po sa mga kakatutok lang, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Heartline Monday Edition. Ako pa rin po ang inyong Ate May Gomez, ang inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. Kasama po ang ating pong mga bisita, si Pastor Jan Villa Flores at Pastor Joshua Garcia na kasama nating tumutugon, nagbibigay payo sa ating mga kaagapay. Ayan. So, gusto ko muna pong mag-promote ng services and information namin sa Amara. Yan po ay Amara Counseling and Training Center. Kami po ay located sa number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ayan, dyan po yung aming counseling center. At yung amin pong number ay 0995-203-2231. Ulitin ko po, 0995-203-2231. Yung amin pong Facebook page, you can just type Amara Center PH or kung kayo po ay gusto mag-email sa amin, ang amin pong email address ay amaracenter2015@gmail.com. So we do individual couples and family counseling. Nagka-conduct din po kami ng mga seminars na related sa amin pong expertise as counselors. And of course, meron po kaming payong OFW no, para po sa ating mga overseas Filipino workers na nangangailangan po ng counseling, no? Marami po silang issues. No? Katulad po ng pagiging homesick, of course, relationship, mga bosses nila doon, ano? And kung ano-ano pa. So, a lot of times po, sila ay nagde-desire na ang kanilang counselor ay kanilang, ano, no? Kababayan. Ayan. So, just feel free, no? To message us at kami po ay makikipag-arrange ng schedule sa inyo dahil magkaiba po yung madalas yung time zone. Okay. So, Pastor Josh, kayo may i-announce. Balita ko lang.
2: Yes po. Gusto ko pong i-announce kasi before, nung na-invite niyo po kami dito sa Heartline, nabanggit natin na meron pong ano, no, i-open tayo na if they are willing na maging host tayo ng seminar or training, di ba? Short training sa counseling. May nag-message nga po right after the event, ano?
0: Yeah.
2: And nagpa-prosper siya, pinagpaplanuhan po. Pero ito ay gumagaganap ito po sa GMA Cavite. Paki-contact po si Pastor Edwin Olavere ng Evangelical Church or E-Church, ang pangalan po ng ano nila ng church. E-Church, or contact me sa number ko po 0955-793-6895. Para po sa ibang detalye patungkol po dyan. So that is a seminar or a training workshop about counseling po sa mga church. So kung may mga church leaders kayo, workers, pastors, no, pwede po kayong mag-join sa free training na ito. Ayan. And sa ibang details, just message us na lang po.
0: Ayun. Okay. Sige po. Maganda po yan, ano? Kasi a lot of times po, yung mga pastor lang ang tinatakbuhan ng mga miyembro pagka sila po ay may mga counseling needs. And it would be best, no, na tayo po ay nagtitrain ng mga lay counselors, no, yung atin pong mga miyembro, lalo na yung mga leaders, no, na maganda pong natitrain din sila on how to deal, no, with issues, no. Sila naman po ay mga first aid lang yan, ano. Of course, pagka medyo may clinical depression na yan, of course, yung referral na po yan. So, malalaman po natin yung mga ganyang bagay, when to refer, or pwede pa bang tayo na lang muna yung mag-handle sa tao, no? So, these are things that we can actually learn from the seminar itself. Okay, sige po. Tawag po kay Pastor Josh. Alright, sige po. Basahin natin yung atin pong third letter for today. Sabi po dito, no? Sinasabi po sa Romans 13, okay, nagbabasa ng kanyang Bible, no? Na magpasakop sa mga nasa otoridad. Paano po kung mali na ang mga ginagawa? Mali na mga sinasabi. Ipinapanukala at ipinatutupad ng mga taong may katungkulan sa pamahalaan. Ayun. Kasalanan po bang di sumunod o lumaban sa kasamaan? Ayan. Magandang tanong, ano? Okay, sige. Maganda rin sagutin natin ito. Alright, sige po, Pastor Jen, what do we have to say here?
1: Actually, napakaganda ng tanong niya, no?
0: Very timely.
1: Sa ating bansa, minsan mapapaisip ka, no? Tama pa bang sinusunod ko yung mga napupuno, no? Na politiko sa ating bayan. Pero doon kasi sa Romans na yan, just to give a background, Paul is writing while he is living under a notoriously corrupt and pagan Roman Empire, no? Napaka-corrupt ng Roman Empire noon at pagano sila. Ibig sabihin, they are ungodly. Pero kahit ganun pa man, sinasabi pa rin ni Paul na you need to obey those in authority. Bakit? Kasi the very concept of order, law and justice is God. Diba? Mm-hmm. God is God of order. That is why kailangan sumunod din tayo. Isa pang magandang practice dito na sinasabi ni Paul is you pay your taxes, no? You show proper respect for those in authority. Why? Because it shows what a Christian is like, no? Na kahit na anong sama mo, kahit anong dumi mo, kaming mga Kristiyano, sinusunod kasi namin yung Ama namin sa langit. Kaya sumusunod tayo. Pero on another part of it, if you look into the life of Daniel, di ba? Mm-hmm. Kaya naman naparusahan si Daniel na ipatapon siya sa den ng mga lions because he disobeyed authority. Mm-hmm. Why? Because obeying that authority means falling away from the Lord. Now, kung ikaw ay Kristiyano, sumusunod ka sa mga panukalang batas, sumusunod ka sa mga pagtaas ng taxes, well, it is given that we should follow authority, no, while we are here in this world. Pero kung ang susundin mo ay batas na nagpipigil na sa iyo na sumamba o kaya ay pumipigil na sa iyong paniniwala sa Panginoon, then that's the time I think we should not obey, no. Pero as long as we can, as much as we can, we should obey because God is a God of order at 'yun ang kanyang kautusan. Yun po.
0: Okay. Napakalinaw, ano? Yeah. Ang ganda 'yung sinabi ni Pastor Jen, ano, na 'yun 'yung ano, no, 'yun 'yung kumbaga defining line, ano, between obeying and disobeying. Pagka ito ay hindi na ano, no, in line, no, sa pinag-uutos ng Panginoon. If you are sabi nga niya, no, obeying authority means already falling away from the Lord, then that's the time, no, Pastor Jen, na hindi na tayo susunod. Oo. Yeah. But of course, sabi nga niya, God is a God of order. Kailangan talaga sumunod kayo, no? You have to pay the taxes, yung proper respect, ano, yung diligence sa mga ano, no, pagsunod sa mga sa batas, ganyan, ano. Yun talaga ay kailangan, ano. However, yun nga. Kasi ang tanong nga nung ating letter sender, no, paano kung mali na yung mga ginagawa, sinasabi, pinatutupad, no? Yun nga yung ano, no, yun yung ating batayan, ano. Ikaw ba ay nalalayo na sa Panginoon pag sinunod mo yun, ano? So, all right. Yun yung sagot doon. Okay. I'm sure may mga idadagdag ang ating Pastor Josh para dito.
2: Mga ilang puntos lang po kasi na Santa pa. Sa ngayon po ako sa lahat ng mga binanggit po ni Pastor Ben. Siguro, you know, in context of peace and order, yeah, kailangan natin talagang sumunod. We should pay our taxes, we should follow the law, maging mabuting mamamayan ng bansang Pilipinas, bahalin natin ang ating bayan, paglingkuran natin ng buong puso. Hindi yun para magkakaroon tayo ng rebellious heart na pa-corrupt naman yung government, ayoko nang magtrabaho, ayoko nang magsikap, ayoko nang... Kasi at the end of the day, maapektuhan din tayo doon. May mga panuntunan, tandaan po natin, mabuti ang pamamahala, no? Mabuting sumunod sa pamahalaan, mabuting sumunod sa bilang mga anak ng Diyos, makita sa atin yung pagpo-promote natin ng kapayapaan. We are peacemakers, ano? So, ulitin ko po, mahalaga ang pagsunod. Pero, kung halimbawa, ang government ay nagpapanukala ng isang batas o panuntunan na taliwas na din, hindi lang doon sa pag pinagbabawal tayong sumamba, kundi taliwas na din doon sa kalooban ng Diyos, sa biblical truths. Let's say, alam natin, may mga iba pang issues, hindi lang politika. Let's say, yung same-sex union or same-sex marriage. Dapat may comment ang church. Dapat mayroong stand ang
0: may stand. Mm-hmm.
2: Tungkol sa bagay na ito. Hindi tayo basta sumasangayon o tumatanggap na lang yan, or we are justifying yung alam naman nating malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon na nalabag sa panuntunan ng Diyos. Dahil mga anak po tayo ng Diyos, dapat hindi natin ikinocompromise yung ating identity pagdating po sa bagay o sa mga usapin na ito.
0: Okay. So, ang sinasabi mo na dapat may stand yung church.
2: Yes. Dapat may stand yung church.
0: Or at least yung pastor.
2: Kasama natin yung pastor.
0: Kasi baka minsan yung ibang leaders ay magkaiba kayo ng point of view. All right. Anyway, ang gusto ko lang ding itanong dito ay lagi ba dapat na dahil ikaw ay Kristiyano, no? Lalo na kung ikaw ay leader or ikaw ay pastor, ay maging malinaw sa iba yung stand mo. Dapat po ba 'yon? Kailangan ini-express mo kung anong stand mo sa mga bagay-bagay. Like, kunyari, meron kang meron kang nakikitang mali, no, sa government leaders natin, sa mga officials natin. And then tahimik ka lang, no? You just let people do their thing. Ikaw tuloy ka lang sa pag-preach or pag-Bible study, pag-disciple, no? Without even letting people know where you stand sa mga issues.
1: Sa akin po, Sister May, as long as I am not being asked, I really do not show my cards, kumbaga. I do not show my political leaning, I do not give my opinions outside of the biblical perspective. No, hindi ako basta-basta bumibitaw ng salita. Kasi nga, ang iniiwasan ko ay una, meron akong ma-offend. Pangalawa, merong sumang-ayon sa akin at yung sumang-ayon sa akin ang maka-offend sa iba. So yung I always think about what I'm going to share before I divulge any information about my leaning. Ngayon kapag ka naman po Sister May and Pastor Josh, tanong ako, no? Pastor, ano ba ang tingin mo sa sitwasyon natin ngayon? Doon lang po ako nagsasalita. Pero again, I choose my words, no? I choose my words and I make sure na hindi sila masisway o hindi sila ma-offend the way I deliver what I believe in, no? Especially if it is political. Kasi yung biblical kasi talagang we stand on the truth, di ba? We stand on the truth. Pag sinabi sa Biblia ang bawal, bawal talaga yan. No? Pag sinabing yan, kasalanan, kasalanan talaga yan. Pero kapag kasi sa mga usapin dito sa mundong ito, medyo we need to somehow be careful. Kasi ayaw natin na doon pa tayo makatisod. Yun.
0: Okay. So ang sinasabi niyo po, no, personal niyo 'yon na kayo hanggat hindi kayo tinatanong, you remain silent about your, yes, what you believe, okay, in. Parang okay. Ganun, okay. But 'yun nga ang tanong ko din, hindi ba natin bilang mga church leaders, pastors sa ating mga iglesia, hindi ba tayo hindi ba part ng ating ano no ng ating role as the leader of the church na ano na bigyang linaw yung mga issues no at not really ano no not really expressing where what our stand is but yung himay-himay tulungan lang ba silang himay-himayin para mas naiintindihan nila yung mga bagay-bagay about issues lalo yeah
1: past crush kanina na you always go back to the principles of the Bible. Halimbawa, sa pagpili sa mga ibobotong politician, ano ba ang sinasabi ng Biblia sa pagpili ng mga leaders? So, doon sa ganong paraan, well, that is guiding them and that is correcting them. Now, pero yun nga, but when it comes to my own personal opinions and ano, yun, medyo maingat.
0: Maingat. Okay, sige. Pastor Josh, ikaw, anong masasabi mo
2: dito? Pagdating ko sa akin, kasi ang tanong, dapat ba may stand ang pastor? Opo, sa tingin ko dapat, mahalaga may stand ang pastor. Pero we do not insist our stand as a doctrine, di ba, sa church, na parang, kasi kapag kinote ka ng member mo, di ba, si pastor, alam mo ba, ito yung sabi niya, dapat ganito din. Pag kinote ka na, yan, yari ka na, di ba, kasi masyado ka nang ina-idolize, eh, masyado nang, so yun yung importante. Mahalaga may stand. Pero ito pa, ang mas mahalaga dito, kung paano tayo nagiging mabuting halimbawa, paano natin pinapakita, number one, pagiging isang mabuting halimbawa sa pagtingin sa mga stand na ito, sa pagtingin sa mga issues na ito, sa kabilang panig, hindi lang sa isang balancing pagtingin, hindi lang sa isang political perspective, ano, kundi tingnan natin siya sa isang balancing pagtingin. Pangalawa, importante na gabayan natin yung mga tao, yung mga member natin sa church, kung paano na natin sila i-equip na hindi sila madayan ng mga maling balita. Diba? And, kumbaga, turuan natin sila paano nila hihimayin yung mga, tulad ng, follow ko lang po yung binabanggit nyo kanina, paano nila hihimayin yung totoo? Diba? Paano nila titingnan sa isang angulo yung isang pangyayari? And paano ito makakapekto sa kanila? Will it help them? Will it help others? Will it build our relationship? Okay? So, yun nga, we have to educate the people, no? Mahalaga may stand tayo, but we have to educate the people. Bakit yun yung stand natin? Dapat alam natin kung paano ni papaliwanag, hindi lang dahil sa idolo kasi natin 'to eh, kaya yun yung gusto natin eh, di ba? Yung perspective natin. Dapat tingnan natin. Kaya ito yung perspective ko. Kasi ang sabi ng scripture, eto. Right? Kasi ang tinuturo natin ng Biblia, eto yung gawin natin. So, kumbaga, we guide them and we bring them back doon sa biblical values.
0: Alright.
2: Kung paano natin titingnan yung mga political issues. So, isa po sa, para sa akin, mahalaga. No?
0: Okay. So, sa inyo mahalaga din yung stand. Meron kang stand, no? Mm-hmm. On any particular issues, katulad ng sa political, ano, no? Matters. Ayan. And napakalaga talaga, parang paulit-ulit natin sinasabi, no, na we as leaders, no, magandang na-educate natin yung ating mga miyembro, no, lalo na sa mga ganitong issues na minsan ay kailangan pala nila na ano, no, may katulong na nag, alam mo yon, tinutulungan silang to analyze things, no, winiway yung mga bagay-bagay, no? Maganda rin yan eh, kasi ano eh, intellectual ano yan, ano? Activity na...
2: They have them to think.
0: Oo, nagiging critical sila, no? Hindi yung naging, masyado ka na lang talagang na-stuck sa isang, ano, sa isang side, no? Without even considering, baka meron ding tama pala dun sa kabila, no? Or baka may mali ako. Okay. So, maganda talaga yun, ano, that, ano, nakikita natin, no, na may need din yung ating ano, as just as they have needs like spiritual, no, emotional, meron din sila, no, yung mga ganyang social issues, no, mga political issues, no, na, mga needs nila to make sense of the things that are happening, you know, around them, no. Yeah. At maganda na may guidance. Yeah,
2: nakakatulong din po kasi yun kapag ano eh, para maging mabuting mamamayan sila. Yung right. Natuturuan natin silang mag-isip ng tama. Mag-isip accordingly doon sa paano natitingnan yung mga perspective na ito. Para pagdating ng election, ano sila, matalino silang pumili. Mm-hmm. Hindi lang sila basta tatanggap ng kung sino iboboto natin, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Silang naging batayan, di ba, sa pagpili. At ang mahalaga nga niyan, yung batayan na yon nanggaling sa atin dahil dinala natin sila doon sa batayan ng scripture. Kaysa ginamit nilang batayan yung nakita nila sa kung saan-saan, yung pinulot nila sa kung saan-saan, which is...
0: Sabi ni ganito, sabi ni ganyan.
2: Yeah,
0: oh. Kung sino-sino nila.
2: Natin yung delikado.
0: Oo. Alright. Okay. Sige, maganda po yung ating mga pag-uusap tungkol sa mga ganitong bagay. Let's look at the next, no, yung ating pong letter. Eto, naku. Ayan, maganda po itong message na ito or itong letter na ito. Sabi ganyan, ano, nakaka-disappoint po kapag my church leaders ay supporters ng mga politikong corrupt at malinaw na questionableng moral values at reputasyon. Paano pong gagawin dahil nakakawalang respeto dahil sa inconsistencies ng values nila bilang Kristiyano at sa iniidolong politiko? Ayun. Okay. Alright. So, nadi-disappoint na daw siya, no? Dahil nga, yung mga church leaders, no? Of course, no? Mga spiritual, supposedly spiritual people yan, ano? But then, ano? Yung kanilang, ano, leaning towards a particular politics or party, no? Yung, well, yung personality mismo, no? Sabi niya ay corrupt at may questionable yung moral values ng tao and even the reputation. So medyo nagkakaroon na siguro sila ng ano no ng doubt no doon sa spirituality ng kanilang mga leaders. Bakit ganun yung kanilang sinusuportahan? So tinatanong niya no ano bang question niya? Paano gagawin no? Dahil nawawala na siya ng respect. Okay, I don't know kung kabataan ba to or anyway, sige. Pastor Josh, what do you have to say?
2: Well, siguro
0: kailangan
2: din iwasan yung dalawang extreme kasi. Yung number one, yung pag-a-idolize ng isang leader. Pangalawa, yung mawalan ka na ng tiwala sa pamumuno, no? Kasi minsan, kapag ang tingin natin, ba, kaya tayo nadidisappoint sa isang leader or sa isang member natin na nag-a-idolize sa isang politiko. Kasi tingin natin eh, baka naman hindi lang kayo sang-ayon kasi ng view. Alright. Ano ba yung hindi niyo pinagsasang-ayunan? Yung politiko ba na sinusuportahan o yung maling ginagawa? Right? Kasi minsan marami din po kasi ganito, Mami. May mga sincere naman talagang sumusuport sa isang politiko. Pero misinform sila. That's why they are supporting that. So might as well we have to have an honest conversation. Instead na ma-offend lang tayo, umalis tayo sa church kasi nakikita natin siya na nandun sa church, which is yun yung dapat iwasan natin. Ano? We have to invite them in an honest conversation. Bakit nila sinusuportahan yung sinusuporta nila? Pero i-avoid din natin siguro yung i-confront natin sila kasi ganito, ayaw mo yung sa tao na sinusuporta niya. Papaintindi mo lang, ano ba yung dahilan ng pag-support niya doon. Hindi ba niya misinformed ba siya dahil hindi niya nakikita o hindi niya nababalitaan yung mga ibang bagay na hindi sang-ayon sa paniniwala natin kaya sinusuportahan mo pa rin yung tao na ito? Or talagang gusto mo lang siyang suportahan at ikaw naman ay ayaw mo siyang tasuportahan? So parang siguro that the yung pinaka-best practice dito is let's have an honest conversation. Kausapin mo siya. Instead na mag-away lang kayo or i-block mo siya at huwag mo na lang siyang pansinin, di ba, sa church. Let's have an honest conversation. Kausapin mo siya, pag-pray mo siya, no? And, you know, i-embrace mo pa din siya kasi kapatid mo pa rin yan sa Panginoon, whether we like it or not. Iba man kayo ng niniwala. Well, pagdating sa biblical values, kung sinusuportahan niya na yung maling biblical truths, pagsunod na doon sa mga maling practices o kahit yung politiko na yon, obvious na obvious naman ganito ginagawa and yet and still talagang ano siya die hard, no? Talagang loyal na loyal yan. We have to correct them, we have to in a manner of grace, no? Dapat may biyaya pa rin talaga kung paano sila kinakausap, no? Dapat Christ-centered pa din yung ano natin. So why we're doing this kasi gusto natin maging mapayapa tayo.
0: Okay. So, kailangan ba ng honest conversation with them?
2: Honest conversation.
0: Sabi mo nga, baka may mga misinformed na members, no? Or, minsan, you know, there are a lot of reasons I can see bakit minsan ang isang tao ay gano'n na lang yung loyalty, no, sa isang politiko. Katulad nga ng sinabi ko, minsan talagang ano eh, yan ay ninong ng anak niya, ninong ng nanay niya sa kasal. Mga gano'n-gano'n, ano, or kababayan, or, you know, may naitulong yan, ano, o talaga may pangako yan, ano, hanggang ngayon ay hinihintay nila at kailangan nilang suportahan. Or probably, minsan talagang, ano, no, may mga, I've been hearing, no, yung mga pasweldo sila, hindi naman pasweldo, may allowance, no, talagang sila yung nangangampanya for that politician, yung mga ganun, ano. So, sometimes we have to be very, very careful dahil kung kayo ay mga miyembro ng isang church, ano, minsan pag-usapan pa lang, no, nasabi lang yung isang pangalan, mainit na agad yung usapan, ano, umusok na. Yun yung mga iiwasan natin dyan, ano. So, mahirap talaga yun. Kahit masabi mo, honest conversation. Pero minsan, there are people, no, na with the mere mention ng pangalan, ano, ay talagang, ano, handang, ano yan, handang manggera yan para lang sa kanyang idolo, no? Sige, Pastor Jen, may gusto kang idagdag?
1: Actually, wala na, finish na eh. Natasabi na nito. pero ano po, we always focus on the Lord. When we are in church, focus on God, no? Sometimes kasi nakikita natin yung mga ganitong klaseng mga ginagawa, no, ng mga leaders natin kasi nawawala yung focus natin sa Panginoon. Naka-focus na tayo tao na nagli-lead sa atin. Tandaan natin, people are susceptible to be corrupted, no? Kasi we are not perfect. We're imperfect beings loved by a perfect God, no? So, ang mahalaga dito is we look into what he's doing, kung ano yung nagagawa niya, doon natin siya i-correct, pero we still love the person. Tulad ng sinabi ni Pastor Joshua, no? We still love the person. Magkamali man siya sa kanyang paniniwala, sa kanyang stand, o kung sino man yung kanyang iniidolo, well, napakadelikado kasi, no, when we idolize people, no, lalo kapag leaders ka. And let's just make sure that when we do correction, is we correct what's the behavior, hindi, but we love that person still, no? Kasi minsan talaga ang nangyayari dahil medyo naiinis na tayo sa mga lagi niyang sinasabi, tapos alam naman natin nasa balita lagi yung pinagtatanggol niyang politiko na nagnakaw na naman o kung ano naman ang ginawa, pero siya pagdating pino-promote pa rin niya, napakabait, napaka, no, maraming ganyan tao, they are blinded. Ano yan eh, kumbaga parang blind obedience ba, no? Blind obedience. Pero lang, as Christians, what we need to do is to again look into the situation of that person. Kung leader man siya, maybe mas maganda na masabi sa kanya na oops, kuya, ate, pastor, medyo ano na yata, apektuhan na yata yung ating congregation because of your thing. So maganda na makorekt siya right there and then. Mas okay ang ano, ang open rebuke than hidden love. Tandaan natin yan. Yeah. Maganda sabi yan kesa naman minamahal mo siya ng palihim, yung pala nagse-self-destruct na siya. No? So yun, napakaano niya, napakagandang tanong din yan. And a lot of people will be disappointed but still, focus on the Lord, not on people.
0: Yun okay. Po. Maganda po yung sinabi niyo, focus on the Lord, no, and not on people. I remember may verse that says na, you know, I follow Paul, yung another, I follow Apollos, no, I follow Cephas, yung ganyan, ano. But actually, we have to follow Christ, no. Yun talaga yung pinaka-punto, no, katulad na sinasabi ni Pastor Jen, ano. At kaya minsan nagkakagulo-gulo kasi focus na tayo dun sa personality, no, dun sa tao, dun sa ating idolo. Ayan. Oo. So, ang identity natin ay sa Lord, ano, hindi sa kung kani-kanino. Alright. Okay, maganda po yan. Sige, ito siguro yung last nating question, ano. Maganda rin tong question na to. Pwede po bang gamitin ilustrasyon o bahagi ng preaching ng pastor ang mga pampolitikang paniniwala niya? Maikli lang yung question, pero ano, no? Maganda, maring nangyayari talaga to, no? Baka nga madalas may mga ganito, no, nasa preaching, no, yung lumalabas yung kanyang emotions at yung kanyang ano inclination, no, sa kanyang ano sa politika. Okay, Pastor Jen.
1: Actually, yun nga, minsan nga ang mga, well, ang mga pastors, di tayo perfect, no? Pastor Josh, ano? Hindi tayo talagang, ano, minsan may mga lumalabas tayong sablay, no? Pero, if you were, you, if you are going to use your political leaning o yung mga politikang paniniwala mo sa illustration, make sure na yung illustration na yun will serve the best interest of what is biblical. No, ibig sabihin, laging uunahin nating isipin na ito ba ay makakatulong sa pag-unawa ng mga taong ito tungkol sa sinasabi ng Biblia, o baka naman sinasabi ko lang ito kasi gusto kong mapaniwala sila na tama ako sa pagtitiwala ko sa taong ito.
0: No, napaka-agenda.
1: No, napaka-delikado noon. So, let us pray, no. Ako, I urge my fellow pastors to always pray before. Yan naman ang ginagawa natin, 'di ba? Always pray, ask the Lord for direction before we create our sermons. And syempre kapag may hidden agenda ka na gusto mo lang mag-promote ng leaning mo, eh nahaluan, no, ng nasisira yung ano, yung Holy Spirit, imbis na nando na sa preaching mo, lumilipad pa, umaayo. So make sure that we go into the biblical perspective first. Ano ba yung gusto nating ipaunawa? If you're going to use an illustration, will this help na maunawaan nila yung Biblia? Pero pagka ang forward mo hindi naman nauunawaan ng Biblia, at lalo sila naguguluhan at bumibilib lang sila doon sa taong ipinoportray mo, well, that is bad. Yeah.
0: Okay. Yeah. Sige. Lumilipad yung Holy Spirit bigla, ano, nawawala.
2: Apo na dapat eh, no?
0: Mas... Oo, yun doon eh, no? Lumabas pa. Okay. Sige. How about you, Pastor Josh? Anong magandang maidagdag natin dyan?
2: Totoo lang, napakaganda ng tanong.
0: Yeah.
2: Wala po, number one, i-remind na ang pulpit, ang stage po, ang pulpito, ay hindi natin ginagamit para sa personal at political na agenda. Dapat ipinapangaral lang talaga natin sa pulpito yung Christ-centeredness ng truth, yung mai-reveal si Christ, maipahayag ang mabuting balita, ma-empower ang church, ma-edify ang body of Christ, at maihayag natin yung kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Other than that, dapat yan sa labas ng pulpito. Pag sa pulpito, ito isa sa prinsipyo ko bilang pastor. I will only preach Christ and the power of His resurrection. I will only preach the beauty of His grace. Paglabas ng pulpito, pwede natin pag-usapan ibang bagay. Halimbawa, nasa pulpito ko, when I'm talking about the scripture, pero pag personal views ko, lalabas mo ng konti. Then I will discuss something. I will illustrate something. Minsan may ganyang mga practices. Ang problem lang kasi, nasusway yung ating focus, yung ating attention. At akala natin, good siya to catch attention ng tao, pero sa totoo lang, hindi lahat ng tao sang-ayon dun sa illustration mo. Maaring imbis na ma-edify mo yung sinasabi mo, or ma-justify truth ng sinasabi mo, nasaktan pa sila kasi hindi naman ganun yung perspective nila sa joke mo or sa illustration mo. Right? Siguro pwede siya, pero tandaan natin, huwag siyang magiging political rant. Hindi natin gagamitin campaign stage ang pulpit, no? And hindi natin po-promote yung ideology ng kung sino or yung ideology natin. Again, pastors, it is very important, no, na ang pulpit ginagamit natin sa pangangaral ng mabuting balita, sa pagpapatibay ng pananampalataya ng ating mga kapatid. Kasi doon tayo tinawag. Doon po tayo. Yun yung ating mandato bilang mga lingkod ng bilang tagapangaral ng mabuting balita. Yun yung ating accountability to feed the flock with the spiritual truths galing sa kapahayagan ng Biblia sa pamagitan ng Espiritu Santong kumikilos sa buhay natin. So, let us only preach which has to be preached, which is very important, yung spiritual truths, yung gospel, yung everything that is Christ-centered, pointing to Christ, anything that is edifying the church, anything that will help them, empower them, will educate them, yung ituro natin. Huwag yung personal nating ideology, huwag yung personal nating perspective, let's say ginagawa natin joke yung politics. Kung gusto mo yan, labas ka. Di ba? Kumbaga, sa ibang venue na lang, sa ibang ibang proper venue. Pagdating sa party, bigyan siya ng reverence na yung papangaral natin dito ay ang magpaparangal lang sa Panginoon, hindi sa pangalan ng kahit sinong politiko.
0: Okay. Yeah, kasi ang tendency, 'di ba, no, well, sa maraming nagpi-preach, no, they want to be relevant, no?
2: Yeah.
0: Oo, na minsan yung kanilang mga illustrations, no, yung kanilang mga jokes or the way that they explain the biblical principle ay kinoconnect nila to what is happening, no, sa ating ano, no, sa ating current ano, no, situation as a nation, yan yung mga issues, no, na may init, no, doon minsan madalas nakoconnect yan, ano. So mas maganda bang iniiwasan na lang yun or talagang ano maganda na kinoconnect natin yung ating preaching sa mga issues going around us?
1: Again, okay lang i-connect. Okay lang i-connect. Pero make sure na sa dulo ng connection na yan, biblical pa din yung labas. Si Jesus pa rin yung na-uplift. Ibig sabihin, glory to Christ pa din. Hindi yung other way around. Na kinonect mo, na wala yung biblical perspective, wala na, naging political rally na. So, make sure na at the end of it, it's still Jesus who is being glorified. Yeah.
0: Ayun, yeah. Okay.
2: So, napakaseryosong ano po nito eh. Napakaseryosong bagay po si dito eh.
0: Kasi totoo.
2: Gamit na gamit ito ngayon, no, sa siguro marami, marami sa mga simbahan. Dapat mo iwasan. Ako, kung ako po tatanungin, kung may iwasan mo, iwasan mo. Kung may
0: iba
2: illustration, mag-illustrate ka ng iba. Pero kung pag-uusapan natin politika, pag-usapan natin siya sa ibang venue, pwede natin siyang gawin. Mag-Bible study tayo, tingnan natin yung perspective ng scripture doon sa political issues na meron tayo. Yeah. Pero pagdating sa pulpito, yung illustrations, as long as it will it will help yung mas actually yung pagiging relevant. Marami namang ibang illustration eh. Pero tanda, dapat careful talaga eh kasi minsan may mga illustration tayo na politically may mga bias, 'di ba?
0: Yeah, na offending ano.
2: Yeah, offending. Ang nangyayari, dinidisciple natin yung partido para suporta natin itong isang partido na, di ba? E dapat, hindi dinidisciple natin mga follower ni Jesus, hindi follower ng isang kandidato.
1: Tama.
2: Masa natin talaga.
0: Okay. Yeah. Oh, napaka-interesting, no, na ating mga pinag-uusapan. And I'm sure maraming po talaga sa ating mga listeners and viewers na habang nakikinig sila ay, ano, no, nag-discussion din sila sa kanilang mga katabi sa bahay, ano. At nakaka-relate, no? Marami silang mga naalala, mga experiences katulad ng mga pinag-uusapan natin. All right. Okay, so I really thank, no, the Lord para sa buhay ng ating mga bisita, no, si Pastor Jen Villaflores at si Pastor Joshua Garcia, no, sa napaka-interesting at napaka ano, no, well, talagang mga pastor na ang talagang ano, no, ang priority talaga is the glory of the Lord, no, sa lahat ng pagkakataon. And tunay nga po na minsan talagang tayo ay may tendency masway, no, dahil sa ating mga ano, no, inclinations, sa ating pag-lean towards ano, no, mga ating mga sinusuportahan, ano, na partido or mga taong, mga personalities, no, political personalities. But then, no, lagi tayong bumabalik that we have to remember na ang ating identity is talagang naka-attach yan sa ating Panginoong Jesus, no, at huwag nating kalilimutan yan. Okay, so for, at this point in time, I would like to ano, no, to request if you have final words, no, para sa ating mga listeners and viewers, you can do that now. Sige, Pastor Josh, mauna ka.
2: Salamat po. Para po sa lahat ng ating pong mga nakasama ngayon, at nanonood, no? At active kanina pa nagko-comment, nagcha-chat, ano. Gusto pong ipalala na number one, share niyo to para mas makita ng mga kaibigan niyo kung sa tingin niyo hindi kayo parehas ng political views. At least magkaroon siya ng balancing pagtingin sa mga bagay nito at biblical na pagtingin din. Pangalawa, kapag nagkaroon tayo ng encounter sa mga kapatid natin sa iglesia na hindi natin maiiwasan, may iba talaga silang gustong suportahan. We have to go back to the idea na ang goal natin dito is magkaisa. Mayroon man tayo pinagkakasaan, saan tayo pwede magkaisa? Diba? Ibig sabihin, let's set guide. No? Let's set yung tipong dito, ito yung ground natin. Magkaiba man tayo ng perspective. Let us keep on under giving allowance to understand one another. Bigyan natin ng pangunawa, dagdag na panalangin para sa isa't isa, para ang goal natin is we are here to promote unity. We are here to promote love at hindi pagkakaiba-iba pa, di ba?
0: Okay. Maraming salamat na Pastor Josh. Yan sa message mo, no, para sa ating viewers and listeners. Sige po, let us hear from Pastor Jen Villaflores. Final message.
1: Sana, mga kapatid, sa lahat ng mga tagapakinig, nanonood at sumusuporta sa programang ito, sana palagi nating tandaan na bilang church, no, bilang simbahan at bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, hindi tayo dapat ang nakikita nilang nagiging divided, no? Dapat ang nakikita nila sa atin is we are united in Christ, we are united in love, at wag natin ipakita sa kanila na pareho lang tayo ng galawan ng mundong ito, no? Tandaan natin, hindi natin kailangan sabihin lagi na uy, Christian ako para maniwala silang Christian ka. Kailangan nakikita yan sa gawa mo, nakikita yan sa sinasabi mo, and make sure na pagdating sa mga ganitong bagay, kung merong hindi pagkakaunawaan sa loob ng simbahan, lalong-lalo sa mga ganitong klaseng issue or ganitong klaseng mga agreements or disagreements, let's prioritize na we love each other. No? Mahalin natin ang isa't isa at makita nawa sa atin kung ano yung kabutihan ng Panginoong Hesukristo.
0: Amen. Yeah, salamat po dyan, Pastor Jen. So, mga kapatid, no, mga viewers and listeners, sa panahon ngayon kung saan po madaling masira ang relasyon dahil sa magkakaibang paninindigan, naway tandaan natin, ano, na mas mataas ang ating pagkakakilanlan kay Kristo kaysa sa anumang kulay ng politika. So, maaari tayong magkaroon ng magkakaibang opinyon, ngunit hindi tayo dapat mawala ng pag-ibig, paggalang, at kababaang loob sa isa't isa. No? Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, hindi tayo tinawag upang maging mapanakit sa pananalita, kundi maging ilaw at asin sa mundong puno ng galit at pagkakahati-hati. No? Naway ang ating pong mga salita, ang ating mga pinupost sa ating mga social media, at pakikitungo, ano, ay magdala hindi lamang ng katotohanan, kundi pati ng biyaya. Ayan. Sa huli, hindi po politika yung ating ultimate hope, no? Ang ating tunay na pag-asa ay nasa Diyos na nanatiling hari sa gitna ng lahat ng pagbabago sa mundo. Ayan. Okay, so maaari po ba nating i-request, no, si Pastor Jen para tayo ay i-close in prayer.
1: Sige po, tayo po yung lahat ay yumuko, tayo pumikita, tayo manalangin. Panginoon, aming Ama sa Langit, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay nagkadaupang palad upang kami ay patuloy na makapagnilay-nilay, kami ay patuloy na makapagbigay ng encouragement, kami ay patuloy na makapagpalakasan bilang iyong mga anak, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na pag-isahin mo, Panginoon, ang aming bayan, pag-isahin mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, at nawa Ikaw ang aming patuloy na tingnan at hindi, Panginoon, ang kung sino mang nakapaligid sa amin. Lord, tunay bilang mga tao kami nagkakamali, kami sumasablay. Pero Lord, we are imperfect people loved by a perfect God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong patuloy na biyaya. At dalangin ko, Panginoon, na bawat isang nakakapakinig ngayong gabi ay iyong patuloy na pagpalain at pag-ingatan. Lord, we thank you, we honor you, we love you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.
0: Amen. Amen. Sige po, nais po nating mag-shoutout po, no, sa mga napakasisipag nating kasamahan dyan sa production at ang atin pong laging maasahang RTV team. Yan, mga masisigasig na mga broadcast engineers at lahat po ng mga very dedicated nating mga kasamahan dyan sa Bukawi transmitter site. No? Pagpalain po kayong lahat, no? Inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, dito po kami sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa atin pong mga bisita, no, atin pong mga butihing mga pastor, anyan, mga kamanggagawa na nakakwentuhan at tumulong pong magbigay ng payo sa atin ngayong gabi. Of course, ang atin pong Pastor Jen Villaflores at of course si Pastor Joshua Garcia, no? At sa inyong lahat, no, sa muli po ninyong pagsama sa amin dito sa Heartline Monday Edition. Hanggang sa muli po. God bless you all. Bye.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
2: O hanggang
3: sisi na lang talaga.
1: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury.
2: Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito?
1: Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata.

0: pang-apat, pagdidikit ng talukap. At pang-lima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, ka-care yan! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Our time is 5:31 in the afternoon.
4: Welcome aboard the UV Express, the ultimate vibes express. Your daily ride to unwind and refuel after a long day. Kaya tara,
5: makisakay na.

Yes, hello and isang mapagpalang hapon sa iyo, Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, kasama niyo po sa hapong ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Hanang samahan kayo sa isang biyahe natin na ngayong araw na ito. Yes, halos patapos na ang unang araw ng linggo. And I know that most of us are not fond of Mondays. Pero sana magbago yung ating perspective pagdating sa araw ng Lunes, no? Naway mag-iitong araw na, uy, makakapag ano naman ako, makakapag-minister na naman ako sa iba. Makikita ko na naman yung mga minamahal kong classmates, mga minamahal kong ka-workmates. And at the same time, ayan, you will be able to get to use your skills, your talents. Pero magdedepende yan sa kung paano mo gagamitin yung mga bagay na binigay sa'yo. Sa mga on their way home ngayong araw na ito, hello, hello po sa inyo. Yan, sa wakas ay makakapagpahinga na yung ilan sa atin. Pero kung hindi pa magtatapos yung araw mo, and by that, I don't mean anything na ano, no. Yeah, or sabihin na lang natin na kung magpapahinga ka na ngayong araw na ito, eh hayaan mong samahan ka ng biyahe natin para mas maging espesyal ang araw na to.

0: Kung nais mong mag-send ng mga messages, greetings, or shoutouts, pwede mo yang i-text sa ating contact number 0998-843-0573. At syempre, pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live or mag-message sa ating official Facebook page on FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At maaari ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube and Instagram accounts on FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At kung ikaw ay palaging connected sa internet, kung ikaw ay palaging connected sa internet, ayan, pwede kang bumisita sa ating online streaming site na bit.ly/thewayfm. At syempre, kung ikaw naman ay miyembro or bahagi ng ating group chat sa Messenger, ayan, pwede ka rin dyan mag-send ng iyong mga messages, shoutouts, and song requests. Shoutout sa ating mga ante at uncle na nakikinig ngayon. And syempre sa'yo, ka-express mate na nakikinig ngayon, shoutout din sa'yo. Alam kong excited ka na sa panibagong biyahe ngayong araw na ito. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!
1: Driver's Drops.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. And narinig nyo ang mga kantang Tongue Tied by Faber Drive, Two is Better Than One by Boys Like Girls, and Your Guardian Angel by The Red Jumpsuit Apparatus. And syempre, sa yugtong ito ng ating biyahe, eh dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting requested ng ating mga pasahero. Kaya kung nais mong marinig ang iyong favorite song, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. I-message sa ating official Facebook page on FEBC Bicol - Care 104.3 The Way FM, or mag-comment ka sa ating Facebook Live kanina. And syempre, pwede ka rin mag-enjoy ng mga programa ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/TheWayFM. Meron din po tayong group chat sa Messenger. Yan ay ang Kirian's Official GC. And syempre, kung ikaw naman ay palaging bumibisita sa YouTube app or sa Instagram account or sa IG, yan, pwede kang mag-subscribe at mag-follow sa ating mga accounts na nandyan, no? Sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Kaya habang inaantay natin ang mga song request ng ating mga ka-express mate, eh pakinggan muna natin ang mga awiting ito. Kaya buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

And we are back on track dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. And sa yugtong ito ng ating biyahe, tayo ay nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. At syempre, para mabigyan kayo ng ideya kung ano ang tema natin ngayong hapong ito. Ito yung madalas mong ginagawa kung may naiwan kang importanteng bagay. Pero bakit kaya bihira natin itong gawin pag may naiwan tayong importanteng tao? De joke lang. Parang mas madali pa atang balikan yung mga importanteng bagay. Pero it takes a lot of guts, takes a lot of humility, and konting apology to apologize for leaving the people na important sa atin. Minsan naman, one of the things that prevents us from coming back is fear, the possibility of rejection, the opinions. Yan, ilan lang yan sa mga bagay na pwedeng maghinder sa atin from going back to a person or even to a situation or a place. Diba? Especially kung kunwari ikaw ay nadala ng damdamin at pinili mong umalis sa inyong tahanan. Parang naalala ko tuloy yung story ng prodigal son. No? Ano kaya yung mga bagay na naglalaro sa isipan ng prodigal son as he decides na it's time to go back? Naisip nyo na ba yun ka TNT? I mean, naisip nyo na ba yun ka-express mate? There's no shame in going back, especially kung alam mong nagkamali ka. In fact, it might teach you a thing or two about humility. Yes, tama ka dyan ka-express mate. Dahil ano pa nga ba ang tema natin ngayong gabing ito, kundi coming back? Naalala ko lang kasi yung isang kantang sumikat sometime medyo matagal-tagal na. Tapos dun sa kantang yun, siguro ito ay maaalala ng ilan sa ating mga ka-express mate. Yun na naman tayo eh. Ano-ano na naman ang ating mga programa. But anyway, ayan, kahit na may biyahe tayo ngayong hapong ito, ayan, I hope na ikaw ay mapaisip, mapagnilay-nilay that some things in our lives are worth coming back. Pero syempre, at the same time, may mga bagay din naman na huwag na natin balikan. The anger, yung mga bagay na pinatawad na natin nung nakaraan at ipinatawad na tayo, huwag na natin yun balikan. Yung mga taong sinaktan ka, grabe. Yan yung mga taong hindi ka minahal ng lubusan. When it comes sa relationship, syempre ha. Alala ko tuloy yung isang video sa TikTok. Sabi niya, Bob, kung sakali man na nagkasakit ka, gugustuhin mo bang ulit na bumalik yung sakit na yun? Parang ganun lang din daw sa mga toxic relationships. Huwag mo nang balikan. Dahil masasaktan ka lang ka-express mate. Kaya piliin din natin yung mga bagay na babalikan natin, no?
Kasi hindi lahat is may benefit pagbabalikan natin. Yun! Kaya alam kong ready ka na sa ikatlong yugto ng ating biyahe. Kaya buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM.

0: Tara! Sakay na!
1: Theme Tracks.

tasks nila, yung work nila, and yung mga bagay na inyo pong ipinagkatiwala sa bawat isa. Thank you po, Lord, for not leaving us where we are, but instead, kayo po ay isang Diyos na yinayakap or yumayakap sa amin every time we decide to go back to you after failing you. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, and naway dumating po ang araw na hindi na po kami aalis, magkus. Naway kasama niyo po kami to welcome back those who were once lost. Thank you so much po, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. Maraming maraming salamat ka Expressmate sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito dito sa ating programa. And batiin natin si Ate Janice na nag-comment sa ating Facebook Live. Sabi niya, mapagpalang araw sa inyo lahat dyan. And kumusta? Ayan. Thank you so much, Ate Janice. We're doing fine and hoping na ikaw din ay okay sa mga sandaling ito. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, iiwanan ko kayo ng kantang may pamagat na Prodigal by The Sidewalk Prophets. And syempre, palagi niyong tatandaan ka-Express Mate that the road may be long, but His grace will carry you on. I will be seeing you soon and maraming salamat rin kay Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. Ingat, God bless, and bye-bye!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Ang oras po natin ngayon ay ganap ng 30 minuto, ika-6 ng gabi.
5: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.
4: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good evening po. Once again, ako po si Pastor Tony at ako po ang inyong tagapaglingkod ngayong gabi. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan habang kayo po ay nanunood at nakikinig po ng ating programa Taglaw sa Daan ng Buhay. So, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayong gabi. So, samahan niyo po ako sa loob ng 30 minutos na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At syempre, magkakaroon din po tayo ng pagkakataon na tayo manalangin at makinig ng papuring awit para sa Panginoon. Okay, so pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook Live kung nanonood po kayo. Pwede po kayong mag-send ang inyong mga greetings kung meron po kayong mga prayer requests. Pwede po kayong mag-send sa ating Facebook Live. Siguraduhin lang po natin na nakapalo po tayo sa ating Facebook account ng Care 104.3 The Way FM. Okay po. So, kung meron po kayong mga babatiin, send nyo lang po doon. At kung meron kayong mga prayer requests. Para mamaya po sa ating pagtatapos, ay maisama po natin sa panalangin yung mga gusto nyo pong ipanalangin. At kung mayroon kayong gustong batiin, ay maisasama po natin at ibabatiin po natin bago po tayo magtapos. Okay, so bago po tayo magsimula, gusto ko po munang batiin yung mga kapatiran natin dyan sa Tabaco. Especially yung mga member ng GCF Tabaco Family at yung iba pa natin mga kapatiran dyan na nanonood at nakikinig po ng programang ito, Tanglaw sa Daan ng Buhay. At yung mga kamag-anak ko dyan sa Barangay Puro, good evening po, kumusta po kayong lahat? Okay? So, alam ko po ay handa na po tayo sa ating devotion ngayong gabi. Kaya kung meron po kayong mga Bible, makipagbukas po kayo sa akin sa Bible, sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 46 to 49. No, pero mamaya ma-focus lang po tayo sa verse 46. Okay? So samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating salita ng Diyos ngayong gabi. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Ang sabi po dito sa verse 46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Verse 49, last verse. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito, katulad ng isang taong nagtayo ng bahay nang walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Pagpalain pang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming pagbulay-bulayan ngayong gabi. We acknowledge your holy presence, Lord, your wisdom ang siyang manguna po sa amin, magbigay po sa amin ng karunungan upang sa aming pag-aaral ay maunawaan po namin ito at maipahayag ko po ito ng tama at naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Lord, ang lahat mong ito'y dalangin namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Ang title ng devotion po na gusto ko pong ibahagi ngayong gabi ay Why Call Me Lord? Yan. Bakit mo ako tinatawag na Panginoon? Actually, yan ay sinabi ni Jesus Christ. Yan yung tanong ni Jesus Christ sa verse 46. Sabi doon, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Okay? Mga patid, naranasan nyo na ba na ma-disappoint kayo? Dahil may mga bagay kayong inaasahan pero hindi nangyari. May mga in-expect kayo na sa isang tao na gusto mong makita sa kanya pero hindi nangyari. Naranasan niyo pang ganun? Disappointed ka dahil hindi nangyari yung in-expect mo. Now, dito po sa text na binasa po natin, actually ito yung na-experience ni Jesus Christ doon sa kanyang mga tagasunod. Na bagaman itong mga tagasunod niya ay sumunod-sunod sa kanya, nakikinig sa kanyang mga salita, nakikinig sa kanyang mga aral, tinatawag siyang Panginoon, Panginoon. Pero hindi ito makita sa kanilang mga buhay. No? Walang application si Jesus Christ na nangyayari. No? Kaya si Jesus Christ sa passage na ito ay disappointed siya doon sa mga taong tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon, pero walang nangyayaring pagsunod. Walang obedience na na makikita. No? Now, itong passage pong ito na binasa po natin, itong Luke chapter 6 verse 46 to 49, ito po ay part ng Sermon of the Mount ni Jesus Christ. Ang parallel verse po nito, ang passage na parallel passage po nito ay makikita din po natin ito sa Matthew chapter 7 verse 24. Verse 24 to 28 something, no? So ito po ay part ng Sermon of the Mount. Actually nasa last part na ito eh. Parang ito na yung conclusion ni Jesus Christ habang patapos na siya sa kanyang mga naging sermon sa kanyang sa Sermon of the Mount. Na po. At parang ito yung conclusion ni Jesus Christ. Now dito ang pinaka context po nito is about lordship. No. Ang kausap dito ni Jesus Christ mga tao na sumusunod sa kanya. kung titingnan natin yung another sa ano sa may Matthew chapter 7, ang kasama dito sa mga kausap ni Jesus Christ ay yung mga tinatawag na false teachers, mga bulaang propeta. Actually, yung mga last topic ni Jesus Christ sa Sermon of the Mount. Okay? So, dito makikita po natin mga kapatid, disappointed siya. Sabi ni Jesus Christ, bakit niyo ako tinatawag Lord, Lord? Pero hindi naman kayo sumusunod. Why do you call me Lord, Lord? And do not do what I say. No. Alam niyo, maraming mga Kristiyano ngayon sa panahon natin, maraming mga tao, tumatawag sila ng Panginoon kay Jesus, Lord, Lord. Pero taliwas yung pamumuhay, hindi sumusunod sa mga kalooban ng Diyos. So ngayong gabi mga patid sa ating devotion, let us reflect sa ating mga sarili, sa ating buhay. Totoo nga ba ang Lord ang Panginoon natin? Now, dito rinibuke ni Jesus Christ yung kanyang mga followers na mga hypocrites. They say Lord, tinatawag nilang Lord si Jesus, pero walang action, walang obedience na nangyayari. So, ang tanong na sasagutin natin ngayon, ano kaya yung ibig sabihin dito ni Jesus Christ sa kanyang complaint sa verse 46? No? So, ano ba ang gusto niyang ipakita o gustong ituro na ni Jesus sa mga taong nakikinig sa kanya sa panahon na ito? Ano po? At yun din ang gusto kong matutunan natin ngayong gabi sa ating devotion. Ano po? Kasi alam niyo po, kagaya ng sinabi ko kanina, madalas tumatawag tayo ng Panginoon sa ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi talaga natin na nauunawaan ano ba yung meaning? Ano bang ibig sabihin ng pagiging Lord na Jesus Christ sa buhay natin? Ano po? Tumatawag tayo ng Lord pero walang obedience, walang pagsunod na nangyayari. Okay? So, para malaman po natin kung ano po yung ibig sabihin ni Jesus Christ dito sa verse 46 ng chapter 6 ng Luke, na why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? No? So para maunawaan po natin, alamin po muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng Lordship noong panahon ni Jesus Christ. Ano po? Ano ba yung pakahulugan? No, kapag tumawag ka ng Lord or Panginoon sa isang tao noong panahon, ano ba yung ibig sabihin nito? Ano po? Noong panahon po ni Jesus Christ, ang salitang Lord, sa wikang Griego, paka ano doon is Karyos. No, Karyos. Ang salitang Karyos o Lord ay hindi lang isang simpleng pagpapahayag ng respeto. Kagaya ng pagtawag natin ng sir, boss, no. Hindi po ganoon ka simple yung word na Lord nung panahon. Kundi ito ay may malalim at mabigat na kahulugan. Ano po? Ang ibig sabihin ng lordship noon ay nangangahulugan na una, ang lordship ay pagkilala sa isang tao na siya ang may awtoridad ng lahat sa buhay niya. No. Kapag sinabi mong Lord, tinawag mong Lord yung isang tao, ibig sabihin niyan, siya ang binibigyan mo siya ng awtoridad sa buhay mo. Yun ang lordship. May karapatan ang isang Panginoon na gawin ang lahat ng kanyang maibigan sa isang tao. Kumbaga, pag sinabi mong Lord, ibig sabihin, yung taong yan ay meron siyang awtoridad para sa'yo. No? At ikaw naman ay may obligasyon para sa kanya. Ikaw ay isang alipin. Ganun naman yan. Pag tinawag mong Lord ang isang tao, ibig sabihin, ikaw ay alipin. No? Parang sinabi mo na rin na, may karapatan kang pamunuan ako at may obligasyon akong sumunod sa iyo. Ganun ang lordship ng panahon. Ano po? Ang lordship ay pagpapasakop ng isang tao sa kanyang pagpapasakop ng kanyang buong buhay. No? Ang lordship daw ay pagpapasakop ng kanyang buong buhay sa isang tao na tinatawag niyang Panginoon. Another meaning ng lordship ay ang lordship ay buong pusong pagsunod ng isang tao sa kanyang Panginoon. Buong puso, ibig sabihin wala kang karapatan na magreklamo kapag tumawag ka ng Panginoon sa isang. Ibig sabihin pag-aari ka na ng taong 'yan. 'Yun ang lordship ng panahon. Ikaw ay alipin. No? Ang lordship ay pagkilala sa Panginoon bilang master o boss ng sarili mong buhay. No? Pag sinabi mong Lord, ibig sabihin siya yung master mo, siya ang boss mo, siya yung amo mo. No? Kaya lahat ng bagay na pinapagawa niya, dapat sundin mo. Ganun po yung meaning. At ito ang hinahanap ni Jesus Christ doon sa mga taong tumatawag sa kanya ng Lord, Lord. Panginoon, Panginoon. Yung mga bagay na yon, no? So dito rinibyok ni Jesus Christ yung mga taong sumusunod sa kanya at nakikinig sa kanyang mga salita pero hindi nakikita sa kanilang mga gawa. No? Parang sa bibig lang sila tumatawag ng Panginoon. Pero sa gawa, sa pamumuhay, hindi ito nakikita ni Jesus Christ. So para kay Jesus Christ, kung kinikilala mo siya bilang Panginoon, dapat kinikilala mo siya bilang may awtoridad ng buhay mo. Siya dapat ang nasusunod. Ano po? Siya dapat ang mas nasusunod sa buhay natin. Wala kang karapatan magreklamo. Kung tinatawag mo siyang Lord, wala tayong karapatan magreklamo. Para kay Jesus, kung kinikilala mo siyang Panginoon ng buhay mo, dapat handa kang magpasakop sa Kanya. No? Handa tayong magpasakop sa kanyang pamamahala. Dapat surrender lahat ng meron tayo. Dapat ito ay under ng kanyang authority. Wala tayong gagawin na hindi alam ng Panginoon. Yun po ang lordship. Ano po? Kung kinikilala natin si Jesus Christ na Panginoon, dapat handa tayong sumunod sa kanyang mga utos. No, maraming mga Kristiyano, they say Lord, Lord, from time to time, tinatawag nilang Lord ang Panginoon. Pero once na may sinabi si Lord, may inutos si Lord, mag-church ka, asa ka na yan. Gawin mo ito, mag-Bible study ka, asa ka na yan. No? Mag-pray ka, saka na yan. No? So hindi natin kinikilala yung authority ng Panginoon kapag ganyan tayo. Mas nasusunod pa rin yung sarili natin kaysa sundin natin ang ating Panginoon. No po? So hindi mo lang pinapakinggan ang kanyang mga salita, hindi mo lang binabasa ang kanyang salita. Kung tinatawag natin siyang Lord, ay dapat hindi lang natin binabasa yung kanyang mga salita. Hindi lang natin pinapakinggan yung kanyang mga salita. Dapat sinusunod natin. Dapat ina-apply natin sa buhay. No? Kung kinikilala natin ang Panginoon, ang ating Panginoon, dapat siya ang kinikilala nating master o boss ng buhay natin. At hindi yung sarili natin ang boss natin. No po, minsan di nagsatubatawag tayo ng Lord, Lord, Panginoon, pero tayo pa rin yung boss ng buhay natin. Tayo pa rin yung nasusunod. No? So, hindi po ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kapag tumawag tayo ng Panginoon sa Panginoon, at siguraduhin natin na siya yung masusunod, siya yung magiging boss ng buhay natin. No po? Isang kahipokrituhan na nagtatawag tayo ng Lord, pero kapag inuutosan tayo ng Panginoon, kapag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, ay hindi naman natin sinusunod yun. Tayo pa rin yung nasusunod. No, minsan naalala ko yung mga anak ko dati, yung mga liliit pa yon, tawag sa akin ng tawag, Papa, Papa. Pero nung utosan, no, parang reklamo ka agad. Ano yung, alam nyo yung tumatawag ka ng ina-acknowledge mo na ama, yung ama mo, tinatawag mo father, pero hindi mo naman siya sinusunod. Yan ay dishonor. Pag disrespect, no? Ganun din sa Panginoon. Kung tatawagin natin siyang Panginoon, then obey. Sumunod tayo sa kanya. Dapat siya yung master natin. No po? At isang malaking kahipokrito ang kung tinatawag natin siyang Panginoon, pero sarili pa rin natin ang kinikilala nating master ng buhay natin. No, isang malaking kahipokrito ang kung tinatawag natin siyang Lord, Panginoon, kung wala siyang authority sa atin. No, yun ang disappointment ni Jesus Christ sa mga taong sumusunod sa kanya. So, ang tunay na lordship ay hindi lang salita, ito'y pagsunod. Maraming mga tao nagsasabing Lord Jesus, pero hindi naman sinusunod ang kanyang mga salita. No? Hindi sapat na kilalanin mo siya bilang Panginoon. Dapat siya rin yung may control ng ating buhay. Ang lordship ni Christ ay nangangahulugan na pagsuko ng buong buhay sa kanya. No, total surrender. Ibig sabihin, Lord, eto yung ano, maghari ka sa buhay ko. Kapag si Jesus ang Panginoon ng buhay natin, hindi tayo ang nasusunod sa lahat ng bagay. Siya na, baga, kasama rito ang ating desisyon, relasyon, pangarap, yung oras at pamumuhay. Lahat yan nakapaloob sa kanyang lordship, na kanyang leadership. Kasi siya yung boss natin. Lahat ng desisyon natin, relasyon, mga pangarap ay dapat alam ng ating Panginoon. Hindi pwedeng savior lang natin si Jesus, pero hindi siya ang ating Panginoon. Maraming mga Kristiyano, tinanggap lang si Lord as savior, pero as Lord, hindi. No. Ang tunay na mga alagad daw ng Panginoon, yung tunay na sumusunod, ay sumusunod kahit mahirap. Ano po, ang pagsunod, alam nyo, hindi madali. No? Minsan, yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon ay hindi pabor sa atin. Minsan, salungat sa ating mga kalooban. No? Pero dahil Lord natin siya, labag man sa kalooban natin, ay hindi man ito favorable sa atin, ay dapat pa rin nating sundin. Kasi kinikilala natin siyang Lord. Ano? Amen ba? Kung Panginoon natin si Jesus, siya dapat ang priority natin sa ating buhay. Kasi siya nga yung ano natin, siya yung boss natin. Dapat pag si Lord ang nag-utos, lahat ng mga appointment natin, lahat ng mga bagay na para sa atin, ay lahat ay i-disregards natin. At mas i-priority natin ang Panginoon. Kasi siya yung Lord natin. No? Huwag nating ipagpalit sa mga bagay na para sa atin. Ang pagsunod kay Kristo ay nagdudulot ng katatagan. No? Sabi doon sa verse 48, ang pagsunod kay Christ, yung mga taong sumusunod, ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. No? Nung bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Kapag ang taong tapat na sumusunod sa ipinapagawa ng Panginoon, si Lord ang Lord niya, hindi ang buhay niya. Daanan man siya ng mga problema, daanan man siya ng mga bagyo ng buhay, ay nananatili siyang matatag. Bakit? Kasi yung pundasyon niya, yung salita ng Panginoon. Yun ang pundasyon niya. Yan, napakalaga yung pag-obey sa salita ng Diyos. No? Other side nito, mga patid, kapag hindi naman tayo sumunod, hindi natin siya kinikilalang Lord ng buhay natin, yan ay magdadala sa atin sa buhay, kumbaga distraction ang hatid nito sa atin. Sa verse 49, makita po natin doon sa illustration ni Jesus Christ na yung taong hindi sumusunod sa kanyang mga salita, hindi siya kinikilala bilang Lord ng buhay. No, sabi doon, agad nawasak yung kanyang bahay na itinayo. Meaning, kapag hindi natin siya sinunod, destruction ang mangyayari sa ating buhay. Hindi si Lord ang pundasyon ng ating buhay. Hindi yung kanyang mga salita ang pundasyon ng ating buhay. Kaya pag dumaan ang problema, wasak, tayo ay babagsak. No? So, ganun kahalaga mga patid. So, sa ating pagtatapos mga patid, let us check our heart. Sino ba talaga si Jesus sa buhay natin? No, tanungin natin ang sarili natin. Si Jesus ba talaga ang Panginoon ng buhay ko? O ang sarili ko? Siya ba talaga ang mas nasusunod sa buhay ko? O ang sarili ko ang mas nasusunod? No, baka kagaya ka ng mga taong ito. They say, Lord, Lord, pero sarili pa rin nilang nasusunod. Walang obedience na nangyayari. No? Saan ba, saang bahagi ba ng buhay ko ngayon ang nahihirapan ako sumunod? Tanong natin sarili natin yan. Saan ba ang part ng buhay natin ang nahihirapan tayong sumunod sa Kanya? So bilang mga Kristiyano, tandaan po natin, no, na hindi sapat na tawagin lang natin siyang Lord, hindi sapat na marinig lang natin yung kanyang mga salita. Hindi lang dapat natin siya ina-admire. Hindi sapat na tawagin natin siya Panginoon. Yeah. Pakinggan po natin ang awitin ito.

Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa aming Ama, sa muli po Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras pong ito na muli pinaalala mo po sa amin ang tunay na pakahulugan ng Lordship o pagiging Panginoon namin sa inyo. Patawad Panginoon kung kadalasan hindi po namin ito naunawaan. Kala namin ganun lang ito kasimple. Kala namin sapat na ang pakinggan. Kala namin sapat na ang tawagin po namin kayo ng Panginoon. Kilalanin namin kami as Lord. Pero hindi po naman namin ito isinasagawa. Hindi po namin sinusunod ang iyong mga kalooban. Bagkos, mas pinipili po namin sundin ang aming mga kagustuhan, mga sariling plano, mga sariling desisyon. Patawarin niyo po kayo, Panginoon. Sana simula po sa gabing ito. Ikaw ang maghari, ikaw ang siyang masunod sa aming buhay. Ikaw ang magbigay sa amin ng, ikaw ang may awtoridad ng aming buhay. Kayo pang mag-control sa aming buhay. At mas naisin po namin na unahin kayo sa lahat ng sitwasyon, lahat ng pagkakataon sa aming buhay. Maraming salamat Panginoon at ang lahat pong ito'y dalangin namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Ayan. Okay. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid, sa lahat pong nanonood at nakinig ng ating programa Tanglaw sa Daanang Buhay. Hanggang sa muli po, ako po si Pastor Tony at nag-iwan po sa inyo ng isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ingat po, God bless.

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233.

0: Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at ito po muli si Pastor Jesse Torres ang inyong pong kasama ngayon dito po sa ating programang Ang Mabungang Panalangin. Ano? Magkakasama po tayo sa loob ng 30 minuto. Ano? At ito po ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 DWAY FM. At sa mga nais pong magpadala ng inyong pong pagbati o nais na ipanalangin, ano? Pwede nyo pong i-text yan sa ating numero ng 0998-843-0573. Ulitin ko po, 0998-843-0573. Ano? Pwede nyo pong i-text ang inyong pong nais na ipanalangin natin at ipapanalangin po natin yan. Hindi man natin mapanalangin minsan dito, i-message nyo lang po. At ipapanalangin po natin yan sa ibang oras, no? Sa the moment makita natin, ay ipapanalangin po natin. May mga nag-PM po sa atin ng mga prayer request nila. Pwede nyo pong gawin yun. I-PM nyo po ako kung friends po tayo sa Facebook. Yan. Ipapanalangin po natin, no? And live din po tayo sa ating social media platform sa FABC Bicol Care-Care 104.3 The Way FM sa Facebook page po natin. And sa YouTube and Instagram, FABC Bicol Care 104.3 DWAY FM, no? Again, may online streaming site po tayo kung hindi niyo pa po nasubukan 'yan. Basta may internet kayo at or data sa cellphone, pwede niyo pong subukan, no? Mapapakinggan niyo po tayo diyan live. bit.ly/thewayfm. And ang ating Karen's official GC sa Messenger, ay pwede po kayong mag send ng inyo pong nais ipanalangin o pagbati, ano? Kung birthday nyo ay pwede natin yan kantahan. Isang text po ang nais kong tingnan natin sa Amos, no? Ng chapter 8 verses 1 to 2. No? Ang sabi po dito, "This is what the Lord God showed me. Behold, a basket of summer fruit. And He said, Amos, what do you see? And I said, a basket of summer fruit. Then the Lord said to me, the end has come upon my people Israel. I will never again pass by them." Puri ng salita ng Diyos. At pinamagat ng mga itong the basket of summer fruit, no? Sa ordinaryong tingin ay parang larawan lang ng basket ng mga prutas. No? But this is a vision that carries urgency nung panahon na yun, no? Sa mga taga-Israelita. itong mga prutas na ito na nandito, no? Basket of summer fruit ay mga hinog na, no? Meaning dumating na yung point na kailangan ng paghinog na, kainin or i-harvest, kainin or ano pa man, ano? It has reached its limit na nga, parang ganon. At ang pinapakita dito, no, ng Diyos sa mga taga-Israelita ay dumating na yung time, no? Binigyan ko kayo ng mahabang

to repent, magbalik loob, pero hinayaan nyo. Kaya ang sabi dyan ay, sinabi ng Diyos, the end has come upon my people Israel, and I will never again pass by them. No? Hindi habang buhay ay available ang chance. No? Totoo, ang habang buhay may pag-asa, pero yung chance ay nag-expire. No? At sayang naman kung mag-expire. Ito yung vision na binigay ng Diyos kay Amos o kay Amos. Ano? Na yung ripeness, it reveals the true condition na ito na talaga yung condition nyo. No? At kung titignan natin sa atin, in same way, repeated, no, mga choices, it slowly shapes the condition of our hearts, no? Either toward God or away from God. Parang estudyante na hindi naman bumagsak overnight, kundi ay unti-unting nangyayari yan through repeated na neglect, no, ng or miss ng mga assignments na papabayaan na lang, okay lang, may miss tong assignment at babawi na lang ako susunod. Pero hindi ganun yung nangyayari. Laging nami-miss, and then naging complacent na. Ano? At yun, doon na siya bumagsak. Ganun din yung spiritual decline na kung tawagin natin. Ano? It happens gradually. Hindi ito overnight ay nalayo ka na sa Diyos. Hindi ganun. Ito ay dandahang pag-excuse. Sabi natin ganun. Nag-excuse tayo lagi. May dahilan tayo. No? Pinagpapaliban natin. Mga ganun. Napagod ako ngayon, busy ako ngayon, sa sunod na. Pagdating ng time na ng sunod na yun, ganun pa rin yung sitwasyon. Yun na nga, dandahan siya. Ano, nabanggit ko rin ito nung nakaraan. And itong vision na binigay ni Lord kay Amos, it's also a vision of warning. It really carries urgency. An act of mercy sa part ni Lord. No? Na malapit na, tapos na yung binigay kong time, no, napakahaba, sobrang prolong na nga, ano, pero hindi pa rin, no. Ito ay warning ng Diyos, parang sa sasakyan yan din, ano, kahit anong klaseng sasakyan, diba, may warning light bago pamasira ng tuluyan yung motor mo, yung e-trike mo, or e-bike mo, or four wheels mo. Meron muna yung warning light na sa dashboard o kung saan man. At pagka hindi natin pinansin yun, kagaya sa buhay natin, may mga warning light, may mga pinapakita si Lord na mga warnings na, oy, pay attention. Pag yan ay pinabayaan natin, ang next yan ay ikasisira na natin. Kaya yung mga binibigay sa atin ng Diyos, yung mga taong pinapadala sa atin, reminding us na, hey, magsimba ka, mag-serve ka. No? Hindi yan nangungulit lang para lang, ano, ganun lang. No? Kundi ay mga ginagamit ng Diyos. No? May narinig kang kanta, tinatamaan ka. No? Naalala ko tuloy yung sinder ni Ma'am Melissa last Mother's Day. Bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag kang umilag at huwag mong patuloy na ilagan lang, no? Dahil tatamaan ka nga, ano? Kundi ay magbago ka, sabi ni Mamin. Bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag lang sanang bumukol, kundi talaga magbago tayo. At yung season sa buhay natin, ano, ay hindi ito, sabi nga, forever. Yung mga opportunities na binibigay sa atin ng Diyos, ng pagbabago, yung seasons of repentance, seasons of growth, no? Seasons of obedience, ay hindi ito forever. Na forever nating sinasantabi lang. Sayang, no? Sayang. Isa lang yung buhay natin. No, yung mga sinasabi balang araw ay, pag okay ng lahat, no, magsisimba na ako, magiging faithful na ako kay Lord, magiging seryoso na ako sa pagsunod sa Diyos. Pag binapatagal natin yung mga ganyan, mas lalo tayong nagiging, ano ba, manhid
At masasanay talaga tayo na ganun yung ating ginagawa, no? And the next thing that you know, nag-close na yung opportunity, ano? Ang layo mo na, mas mahirap nang bumalik. Kaya wag nating hayaan, no? Na ganito rin yung mangyari sa atin, nangyari sa Israelita. Ang daming ginagamit ang Diyos para mapaalalahanan tayo. May nagbabible study sa inyo, no? Meron na namang nagbabible study sa inyo, ganyan. Pero wala pa rin. Walang growth na nangyayari sa buhay mo kasi na pinapakinggan mo lang at nilalabas mo sa kabilang tenga. Sayang, sayang yung mga ganong opportunities. At talagang sayang yan, no? One day you will realize na sayang talaga. At sana hindi ganun ang ma-realize mo, kundi ang ma-realize mo, salamat at nakinig ako. Salamat at ginawa ko yung paalala ng Diyos sa akin. Again, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Hindi forever yan, andyan. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat sa mga pagkakataon na binibigay niyo sa amin. At huwag naming sayangin, huwag dumating sa point na expired na, hinug na hinug na. At pag hindi namin sikasuin ay talagang masasayang. Salamat o Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng courage, ng boldness na sundin po ang inyong kalooban, ang mga paalala niyo sa amin. Huwag kaming matakot sapagkat alam namin na kasama namin kayo sa lahat ng inyong pong pinapagawa at pinapaayos sa amin. Salamat o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago po tayo magpatuloy at manalangin, ano po, sa ating bansa, sa pangunguna ni Pastor Choi, sa pumunang awitin ang ating pakinggan, ano, sa ating mga radyo, at ilang paalala po sa ating social media platforms. Tayo po ay magbabalik po kayo nga, guys.

0: Tayo po ay nagbabalik. At muli, ito po si Pastor Jesse Torres, ang iyong kasama ngayon sa ating mabungang panalangin na programa dito po sa ating himpilan, ang FABC Bicol, Care 104.3 The Way FM, sa mga kaka-join lang po sa atin sa radyo. Magandang maga po sa inyo, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At sa mga nakikinig, sa mga nanunood o nakikinig po sa atin sa ating mga social media platforms, live po tayo sa Facebook page, pwede po kayong mag-react and comment dyan. No? At papanalangin po natin yung mga nais niyo pong ipanalangin. Hindi man natin mapanalangin live, pero papanalangin po natin yan. The moment makita po natin yan. Ngayon po ay mananalangin tayo para sa ating bansa at pangunahan po tayo ni Pastor Joy. Pastor?
1: Magandang umaga mga kapatid. Pagbati mula sa Northeast Thailand. Nawa patuloy tayong samahan ng Panginoon sa ating pong paglapit sa Kanya. Matiyak natin na tayo'y kailanman ay hindi Niya maaring hindi pakinggan sapagkat tayo'y Kanyang mga minamahal na anak. Sa bawat nakikiisa sa panalangin ngayong umaga, maraming salamat po. At muli nating pag-utungin ang ating mga puso. Sa pananampalatayang ang ating Amang Diyos ay nakatunghay sa atin. Let's come before the Lord, my dear brothers and sisters, and let us pray. Makapangyarihang Diyos ng aming bansa, katulad po ng pangitain ni Amos tungkol sa basket of summer fruit, ipinapaalala po ninyo sa amin na may panahon ng pag-aani, may panahon ng pagsusuri, at panahon ng pagbabalik loob. Father, today we stand before you as one nation, humbly asking for your mercy, healing, and restoration. Father God, we believe na hindi po ninyo itinakda ang aming bayan para sa pagkasira, kundi para sa kagalingan at buhay. Kaya po sa kapangyarihan ng iyong salita, ipinahahayag namin sa araw na ito, healing shall flow across our land. Ang mga ospital ay mapupuno ng testimonya at pagpapatotoo na hindi lamang ng mga pagdurusa. Ang depresyon, takot at karamdaman ay hindi mananaig sa aming sambayanan. In the name of Jesus, every spirit of sickness, hopelessness, addiction and exhaustion, we rebuke in the mighty name of Jesus. Aming Ama, patawarin po ninyo kami sa mga panahong pinabayaan namin ang aming katarungan, katotohanan, at malasakit sa kapwa. Tulad ng babala sa aklat ng Amos, huwag mong hayaang dumating ang espiritual na tagutom sa aming bayan, Lord. Instead, Father, awaken us again to righteousness and compassion. Lord, we humbly declare sa aming bansang ito, a healthier Philippines shall arise. Mga kabataan ay lalakad sa lakas at layunin. Mga matatanda ay makararanas ng panibagong sigla. Ang aming mga leaders ay kikilos ng may integrity. Ang mga health workers ay pagpapalain at iingatan po ninyo ng lubos. Lord, let the church be your instrument of flowing healing, distributing wisdom and hope among the community. Lord, gawin po ninyong mabunga ang aming bansang ito, hindi lamang sa resources, but in faith, unity, discipline, and wellness. Tulad ng basket of ripe fruit, hayaan po ninyong makita ng mundo ang bunga ng iyong kabutihan sa aming bayan. Father God, we continuously pray and declare that this nation shall live and not die. This nation shall heal and not remain broken. This nation shall return to you, O our God, and walk in divine wellness because of what the Lord Jesus Christ has done on the cross. In His mighty name we pray. together with our intercessors and every individual yearning for healing. Lord, let the healing flow upon each of them. Sino man ang naghahanap, humihiling, humihingi ng kagalingan. Ito may sa kaisipan, ito may sa kalusugan, ito may sa pananalapi, ito may sa relasyon, o sa ano pamang pangangailangan ng kagalingan. Lord, by your stripes we were healed. So we declare it upon everyone who is with us in praying. In Jesus' name we pray. All of us will say amen.
0: Maraming salamat po, Pastor Joy, sa pananalangin. Patuloy po tayong manalangin. Ayun nga pong sabi sa Jeremiah 33 verse 3, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Amazing, huh? Puri ng salita ng Diyos. Kaya patuloy po tayong manalangin. Huwag tayong magsawang tumawag sa ating Diyos. Ano? Sige po, patuloy tayong manalangin. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Kayo pong aming dakilang Diyos na nakakarinig sa aming mga panalangin. Maraming mga kapatid ngayon ang may mga dalang mabibigat na problema, pero tahimik lang. Some are smiling outside, but they're really breaking inside, O Diyos. And you can see, O Lord, every hidden pain sa kanilang mga buhay. Please comfort them, O God. Those who feel lonely, those who feel rejected, disappointed, or overwhelmed, please yakapin niyo po sila ng inyong presensya. Please remind them that they are seen, they are loved, and remembered by you, Panginoon. Kilala niyo po sa amin ang bawat isa. For those carrying guilt and regret, remind them that your grace is greater than their failures. Sa mga nawawala ng pag-asa, please breathe fresh faith into their hearts again, O God. Lord, kapag hindi na nila alam ang gagawin, please become their wisdom. Kapag mahina na sila, please become their strength, O God. Salamat, O Diyos. Kayo ang aming kalakasan, ang aming karunungan, ang aming buhay. Kaya Ama, we pray for families struggling din financially. Maraming mga kapatid ang pagod na, nakaisip kung paano pagkakasyahin ang budget, ang pambayad sa mga bills na nagtataasan, sa mga tuition ng mga anak, lalo ngayong pasukan ulit, sa mga bilihin, mga pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Please, Lord, open doors of provision and opportunity. Please bless their jobs, their businesses, mga sidelines, extra, and all kinds of sources ng kanila pong mga income. Give wisdom, Panginoon, sa kanila on how to handle their finances. Please protect itong mga kapatid nito from debt traps, dishonesty, and greed, and mga maling decision, Panginoon. Please teach us contentment and stewardship. Remind us, O God, that our security is not in money, but in you. And yet, Lord, we ask because you are our great provider. Sa mga naghihintay ng trabaho, magkaroon ng trabaho, ng promotion, ng kliyente, or breakthrough, please make a way in your perfect timing. Oh Lord, salamat. Because we know that you answer prayers in your perfect time, in your perfect will. Panginoon, we lift up the young people, napakaraming distractions, temptations, pressures, and confusing voices in this generation ng aming mga young people. Please protect them from addiction, immorality, hopelessness, and destructive influences online and even offline. Surround them with godly friendships and wise mentors, Panginoon. Salamat. And raise young people who are bold for you. Hindi nahihiya ng kanila pong pananampalataya, ng kanilang pagsunod, ng kanilang pagkilala sa inyo. And give them purpose and direction. Tulungan niyo po na hindi sila mawala sa sa comparison man yan, insecurity, and then pressure ng mundong ito. Let the next generation, O God, become spiritually strong and deeply rooted in your truth. Salamat, O Diyos, sa mga kabataan ito na magiging na leaders ng aming iglesia, ng aming komunidad, ng aming bansa. Naway maghari po sa kanilang mga puso ang katotohanan. Maraming mga kapatid, Panginoon, ang nasa season ng paghihintay, ng hindi katiyakan, hindi alam kung anong mangyayari, nananalangin ng direksyon, ng desisyon na gagawin, and even healing, restoration sa mga ministry, sa career, and sa mga future plans. Panginoon, please lead them clearly. Lead us clearly, O God. Give us clarity. Please close those wrong doors and open the right ones, Panginoon. Give us discernment na hindi kami madala ng emosyon lang o pressure ng aming paligid sa aming pagdesisyon, kundi ay nakatuon sa kung ano ang katotohanan at kung ano yung na magbibigay ng kanuwalhatian, O Diyos, sa inyong pangalan. At kung kami may mga takot sa aming future, remind us that you already go before us. You know our futures. Teach us to trust your timing even when life, O God, feels unclear, uncertain. Help us not to run ahead of you. Huwag kaming mauna, kundi ay sumunod kami sa inyo, O Diyos. And huwag kaming susuko while waiting, kundi magpasalamat because we know that you are working behind the scene lang, Panginoon. Patuloy kami magtiwala sa inyong puso. Patuloy kami magtiwala sa kung sino kayo bilang aming Diyos, na hindi kami ipapahamak, na walang ibang gusto, kundi ang aming kabubuti at kundi ang aming paglago. Salamat, O Diyos. Ama, we pray for our loved ones pa rin who still do not know you personally. Lord, please touch their hearts. Remove spiritual blindness and hardness, O God. Hindi namin kaya, hindi kami ang makakagawa nun, kundi kayo, O Diyos. Nilalapit namin ang aming mga mahal sa buhay, na kayo, Panginoon, ang mag-touch ng kanilang mga puso. And you can use us as instruments to share your love with gentleness and wisdom, and give us compassion for souls and burden for the lost. Lord, we pray for true revival sa aming mga komunidad, sa mga campuses, sa mga schools, sa mga workplaces, sa aming pamilya. And allow more people to encounter you genuinely. Not just having a religion, but true relationship and transformation in you. Please save marriages and then save young people. Save prodigals, you know, save entire households, Lord. Wala pong imposible sa inyo. Kaya kami patuloy na nananalangin at tumalapit sa inyo, Diyos, dahil sapagkat kayo lang ang makakagawa ng mga bagay na ito. At kami nagpapasalamat, and we declare victory upon victory sa inyo pong patuloy na pagkilos na gagawin sa aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami, at ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong umaga dito po sa Mabungang Panalangin, ang FEBC Bicol Care 104.3. Muli, ito po si Pastor Jesse Torres. Lubin po ni Lord, magkakasama so sa susunod po tayong Martes. Pag-ingat po at paalam. God bless sa bawat isa.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

0: umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Martes, 26 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanella. Sa ulo ng mga balita, Legazpi City Mayor Hisham ipinagmalaki ang pagkadeklara sa Legazpi City bilang insurgency-free na lungsod ng Philippine Army. Isang siglo ng kagitingan at walang kamatayang legasiya ni General Jose Ignacio Pawa ipinagdiwang kahapon. Palengke Caravan, inilunsad sa buong bansa ng Social Security System. At Albay, puspusan ang paghahanda para sa Agri Fiesta 2026. At ngayon sa mga detalye ng mga balita. Masaya at ipinagmalaki ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang pagkadeklara sa Legazpi City ng Philippine Army na insurgency-free na ang lungsod. Anyang naturang balita ay maghihikayat ng dagdag na investor sa lungsod. Kaugnay nito, nilinaw ni Mayor Ismail na walang abiso sa Philippine Army na umalis sa mga lungsod o sa lungsod kasunod ng naturang anunsyo. Aniya mananatiling nakaantabay ang Philippine Army sa pagprotekta at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga boundaries ng mga barangay, munisipyo at ng lungsod.
1: Paretang Bicolandia.
0: Binigyang pagpupugay ang isang siglo ng kagitingan at walang kamatayang legasiya ni General Jose Ignacio Pawa kahapon. Matagumpay na idinaos kahapon ang pag-alaala sa 100th anibersaryo ng kamatayan ni General Pawa. Ang makasaysayang programa at paglalagay ng bulaklak sa kanyang monumento sa Rizal Street, lungsod ng Legazpi ay isinagawa alas 8 ng umaga. Ito ay pinangunahan ng pamahalaang lungsod ng Legazpi, katuwang si Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. at ang Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas o NHCP. Taus-pusong pasasalamat sa lahat ng nakiisa upang bigyang pugay ang natatangi na purong inchik na nag-alay ng kanyang dugo, lakas at talento para sa rebolusyon ng Pilipino. Kanyang kwento ay patunay na ang pagka-Pilipino at pagmamahal sa kalayaan ay walang pinipiling lahi.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, sa pagbisita naman ng mga kinatawan ng National Historical Commission or NHC sa lungsod, sinabi nito na masaya sila sa isinagawang pagdiriwang ng 100th anibersaryo ng kamatayan ni General Jose Ignacio Pawa. Sinabi ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail na pinakita din niya ang gusali na Napolos, isang gusali sa sentro ng Legazpi na mag-iisang daang taon na sa taong 2027. Tinitingnan umano nila na ipasok ang naturang gusali sa NHC para mabigyan ng proteksyon at maideklara na isang historical marker bilang tinaguri ang pinakamatandang gusali sa lungsod. Anya, may pinaplano na ang sangguniang panglungsod ng Legazpi, subalit nais muna nilang masiguro ang commitments ng mga stall owners doon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, sa ibang balita, inilunsad sa buong bansa ng Social Security System o SSS ang Palengke Caravan. Layunin nitong mas mailapit sa mga lokal na komunidad ang mga serbisyo na mayroon ang SSS. Ipinakalat ng naturang ahensya ang kanilang mobile e-wheels sa mga palengke at mga barangay sa mga pilingbayan bilang bahagi ng kanilang Palengke Caravan. Sa pamamagitan ng naturang caravan, mababawasan ang oras ng pagbiyahe, mahabang pila at hirap sa mga transaksyon ng mga manggagawa, pensioners at beneficiaries. Ang naturang caravan ay bilang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mabilis ang mga serbisyo sa publiko, partikular sa walang kakayahan at mahirap abuti ng mga komunidad. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph M. De Claro, sa pamamagitan ng SSS E-Wheels o Palengke Caravan, dinadala ang mga government services ng direkta sa mga komunidad upang mapakinabangan ang mga tulong at makumpleto ang mga transaksyon ng mas malapitan sa kanilang tahanan o trabaho. Ipinaliwanag din niya na ang pagkakaroon naman ng caravan sa mga public markets ay para dalhin ang kanilang mga serbisyo ng direkta sa mga nagtitinda at mga naglalako sa kalye dahil wala silang panahon na iwanan ang kanilang mga pwesto nang walang naghihintay. Na-deploy naman kahapon ng Mayo 25 ang SSS E-Wheel sa Metro Manila na nakapaglingkod na sa 21,500 na kliyente. Susunod na din ang mga caravan activities sa Calapan, Oriental Mindoro, Legazpi, Albay, Silay City, Negros Occidental at Siargao Island sa Siargao del Norte sa Mayo 27. Ang naturang nationwide caravan ay magtatapos sa Mayo 28 sa Vera Catanduanes. Kasama sa mga serbisyong ipagkakaloob sa mobile caravan ay employer registration, inquiries and verification, annual confirmation of pensioners or AKOP, updating of membership data at iba pa.
1: Paretang Bicolandia.
0: Muling nakipagpulong si Albay Governor Noel Ibriega Rosal sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP at Department of National Defense or DND nitong ika-20 ng Mayo taong kasalukuyan. Ito ay upang repasuhin ang mga kinakailangang dokumento para sa planong township project sa 39 na ektaryang lupa na kinalalagyan ng dating Legazpi City Airport. Ayon sa gobernador, sa ngayon ay kanilang tinututukan ang status ng ownership ng mga lupa sa Old Airport bago ang pagtukoy ng akmang template na gagamitin para sa planong development. Matatanda ang nauna nang ibinahagi ni Rosal ang 4 na development options na kanilang tinitingnan, kabilang ang government-to-government agreement, public-private ownership, outright sale for full privatization at lease agreement. Pagtitiyak ng opisyal, bagamat marami pa ang niyang dadaan ang proseso upang maisakatuparan ang nasabing proyekto, ay patuloy pa rin anya silang nakikipag-ugnayan sa dalawang ahensya upang matiyak ang kapakinabangan ng lugar o potensyal nitong business development at job generation para sa mga Albayano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, puspusa na ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Albay sa pamamagitan ng Albay Provincial Agriculture Office or APAO para sa gaganaping Agri Fiesta 2026 sa darating na Mayo 28 hanggang 29, 2026. Sa ilalim ng temang Enhancing Productivity of Farmers and Fisherfolk Towards Resilience Amid Crisis Calamities, layon ng aktibidad na kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Gaganapin ang malaking selebrasyon sa AFBville Compound, Akabangan, Kamalig, Albay. Kabilang naman sa mga nakahanay na gawain ay ang trade fairs, naroon ang lahi at cash at input distribution. Isa sa mga pangunahing itatampok ng okasyon ay ang relaunching ng programang Go Green, Grow Green Albay or G4AP Kumhapag Season 4. Ito ay inisyatibo sa ilalim ng administrasyon ni Governor Noel E. Rosal, katuwang ang DILG, upang paigdingin ang seguridad sa pagkain at isulong ang sustainable food production sa bawat barangay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, Iprinisinta sa lokal na sanggunian ng Bacacay Albay ang pagkakaroon ng pagtaya ng halaga ng mga lupa at gusali sa probinsya ng Albay Kamakailan sa ilalim ng RPVARA Albay Series 3 of 15. Nakipaugnayan ang Municipal Assessor's Office of Bacacay sa pangunguna ni Priscilla Gudes sa Provincial Assessor's Office sa pagpresenta ng panukalang valuation updates sa mga lokal na opisyal. Dumalo sa naturang aktibidad sina Provincial SMB Focal Persons Ariana Julice Rosario at Maria Ruth Arbo, kung saan si Arbo ang naghayag ng technical presentation. Ang naturang presentasyon ay bahagi ng paghanda para sa nalalapit na public consultation sa panukalang panahon para sa valuation. Nilalayo ng naturang aktibidad na suportahan ang transparent, updated, at standardized na property valuation sa buong probinsya.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, iprinisinta ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa pamamagitan ni Officer Maria Vivian Sea ang mga nagawa ng naturang opisina sa isinagawang flag raising ceremony kahapon sa Albay Capitol. Sa naturang pagpresenta, itinampok ang mga programa at mga nagawa para sa kapakanan ng mga pamilya at kababaihan, child protection, livelihood assistance, youth development, at community support services sa buong probinsya. Ibinahagi din ang mga update sa iba't ibang aktibidad at mga inisyatiba na nagpapakita ng pagpapatuloy na dedikasyon ng naturang opisina sa pagpapaganda pa ng social welfare services para sa mga Albayano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nagsagawa kahapon ng isang mobile blood donation activity ang Albay Provincial Health Office o APHO, katuwang ang Dr. Lorenzo P. Siga Memorial District Hospital or DLPZMDH. Ito ay may layuning makahikayat ng mas maraming blood donors at makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Isinagawa ang aktibidad simula alas 8 ng umaga sa conference room ng nasabing ospital sa Tabaco City sa pakikipagtulungan ng Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory. Sa ilalim ng temang Give Blood, Save Lives, layunin ng programa na mapalakas ang blood supply ng lalawigan habang pinaigting ang kamalayan ng publiko hinggil sa kahalagahan ng voluntaryong pagdodonate ng dugo. Nagtipon-tipon ang mga volunteer donors at health workers upang makiisa sa makabuluhang gawain na inaasahang makatutulong sa pagliligtas ng buhay ng mga pasyente, partikular sa mga nangangailangan ng agarang blood transfusion. Ayon sa Albay Provincial Health Office, mahalagang mapanatili ang sapat na supply ng dugo sa mga ospital, lalo na sa panahon ng emergency at iba pang medical situations. Patuloy namang isinusulong ng Albay Health Office ang iba't ibang health initiatives upang mapalawak ang serbisyong pangkalusugan sa mga Albayano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, hindi alintana ng mga magsasaka ang matinding init ng panahon habang pumipila sa Gogon Central School sa Barangay Gogon, Legazpi City upang matanggap ang ayudang nagkakahalagang 2,325 pesos sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program or PAFFP. Ayon sa Department of Agriculture Bicol, kahapon ay nasa 1,498 rice at corn farmers ang nakatanggap ng naturang ayuda habang karagdagang 1,511 pang mga magsasaka ang nakaschedule na mabigyan ngayon, Mayo 26, 2026. Mahigit 6.9 million pesos ang inilaan ng DA Bicol para sa distribusyon ng ayuda sa kabuuang 260,050 na magsasaka at corn farmers sa buong rehiyon. Batay sa pinakahuling datos ng ahensya, umaabot na sa 300 million pesos ang naipamahagi sa 129,208 na magsasaka o katumbas ng 50% ng kabuuang target beneficiaries. Ang PAFFP ay programa ng pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Agriculture na ang layunin ay matulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at iba pang gastusin sa produksyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, isang Bicolana ang nagtapo sa United States Coast Guard Academy. Siya ay si Ensign Riela Alaysa Almeida Flores na nagtapo sa kursong Bachelor of Science in Marine and Environmental Science, minor in Emergency Management, at meron din siyang certificate in Geospatial Intelligence. Sa panahon ng kanyang pagtira sa academy, naglaro siya para sa women's rugby team at nagsilbing goalie para sa women's lacrosse and ice hockey teams. Sumali din siya sa Regimental Photographers, Regimental Band, and Wind Jammers. Si Flores ay kasama sa mga kadete na ipinadala ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng scholarship program na pumasok sa academic, military, leadership, and physical training bilang paghahanda sa kanya bilang isang opisyal ng Philippine Coast Guard.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nakiisa naman ang mga tauhan ng Camarines Norte Provincial Mobile Force Company o PMFC sa Coastal Cleanup Activity para sa pangangalaga ng kalikasan. Ito ay bilang pakikiisa sa advokasya para sa pangangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng responsableng pangangalaga sa kapaligiran. Ang mga tauhan ng Camarines Norte 1st Provincial Mobile Force Company ay naglinis sa kahabaan ng Cory Aquino Boulevard, Barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte noong weekend. Ang nasabing aktibidad ay isinagawa sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Police Major John Villafuerte na isang officer in charge at pinangunahan ng Adventist Men sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ariel C. Caramoan, naglalayong mapanatili ang kalinisan o kalikasan at ang mga baybayin lugar, maapektuhan ang marine ecosystem at mapalawak ang kamalayan ng publiko hinggil sa wastong pamamahala ng basura at pangangalaga sa kalikasan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga kalahok, matagumpay na naisagawa ang paglilinis sa nasabing baybayong lugar bilang pagpapakita ng malasakit at pakikiisa sa pagpapanatili ng malinis, ligtas at maayos na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Ang nasabing inisyatiba ay kaakibat ng pagpapatuloy ng PNP-focused agenda sa ilalim ng community support na layuning mapalawak ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga mamamayan. Kaakibat din ito ang pagsusulong ng PNP core values na makakalikasan kung saan patuloy na hinihikayat ang bawat kawanin ng kapulisan na maging responsable at aktibong katuwang sa pangangalaga at preserbasyon ng kalikasan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nagsagawa ang Tabaco City Police Station o CPS ng Firearm Safety Orientation at Live Firing Training para sa pagpapalakas sa mga kakayahan ng kapulisan. Paghigit pang mapalakas ang kahandaan at kakayahan ng mga kapulisan, alinsunod sa PNP-focused agenda, partikular na sa pagpapataas ng moralidad at welfare ng kapulisan, nagsagawa ang Tabaco City Police Office ng Firearm Safety Orientation at Live Firing Training sa Top Gun Firing Range na matatagpuan sa Barangay San Vicente, Tabaco City, at ang naturang aktibidad ay isinagawa Sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, Chief of Police, bilang bahagi ng patuloy na Capability Enhancement Program ng Himpilan na naglalayong higit pang mapalakas ang kaalaman, kasanayan at disiplina ng mga polis sa wastong paghawak ng baril at pagsunod sa mga itinakdang safety protocols. Sa isinagawang orientation at praktikal na pagsasanay, tinuruan ang mga kalahok hinggil sa tamang proseso ng loading at unloading ng mga baril, gayon din ang mahigpit na pagsunod sa mga alituntunin sa kalikasan o kaya kaligtasan habang gumagamit ng armas. Isinagawa rin ang active live firing exercises upang higit pang malinang ang marksmanship at operational readiness ng mga tauhan sa epektibong pagtupad ng kanilang tungkulin. Sa naturang aktibidad, ipinamalas ng mga kalahok ang mataas na antas ng profesionalismo, disiplina at responsableng paghawak ng armas na nagpapakita ng patuloy na dedikasyon ng himpilan sa pagpapanatili ng isang mahusay, disiplinado at handang pwersa ng kapulisan.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates, nananatili pa rin po sa Alert Level 3 ang warning para po sa Bulkang Mayon. Patuloy pa rin po ang nakitang pagdaloy ng lava sa May Basud sa 3.8 kilometers, sa Bunga 3.2 kilometers at sa Miisi nasa 1.8 kilometers na may mahinang Strombolian activity. Sa seismic activity naman po ay nagkaroon ng 45 volcanic earthquakes, kabilang 4 na volcanic tremors na tumagal ng 5 hanggang 12 minuto ang haba at meron na ang 290 rockfall events. May nakikita pa rin pong banaag sa ibabaw ng bulkan. Nasa 1,216 na tonelada naman po ang naitala na pinalabas na sulfur dioxide flux. Katamtamang pagsingaw ang napadpad naman po sa Timog Kanlunga o Kanluran, Kanlurang Hilagang Kanluran at Kanlurang Timog Kanluran. Panandalian naman po ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi. Patuloy pa rin po ang rekomendasyon at dagdag na paalala na huwag pumasok sa loob ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone at ang paglipad ng anumang sasakyan panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Maaari din pong maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak na lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan.
1: Baretang Panahon.
0: At para naman po sa lagay ng panahon, narito ang ulat mula sa Pag-asa DOST Legazpi.
2: Para po sa ating latest na forecast, sa ngayon po ang ating synopsis is itong trough ng low pressure area na ating binabantayan is affecting itong south eastern section ng Mindanao. So itong LPA na ito sa ngayon ay nasa labas pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility na nasa layong 1,550 kilometers east ng northeastern Mindanao. So in the next 24 hours, mataas ang chance na itong LPA na to na maging isang bagyo. Sa ngayon naman ay dito sa Bicol Region, ang nakaka-apekto sa atin is itong easterlies. So, inaasahan natin na itong easterlies ay magdadala ng partly cloudy to cloudy skies na may chance ng mga isolated rain showers or thunderstorms, especially po sa hapon. Ang agwas ng temperatura ay inaasahan natin within the next 24 hours na mag-range ng 26 to 33 degrees Celsius. Yan nga po sa ating monitoring, itong LPA lamang na nabanggit ko yung ating minomonitor sa ngayon at wala pa naman tayong ibang nakikitang sama ng panahon na pwede maka-apekto sa atin sa mga susunod na araw. pala yun po sa ating forecast. Labo dito sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ray Rivar po.
0: Maraming salamat, Pag-asa DOST Legazpi.
1: Salita ng Pag-asa.
0: At para naman po sa ating salita ng pag-asa, mula sa aklat ng Kabikaan 18:10, ang Panginoon ay katulad ng toreng matibay, kanlunga ng mga matuwid sa oras ng panganib. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal na inihatid namin sa inyo sa araw na ito ng Martes, 26 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumayin niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Unahin sa mga balita ngayon, dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi dadalo sa unang ICC status conference.
1: Korte Suprema inilabas ang desisyon sa TRO petition ni Senador De La Rosa.
0: At sa kalakalan presyo ng gasolina at diesel, tumaas muli ngayong Linggo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang status conference ng kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC sa Mayo 27, 2026. Kinumpirma ito matapos magsumite ang kanyang legal team ng formal na waiver sa ICC Trial Chamber 3 nitong Mayo 25. Ayon sa dokumento, pumayag si dating Pangulong Duterte na ang kanyang mga abogado na lamang ang hahawak sa mga usaping tatalakayin sa pagdinig. Sinabi ng lead counsel na si Peter Haynes, King's Counsel, at ng buong tiwala si Duterte sa kanyang legal team para asikasuhin ang mga procedural matters ng kaso. Ang waiver ay isinumite bilang pagsunod sa utos ng ICC Trial Chamber na maghain ng formal na dokumento bago ang Mayo 25. Pangungunahan ni na Judge Joanna Corner, Judge Kibong Paek at Judge Nicolas Gilu ang status conference ng ICC.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Inilabas ng Korte Suprema ang buong resolusyon at mga opinyon kaugnay ng pagtanggi sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald De La Rosa laban sa posibleng arrest warrant ng ICC. Noong nakaraang Linggo, isinantabi ng Korte Suprema sa botong 9-5-1 ang hiling ni De La Rosa para sa TRO at status quo ante order. Ayon kay Associate Justice Amy Lazaro Javier, ang hindi pagbibigay ng pansamantalang proteksyon ay maaaring maglantad kay De La Rosa sa pinsalang itinuturing na hindi katanggap-tanggap at posibleng makaapekto sa separation of powers. Giit naman ng Korte Suprema sa pangunahing desisyon, hindi napatunayan ni De La Rosa ang agarang pangangailangan para sa TRO at hindi sapat ang posibleng pinsala bilang batayan para rito. Sa hiwalay na opinyon, sinabi ni Associate Justice Maria Filomena Singh na hindi nakumpleto ni De La Rosa ang mga requirement para sa injunctive relief at binanggit ang umano'y pag-iwas niya sa legal na proseso sa loob ng 6 na buwan.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, nanawagan o nagpaalala si Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga opisyal ng pamahalaan na huwag magpagambala sa mga inihaing kaso laban sa kanila o akusasyon na may halong political attack. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
3: Hinimok ni House Deputy Speaker Paulo Ortega ang lahat ng cabinet officials na naharap sa mga reklamo at akusasyon na manatiling nakatutok sa pamamahala, hindi dapat makagambala ang public service o pahinain ang government institutions sa mga political attacks. Sa gitna ito ng lumalaking pattern of harassment suits at politically charged allegations na inihain laban sa miyembro ng kabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binanggit ni Ortega ang inihaing kaso laban kay Executive Secretary Ralph Recto na inakusahang nagpayaman ng sarili mula sa paglilipat ng 60 billion ng PhilHealth funds sa Department of Budget and Management na kalauna ibinalik ng gobyerno. Aniya, sa public service, lalo na sa matataas na posisyon, hindi mawawala ang batikos, intriga at mga reklamo na ang tunay na layunin ay guluhin ang trabaho ng gobyerno at sirain ng kredibilidad ng mga opisyal. Dagdag pa ng mambabatas, dapat magpatuloy ang mga cabinet officials ng cooperating lawful proceedings habang mananatiling nakapokus sa kanilang mandato. Pinakamahalagaan niya na hindi mahinto ang serbisyo ng gobyerno dahil sa mga reklamong ginagamit para manggulo at magpasikat. Sa huli niya, ang katotohanan pa rin ang mananaig, hindi propaganda at hindi paninira. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Presyo ng gasolina at diesel

0: Hello, tumaas muli ngayong Linggo. Ito at ang iba pang balita sa Kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
1: Nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng panibagong taas presyo sa produktong petrolyo simula kaninang alas 6 ng umaga ngayong araw. Ayon sa Department of Energy o DOE, tumaas ng piso at 60 sentimo kada litro ang gasolina, piso at 76 na sentimo naman ang diesel, piso at 45 sentimo naman ang kerosene. Ito na ang ikalimang sunod na linggo ng taas presyo sa gasolina at ikalawang sunod para sa diesel. Ayon sa DOE, natiling mahigpit ang supply ng langis sa pandaigdigang merkado, kaya patuloy ang pagtaas ng presyo. Sa iba pang balita, nagbabala ang Manila Electric Company o Meralco na posibleng tumaas ang singil ng kuryente sa Hunyo 2026 dahil sa sunod-sunod na red alert sa Luzon grid. Matatanda ang nagkaroon ng red alert mula Mayo 13 hanggang 15 dahil sa problema sa malalaking transmission line at ilang planta ng kuryente na hindi gumana ng maayos. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, umabot sa 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente habang may red alert sa Luzon. Paliwanag ng Meralco, tumaas ang konsumo ng kuryente dahil sa matinding init kaya posibleng mas mataas ang susunod na bayarin ng mga consumer. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 59 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 61 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 18 centavos. At sa Saudi Riyal, 16 pesos at 41 centavos. Para sa balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Trough ng low pressure area ang patuloy na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao, ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soccsaygen, Lanao del Norte, Misamis, Occidental at Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng hangin mula sa timog kanluran. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng trough ng LPA. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms ang Eastern Visayas dahil naman sa easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 27.3 hanggang 35.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:20 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, ipinalabas na video ni Senadora Amy Marcos sa Senado tungkol sa charter change, pinabura sa plenary ng Senado.
4: Senador Marco Leta at Senador Estrada itinalaga ang Vice Chair ng Blue Ribbon Committee.
3: At sa palakasan, unang ginto sa Palarong Pambansa 2026 na sungkit ng atleta mula sa Eastern Visayas.
2: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Suma sa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Naglabas si Senadora Amy Marcos ng video na nag-aakusa sa ilang mambabatas na umano'y nagtutulak ng charter change upang mapahaba ang termino ng mga kasalukuyang opisyal. Sa naturang presentasyon, iginiit ng Senadora na may mga hakbang umano para sa constitutional amendments na magtatagal hanggang 2031 at posibleng makaapekto sa 2028 elections. Agad namang tumindig ang mga miyembro ng minority bloc at pinasinungalingan ang lahat ng laman ng video ni Senadora Marcos at iginiit na wala umanong basehan ang mga alegasyon. Mariing kinontra ni Senador Juan Miguel Zubiri ang presentasyon at sinabing dapat ito. Itong alisin sa Senate records dahil nakakasira umano ito sa integridad ng institusyon.
5: Madam President, point of order. Under Section 93, 94, 95 on Parliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It should be stricken off the record.
4: Si Senador Juan Miguel Zubiri. Itinanggi naman ni dating Senate President Vicente Soto III ang mga paratang na isinama sa video ni Senadora Aimee Marcos laban sa kanya.
6: Never been in favor of cha-cha. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, cha-cha. CHA, not charter change. Ang kailangan natin, katsa, character change.
4: Ang pahayag ni dating Senate President Vicente Soto III. Sa huli, hiniling na rin na ma-strike off o may alis sa record ang video matapos ang pagtutol ng maraming senador habang binigyang diin na mahalagang manatiling batay sa katotohanan ang mga diskusyon sa Senado.
2: Bagong araw. Pangunahing balita.
3: Samantala, tinalaga ng Senado sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada bilang Vice Chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Senadora Pia Cayetano ang nahalal bilang bagong chair ng komite na dating pinamunuan ni Senator Panfilo Lacson. Kasama sa Blue Ribbon Committee, sina Senator Christopher Lawrence Go, Senator Robin Hood Padilla, Senadora Camille Villar, Senador Mark Villar, Senator Francis Escudero at Senadora Aimee Marcos bilang mga miyembro. Si Senator Sherwin Garcialia naman ay nahalal bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance matapos niyang maging dating chair ng nasabing komite. Sa Committee on Energy, si Senator Rodante Marcoleta ay itinalagang Vice Chair kasama ang ilang senador bilang mga miyembro ng komite. Muling inayos din ang iba pang mga komite sa Senado tulad ng Youth Ways and Means at Sustainable Development Goals Innovation and Futures Thinking na may kanya-kanyang mga vice chair at mga miyembro.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Multi-sectoral leaders na nawagang iupo si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ang detalye ihahatid ni Babylyn Cacho Resulta.
7: Maraming pinuno ng sektor ng negosyo, relihiyon at akademya ang sumusuporta sa pag-upo bilang Senate President ni Senador Sherwin Gatchalian sa isang pampublikong pahayag. Sinabi ng mga itong dapat mapalitan ang liderato ng Senado upang maibalik ang maayos na imahe ng institusyon. Sinabi ng mga lumagda sa pahayag na sadyang subsob ang dating magandang imahe ng Senado kung kaya't kapag si Gatchalian ang naupong Senate President, maibabalik ang magandang estado ng Senado. Ito ay dahil kitang-kitang magandaan nila ang record ni Gatchalian sa kanyang pagkilos at pagdedesisyon sa kanyang pagtatrabaho sa Senado. Kabilang sa mga pinunong nanguna sa inisyatibang suportahan si Gatchalian ay mga dating gabinete ni na dating Pangulong Corazon Aquino at Fidel Ramos na sina dating Labor Secretary Nieves Confesor, dating Trade and Industry Secretary Shelito Habito at dating Agriculture Secretary Ernesto Garilao. Nauna rito ay nabalita rin sa social media si dating Socio-Economic Planning Secretary Solita Monsod na humihiling na magbitiw sa tungkulin ang mayorya ngayon ng Senado. Samantala, hindi pa tiyak kung mapapalitan nga ang liderato ng Senado habang ineere ang balitang ito. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, Balitang Bayan.
3: Nagdala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng panibagong lava effusion at collapse-fed pyroclastic density currents sa Mayon Volcano pasado hating gabi. Ayon sa PHIVOLCS na obserbahan ang lava at PDC sa Bongga, Basud at Miisi Gullies mula lunas ng gabi hanggang madaling araw ng Martes. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone.
2: Bagong araw, balitang bayan.
4: Umakyat sa 4 katao ang kumpirmadong nasawi matapos ma-recover ang isa pang labi mula sa gumuhong gusali sa barangay Balibago. Ayon sa ulat ng search and rescue teams, nakuha ang ika-4 na biktima sa ikalawang sektor ng lugar na kanilang ininspeksyon. Iniulat ng Bureau of Fire Protection na 47 katao ang nasa gusali bago ito gumuho, kung saan 26 na ang nailigtas habang 19 pa ang nawawala. Patuloy naman ang isinasagawang rescue operation ng mga otoridad upang mahanap ang iba pang posibleng natabunan sa ilalim ng mga debris.
2: Bagong araw, balitang bayan.
3: Sa ibang dako naman, magpapakalat ng mas maraming tauhan ang Bureau of Immigration sa Siargao dahil sa mga ulat ng paglabag di umano ng ilang dayuhan doon sa batas. Ayon sa BI, mas bibilisan nila ang pag-check sa mga reklamo laban sa mga dayuhang turista sa isla. Sinabi rin ng ahensya na maaaring ipa-deport at i-blacklist ang mga mapatutunayang lumalabag sa ating immigration laws. Kasunod ito ng ulat laban sa ilang Israeli national na umano'y nanakit at nanira ng isang cafe sa Siargao.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Nasungkit ni Krisha May Taharos mula sa Eastern Visayas ang unang gintong medalya sa 3,000 meter run para sa secondary girls sa 2026 palarong pambansa. Nanguna siya sa takbo at matagumpay na nadepensahan ang kanyang titulo mula noong nakaraang taon. Nauna nang inanunsyo ng Philippine Sports Commission na makatatanggap ng 5,000 pisong cash incentive ang bawat gold medalist sa palaro bilang unang pagkakataon sa programa. Ayon sa PSC at mga opisyal ng pamahalaan, layunin ng insentibo na hikayatin at suportahan ang mga batang atleta na magsanay pa at maabot ang kanilang pangarap.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Muli namang sasalang si Filipino tennis star Alex Iala sa French Open para sa kanyang ikalawang paglahok sa torneo. Sa singles, makakaharap niya si American Iva Jovic sa round of 128 ngayong araw, alas 5 ng hapon oras dito sa Pilipinas. Maglalaro rin siya ng doubles kasama si Victoria Moboko sa round of 64 kontra kina Leila Fernandez at Diana Schneider. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, sunog sa Taguig umabot sa 5th alarma.
4: Hold departure order hiniling laban kina Senador Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor.
3: At sa ibang bansa, matinding init ramdam sa Europa.
2: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sumiklab ang sunog sa Barangay Santa Ana, Taguig City pasado alas 5 kahapon na tumupok sa ilang kabahayan. Umabot sa 5th alarma ang sunog at tumagal ng humigit kumulang 5 oras bago tuluyang naapula. Ayon naman sa mga residente, mabilis kumalat ang apoy dahil sa dikit-dikit ng mga bahay at malakas na hangin sa lugar. Patuloy na iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng naging sunog.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa iba iba pang tampok na balita, humiling ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating anak kalusugan partyless representative Mike Defensor at sa dalawa pang negosyante. Ayon sa Office of the Ombudsman, ang kahilingan ay kaugnay ng rekomendasyon ng mga field investigators na magsampa ng kasong plunder at indirect bribery dahil sa umano'y 75 milyong pisong campaign donations para sa 2025 senatorial bid ni Marcoleta. Batay sa mga prosecutor ng Office of the Ombudsman, maaring maharap sa kasong plunder ang mga akusado dahil ang naturang halaga ay maaring ituring na gift na saklaw ng batas. Batay sa notice ng korte, isinailalim sa 7th Division ng Sandigan Bayan ang kahilingan matapos itong i-raffle nitong Mayo 25. Sinabi rin ng Office of the Ombudsman na wala pang pinal na desisyon kung aaprubahan ang rekomendasyon ng mga investigador.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE. Inanunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pagbabago sa gabinete ni Pangulong Marcos at sinabi na tiwala ang Pangulo sa kakayahan at malawak na karanasan ni Tolentino sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan, lokal man o nasyonal. Ayon kay Castro, pinalitan ng Pangulo si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma dahil sa kanyang health condition. Kahapon ang panunumpa ni Tolentino sa Malacañang. Hindi pa masabi ni Castro kung itatalaga si Laguesma sa ibang posisyon sa administrasyon. Anya, ito ay nasa desisyon ng Pangulo, subalit kailangang makatiyak kung ito ay kakayanin pa ng kanyang kalusugan. Samantala, sinabi ni Castro na sa ngayon ay walang napag-uusapan tungkol sa napapabalitang papalitan na rin ng Pangulo si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at hihirangin si dating DILG Chief Benhur Abalos o dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Castro, ang nakarating pa lang sa kanyang impormasyon ay ang pagbabago sa DOLE. Matatandaan na lumakas ang mga panawagan para palitan si Remulla kasunod na nangyaring gulo sa Senado at ang naunang kabiguan ng gobyerno na makuha si dating Congressman Zaldico sa kustodiya ng Czech Republic noong Abril.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Patuloy ang pagkalat ng Ebola sa Democratic Republic of Congo at Uganda kung saan umabot na sa 220 ang pinaghihinalaang nasawi. Ayon kay World Health Organization o WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, nahihirapan ang mga otoridad dahil sa mga pagkaantala sa pagtukoy ng mga kaso ng sakit. Sinabi rin ni Tedros na tutulong ang WHO Emergency Team sa pagtugon sa sitwasyon ng Congo. Dagdag pa ng WHO, may mga bagong kaso rin ng Ebola sa Uganda, kaya patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga karatig bansa.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
4: Umabot sa record high ang temperatura sa United Kingdom at France para sa buwan ng Mayo habang inaasahan ang tuloy-tuloy na heat wave sa buong Europa. Ayon sa mga meteorologists, dulot ito ng heat dome mula North Africa na nakulong sa mataas na pressure system sa Western Europe. Iniulat ng Met Office na umabot sa 33.5 degrees Celsius sa Heathrow ang pinakamainit na araw ng Mayo sa kasaysayan ng UK. Nagbabala naman ang mga otoridad sa France, Spain at Italy sa panganib ng init kung saan may mga lugar na umabot o lalampas sa 35 hanggang 38 degrees Celsius.
2: Bagong araw, bagong diwa.
3: Mula po ito sa mga Hebreo, Kabanatang 11, Talatang 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita.
2: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes, 26 sa buwan ng Mayo, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Shekinah Abalon.
3: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
4: Ang oras, 6:56 ng umaga.
8: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 6:59.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhain aga bikulandja. Good morning, good morning.
1: Magandang umaga po.
0: Welcome po sa programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ngayon po ang aldaw na naman ng Martes, May 26, 2026. Kumusta po kayo mga kababayan?
1: Ayun, kumusta po? Kamusta ang inyong umaga?
0: Mm-hmm. Kumusta po ang inyong mga tulog kagabi? Mahimbing ba?
1: Oo, mm-hmm. Parang mahimbing sapagkat pa inaantok pa tayo.
0: Inaantok pa tayo. Bakit kaya? Eh, kagabi kasi, binisita ako ni Mr. Acid.
1: Ah, talaga?
0: Oh, medyo late na ako nakatulog, ha? Nabisita, ha? Hindi naman siya invited. Pero bihira na lang siya. Hindi kagayo dati ng palagi. O kaway-kaway dyan sa may mga ganong klaseng condition din.
1: Yung may mga not as ang acid.
0: Acid. Acid reflux.
1: Oh, yung sasakyan ko meron eh.
0: Yun, mataas din ang acid.
1: Acid rain.
0: May acid rain. May acid rain. Kumusta po kayo mga kababayan? Oras na naman para bumangon.
1: Oras na para tayo po ay mag-muni-muni sa ating pong buhay. Iyan.
0: Mm-hmm. Oras na naman para harapin natin ang araw na ito. Na kahit maraming mga challenges, may pag-asa pa rin tayo kay Kristo.
1: Ayan, sapagkat ito pa rin ang oras na ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat.
0: Mm-hmm. Ito po ang oras na Pilipinas, Bicolandia, ang programa na nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon at mga...
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon, lagi kasama natin, araw-araw.
1: Oo.
0: Pero pumasok na daw si Mo, na galing sa sakit. Don Alfonso Apinado.
1: Masipag.
0: Masipag. No choice.
1: Oh. No
0: siyempre,
1: choice.
0: Oh, no choice. At siyempre kayo po ang inyong mga kaibigan, kalmusalan, kalakakan. Ngunya na pag-aga, hindi nagbabago. El solamente, Rico Jalit.
1: Ito naman po ang inyong mga nakakasama tuwing araw po ng Friday.
0: Ngayon ay Tuesday.
1: Ngayon ay Tuesday. Sa pangalan po ni partner Ronnie.
0: Oo.
1: Ako po ang kanyang kahalili ngayon.
0: Oo.
1: Rowel Orihuela po, Daddy Roo.
0: Si Caro ni Tabi ay merong tawag dito, schedule na hindi niya akalain na ngayong araw yun. Nakaligtaan niyang alalahanin. Kaya 2 days ho siyang wala simula sa araw na ito hanggang bukas. Babalik ho siya sa Thursday. At Thursday. Mawawala na naman sa Friday.
1: Friday.
0: Ganun
1: talaga buhay. On and off. Parang, and off. Parang ano lang yan eh, kuryente.
0: Parang kuryente lang yan. mga kapatid, punta muna tayo sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Matthew 11:28, very familiar but we need to be reminded. Matthew 11:28, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest, sabi ni Jesus.
1: Matthew
0: 11:28.
1: Parang ako ang nawala doon na pala. Yan. Come unto me, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang luba at kayo'y aking pagpapahingahin.
0: Ayo.
1: Kayo ba'y
0: napapagal
1: na sa buhay?
0: At nabibigatan sa namang klaseng mga kabigatan.
1: At yung iba'y bagay ganyan na ang pakiramdam sa buhay. Kung ano-ano na ang naiisip.
0: Oo nga.
1: Kung ano-ano na ang pinaplano at binabalak sa kanyang buhay.
0: Ayun.
1: Pero, kapati, may sinabi dito eh.
0: May isang lugar lang, may isang imbitasyon. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Well, kung babalikin natin ang teksto na ito, ang context nito ay ang mga tao noon sa panahon ng Israel ay this is about the religious pursuit. Sila ay pinatungan ng mga religious activities para lang mapalapit sa Diyos. Kaya naging napakahirap sa kanila ang mga pasanin. Pero sa atin, kaya sinabi ni Jesus, ako lamang, lumapit kayo sa akin kung kayo bigat na.
1: Yeah.
0: Pero sa application dito, siyempre, Padi, ito'y lahat ng klase ng kabigatan.
1: Lahat ng klase.
0: Ano man ang kabigatan mo ngayon, kaibigan, lahat naman tayo, Padi, may kabigatan.
1: Meron.
0: Lalong-lalo na kung kain ka ng kain, may kabigatan ka talaga.
1: Bibigat ka talaga. Oo, kaya dahan-dahan lang.
0: Pero joke lang yun. Pero yung kabigatang nararamdaman na minsan, lalo na tayo pa din ng mga lalaki, mga padre de pamilya, ang kabigatan natin ay hindi natin masyado pinapahalata.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Ganyan daw ang lalaki.
0: Ganyan, di ba? Na-discuss mo yan dati.
1: Na-discuss ko yan. Basta patungkol sa lalaki.
0: Oo. Na ang lalaki hindi masyadong pinapahalata yung bigat na bigat na sila.
1: Eh mamaya nga, siyempre, ako mamaya sa Family Matters, may isang topic na naman ako na nangyayari sa mga lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga ganyang bagay, pwede, parang makikita natin kung ang lahat ng ating tatrabahuhin ay gagawin nating trabaho talaga,
0: mabibigatan talaga.
1: Mabibigatan ka. Pwede, ngayon, kung yan ay gagawin mo na ang iniisip mo, ginagawa ko ito para sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Kahit yan ay para sa iyong pamilya, para sa iyong sarili, para sa iyong mga anak, gawin mo ito para sa Panginoon.
0: Ayun.
1: Para, yun yung may kagaanan.
0: Ayun.
1: At naalala ko pa di. Pag nadaan ako dyan sa parte ng Paulog, meron dyang madadaanan kang mga tindahan ba?
0: Mm-hmm.
1: At makikita mo, kumakaway sila.
0: Mm-hmm. Tama.
1: No, kumakaway. Oo. Lahat ng mga motorista, kinakawayan nila. Di ba, kinakawayan nila? Oo. Na ang ibig sabihin ay, hali kayo.
0: Oo.
1: Dumaan kayo sa amin.
0: Oo. May bayad nga lang.
1: Oo. Oo, yung ano dyan. So, parang ganun eh. No? Nagugutom ka, hali ka. Dumaan kayo at kami may pagkain dito.
0: Ayaw.
1: Ang Panginoon, nabibigatan ka na ba?
0: Oo.
1: Oo. Kahit anong klase at uri ng kabigatan yan, sabi mo nga, Padi, lahat tayo, may iba't ibang klase ng kabigatan. May sobrang bigat sa akala mo. May, yun namang iba ay parang nakakangiti pa at nakakatawa pa. Pero ang lahat ng yan ay salitang kabigatan.
0: Ayun.
1: Pero may isang pupuntahan.
0: Ayun.
1: May isang gumaganyan, Padi. May isang kumakaway. Nang nagsasabing, come
0: ayun
1: to me, all of you.
0: Who lahat pa din. No? Lahat, wala siyang tinatangi.
1: Walang tinatangi.
0: Feeling religyoso ka man o hindi, ano mang klaseng kabigatan mo, feeling ka mang malayo sa Diyos ngayon, pag na once na lumapit ka sa Kanya, kasama ka sa binibigyan niya ng pagkakataon na makaranas ng kagaanan.
1: Yeah. All of you nga.
0: All of you.
1: All of you.
0: So kaibigan, kung sa ngayon man ikaw ay nakakaranas ng anumang klase ng kabigatan, emotional man yan, physical man yan, relational man yan, or even spiritual burden, come to Jesus Christ. He's just waiting for you. Sana ang panyaya na yan ay ating pong ma-enjoy, marinig, at subukan kung sakasakali man na talagang wala ka pa, malayo ka pa sa Panginoon, subukan mo kayang lumapit sa
1: Panginoon. Ang Panginoon ay patuloy na nag-aanyaya sa bawat isa sa atin.
0: Tayo po ay manalangin samantayan ni Padi Bishop Ruel Orela sa ating panalangin.
1: Sige po, tayo po ay dumako sa panalangin ngayong umaga. O Diyos, maraming salamat po Ama sa iyo pong kabutihan sa amin. Maraming salamat Lord sa pagmamahal mo, sa gabay mo, sa iyong presensya, sa kalakasang ibinibigay mo sa amin sa panahon na kami nanghihina at espresyon ng buhay sa panahon ng kami po ay nawawala na ng gana sa mundong ito. Salamat o Diyos sapagkat andyan ka. Ikaw lang Panginoon ang aming sandigan at patuloy na nag-aanyaya sa amin na walang ibang kapahingan kundi sa iyo. Yung totoong kapahingan. Yung kapahingan kahit na mayroong mabigat na problema kung kami ay nasa iyo, nakakaranas, nakakadama kami ng saya, sa kabila ng lungkot, lakas, sa kabila ng kami nanghihina, sapagkat ikaw yun ang nagbibigay sa amin. Salamat po Ama at sa oras pong ito, ganun din ang bawat isa po sa amin sa umaga pong ito. Palakasin mo po kami, bigyan ng inspirasyon sa buong maghapon, kalakasan Panginoon, at O Diyos, maintindihan namin ang mga bagay na dumaraan sa aming buhay At Lord, salamat sa katagumpayan. Thank you, Father. This is our prayer, Lord. In Jesus' name. Amen.
0: Amen.
1: And amen.
0: Yon, maraming salamat po sa panalangin na yan. At 30-30 na tayo, 7:10 in the morning. Good morning sa mga yaon na sa radyo na nakikinig sa atin. Inabot po ng ating signal, digdi sa Bicolandia. Maging man po sa labas ng Bicolandia, na inabot po ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Good morning po sa mga nandiyan na sa Facebook Live. Unang-una na dyan, Sister Grace Cayetano, good morning. Salamat.
1: At andyan na rin po si Ate Weng, Rowena San Miguel Lucenario. Amen.
0: Salamat.
1: Ayan.
0: Good morning din kay Brother Armando Peria. Magandang umaga po. Good morning po mga Bishop. Good morning din sa itabi.
1: Good morning po.
0: Thank you.
1: Erwin Bungol, magandang morning po sa lahat. Watching here from Nabuntun, Ligaw, Albay. Alam mo, naandito yan sa ano, Bicol ngayon eh.
0: Pwede! So,
1: nagpapa-harvest.
0: Wow!
1: Harvest sana ng all.
0: Palay?
1: Yung tanim niya, mga pipino yata. Mga pipino.
0: Matindi talaga pa
1: diyan. At saka palay.
0: Nako!
1: Oo, nagpa-harvest na ng palay. Iba talaga.
0: God bless sana you. All, sana pagpalain ka ng Panginoon sa harvest.
1: Yo, kahit isang kilo lang.
0: Pwede!
1: Gusto nung bumisita dito eh.
0: Talaga?
1: Hindi pa nakarating dito sa estasyon.
0: Naman, pumunta ka dito para naman ma-interview ka namin. Good morning, Reverend Dr. Choi Tuzon, Pastor Choi Tuzon.
1: Parang yan na napuntahan mo sa ano?
0: Sa Masbate. Nasa Cebu siya ngayon.
1: Sa Cebu
0: siya ngayon. Belated happy birthday. Nag-enjoy siya ng birthday celebration niya doon.
1: Wow, happy birthday.
0: Sa Cebu City.
1: Happy birthday po. At sino po nandito sa atin? Ati Jenna, andito na rin. So yun, okay.
0: Okay.
1: At maraming salamat sa 900 na ating pong
0: dagdagan nyo naman.
1: Dagdagan. Medyo ibalita nyo.
0: Edward Roy, maray na aga sa Indugabon. Maray na aga man tabi sa imo. Edward Roy. Sabi ni Sister Grace Cayetano, good morning po sa dalawang guwapong bishops.
1: Iyong, pambihira yan. Yan ang
0: dalawang guwapong bishops. Yan ang mga pangpaan.
1: Yan ang pampalakas eh.
0: Pampalakas
1: ng loob.
0: Pampalakas ng loob yan. Pampakapal ng damdamin yan eh.
1: Ay, talaga namang... Ay, si Pading Perge. Namis ko si Pading Perge. Nakasama natin. Alam mong noon lang uli kami nagkita niya.
0: Ganon?
1: Oo.
0: Kaya pala, miss na miss ka na ni Pading Bishop Perge.
1: Ang daming imbitasyon sa akin. Natatao naman na wala ako. Napalis ako, o kaya meron ako gagawin. Hindi ako makadaan eh.
0: Yan naman si Pading Perge ay napakalawak ng pangunawa. Anytime na bisitahin mo yan, tiyak may libre kang masahe.
1: Yun, no. Kaya nag-iisip ako, Padi.
0: Kaya sa inyo na merong mga masakit na kasukasuan.
1: Ang sabi ni Pading Perge, come to me, all of you.
0: na merong mga gout,
1: body pain,
0: and I will give you free massage. Meron pa yang pwede, baka lang free massage, libreng kape.
1: Yung kape, hanggang ngayon buo pa yung kape ko eh.
0: Yung pa iniinom?
1: Hindi ko pa iniinom.
0: Inumin mo na.
1: Mahirap.
0: Para masabi mo na rin ang nasabi ni... ni Karoni. Sabi ni Karoni, totoo nga.
1: Nagpatotoo.
0: Nagpatotoo.
1: Okay,
0: inumin mo na.
1: Tinitreasure ko muna.
0: Inaano mo muna. Tinitreasure mo muna.
1: Tinitinan ko. Iniisa-isa ko yung ingredients.
0: Hoy, para sa mga listeners natin na gustong sumali mamaya sa pa-contest natin na may pinakamagandang sagot sa ating damdaming bayan.
1: Oo.
0: Ito na po ang inyong bibigyan ng opinion. Kasi pwede, celebration ngayon ng National Flag Days.
1: Flag
0: Days.
1: Days.
0: Philippine Flag Days. Yan po ay simula May 28 hanggang June 12.
1: Aba, medyo mahaba-haba.
0: Mahaba-haba yan. National,
1: dalawang linggo.
0: National Flag Days. Kaya nga days. Hindi naman siya month. National Flag Days 2026. So ang tanong natin dyan, kasi napapansin natin pa di.
1: Mm.
0: Noong araw, panahon ni Apolacay, bawal na bawal maglakad ka
1: nang
0: kapag may flag raising ceremony.
1: Oo, oo, oo. Natatandaan ko yan.
0: Natatandaan mo yan?
1: Oo,
0: kahit mga sasakyan pa di.
1: O, tigil yan.
0: Tigil yan lahat. Mm. Mm, tigil yan. Ngayon pa di hindi na ganyan.
1: Dire-diretso na.
0: Oo. Wala nang pakialam mga Pilipino. Mm-hmm. Naalala ko nung araw, 1970s pa di. Pag nagsini ka pa ding last full show.
1: Iyon. Oo.
0: Ha, nanabutan ka ng Philippine National Anthem.
1: Tatayo ka.
0: Lahat yan tatayo.
1: Nakatayo.
0: Oo. Oo. Ngayon pa di hindi na. Parang binabaliwala na.
1: Oo.
0: So ang hapot natin, kailangan bang ibalik ang respeto sa Philippine National Flag? Oo o hindi, Bakins.
1: Ayan. Oh.
0: Ha? Ha? Yan.
1: At kayo po ay, maganda ang iyong katugunan,
0: mm-hmm,
1: ay makakatanggap kayo.
0: Ang sponsor natin ngayon ay walang iba.
1: Kundi?
0: Si Daddy Ru.
1: Ako pala.
0: Ikaw.
1: Eh, nung nakaraan,
0: Friday,
1: di ba may nanalo?
0: Uh-huh.
1: Ipinuward sa akin yung number. Uh-huh. Nung nanalo.
0: Uh-huh.
1: Eh, nung mag-GGCast na ako,
0: uh-huh,
1: sabi ko, ngayon lang ako mag-GGCast ng 50 pesos para nakakaya.
0: Nakakaya
1: 50 naman. Pesos.
0: Dinagdagan mo.
1: Ha?
0: Dinagdagan mo.
1: Hindi, pinuward ko nang.
0: Kala ko, ginawa mong 500. Dinagdagan mo ng isang zero.
1: Pagka-forward ko doon sa nagpajika sa akin. So, 50 pesos.
0: Mm.
1: Sabi ko, totoo kaya 50 pesos o 100? Parang naiba ko. Para sabi ko, 50 pesos. True Gcash. Oo. E di, pinuward ko.
0: So, 50 pesos.
1: 50 pesos.
0: Sa ngayon talaga. Yung
1: nakatanggap,
0: uh-oh,
1: hindi na nag-reply.
0: Nako. Hindi ko alam kung natuwa.
1: Ay, sabihin mo naman kung natanggap mo.
0: Ako basta. Ako, pag naka-forward na ako, inaano ko yan, in-screenshot ko at pinapadala ko sa kanya.
1: Ay, ganun. Oh, hindi para, ko na-screenshot. Eh.
0: Para alam niya na naipadala ko na.
1: Ayun.
0: Ayun, tabi ang katanungan natin, dapat pa bang balik ang nararapat na respeto para sa Philippine National
1: bandila.
0: Flag?
1: Mm-hmm. Oh, na ngayon ay nakakalimutan
0: na. Nakakalimutan na.
1: Samantalang nung araw talaga, tatatandaan ko talaga pa diyan. Eh.
0: Tatayo yan lahat.
1: Tigil ka. Tigil. Pero dito nung nakaraan, ewan ko ngayon, hindi ko na napapansin ay dito sa DPWH dito. Paulog.
0: Oo.
1: Minsan dumaan ako dyan eh, Maka. Tigil.
0: Ay, maganda naman. Dahil pinatigil ng mga gwardiya.
1: Pinahinto.
0: Ang gusto nating sabihin, kahit walang gwardiya,
1: Pag narinig mo
0: ang Philippine National Anthem, tigil ka, tilagay mo ang iyong kamay.
1: Kanang kamay
0: sa dibdib.
1: Sa dibdib.
0: Oo. Yan ang respeto.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan pa bang ibalik yun ng mga Pilipinong tunay?
1: Yan po ang katanungan po natin, ha? At kayo po ay makakatanggap ng
0: 50 pesos.
1: Tumataginting. Na 50 pesos sesoses.
0: Dalawa yan, dalawa.
1: Dalawa.
0: Isa sa akin
1: at isa sa akin.
0: Yan. 7:19 in the morning, mga tugang. Good morning si Sir Weng Lucenario. Good morning daw, Pastor Rico and Pastor Ruel and all Carrion.
1: Yeah. Good morning po.
0: Mm-hmm. Siyempre, Manay Masing, good morning. Salamat sa iyong panonood.
1: Oo, Nanay Masing, ha? Aga-aga nung iyong text, ha?
0: Oo nga.
1: Mga paalaala, maraming salamat.
0: Manay Masing, good morning. Long time no si Manay Masing.
1: Ayan.
0: 7:19 in the morning, nagulis-agos ng kita, digdi sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Mga tugan sa Damdaming Bayan tungkol niyan, i-discute ron ta padi.
1: Mm-hmm.
0: Ang medyo tawag dito kasi National Flag Day naman eh.
1: Uh-oh.
0: National Flag Day simula

0: isinisilibratabi ang National Fog Days. Okay, balikan natin ano ba talaga dapat ang respeto na dapat ibigay. Bakit kailangan respetuhin ang bandila ng Pilipinas? At papaano natin dapat, sino ba ang mga magrespeto nito? Paano ba natin dapat itong respetuhin? Sa ordinaryong Pilipino, sa mga kawanin ng gobyerno, sa mga militar o sa mga pulis, paano ba dapat ito nirerespeto? Okay?
1: Ayan.
0: At bakit dapat respetuhin ang Philippine National Flag?
1: Ayan. Ito pala ang National, the Philippines National Flag Days. Ay 28 ng May hanggang June 12, di ba? At ito pala yung kung saan unang iwinagayway yung watawat natin ng Pilipinas laban sa mga Espanyol.
0: Oho.
1: Sa Espanya.
0: At
1: ito po natatandaan ko rin pa din sa amin noon sa Quezon. Naglalagay kami ng bandila sa ano sa bintana. Sa bahay.
0: Oo.
1: O kaya sa gate. Oo, ay naglalagay diyan. Bilang paggalang sa simbolo ng ating bansa. Actually, yung ating bandila ang sumisimbolo at nagdadala kahit pumunta ka ng ibang bansa din. At yan ay dala mo, nakita sa iyo, ay ibig sabihin isa kang Pilipino.
0: Ayun. Meron ng sagot si Pastor Abel Manzanilla, pero mamaya natin basahin yan. Ano? Maghihintay pa tayo ng iba pang kasagutan. Ano? Pero bakit dapat respetuhin ng mga Pilipino? Ha? Kawaning man ng gobyerno o hindi, basta Pilipino ka. Kasi ngayon pa di, nakikita na lang natin rumirespeto talaga na nakatayo at nang matuwid at nalagay sa dibdib ang kamay. Una, mga sundalo, mga pulis, mga fire, nasa fire, kawanin ng gobyerno, pag flag raising ceremony, mga estudyante. Pero pag ordinaryong mamamayan, parang wala nang ganun.
1: Parang wala na.
0: Oo. Parang wala nang respeto sa Philippine National Flag. Yun ang parang napapansin natin.
1: Sana dapat po na pag narinig nyo yung ating pong lupang hinira, no? Maibalik yun. Sapagkat, ewan ko pa di, sapagkat nung tayo, no, yung mga taong isinilang yan, na tayo yung mga 60s, 70s, 80s. Pero, ngayon, yung mga henerasyon ngayon, siguro,
0: kailangan na, no, siguro, ibalik sa edukasyon, ano, yung pagtuturo. Kasi nung araw pa di, Cub Scout pa lang, Boy Scout pa lang, tinuturoan na tayo kung paano ito pagtaas, saan ba nakalagay yung asul.
1: Yan.
0: Paano ito tiklupin.
1: Paano tiklupin yan?
0: Itinuturo yan.
1: Yung ganon, nung araw, yung flag retreat.
0: Lalo na pa di sa mga sundalo at mga pulis. Yan ay katapat ng buhay. Di ba pa di pag
1: yan
0: namatay?
1: Yan ay binabalot.
0: Tama ba?
1: Ibinabalot na ganon sa kanyang ano.
0: Ibinibigay yan sa
1: pamilya.
0: Pamilya. Kapalit ng buhay nung ano eh. Nung namatay na sundalo o pulis o mga naglilingkod sa bayan. Napakahalaga niyan. So, paano ba natin dapat, bakit natin dapat respetuhin? So, number one, sabi dito ng secretary natin.
1: Yan.
0: Bakit dapat respetuhin ang national flag? Kasi ito'y simbolo ng sakripisyo at kalayaan.
1: Oo.
0: Ito'y simbolo ng sakripisyo ng ating mga bayani upang makamit ang kalayaan. Hindi ito thank you. Very meaningful ang ating flag. No, bakit yan ay blue, white and red? Bakit yan ay may araw? Bakit yan ay may mga between? That is very meaningful.
1: May mga kahulugan yan.
0: So bunga kasi yan ng sakripisyo.
1: At hindi yan basta inilagay diyan, ha. Hindi yan basta lagay natin ang tatlong between dito. At ang kulay nito, ito blue, red, yellow at white. Hindi basta ganoon eh, may pinagmulan, may pinagkunan niya bakit ganoon.
0: Ayun. Pangalawa, sabi dito, yan ay bahagi ito ng pagkakilanlan natin bilang mga Pilipino. Kaya nga yan ay bandila nga eh. Yan ay pagkakakilanlan ng

0: mga Pilipino. Kaya nga hindi pare-parehas ang national flag ng bansa eh. Kasi ito ay declaration of our independence, declaration of our sovereignty as a country.
1: Ayan.
0: Diba? Kaya dapat respetuhin. Ha?
1: At isa pa, madagdag ko dyan. Ito daw ay pagpapahalaga. Binibigyan ng kahalagahan no, sa sakripisyo ng mga bayani natin.
0: Sama, tama. Oo. At higit sa lahat, mga kapatid, ito po ay nakatakda sa batas. Mm-hmm. May batas tayo kagaya ng Republic Act 8491 or yung Flag and Heraldic Code of the Philippines ay nag-uutos ng tamang paggamit at tamang paggalang sa watawat ng Pilipinas.
1: Ngayon,
0: malinaw ho yan sa batas.
1: Ito po ay pagpapakita din po ng ating pong pagiging makabayan.
0: Mm-hmm.
1: Yan, pagrespeto, ito po ang mga dahilan bakit ito ay dapat natin pong igalang at irespeto. Mm-hmm. Ang ating pong sariling bandila o yung isa sa salitang Tagalog na watawat. Ayan ang Tagalog, ano, watawat.
0: Ayo,
1: flag.
0: Mm-mm.
1: Yan.
0: Paano ba natin dapat respetuhin bilang mga Pilipino? Number one, tumayo ng maayos habang inaawit ang lupang hinirang na nakalagay sa dibdib ang kanang kamay bilang tanda ng paggalang. Kahit saan ka man, kapatid, basta Pilipino ka, basta nadaan ka sa may flag racing at flag retreat.
1: Mm-hmm.
0: Ha, dalawa yan kasi, padi. Mm-hmm. Yung flag racing at yung flag retreat na tinatawag.
1: Oo, sa umaga, yung racing.
0: Sa hapon naman ng Biyernes,
1: retreat.
0: Flag retreat ceremony yan. Tumingil ka kasi Pilipino ka. Ha, baka huwag yung wala ka ng pakialam, kapatid. Ha, Pilipino ka, lalo na pag Kristiyano ka.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Sabi dito wag hayaang sumadsad sa lupa ang watawat.
1: Ganun pa.
0: Ganun yun.
1: Sapagkat ang watawat daw ay simbolo ng dangal ng bansa.
0: Ayun. Kaya talaga wag hayaan niyang sumadsad sa lupa.
1: Umatapakan.
0: Itaas ito ng tama, buddy. Correct. Dapat nasa taas ang asul. Oo, kasi may meaning yan.
1: May meaning,
0: pag nakataas ang pula.
1: Ayan, pag pula ay nasa
0: rebellion
1: na
0: state.
1: Oo. Pag ang minsan ay nakurek yan sa ibang bansa na nailagay na bandila natin na yung pula ang nasa itaas. Oo. So, hindi po pwede. Kung kayo nasa digmaan o kaya ay nasa digmaang pagre-rebellion ay yung taong nagrebelde doon sa bansa ay binabaliktad yun.
0: Correct.
1: Mm-mm.
0: At pali kailangan itong ituro sa mga susunod na henerasyon. Hindi lang sa eskwelahan, kundi pati sa ating mga tahanan, ituro natin kung paano magrespeto sa ating national flag.
1: Ayan. Turuan ng kabataan tungkol sa kahalagahan ito, ha?
0: Mm-hmm.
1: At magbigay galang habang itinataas o ibinababa ito.
0: Mm-hmm.
1: Biro mo yun, yung pagtataas.
0: Mm-hmm.
1: Bigay galang hanggang sa pagbabaan niya.
0: Bigay galang.
1: Nagbibigay galang.
0: Ayun.
1: At hindi lang yan, ang pagbibigay galang niya, tumayo ng matuwid.
0: Mm-hmm.
1: Ayan.
0: Nung araw, talagang stricto ang mga teachers natin yan. Talagang papaluin ka kapag hindi ka, pag nagalaw-galaw ka flag raising ceremony.
1: Kitang-kita yun eh.
0: Kung
1: patingin-tingin ka kung saan-saan, pagkatapos niya, nako, sasabihan ka.
0: Mm-mm.
1: Dapat ikaw ay tumayo ng tuwid, ilagay ang kanang kamay sa dibdib, at makiisa, sumama doon sa pag-awit ng pambansang awit. Ako po, tayo nalulungkot pa din nung hindi mo, napanood mo ba yun na pinaawit yan sa isang ano sa isang TV ano hindi naawit ng buo.
0: Ng mga
1: kabataan.
0: Ng mga kabataan.
1: College yun, ha? College. Isang sikat na kolehiyo dito sa ating bansa. Kung hindi ako nagkakamali, matagal-tagal na naman. Merong isang programa sa television na yun ang bali, yun ang pinaawit sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi niya naawit ng buo.
0: Kita mo na mo.
1: Pambansang awit ng Pilipinas, ha? Hindi naawit ng buo.
0: Marami talaga mga ganong mga Pilipino ngayon.
1: Kung susundan pa yan pa din ang panatang makabayan, meron tayong panatang makabayan, ha? ni-revise na lang ngayon.
0: Ni-revise na lang, pero ang memorize ko pa rin yung
1: dati. Yung dati, oo. Panatang Makabayan.
0: Iniibig ko ang Pilipino.

0: So mga kapatid, ngayong sinisilibrate natin ang National Flag Days, lalo na sa atin ng mga Pilipinong Kristiyano. Dapat nating maunawaan ang pagrespeto sa ating pambansang sagisag ng Pilipinas.
1: Ayan, ay mayroong ilang baka may mga katanungan pa di ha. Na kung bakit ito ay sinusuot ng mga yung ating mga atlet no, mga nasusuot na ginagawang damit ha. Ito po ay may tinatawag na gamitin ito ng tama. Ibig sabihin po, ito po hindi dapat ginagawang basahan, dekorasyon. Dekorasyon walang paggalang o damit na hindi na ayon sa tamang paggamit. Ibig sabihin po, pag nakakita kayo na may suot niyan, ito po isinuot sa tamang paggamit.
0: Ano ang tamang paggamit niyan? Halimbawa, nagre-represent ka ng Pilipinas. Halimbawa, ikaw ay may community service at you are representing your organization. Basta you represent na with dignity. Bako itong nakasuot ka ng damit ng sa Pilipinas, may flag, nasa inuman ka.
1: Ayun.
0: Pwede kang hulihin dyan kasi against yan sa batas.
1: Kaya yun dapat po, yun ay dapat nating nalalaman at naiintindihan po yan. At yan po ipinapaalala lang namin ngayon sapagkat ngayon po ay dalawang linggong ipagdiriwang po natin. Start natin ng
0: 28.
1: May 28 to June 12. Magtatapos yan sa araw ng Independence Day. Independence Day.
0: Yan pa rin ba, punta na natin ang kanilang mga kasagutan para naman malaman natin ang kanilang mga saluubin at makadeklara na tayo ng mabibigyan ng tumataging ting
1: yan
0: na kayamanan.
1: Malaki-laking premium.
0: Malaki-laki yan. Mga isang buwan mo yang magagamit kapag kapiso-piso. Sabi ni Pastor Abel Manzanilla, para po sa akin mahalaga ang respeto sa bandila. Pero mas mahalaga ang respeto sa soberanya at konstitusyon ng ating bansa. Aanin ang respeto sa bandila kung binabastos naman ang saligang batas at ang soberenidad ng ating bayan. Salamat. Magaling.
1: At tama ito yun. Pa rin ang sabi ni Pastor Abel. Maganda po na ipaunawa ang kasaysayan at ang mga kahulugan ng mga larawan o object na nasa bandila katulad ng tatlong bituin at ang mga sinag ng araw.
0: Tama. Oo. Dapat tinuturo talaga.
1: Nung araw pinapamemorize dapat yan.
0: Nung araw baga pa di sa ating social studies ay talaga namang iniisa-isa yan. Araling panlipunan.
1: Araling panlipunan.
0: Sabi ni Sister Ophel Brigel, kailangan pong ibalik bilang pagpapakita ng respeto sa ating bandila at ating bansa at bilang pagmamalaki na ikaw ay Pilipino.
1: Ngayon.
0: Dahil sa panahon ngayon, nawawala na po yan, lalo na sa ating mga kabataan. Salamat, Ami.
1: Maganda umaga kay Dimitrio Cornejo. Dito kami sa Barangay Basag, Ligao City, Albay. Malakas ang signal nyo dito sa amin. Mas malakas po signal nyo dito sa amin. Ayun, magandang umaga po sa inyo dyan.
0: Magandang umaga. Miko Moreno Bochal, kasi po dito sa dito po natin may papakita ang ating pagkamamayan bilang Pilipino.
1: Itong kay Ophel Brigel, nabasa
0: ko na yan. Si Michael Quintana, nakita mo dyan? Mapagpalang umaga po sa mga gwapong pastor. Opo, sang-ayon po ako tayo dyan na may balik ang respeto sa National Flag Days natin. Maganda po siguro ituro ito at ipaalala sa lahat ng mga Pilipino na napakahalaga. Nasaan na yun? Napakahalaga po ng pakikiisa natin kapag may flag ceremony dahil sumisimbolo po ito ng ating kalayaan sa mga nananakop. At ipaalala sa maraming buhay na nagbuwis upang makamit natin ang kalayaan. Dapat nakikisa tayo bilang isang tunay na Pilipino. Ituro siguro sa paaralan upang mapag-usapan din ang mga bahay, sa mga bahay at pamilya.
1: At dinugtungan pa ni Pastor Abel, sa totoo lang po, tayong Pilipinas ang isa sa mga bansa na may pinakamataas na paggalang sa bandila.
0: Tama.
1: Yun nga lang. Karamihan ay hanggang bandila na lang. Sana hindi lang, bagamat sa bandila ang ating pinag-uusapan ngayon na paggalang. Pero sana, ang tinutukoy ni Pastor ay sana all.
0: Sana all.
1: Sana all.
0: Pero

0: Pero nagsisimula yan, syempre, sa pag-alang natin sa bandila.
1: Kaya maging ang pamilya, ha?
0: Oo.
1: Oh, yung bawat magulang ituro sa mga anak. Bago yan na tumungtong ng eskwelahan, ay yan naman ay marurunong na bago tumungtong ng eskwelahan, ay doon pa lamang sa bahay, ay sabihin na sa mga anak ang tamang paggalang at pagrespeto sa ating pong bandila na sumisimbolo sa ating pong inang bayan.
0: Tama. Sabi ni Demetrio Cornejo, sa radyo, wala kaming ibang pinakikinggan. Kayo lamang.
1: Ay, salamat po. Salamat po.
0: Salamat. Ayan. Sabi ni Pading Erwin Bungol, respeto po dapat sa bandila o watawat bilang tanda ng kasigasiga ng mga bayaning Pilipino at simbolo ng isang sagisag na bansa at independence. Independence ay araw ng ating kapanganakan.
1: Ay, birthday pala niya ni Erwin sa June 12.
0: Oo,
1: kapanganakan mo ha, araw ng, ayun ha, biro mo yan.
0: Biro mo yan. Ayun. Sabi ni Demetrio, dapat huminto at magalang at sumabay sa pag-awit ng lupang hinira.
1: Ayun. Mukhang maraming.
0: Mukhang marami.
1: Oh, wala akong mapili.
0: Dalawa sa iyo, padi. Dalawa sa akin.
1: Dalawa. Ayan.
0: Para everybody happy. Sige, ikaw muna pa di ang magpili ng dalawa mong may tumataging ting na 50 pesos.
1: Ayan, ang aking napili dito ay ang aking pipiliin ay yung hindi tumatanggap. Si Pastor Abel. At saka si Kuya Demetrio Cornejo.
0: Ayun.
1: Oh, na nag-participate sa atin.
0: Ayun.
1: Yan ang aking napili.
0: Oh. Ayun. Sa akin naman, siyempre, ay dalawa na lang natira dyan. Ang napili natin ano, ay siyempre, tatlo pa yan nandiyan eh. Oo, siyempre, kasama na dyan si Sister Ophel Brigel. Ayan. At si Michael, dahil nanalo ito kahapon, huwag muna kitang panalunin ngayon, ha? Panalo ngayon si Pading Erwin. Ayan. So dalawa sa akin eh, si Ophel at saka si Pading Erwin ang nanalo.
1: Forward nyo po yung Gcash nyo, ha?
0: Uh-huh.
1: Si Demetrio Cornejo. Parang ngayon ko lang na...
0: Oo nga, parang ngayon nga.
1: Ngayon ka lang nag-chat sa ating programa. Ha? Demetrio Cornejo, ikaw ay nanalo ng tumataginting. At napakalaking halaga na ito'y, maiiyak pag natanggap mo ito.
0: Oo, ikaw ay maglulumpasan.
1: Yeah, sapagkat maalaala mo sa kasaysayan ng buhay mo,
0: Nakatanggap
1: ikaw ay nakatanggap ng 50
0: pesos.
1: Sapagkat ikaw ay nanalo. And the one ni Pastor Abel. Yeah, Pastor Abel.
0: Pinili mo naman, nakayaw tumanggap.
1: Oo, huwag mo naman isnabihin yung 50 pesos.
0: Ayan, nagsasakos na kita mga tugang. Sabi dito ni Sister Ophel, dito kami sa Barangay Basag, Ligaw City. Malakas ang signal nyo dito sa amin.
1: Uy, nagpadala na ng Gika si Ophel, ha?
0: Oo, kita mo na yan.
1: Oh, si Kuya Demetrio, wala pa, ha?
0: Oo.
1: Diba,
0: sa akin yan si Ophel.
1: Oh, sa iyo.
0: Ako magbibigay. Ayan, nagsasakos na kita 7:39 in the morning. Maduman na kita sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.
0: Sa ating kasabay sa paghayo, lagi natin kayong pinaalala. Una-una na dyan ang ating pasasalamat sa inyo ng mga ating mga partners. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Sa mga partners natin sa napakaraming paraan. Una-una na dyan ang partners natin sa prayer, sa pananalangin. Salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa inyong mga personal at sa inyong mga pananalangin sa church. Na isasama nyo po ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Nawa po ay patuloy nyo pong samahan kami sa inyong mga panalangin.
1: No? At higit pa doon ay ang ating po mga volunteers.
0: Mm-hmm.
1: At sa tuwing po may mga ginagawa, event o ano man mga bagay na ginagawa, ay kayo po ay naandyan at kayo po ay nagbibigay ng inyong pong oras para po mag-volunteer sa mga bagay na ating pong mga ginagawa dito pa rin po sa ating pong station Care 104.3 The Way FM.
0: Mm-hmm.
1: Marami pong salamat sa inyo.
0: At siyempre ay isunod na natin ang mga ang inyong mga paanyaya.
1: Mm-mm.
0: Kami po ay nag-aanyaya sa inyo.
1: Na kami
0: ay inyong anyayahin. para mag-promote po sa inyong mga gatherings, churches, anniversaries, birthday celebrations.
1: Mm-hmm.
0: Anong purpose nito? Para mas lalo ho ninyong maintindihan kung ano yung layunin ng FEBC Bicol. At bakit tayo nagpupunyaging gawin ito araw-araw.
1: Ayan.
0: At paano makakatulong ang sambayan ng Pilipino, ang Christian community lalo na.
1: Kaya yan ang napakaganda. Kami nagpapaanyaya sa inyo. At kasunod pa rin po natin yung mga ano ha, yung mga ginagamit ng Diyos na sa financial ano po, at kayo po ay laging nakikipag-partner sa amin. Maraming salamat po. Lalo na yung may mga coin bank dyan na patuloy na humihingi ng coin bank.
0: Then
1: pagkatapos na po puno ay binibigay dito po sa istasyon. At atin po itong binibilang ano po. At ito po ay malaking bagay sa ating pong ministeryong pangradyo sa mga bagay na ikagagamit po nito. Marami pong salamat ano po sa iyong walang sawang pagtulong pinansyal sa ating pong istasyon.
0: Salamat dami. Kung kayo po ay merong mga plano, kung kayo po ay merong mga conviction to be part of what God is doing through FEBC Bicol, makipag-ugnayan lamang po kayo dito sa ating istasyon. Pwede kayong tumawag, mag-text, o kaya magbisita dito sa Care 104.3 The Way FM along National Highway Arimbay, Legazpi City. Mga kapatid, makakinig muna tayo ng mga paalala mula sa ating istasyon.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Maraming salamat po sa mga paalaalang yan na talaga namang dapat nating ano, na bigyan ng pansin. Kasi parang nagbabago na ang mga pananaw natin.
1: Ayan, oo. At yan po ay talagang makahulugan yan. Yan na inyo pong napakinggan. At yan ang totoo talaga nangyayari ngayon.
0: Totoo talaga nangyayari. Oh,
1: talagang at akong pagbabatayan mo sa Biblia at kung ikaw naman po ay babad sa Biblia, makikita mo talaga at mararamdaman mo na yung binabanggit ng Biblia sa panahon ngayon.
0: Kaya bilang mga Kristiyano naman, pag naniniwala kang Kristiyano ka, eh dapat nating isabuhay talaga na huwag nating baluktutin.
1: Ayun.
0: Huwag nating sumabay. Sabi nga ni Apostle Pablo, di ba? Romans 12, do not conform to the pattern of this world,
1: but
0: be transformed
1: by
0: the renewing of your mind. Memorize natin yan kapatid.
1: Mula Sunday school.
0: Sunday school, memorize na natin yan. Ang ganyan na pagkaga, madagos-dagos na topic ito sa ating last segment. Last and final segment, Servisyong Kerya.
2: Servisyong Kerya'n, Tatak Kerya'n.
0: Kung naalala nyo nung nakaraan, ang ating naging guest ay isa rin galing din sa BJMP, pero galing Naga City. Sa District Jail ng Naga City. Ngunit na pagkaaga, mga tugang, tayo ay blessed dahil ang mga kasama natin ay galing naman dito sa BGMP RO5, Regional Office 5. At siya ang Public Information Officer ng BGMP RO5. Ay, walang iba ko po. Kasama natin ngayon si SJO1 or Senior Jail Officer 1, Ruth M. Castor.
1: Good morning, Tabi.
0: Umaga po.
1: Ayun.
0: Good morning, Tabi, Ma'am Ruth.
1: Good morning po.
3: Good morning po. Maray na aga po sa gabos na nagdadangog sa Care 104.3 DUA FM. As in, sa Indo po, Sir Rico and Sir Ruel. Yeah. Good morning po sa Indong Doha.
1: Maray na aga, Tabi.
0: Yeah. Ma'am, kami po ay mag-request na wag natin hong dor-diretso yung Bicol, ha? Kasi marami tayong mga listeners sa ibang lugar.
1: Yeah.
0: Pero okay lang naman mag-Bicol. Mm-hmm. Pero wag 100%. Oo, kasi marami tayong listeners. Yeah. Ayun. Ma'am, kumusta po kayo ngayong araw ng Martes?
3: Mabuti naman po, sir. I feel very blessed.
0: Amen.
3: Kasi andito ako kasama nyo dito sa programang ito.
0: Nakakatuwa naman na ganoon. Siya ay blessed dahil kasama ka tayo. Ikaw naman po, ma'am, may blessed din naman kami na kasama ka namin. Lalo na napakaganda ng headset mo, Tabi, ma'am.
1: Yeah.
3: Iniram ko lang po ito sa kasamaan ko dito sa CRS office. Ayan.
0: Garo-daog-daog kami, ma'am.
1: At saka, no? At saka
3: lang po, sir.
1: At saka si ma'am may talagang fresh na fresh ng umaga, no? Yung kanya pong
0: aura. Ma'am Ruth, balitaan niyo po, Tabi, muna kami. Ano bang kaganapan sa BGMP Region 5?
3: Okay po. Maganda po siguro pag-usapan muna natin yung tungkol sa recruitment kasi dito po sa marami po talaga kasi yung gustong maging parte, maging miyembro ng Hanay ng Bureau of Jail Management and Penology. But before that, pwede po ba akong bumati muna?
0: Oh, sure. Sige
3: po. Ayan. Gusto ko pong batiin ang Regional Director ng Jail Bureau na si Jail Chief Superintendent Alena Birocamora, ang lahat pong members ng command group, mga division chiefs, lalo na po sa aking newly installed the acting chief ng Community Relations Service na si Jail Inspector Maria Sharon Leoncito Rinyon.
0: Opo.
3: Ang kasamahan po namin sa Health Service Division, nakikinig po siya ngayon, ang aming chief na si Jail Senior Inspector Jesse Selga. And syempre, sa lahat ng mga CRS officers, lalo na po kay Nikki and Ozzy. And Oshal, nakasama ko dito sa CRS office.
0: Sige.
3: Yun lang po.
0: O sige, pag-usapan natin muna yung recruitment. Oo. Kailan
3: yes,
0: po nagsimula ang meron bang ongoing recruitment sa BGMP Region 5?
3: Ngayon po sir, nasa katatapos lang po ng panel interview ng ating mga aplikante.
0: Meron ho bang quota?
3: Yes, sir. Meron na po tayo, sir, na quota. For year 2026, ang naka-alat po sa BGMP Region 5 ay 80.
0: Ay, 80. Mm-hmm.
3: Yes, mm-hmm. po.
0: Sa napakaraming gusto mag-apply. Ano, mm-hmm. 80 ang quota sa ngayon. So, ayan. Para ho sa ating mga listeners, ma'am, ano po yung process ng application ayan. Para maging member ng prestigious BGMP?
3: Opo. Yung proseso po, sa mahaba-habang proseso po ito, no? Magsisimula po yan sa ating recruitment portal.
0: Mm-hmm.
3: Okay, mag-o-open po sometime in the last quarter ng taon, nag-o-open po kami ng recruitment portal.
0: Mm-hmm.
3: Doon po mag-online register yung ating mga J Officer 1 wannabes.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, dapat kompleto na yung kanilang mga requirements para makita nila
0: mm-hmm.
3: kung ano pa yung mga dapat na mga isusubmit na mga documentary requirements.
0: Mm-hmm.
3: From there po, doon sa online recruitment, doon na sa online portal, pupunta po yung mga aplikante natin para sa initial medical
0: mm-hmm.
3: evaluation.
0: Mm-hmm.
3: Dito sa IME, makikita na natin doon kung sino yung may mga tattoo, yung mm-hmm. may dalawang butas sa tenga, yung mm-hmm. mga...
0: Bawal po yun?
3: Bawal po yun, sir. Pinagbabawal mm-hmm. po talaga yun. Even the smallest tattoo, makikita po namin yan. Bawal po yun, sir.
0: Ay,
1: hindi matatanggap yun? Hindi matatanggap yung aplikanteng ganun, ma'am?
3: Hindi po, sir. Mm-hmm. Opo. Sa dami-dami po nang gusto mag-apply. Imagine, sir, nasa ano kami... last year, halos nasa 2,000 yung gustong pumasok. From there, na-trim down na po siya sa panel interview. Na-trim down na po sa 224.
1: Ay, laki ng ibinaba, ano.
0: Ma'am, for the information of the public, what is the rationale between that pagbabawal ng tattoo at dalawang? Paliwanag natin. Bakit bawal ang kahit smallest tattoo o kaya yung butas sa tenga?
1: Mm-mm.
3: Opo, may policy po kasi dyan kami dito sa BGMP na pinagbabawal po yung tattoo kasi lalong-lalo na po sa ating mga PDL, pinagbabawal natin yung mga gang affiliations.
0: Mm-hmm.
3: Yun. So kung doon pa lang set as an example para sa ating mga PDL, dapat po pati yung mga personnel, wala din po ng mga tattoo.
0: Ah, okay. So national ano po yan? Yan pa po ba ay talagang tawag national policy ng BGMP? Oh.
3: Opo, yes sir.
1: Ayun, no. Okay. At least po nalalaman ng ating po mga tagapakinig.
0: Pag may tattoo sila, wag
1: na mag-apply.
0: Oo, wala na talaga.
1: Ay kung halimbawa, ma'am, may yung tattoo niya ay maliit, binura, pinabura.
0: Aho.
3: Pwede po.
1: Kahit po na trace ninyo na, uy, may tattoo ka dito.
3: Wala na yung tattoo. Basically, pa sa apply ka, nandun na lang yung scar.
1: Oo.
0: So, pwede yun.
1: Pwede yun.
0: Ah, okay.
3: Bawal na. Hindi naman po pinagbabawal na meron kang peklat.
0: Okay.
1: Oo nga naman.
3: Wala po kayong tattoo.
0: Pero ang butas sa tenga kasi hindi na maalis yun eh.
3: Di ba, alam ko parang naisasarado
1: nasasara.
3: Pa yan by surgery yata. Di ko lang po sure.
0: So pwedeng ipasara. Okay. Pwede.
1: At least nalalaman yan ha. Ako, ngayon ko lang din nalaman yan. Pwede ha.
0: Ma'am, balikan lang natin ang requirement ng nag-a-apply para sa mga susunod.
1: Mm.
0: Ano ba ang requirements, ano ba ang eligibility dapat ng mga mag-a-apply dyan sa BGMP?
3: Opo, sir. Kailangan po, sir, graduate po siya ng 4-year course. Tapos meron po siyang civil service professional eligibility or board passer siya. Kailangan po yun. It's also very important na citizen po siya ng Republic of the Philippines with good moral character. At ang dami po niyang requirements, documentary requirements. Una sa lahat, dapat meron siyang authenticated na original copy ng transcript of records,
0: mm-hmm.
3: personal data sheet. Actually, mm-hmm. sir, isang folder po talaga to, sir. College diploma, yung board rating nyo, valid BRC ID, birth certificate, and if you are married, marriage contract.
0: Oh, so pwede pala ang married kasi sa iba, hindi pwede ang may asawa.
1: Mm-hmm.
3: Yes, sir. I understand. Sa Armed Forces of the Philippines, pagkapapasok ka, dapat, kailangan alam ko single ka.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Oh,
1: mm-hmm.
0: So dito kahit may asawa, and, ma'am.
3: Opo, pwede po. And even if you have, meron kang, kung single parent ka, or pwede po.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ma'am, pwede ba bang gamitin ang eligibility ang NAPOLCOM dyan?
3: Hindi po, sir.
0: Oo, hindi pwede ang NAPOLCOM.
3: Hindi po. Kailangan po yung penology profession yung penology profession, pwede po yun.
0: Pero halimbawa, ang LPT pwede?
3: Pwede po.
0: O yun, except yung NAPOLCOM kasi sa PNP talaga yun.
3: Mm-mm. Opo, sir. Opo.
0: Ayun, so malinaw po, malinaw po.
1: Eh, bakit po ganun? Bakit po isang folder at napakaraming requirements?
0: Oo, ganun talaga.
3: Madami, sir, you also need to submit valid clearances like the NBI, barangay clearance, police clearance. Kailangan din po ng prosecutor's office clearances sa MTC, RTC. Kaya as early as the onset of the year, yung mga gusto talaga mag-apply, dapat inaasikaso na nila itong mga papel. Mm-hmm. Para, syempre, pag nag-open na yung aming recruitment portal, perhaps maybe this November ulit, mag-open kami, ready na. Mm-hmm. Ahead na yung mga applicanting meron ng mga requirements.
0: May sarili po bang training center na po ang regional office natin?
3: Dito po sa Bicol Region, wala po, sir. What we do have, meron po tayo sa Laguna, the National Jail Management and Penology Training Institute at Canlubang, Laguna. Mm-hmm. We also have an off-campus, off-Luzon campus sa Bataan and in Visayas.
0: Under po ba ang BGMP, ma'am, ng Philippine Public Safety College?
3: Yes, sir.
0: Ah, okay. Opo, ma'am. Mm-hmm. So... Kasi ako po,
3: ito pa, sir, dagdagan ko po, sir, yung mga requirements, sir, para po sure na po talaga tayo.
0: Opo, sige po. Sige.
3: Kailangan din tayo na maging, meron na tayong photocopy ng MDR ng PhilHealth, Pag-IBIG, at kailangan din, meron din tayo ng TIN, yung tax identification number, is very important na meron tayo.
0: So dapat pag file mo, nando na lahat sa folder yon.
3: Yes, sir.
0: Oh, so ready ka na talaga. So, how will they know this requirement? Saan sila pupunta to specifically know all these basic requirements?
3: Opo, sir. Meron po kaming Facebook page. Dalawa po ang Facebook page ng Regional Office 5. Meron tayo yung BJMP Recruitment page at yung Reformers News Service. Okay. They can follow these pages at nandun po yung lahat ng mga announcement at mga updates po namin tungkol sa recruitment. Pwede rin po sila magpadala ng mensahe doon para masagot din po yung kanilang mga katanungan.
1: Ay kung halimbawa, dahil sinabi niyo po, libo-libo yung nag-apply, tapos ay nasa almost 100 lang yung natanggap dahil sa tattoo at saka sa butas sa tinga. Eh pagdating po sa medical, meron po bang
0: mga bawal?
1: Bumabagsak pa rin yung physical at saka mga dental na evaluation ninyo. May mga bumabagsak pa rin po ba dito?
3: Yes, sir. Meron pa po. Especially po, kunyari, may findings sa inyong lungs or pagka mataas yung cholesterol mo or pagka may nakitang abnormality sa heart. Sa puso mo. Ganun.
0: High blood,
3: po,
0: bawal.
3: Kung broken-hearted ka, joke lang.
0: Yung high blood, ma'am. Bawal na ang high blood.
3: Well, if you are hypertensive, di ba, what we expect from the applicants is dapat ano ka, 'di ba? Dapat
0: fitted.
3: Healthy ka.
0: Oo.
3: 'Di ba? Eh, fit and ano ka, physically fit. Kapag ka magjo-jogging, ano 'yan eh, walang katapusang takbo 'yan. Saka mga physical exercises. So, pagka exposed ka sa pagka may hypertension ka tapos na exposed ka sa ganun, parang chances are baka